Mamediana bitswa ka hore come alive. Akisiza mona holesedi FM. Orba jalo ma shume amabedi ametswe medi metsotso ga mara horena ya bobedi ke mantaka jeno ngwana mme. Nano lena libitswa ka hore ke dikalaneng letla go wena. Abakeng sa horena ya bobedi le horane ya bohlano dumela wena mo mamedi a ratwang ke nna wa lesedi FM holela haufi. Mogatswe mametse mesong ena ya mantaha e hlola matsatsi a le shumele metse meraro kgwedi ke ya bosupa a ke kgwedi ya ntate Nelson Mandela le mo ke 2026 ao banna ka leqala ha monate ka mmino monate mona o hlophile DJ Maiza go qaletse jalo ka lerato le fedile lomile ka o bapalla mosa a tsama le Robi Malinga Baram Tande Kawapala Jolo Maria Carey, are we belong together? Inque Quezi Inque Arampone Siza Mutula come alive. Velimuloye Autiastra Dagilibizolaga, Mamedir Mohore Aurangani, Yabasano Arlebue, Wando Novato, a piece of Sumano, Kaletis Atilena Lamantaha, Nano Lemana, Tila RQB, Rakubabusiwa. Bana le na hosane mona holesedi FM mamedi a bile jwa mafela beke ono etsang mafelong ana beke ntodi tsa maile jwang mamedi utlo nqoqela o tla ntetsetsa mano 0860003084 o tla bela o ntumela malaitso wa gatiso ho 0797585066 mona holesedi FM re tla shaba ditaba tse itlommempele mo mamedi a dibilengata mafelong ana beke letse bohloko bana re tla di sheba jalo ka o tseba mogatlhelong wa pele ha ile mantaha re re qale ka tsona mogatlhelong wa bobedi mamedi se hlo se teng re tla jalo ka mo nna le wena ka jeno a tswang di wa iteng ke na le moeti ka jeno ebe mo rutin tlatseng o re kwala na no lena ka mafube metsetsong e mehlano pele o tla horane ya bahlano dula le nna ke dule le wena re be mmoho mesong ena ya mantaha mo mamedi mamedi re bone ka nnete komiti ya matona a tshireletso a ntseng a lwantsha tabena ya melata e kena ntle le ditokomane Afrika Borwa maobane ba ne ba tshwere seboka sa boraditaba a re utlwile gore melata e fetang dikete tse mashuma mahlano le metso meraro ka nnete ba se ba hle ba paketse thoto re bone maobane melata e thewananyane ya Malawi ba ne ba eme ka ntle mane Woodmead ka mona ka santine ka nnete ba emetse spelangwang sa bona se tla banka a se ba lebise lapei lefapha la bophelo bo botle Gauteng mona le etsa boipiletso ho setšhaba hore ba hlomphe meaho ya mmuso a sena se tla ka mora hore ho be le tshenyo le boshodu ba thepa mo mamedi sepetleleng sa Chris Hani Barakwana mona Soweto mme lefapha la bophelo Gauteng mona le re a kopa ka nnete setšhaba ha re tlweleng ho utswa le ho senya tipa ena ya mmuso eo re tlong ho hloka ho sane kapa eo re hlokang mamedi ri le ra bona a video ile nya matha o marangrang a dikgokahanyo mona e bontsang morena Mrs Zulu ka Zweli Thini bua mantswe a seng antle ho mofumadi ho e mong wa mafumadi a hae le ho kereke ya shembe me wi lantsa barumuwa wi lo papata khotso mani kereke ya shembe ho unyazi lwezulu ba mobitsa jwalo he me ba ikopane le yena he unyazi lwezulu mamedi
re bone statement se tsileng hore ka nnete so tleditsa mahantle le yena o nyazwi lwezulu litse le a moetse sena se o morena a sinkileng ka baba hatu bona ba bonkileng ba ho ikokobetsa ba o roma batho ho tlo bua ka taba tsena tse sentle empare ke ntse ke a moetse sena ka botho me ke lebola le botho ba hae morena tlhompo le boikokobetso me tla dula ele morena waka ele morena wa mazulu ke tsona ditaba mamedi tseno tse re di boneng di bile ngata ka nnete mashoma mabedi a metserobedi metsotso ka mora gorena ya bobedi mo mamedi ha re dipetele ka tsena Komishini ya ditukelo tsa botho Afrika Borwa a moetse qeto mo mamedi ya lekgotla la dinyewe mani Eastern Cape ka ketsahalo ileng a etsahala o tseding tsa ditamini enyobeni moteng bana ba mashome a mabedi a motsomong ba ileng ba hlokahala a monyane ka o fetisisa o na le dilemo tse leshome le metso meraro me ba itse hobane lekgotla la dinyewe le bontshitse hore monga tamini mookamedi wa tshireletso nakong eo ba tlameha ho jara boikarabelo tabeng ena mo mamedi hobane sena se bontsha hore ha ba ka ba latela molao ona o reng motho ya tlameha ho kena tamining o tlameha ho ba le motse leshome le metso robedi ya hodimo mme tshireletso gobane ho bile le stampiti mona mo mamedi empa monga tamini ena Siyakhangela Ndevu o re batho ba tlameileng ho jara boikarabelo ba ketsahalo ena ke batswadi ba bana bana a re yena ha etsa letho le lebe batswadi ba mahlatsi pa bana be re ba bitsang bafu ka jeno ke bona ba tlameyang hore ba jariswe boikarabelo bona ba lefu la bana ba bona hobane ke bona ba ileng ba fa bana ba bona tšhelete ya ho ile ho nwa jwala mme ke bona ba tlameng ba jare boikarabelo ke bona maikutlo a fapane ka nnete tabeng ena mona ho marangrang a dikgokahanyo social media ka tabena mamedi ke tlo o botsa potso wena o reng ke batla bamedi babedi ba bararo jwalo ka motswadi na sena se buang ke monga enyobeni tavern ya hore na ke etsa letho batswadi ba bafu ha ba jariswe boikarabelo jwalo ka ba ile ba fa bana ba bona tšhelete ya o ile o nwa jwala na momamedi o dumelelana le yena hore le batswadi ba bana ka nnete ba jariswe boikarabelo gobane le yena ka nnete o fositse molao momamedi ka o dumelela bana ba ka tlase dilemo ho kena sebakeng sa hae sa tamini mo o rekiswang jwala empa ore le batswao re yena a na letho mme ntate a file ngwana ha tšhelete o ile o nwa le yena a nke boikarabelo a ko tlo ntetsetsa momamedi ke batla ba bane fela bamamedi nke ke utlwe maikutlo ao ka mmanta a tjena ho tabena o reng wena mantsweng a na buang ke ntate lefatsheng la dipapadi re bone mafelong a beke moshimane a sa le monyane haholo Luqobo Makwetini hlokahetse mafelong a beke momamedi ne le moshimane a matla haholo rugby mane o bile teng ho ba ka tlatsa dilemo tse leshome le metso robedi Afrika Borwa mona a hlopheng sa Mamelodi Sundowns bafana bafana
rile ra mona monenwa Afrika borwa ene hle ngolana lane dipapadin tsa mohopa lefatshe Mexico Canada le mane America Jaden Adams Liena ka moqibelo ke a roba la brokomba ha iba o qatela ke ne ke mametse Metro FM maobane ba bapala gatiswe ngwe ya ha ye mo mamedi hantsa le mane dipapading tsa mohopo lefatshe a re ke hopotse moradi wa ka a re ke engwe ya dintho e reng ha ke le hole le lapeng e nkotlang haholo empa he ha ke utlwa ke mohloloetse haholo ke mo letsetsa ka video call re qoqe le yena a ke ngotla mane ka ipotsa hore ha le munyane ngwana ha ya sa le munyane re ne re santse re lebelletse tse kgolo tswa ho yena ebe ba reng ho jwa mo baleng teng empa he mo mamedi tsohle ditsejwa ke ntate Modimo ha moya wa haye o phomole ka kgotso mashoma mabedi a metso supile metsotso pele wa tla hora ya boraro ke a tshepa lelapa lena la ha Makwetini lelapa lena la Adam se ba bina mantsu a pine ena re ne le maobane ro shebile o bapala e ne le maobane re bua le wena empa kajeno o so o phomotse.

0: ene ka maobane re ntse re bua empaka jeno o phomotse borokong bao ba o qetela o lefu sehlogo mama dipine manati liso a re maobane mona go lesedi FM gore bae jalo ge mašomo a mabedi a metsomedi metsotso pele o tla gorane ya boraro mamedi ke itse ba mamedi ba bane o kontetsetse re bue tabena ya monga inyobeni ya reng yena ga etsa letho baneng bana ba 21 ba ileng ba tlhokalela sebakeng sa gae a monyane ka o fetisisa o dilemo tse lesome le metsomeraro le go jala kgotla la dinyewe le mofumane ore tlameya o jara boikarabelo yena le mookamedi wa tshireletso ya neng a le mono ka nako eo fela yena o re boikarabelo bo tlameya o jariswa batswadi ba matlhatsipana gobane ke bona ba ileng ba fa bana ba bona tšhelete ya o ile o nwa jwala 086 000 3084 mamedi o kontetsetse mono ba mamedi ba bane fela re bua tabena mo mamedi ha ko nka mona re bua taba tsengata nke ke utlwe wena o reng mo mamedi bane ho thu batswadi le bona ka nnete ba tlameha ba nke boikarabelo ka bana ba bona le sedi dumela
1: alo mpololo
0: dumela ngwana mme wa phela
1: Daniel Khosi welcome
0: ya Daniel Khosi o reng ngwaneso
1: mngantho o na ka o ke le tate ka pa ke mme
0: ke ntate o na le mfumadi wa hae mo
1: ke le tate ha se be pheni ya go ba le ngwana ha ile le motho wa mme o na ka ba le kutlo bohlong ka lena ga na phoso bala ba ke bana ba phoso ba ile ha hae a o rong
0: jale re tabene ha ya hore batswadi ba fileng bana tšhelete gore ba ile o nwa jwala o reng ka yona
1: ke yena ka mabe le boikarabelo ke re thabene ke ya hae ene wa tsewa molao wa jwala ore bana ba tlasa dilemo tse 18 ga ba atumela go kena moo o phoso ka ilebololo
0: ke a leboa ngwana mme tshebeletso ke lesedi mamedi dumela dumela mme wa phela ha monate mme wa ka wena o reng tabe e re buang ka yona
2: nna ke se batswadi le bona ba na le boikarabelo ba ga ke kgone go tlwisisa ona mme ka nako tsatso bana ba bana ba lethabeleng ka tsona go tsane ne ba reng le bona ke bona ba na le maikarabelo le ena ntate o na le maikarabelo ke a lebogile
0: ka mantswe a mang ka bobedi mong a sebaka le batswadi ba nna le batlamang ka boikarabelo tabeng ena ga itseraka ke le buile ba babedi ba o qetela lesedi dumelang
3: tate mvoli
0: dumelang ntate wa phela
3: gamonate ke nna ada mokgetha lesetsimola
0: ntate waka o reng wena
3: tate mvoli lo ako nna ke dumela le ntate no a thabele batho ba nthelang ka o etsa motlhala ka bana ba sekolo o fanala ngwana a sekolo sotse batswadi ka tlhoma batla di-mister tse le madifegare ba bagale mo le sekolong batswadi ba fa bana tšhelete a baba fitlha ba kata otabo bana ba kata otabo amane ebale molato seo ja go isa motho ono wa modimo ya tlhabele motho one ke motho wa bcc o bcc motho ono wa modimo a ke ba tlhola tšhelete ya bona e kena jale le maponesa o lana le molato bane maponesa a tlhabile a tsebere ntho e le registerng ba shebe botlhaswa bone ka rra lapale ka re ditlhabele tseno gore bana ba banyane le bona ba seke ba kela motho o le nna ke mone molato o tsaya le maka la itshwareletsa teng ke a leboa
0: ntate ke le buile tshebeletso ke lesedi ke nka wa o qetela dumelang
4: ela bolole la mavolovolo
0: ela ngwana mme
4: ngwana ke wa setšhaba ngwana ga se waka ke le mong ke dikarolo ba rona le maaforika borwa go bona gore bana ba ronana ba tsamaya kae ka nako nngwe ga ke fa ngwana ka tšheleteng volole a kere ngwana ka ke bofa tšhelete motlhomo o na ntho eitseng ya e batlang ebe baga e seletse lebaka lane le bane motlhomo o ne letsetsana o ya thabene o ya jwaleng jale monga thabene ga mmogo le rona ba batho ba bana ke dikare ba bobola go bona gore bana ba rona ba tsamaya kae le ona ba ya kae ga se dikare lebaka ke le mo bolo ngwana ke wa setšhaba ngwana kwa aforika borwa ngwana kwa batho botlhe yone di mga thabeng o tsana le khotso go bana yo dimelela e re ngwana ya monyenyane a ya monetizing policy
0: jale wa tlokala ngwana mme gore le batswadi ha o fa ngwana chelete o tsebe gore ngwana o loetsang ha re loetsang o fumane bopaki gore wentse nthwena ya nenga e batlela chelete
4: e ya ngwana mme ka kwa re go bana bana ba bata tsene o tla utla go le batla ntlo le batla buka ka pole school tsi ka go batla e sekolo o le ka ntlo le batla re tla re fana ka bopaki bana kana ngwa ha o a ke tsa e tsala sekolo go le ngolo le tlhayang re ka le go na di dipiti tsi tsoga sekolo go le bana ba tsoga na le dipiti di ke go tloba ka chelete e kana ba ke sa e yo na o fa ngwana chelete tela o tsena bopaki ba go ne ke ka ba ntlo e ba no mohlomo o le re ka ka go o le tsebisa tsina ke bopaki buka how do you how much are you saving so that you go ka botswa di u bopa le bopaki you go di follow up na e ka ba ngwana ka na chelete e ya ba kala na ke nne ya ba kala sekolo ka bona le le tla sekolo fa go di follow up mo di tsi
0: ngwana me go tlile maikutlo a o ke le buile ha holo
4: ya le bona di tsi
0: e thata mamedi ke ya le bua e ile a nka matabena ka re tla ke buelwe wena mona ka motsotswana fela

0: ya dikolo mona re fumane bana ba tsiwa matekwane bana ba etsa mehlolo ngwana o fuwa 50 rand tsatsi le letsatsi sekolo mana o sheba ngwana o kena sekolong sa mmuso wa jua tjhelete na ha e hloke hore aje o qetella a etsa ntho tse fosahetseng ka yona a reka dithethefatsi a ya jwaleng a etsa mehlolo ka yona mme e le lerato wena o tla bo ntsha ka lerato ro hlokometse ngwana jwalo ka motswadi qetellong ya letsatsi ngwana o etsa dintho tse tswileng tseleng jwale e re bula mahlo e etsa gore re shebisise jwalo ka batswadi mamedi ke a leboa leshome le metso mehlano metsotso pele wa tla gorane ya boraro lesedi FM mamedi a bile jwa mafelo a beke o na le ngwane mme ya nthumeletseng malaetsa mona o re mamedi go na le tipara ke lori ke ya bona e wheeling N4 mane of rempong ya Groenfontein ha o ya ka mona ka Mpumalanga hlokomele bangwe tla tsamaya mono o re e kwetse tsela ka nnete mvololo motho ya tlang go tsamaya N4 o ya o lebile ka mane ka of rempong ya Groenfontein o tla ka mona ka Mpumalanga go na le tipara e wetseng ka tsileng e kwetse tsela hlokomela ngwana mme ka mono.
1: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba olwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Kgwedi ntse le yona ya kakabena Nelson Mandela momamedi re kutlwehe mafelo hao a beke ntho di bile jwang o ne le kae re ke re bue nna le wena ka jeno mona ho lesedi FM re ke bone mvololo mamedu teng ka mona
2: go tsung mo lesedi FM
0: re re fete ngwana mme yena ke a gale ona re dumedisa ebile ke a bona ha ina kong ya ka ntshwarele mo mamedi ke tla me o qala mona
3: tsere thabo a mfukeng mo fredi phumelela thembalile iqhubuke 88.8 hotman ha u kenta ka ya ntshwaga monate hotman ke bo hloko ka ola hlela ke talente tse kalo ka re Afrika Borwa ya mun amshanyana na ba palang rapi mo le Jaden Adams a kere malapa a bona tshidise mana re hla itse ke tsinene bo hloko re le Afrika Borwa tanko mbololo
4: dinela vele munoi a masala be ke ana ba tahle ne ba ta u tsente o ga le tsa bohlokotsa re ditleng tsa se bapadisana go ma metse ka le khubula 0.6 ke le ka mona ka la tswana
5: ha don bono no ha don bono no ha don bono no Ah, ma fela be ke na nna na tsem vonono man ke tsona tsa bohloko re di tlanga di papadi tsa rona tsa nyane le mo vonono. Oh, vonono ma fela be ka tsamela hantle. A isa la ke kena ka tlunga mo ka la bohlano ke tshaisa vonono. Ke tlo tswa no ga manda o sing a kso zwe vonono a isa la ke le le se ye FM ga mi ka tsebe. A isa la tlo la sa tata le sonta ke dzi ga tlunga mo na vonono. A isa le ke mametse mvonono ka 12 again. Yo nthono ye tsa mvonono mabane. Ah, yono le thata mvonono a she ba we o le tsa mina ora tsa mvonono. Mvonono ko mametse ka 89.9. Ke le ka tlhaflat ka profanteng nga mo ke tsaba la bua. Ah, le mo mvonono da re ho re nya bohlano wa ngisi. Tangi mvonono. Eh, le wa ka pa mvonono tse ya wa ka pa se la le wa ka pa ho re le bolo mvonono. Tangi nda te
6: Dimela mavalavalo ke ntse ko mametse 86 DSTV channel ke masita wa lesanda wana ka tswa kwa makong mafelo a ka beke ha ba monate a kutlwa ka lefu la mohlankanema Adams mara he moya wa ya romela ka sekgotso jalo ka ba fuwa bang ke a leboha.
7: Good morning, Veli. Bale mo le mo hinto men ka timo le Paris. Weekend ya ka e bile e monate mafelo a beke. Ke ne ke le lefung ka Moqebelo.

0: motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Mela, a utse strata mvolisto mvololo, a utse ye first anang. Ma o pa ma rumo ke nna ka Pretoria ke o tshwere ka 88.4 ha o yemba na o yeni tsha ke ke manta alala
2: ga ya te beli ke nta di tshabala ka re fong go tso go tshwere ka 88.4 ka re fong go tso ka mona a o philo go ntse go ikela beli ha ona le thule le le bidir ka lang ka lona empa ke le fulena la ngwana ona le rutse mo hloko ha kana na empa ke sa bophile tang
3: hello beli Maki morosi mo mokeng re di weekend ta ke nne monate sa tritsa sa le ke tutsi ke sebeletsa ya ba son ta mama ni ya kirekeng ne ke tanti vetswa ho lo ke kireki la monate o sna tsitiso ke a lebo
4: ndati mo komo sa le moye ga go pala se le gawile ka mo ga mafikeng ka mona ga le go patle ndati a sublif na le biki di biki le gawile go pala sedi mama taoga
0: ho le sedi fm
5: velimolo bolo

Mamedi lebitso la hae ke Peter Ntwane Mohwenyana ke lebitso la Pina orba jole mashuma ama be ya metsero bo metsotso kamera horena ya bra rumona hole serie FM Malaika ba utlile le bona ba re melody re go tlile bana Peter Ntwane ao bana re ya le boa Mamedi ke mogatlhelo wa bobedi wa nana ola hawa la dikalaneng ke mantaka jeno e tlhola matsatsi a leshomele metso meraro kgwedi ena ya phupu dumela ngwana mme a kile ka o bapalela jwalo Vanessa Williams are Grace About You Johnny Clegg Scatterings of Africa Tshepiso Mpotle are Halempona ke le tjena ke peta thumo ya moya jwale moya o na le ona morao tjena le batho ba se ba ja batho banne ba bine pinena ba profit e ntho tse siko ei mamedi gore ntho engwe le ngwe ke mathata morao tjena a se phekole fela sena ei a bohle motho ka nako eo ga o na letho fela re tla reng ha motho a re ngwe ke moya a itlaela ka phika sa hae mona o re ikela dijong mole mana fihle bohla wa bona hey fela re re mo mamedi ke ka hona re tlamang re hlokomele morao tjena mo mamedi re le a motho a ka re rongwe ke moya ske wa wela wela fela tla le mala a jwe di chelete batho mona ke nthwena ra le mpona ke le tjena ke pheta thumo ya moya ka o tle dikitikiti a o rekise dipudi tse siko mo mamedi e jele jele ta hao jale ke tse dintsa dintho tsa gore ska dumela fela a gola ntho fela mona o kopana le motho tsileng sa re wa bontshwa hei moya ona ke re ke a ikwala ha ke o sheba ke butle hanyane fela mme ka bantate a buti ka boikokobetso ka nnete mamedi gobane ga re sa tshepa jwale gore ke eng go e tsala eng thomo e ne ya moya e o isa ditsing tsa mabenkele mo long mo di batla o tsama o batlana le motho mona yo o roma o motho o sa mo tsebeng ga e sebetse ntho engwe mamedi bothata bo bogolo banna ba Aforika Borwa balla boko sa bona ke sena ka nnete se botlhoko ba re basadi bao ba nang le bana le bona ba ba hanela o bona bana ba bona boko sena sa banna ba Aforika Borwa ba ipiletsa le go mmuso gore o ko o tle ka molao o bima bakeng tsa mme le ntate ba ileng ba kopanywa ke lerato qetellong ya letsatsi ba iphumana ba tlisitse motho lefatsheng ya re ga lerato le fela pakeng tsa bona ngwane eno a ba moentse ba le babedi ya ba e mongwe nka qetwa gore ngwane eno a ke wa ka o keke bo a tlotso mmona jale banna ba re re batla o ba karolo ya maphelo a bana ba rona le go ja lerato le fedile pakeng tsa rona le bomma bana bana fela ga ba batle ba bangwe ba re re a dipatala ditšhelete tsa maintenance empa ga re fuwe monyetla wa o bapala karolo ya bontate maphelong a bana ba rona fela mamedi ke ipotsa potso e lengwe gore re la ke ra e bua ntho ena tabena re la ke ra e bua mona go dikalaneng nakong e e fetileng mo mamedi ba letsa bomme ba ntsha maikutlo a bona ba letsa bontate ba ntsha maikutlo a bona a fapane ka nnete empa ntho e botlhoko ke ya gore mo mamedi
ngwana ha na taba hore melintate le rato le fedile bakeng tsa bona ngwana bophelong ba hae kgolong ya hae o hloka batho bana ba le babedi mae le ntatae ke ne ke shebile podcast ya DJ Fresh ana le bompho maboi mono ba bua ka karohano lenyalong gore mang o ile a e sebetsa jwang mang o ile a e sebetsa jwang ha bua DJ Fresh ore ke arwane le mofumadi wa ka ntho e ka etsang le mo tsenne tse tharo empa re ntse re dula ntlong e le nngwe re se re sa roba le phaposing e le nngwe gore re qetelele re hlaile setšhabeng gore a re sa le mmogo ke ka mora gore e mong a nyenyele pise taba tsena di se masedinyaneng a re le ga o le jalo ntho e neng re e etsa gore karoanong ena ya rona e seke ya ama bana ba rona se neng se etsagala ke sa gore dintho tsotlhe tseo re neng re tlwaetse go di etsa mmogo le bana re ne re tswela pele go di etsa mmogo mme bana ba rona ha ba ka ba ba utlwa karohano ya rona e ba ama ka tsela efe kapa efe le mofumadi wa ka ka nako eo kore ka e rata man gore se e ka batswadi ba bangata ba ka ithuta mona go DJ Fresh ha ile a kgona yena le mofumadi wa hae wena o hlolwa ke eng ha ona ngwana a e ntsweng ke motho ya le mo mmone gobane botlhoko mmamedi ba nna ba bua le bona ba re ngwana o gola a na le lehloyo go nna jalo ka ntatae gobane mmae o tla ba mojwetse gore ntata o ga o batle ntata o ne a etsa jena ntate fela go teng ba bang bao ntate ba setoutu mmamedi le eo re e bue le ga bogolo bolela ka gore ga ba kgone go fumana bana ba bona go na le ya sa thibelwang empa ga yo bophelong ba ngwana gae wa theoa wa nyoloa o ya kwana o ya kwana ga a thibelwa o ntsana le monyetle empa ga yo bophelong ba ngwana gae o tla tlase e le monna mo la tsofetse hei ngwanaka a lla a etsang a etsang empa ga jwale a na le maatla o busy kwa le eo re tlameya re e bue mo mamedi empa qetelong ya letsatsi ke ya gore batswadi ka bobedi mme le ntate a ke re le ke eng ka nnete dikamano di ke di bentle a e seng pakeng tsa gago e tsetsa ngwana lona e tsetsang bana ba lona lona o fedile o ka itswelela wa ithwalela motho e mong fela le tlisitse bana ke bana ba le tlhokang le le babedi ba feng lerato leno ngwana a utlwe mofuthu wa ntatae a utlwe mofuthu wa mmae ya gore ke ngwana ka ke le mong ena o kekebe ga e sebetse o ne o le monate a re mo etsa ngwana enwa monate ono ga gore gopotse gore boikarabelo bo re tlhoka re le babedi ngwaneng enwa wa rona simple mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso mmedi pele wa tla gora ya bona mesong ya manta mona go lesedi FM mamedi ke batla ke re tlo jalo komo ka tabe ena ya re ya dikgethong ka la nne pudungwane le mong seodimo sa 2026 mme ke batla go botsa potso jalo ka moaiwana ya Afrika Borwa ya tlang go leba dikgethong tsa magotla metse o ile go kgetha e le ntho ya bohlokwa e leng tokelo ya gago ke eng se tloetsa o kgethe motho kapa mokga wa dipolotiki dikgethong tse e tlang tsa magotla metse mo mamedi e ke eng sena se e tloetsa gore mosadi enwa monna enwa ke bona moetapele go yena
bakeng sound setsa pele le batua la rona o bane re a tseba hona le bongkgetheng ba ikemetseng hona le megadi politiki ke eng sena se tla o susumeletsa hore o nke qeto ya o kgetha motho mme o lebelletse diphetho dife mo mamedi mo o dulang teng tseo reng a tseba vele batho ba na kapa motho eno ke tlong o mo kgetha ke lebelletse sena mamedi re a tabeng ha re bui mang gore o laetsang a re bui eng kae mogao a re bui mabitso a batho a re senye mega batho ya dipolotiki re bua taba le wena gore ke eng sena se tlong o etsa gore o kgethe motho e bang e le nkgetheng ya ikemetseng kapa e le mokga wa dipolotiki o batla mokga o jwang o tlo o etsa eng ke ya kopa momamedi mme a re bua re bue ka tlhompho re seke ra kenya mabitso a batho ra iphumana re buile taba tse kana ke ya o kopa ngwana mme re jalo ko moseng ka mantaha mona ho le sedi FM romela voice note 0797585066 kamrapinena ya Tony Braxton ari

0: di tshorise le kelello ya hao e rena kong ewo ka bana go ewo ha ifitla mohlomong o bona le lesedi o tlusisa hore ke amani go baneng ke buile mafelong a beke ka re mamire ke re tloeleng o kgetha motho ba le motle a apara hantle a rekela batho jwala a bua haholo a bina ha monate a rera ha monate kore nka di a kganna koloi e ntle ha e sebetse ntho eng re tlameha ha re re motho enwa ke meetapele e ba re bua ka ena re ka ngola buka ebile re bona etsa dintho maemo le ha sa dumele gobane re na le o bolawa ke ntho ena momamedi ya o thetswa ke batho fela mona ae demane o reka dibotlolo heye o etsa tafole bentsho o bina ha monate o rera e le ntho e diileng dikereke ga se kao fela re bitseditsweng o ba baruti ga veli a ema mane a chesa a ya kwana le kwana hei se o tho ei o ka ba moruti a gantle gore ga se pitso yaka ke moreri fela ga ke a dumelela gore ke kene ofising eno e paameng e be jwale ke ya ke ena kereke ya senyega e le ntho tse re di etsang gagolo ga a utlwa tebeng tsena tsa dikgetho tlwe motho fela o kgethio ba le motle e mvololo ke chama gore ga re ga dule ga dule bampe batho ba bomme ee ke kene re emane ha mamedi ke re bue nna le wena mona tshebeletsong ena ya lesedi re qala ka di-voice note
1: o tso ntate molowi o tso ntate ehlile go jalo ntate ba mathotse tokolong ya bana ba bona mpa bethupeleditse bona fela ke nnete nto ntate molowi nna waka ga ke na bothata go mmona empa bothata ko go o ka ntlha bana baka fela ntse ke na le ena temloi le ga ena a sa rata go bona fatlhego sa ka sa sa rate tšhelete o sa rata go bona nna ga a sa rata go bona tšhelete ke ntate nko ja monaka kaisetene mo letsatsing
0: o ntate nko ja bana ntshwagele ntate ga a tabeng ya rona mona ona bua taba ene ne ke tlile ke bua ka ona mmamedi a gore ke bona etlile ba lela batho ba banna fela ga re moo momamedi ga re utlwe momamedi e mong
2: ee ngwana mme a mona ka go bua le nna gantle ka go bua le nna gantle a mosadi a tlo betsetsa protection order o tswile ka tlong osonkile decision ya ga nna ke tlo ikirela a re dumelelane bana ba tlile go nna balokolola bone ba wena go balokolole le nna ke na bothata so gona lena le wena re buisane ka ma ka bana ga qeta go tswena ke ele matha le police station aetse protection order se ka tlhotse o tsayaka se ka tlhotse o founele bana baka se ka tlhotse o nfounele so ebe tswang ngwaneso ke gantle ke tsaa le o ipolela ngwaneso ai
0: mamedi e leshome le matshelo mo metsotso pele wa tla gora ya bone go a bonala ka nnete tabena e golo fela re tla e fa letsatsi mamedi motlhomong re bama le setsibi mona le qwetha lena le sebetsang ka ditaba tsena tsa bana gore boemo a boletse banna re etsa jwang gobane molao wa Aforika Borwa veli o tshireletsa motho e mong le e mong ga se molao wa banna fela ga se molao wa basadi fela empa he mamedi a re motlhe ga re moo ga re kene tabeng ya rona
3: tate veli moloi nna lebaka le etsang gore ke logetha ke gore ke batla go bona go na le phetogo batho ba thotse ditsha batho ba thotse mesebetsi ditshebeletso tsa masepala di ya bathong batho ba thusagala ke lona lebaka la ka leo o bua le morutele kate maraba state moshate kuro state
4: dumela veli re ya di re ile re ya di fetong ba ne re batla motho ka etse di

0: fetoha lekeisheneng la ona ke le fetohe. Ho kobe le diphetohonyana tse ding tse itseng. O bua le nkgono wa sebata ka lagatsona.
1: A ke o dumedise Veli, ke ntate Tshwarelo ka Refeng Kgotso. Ke a ya ke lo kgetha ke Veli, ke batla diphetoho, empa le hoja re tseba hore diphetoho ke ntho e kgolo bora dipolotiki ga ba tshepale, empa o kgetha ke yaya ke tlo kgetha gobane ke batla diphetho le go pheta tokelo ya ke ntate Tshabalo ka Refeng Kgotso. Go ya teng ke yaya Veli.
2: Kgotso kgotso mbololo shapuzetha monate mboroto ngwana mme ka ba re iphapanya go voute re tlamehile re voute ngwana mme gobane re phela politiki ngwana mme re ja politiki ngwana mme re nwa politiki gore everything is politiki ngwana mme so mokgatlho o tlo votela nna nka sebui ka lebitso kapa motho o tlo votela nka sebui ka lebitso fela ke votela motho ka baka la gore motlhomong bophelo jo bo phelang dipentedi magae ka bantswa manthuso ke e thola go yena ngwana mme ke ata bombololo mosedise mosa classeng tsa batlileng.
3: Kgotso kgotso mbololo kgotso o tsa strata a ke tshila-tshila ka phumelela ka mo ke thaba Mofokeng a buti Veli moloyi hai nna motho ke tlo mokgetha anojo ke motho e leng gore keng o tinka out of the box mbololo motho e leng gore keng o tlo ba creative ka kelelong ya hai ga kgone gore yena ka ba na le ditlhaiso tsa gore a create mosebetsi ntle le gore a remele mmuso go bona le gongwe a o etsang batšheng a be active ka ga batšha ba se ka dula fela ba sa sebetse. Ee, ke yena motho ke tlo mokgethe motho e tla bang le maitshwaro a gae a le maatla a leboa.
4: VM ke phetso-phetse comrade Sabata Thedise Bonyakeng versus Brown. Motho e tshwantse a kgethwe e be le councillor ke motho e leng gore o hantle ka tsela e leng gore ga a kgethiwe o tla etsa mosebetsi empa gangata ke kešwe ka metlha ke re batho batla ba makhanselara o tshwantse go qale pele go be meyara speakara maspal manager wa ditšhelete ba hantle gore ba kgone go ba hantle gobane ga o ka ba le batho ba ba four e le gore ba fosa mokubetso ga one mo councelara yang teng ga one mo le councelara le yang teng batho bano tsotlhe tse ba idutse matsong a bone mme tla bo sena masepala ke a leboa o bedi wao.
5: Fela ntate Thedise majoro speakara le raspadi ba tswana ke makhanselara e ntse le ba bang ba batho ba kgethiweng ke lo ke qala moo mme ke ka gona mmamedi ke reng go bohlokwa leshebe re shebeng gore re batla motho ya jwang ya tla etsa eng tsela di bodile wa ditseba kgetha motho ya tsebang ngoti ya lona le batua lena a le tsebe gore mona mo kereng mpeheng a itsebe momamedi in and out horosana o moletsetsa o le segompepe a seka re ke kae mong e le moetapele wa lebatowa e nngwe e neng e lematsa batho momamedi ena ya go kgetha motho ya a tseba segoi o tlile o se ntsha ka dinko o mo tlile a re you know ga yona ke ena yone a ke re tloele ntho tseo momamedi nna le batho ba bangata ba isaleng ba itela motlhomo metsi a le siko le ba bona setšhabeng wena mo o dula le a mo bona motho ono e mongwe ebile ga ana le tabatabelo eo fela le kaya la bua le eno re monna wa tseba re a o bona re o bone re ntse re o bona mosebetsi o o etsang a ko leketlhe monna re o beye o ko re etelele pele ena ya gore mang otle o aparante o segoa sa gae le kgethe motho nako ngwe ne re kgetha le motho ya jaefa mosibi kao fela weekend le weekend re a mmona ausi yona a buti yona o jwaleng o bua gagolo fe re thabele ntho eo e re le maditse a ke re bueng dinnete mmamedi e re le maditse ntho eno e jalo e mongwe ebile ga sa dula le mono le batueng le eno sa le kae-kae a ke rona bua segoa monate a re buela senkwesha ai ebile o tla go emela ntle o kua ka segoa se ga re sa batla segoa ga re sa batla botle ga re sa batla tai seeta se benyang ga re sa batla nix re batla motho ya tla etsa ditshebeletso ya tle etsa mosebetsi o beteng ya tle fana ka ditshebeletso bona mo dulang ha jole 2 months ha ona metsi ona le mologotlo ha o tsebe lebaka ke o baneng 2 months metsi a sa tswe pompong ha o moletsetsa a tshware phone go bane re ile ra mogetha ka gore o bua segoa ga monate o jaefa gantle ba bang ke taba o motle go cute gore e re le maditse ntho tseo dumela ke a phela kgaitsedi a ka o phela gantle
6: a monate o le jaa komane
5: kgaitsedi ya motho
6: o buta ka ke kopa fela gore tlatla ke tsemoe ke re ka e utlwa ntho e bua nna ga ne di lo kgethiwa di-candidate tsa gona pele go ntho tsena gago fela gobane ke bone wa setšhaba sa gona se safari ke ba botsitse potso ga o tho bulela dipotso ka gape le kgetha like ga le kgetha today ke kopa fela go botsa potso ya pele de bone wa ga safari le o le o kae every now and then motho moyeng tate motau ga re na metsi ka kešhoyone ba bone ebile ba dumela go ba bone go gana le safari ke re ya bobedi potso ya ka ke gore ga re qeta go lekgetha le tlo re sebeletsa ka mora nako e kae ga ba re fela ntho nngwe le nngwe ga o qeta go kgethiwa ba tla kenya ntho nngwe le nngwe tshebetsong mme o jenana ga sa tlameya o e balela taba ya gore mme batho ba kgethwa fela gore ba je tšhelete but ya motho e go tlo mo kgetha nna eng ke tlo mo kgetha ke taba kobe ke motho e ke boneng o go dula woteng ya gona o a bona re safara jang ga ona mo o sa tloleng drain teng ga o pota fela ka mona ke drain koloi tsa lona vele moloi di tsamaya godima drain ga se ntho ntleo ga se boemo boo batho ba ka ba phelang go bona bo
5: le ke le emisenden tsenong ka motho a ntsa apartheid re fetile nako e telele jale re batla motho a sebetsang a tle go jwetsa magoana a re ntseng mmeleng ka thoko
6: ohang obtilele ga a sa batala jalo ga re nale nako a segoa re nale nako a ditšhebeletso
5: thank you ndasi
6: thank you papa
5: ae re sa batlang bamedi re ba utlwile re utlwile lemo tse fetang 30 years jale magoa la ge ee re a e utlwa nako apartheid re utlwile re fetile mong ha qala reng you know apartheid motheoleng mmetlo wa mong go batla batho ba sebetsang jwane dumela
7: ga
5: re se re bapetse voice note down that thedisi
7: ne ke batla go tlhalosetsa ntho ke bua
5: ntate
7: eya ke tswa mokhanselareng that's why utlwang ke sewalo ee ke a e utlwa ntho e buang mme ya ga speakera eng batswa gona bocouncelara eya ke bona ga o tšhelete maspal manager wa ditšhelete mme ya ga speakera ke boa tšhelete ga e ka tshwana le councelara la bodimo ga le tsebe mix ga o ntse te bacouncela ka hasebeke ba swetswa ke batho bale o tshwatsa batho ba ba for ba mete macouncelara ga ba keta go bitsa macouncelara ba ye setšhabeng ka o fela bone ke o boulelela tšhaba ke gona o tsa sebetse goba lekgatsela ka la modimo ga le tsebee ga o thokela ka ba o bolela ba o sa botata ee ntho tse ke tswa teng ke tswa from experience and bone ke seetsa kere le foma nna la municipality tsotlhe tse di bone bamae mme ba boulelela batho ba naa jale ne kopa ke lokise fela moe a re motho o mole mo ga bulang motho ntse a bule ntho a e tsebang ke bua ntho e ke e tsebang I'm from there thank you ke a leboga ntate bele
5: mara o karolo ya councele jalo ka mocouncelara
7: e lokile la o ka baba kaola cancel ga o fitšha ga o ya o lokatho and-e ke la ka bua ka ga o lokatho ntho dijike go thwe each councelar wote o moleng wa fia tšhelete o thwe hard freestart o mone mo ne tla bonela o etsa eng ga ba tsebe o bona tlhetela fela melagente go thwe dimillione tse 20 ke tse ga ke ten lex ke ten lex gobane batho ba ba e leng gore ba laola tšhelete tseo ke ba se ko boleletse ka bone mme e felela moo bane mo e leng gore ga e leng gore wa bua fela wa tsamaya o tshwanetse o ye gapa date o e leng wa ofuwa
5: ga re leboe ntate thedisi fela momamedi ke a e utlwa ntho e ntate thedisi a e buang o karolo ya councele jalo ka le councelara mme speakera majoro re mokgetha go tswa go rona makhanselara bo budget bo eng dintho tseno kago fela o na le lesedi o dula ka mona wa ditseba hore ho tloetsala eng ena e khutlela ntho e leng ya tswa ke mokhwanase hai bo le councilor ra o bona re majoro speaker a baetse mosebetsi le kgetuwe ka o tswana le batho bao ha ona mang ka pa mang ya special o fete mo empa ba se ba fuwe boikarabelo bo itseng wena o setse ntso le councilor yena o sa fuwe boikarabelo bo batlang bo itse ba hore ke majoro fela ha special ho wena le ba sebetse mmoho wa mojwetsa hore tjhelete itseng le itse le ya warding itseng itseng le lokenya pavile wa tya ka ne le teng e kae me majoro hona le province hona le muso province wa distrike wa naha ho a tsho parlamenteng o na le matla a o ipelaetsa gore ke mona ho ya ka council sitting eneng e dutse qeto e lankuwa gore go tla kenywa pavement e tseleng ena le ena le ena mme lebatowa la ka ne le keneletse mona tlasa mabatoweng a na le ana dintho di etsagetse go nna e etsagala ke entse di-follow up le majoro ka date ena le ena le ena le ena mme ke mona ke a fumana karabo tšhaba sa ka se ya ntwantsha se batla pavement e ke ba tshepisitseng yona ya o re ya o sabotagewa eng a e ke e gana mme isa mane ya gore ga re iseng batho ba tsebang ba utlwisisang le mosebetsi wa bona ba sa keneng ka pina a utlwisise mosebetsi a long o etsa gobaneng majoro ke le councilora jalo ka nna ga e qata o fuwa boikarabelo bao ba majoro se ke motshaba ga ke sa kgona motobo re e monna moloi matlo a mahlano itsealo awa lebatoweng laka ke tshepisitse batho o itse pipe lo kenywa ebile ga o tlhokala ke tlabe ke gutlele setšhabeng ke nke laodo eila ke lo ba jwetse gore ke mona majoro ke buile le ena jele ga e tlhola ke a e nka ke isa godimo re batla ba etapele ba seng ba tlalela gore ae ke tlontshiwa he ke a sa ae ga ke sa di batla ntho tseo mamedi dumela
8: moliso
5: dumela ntate
8: lekae moliso
5: ntate ke a phela o phela jwa ngwena
8: nna ke batla go ya dikgethong mono ba re thuse gaholo ka ditshebeletso moliso ditshebeletso bathong
5: go lona mo ditshebeletso tse siko ke difeng
8: nam bololo ntho e bang yamphatsamitse gaholo kore batho bana ba re kenyetse kese ba re ntshele ka ga metsitsi moliso
5: oh ba le gae le matlo
8: eya ba re gae le matlo ba re ntshe ka ga mekhukhu wa bane re a ba kgetha batho ba nang moliso ga re qeta go ba kgetha ba nyamele ba tlhae ka dikgetho gape
5: ae ngwana mme ke utlwile ke ya leboa e nngwe mo mamedi tlameya ga ntse re kgetha mo le ke le botse motho a mo le ke le mmotse ka karolo itseng ya molaotheo go kgetha batho ba utlwisisang ba tsebang molao e tla re thusa ka le leng gore re a utlwa mme section mamang ya molaotheo e reng a re a iloma a motheole gobane re beya batho ka gore o bina gaholo o bua gaholo ga re bee batho ka tsela le kutlwisiso ya mosebetsi a leng o etsa ga o le sebohodu o hiretse o bua nana ke kena ka 2 o'clock ke tsetsela ke o binela mona ga ke sebini mmamedi ee sebini se sebedisa microphone o bina fela nna mona ke sebohodi mosebetsi wa ka ke o bua jala ke kena ka 2 weeks ke a buina ke a bina ga ke utlwisise ntho e ke e tletseng mme lesedi FM le tlameya leng lokolle re beya batho ba sa utlwisise boikarabelo ba bona nakong e nngwe ena ya gore majoro la nsetsetsa ka kobong a ke e kene momamedi setšhaba se batla o etsa se batla mosebetsi se batla ditshebeletso ha re kwa le vele se re buile fela re qoqile dumela
9: bololo
5: ntate
9: ba go bona mo ke nna ke ka tsaya tori ya go
5: hela ntshala ga dia go
9: hai ba tsi zo mdolo ak
5: ai tada
9: mdolo ga na na ka nete ya a di tlogetha ka nete ya ke impantse ke tlogela na bololo ha tshele teng ya street go cancel cancelar kantsela a itsina na bona tla gona tsamtsedi mbolisto ho bubele bua wa tsaga le class mo batswa le ha ba access chelete ba di ntho ba di kantsela ha le ha ka ba wa sebetsa jolo ka ho bua ntla hore a se ka ho tsiba swa ka pa opinya ka pa tsiba hore mara de ka mo go chelete e tsang ka teng o so di mo bolo di politiki di thata mbololo di thata ene le kantsela ga le le tswantse le lo agabela e tla tsepisa batho dintho le bona ba mo tsepisa ho di mo manare ai o tla ka plena ha lena ga ke na le 123 mo wa teng ya ka go tloka 123 tsheta ha itse fela jwa lombolo e tla ka metsha e itse tsheta e fitle go meya mto municipal manager ka le meya ga mole ho re ka fitle mo lombolo ha je ka je ka je ka ka nete ho buima ho bo bele ha ge tsantse o tseba metsha tsantse ja mma go mbololo tena ya politiki tsate ene a male le maphelo a batho bophelo ba o bula bo le kotsing dipolotiking tse tseo di etsang ka ofela o tsebe go tsenya bophelo ba otsetsi ka nako tse ding ka ona batshwana ba modimo ba felelwang ke maatla okry ga kgone o sebetsa because ga kgone o fumana tšhelete straight o tswa mo e tswang teng
5: 69 municipalities di ile tsa tshwara go fumana equitable share ya bona polomarumo ka tsona ntho ya gore tshebediso e mpe ya ditšhelete batho ba tle ka meralo ya gore ba tle o sebedisa tšhelete ka tsela e e nepagetseng jwang ha re itse tšhelete ena e ya mane e fele ntho ya nao divert ore re labe se re isa kwana mme ke nana go tla ba le ntho e tlang go etsagala mme ntho e nngwe ya botlhokwa ke ena ya report back wena jalo ka polomarumo re o romme lebatoweng la rona o re emetse e le wena a kgonang go kena ka counseling ga o bona mathata teng gotlela morao tlo o bua le setšhaba sa gore ke a tseba ne re tshepisitse gore pipe e tla kena mona ya dikilomitara tse kana metsi batho ba sebaka se itseng ba fumane metsi empatla sa bothata bo jwetsa batho nnete
9: phoso ya bona ke o nyamela ka nako tse dingwe o mo o bona wa kampatho la ba leya o kry-a motho a sekaite ka nako ngwe fane ga kgone go faisa setšhaba sane jale bona ba tshwanetse ntho ba itse tshwanetse ntho di sa etsa le ka mokgwa ena etsang a tle mona a gotele setšhabeng
5: yes
9: and tshwanetse a dilana le di-meeting le bona ba tshwanetse ba o bona o ntse o bua ntho nngwe gore wa bete go feta o thotse fela o nyametseng bolisto ba o bona o tsamaelela mane mare ore wena motho wa bona o itse o tla ba thusa ke nnete ka nako tse dingwe ga o kgona le go bona ba accesse tšhelete jalo mara phoso ya bona ke o nyamela ore a sa tlhole a sa bua e sala kgethiwa ga se o tshware le meeting le ga nngwe e sala nyamela ke phoso ya bona fela yong bolisto mara tšhelete bothata go fifitle o bona le bona decision a bakane ba le ona mogalo mao fumana ga bana maatla go fumana tšhelete ka nako e bona ba ne ba tsheditse setšhaba ka teng
5: ngwana mme ke lebuile ke utlwile maikutlo a gago
9: thank you bolisto
5: ke yona ntlha botlhokwa mo mamedi gotlela setšhabeng le batla kgethwana jwale bana beso bua nnete ke ena mokwanazi o ile a e bua nnete aga ke sa kgona tshwana le mokwanazi gotlele setšhabeng sa gago se o kgethileng sa o beya mono gore hela ke ena tšhelete no tho ya tla go tho se isitswe kaekae o ba jwetse nnete se o tshepe tšhaba sa gago dula o kopana le sona dula o ba update batho ba seke ba populetsa ba inaganela gore wena o tingwe tšhelete ga o kgone go fitlhelela tšhelete go e tsala eng e botlhokwa ntho eno mamedi wa o qetela dumela mamedi wa o qetela dumela re tele kae kgaitsedi yaka
10: le hona le rene sa ma mona e bile tsa ga ke lo khetha comrade mama ge ja le re lo khetha ka pa re lo bolela ke la tlo ntlo ke sa utisi
5: a etseno me ke tsa mega e fapaneng ya dipolitiki ya ke re jwale ba le mema hore le lo khetha batho betla e khethela bona hore e tlo ba le gotla dikgethong tsena tse itlang
10: empa la ba santsa ba ditsa lebitso la comrade mammang a le mong kore re lo bolelelwa kapa re lo kgetha nna ko kwane mosatsedi
5: How fitla we bought some mepusu and how fitla monorbanabes so severe as well. Kitsena tadi politik. Thank you, ma. Mama dir le buile ka nete re buile re ithutile melaetsa mangata ho fetseng ke nako e le shume metsotso le sekoto ka mora hore na ya bone fela re ya le boa ke tukelo ya hao ke sinotlolo sa hao ke le rumo la hao lo le sebedisang le leng la re lwanela hore e be tukulo ene re nang le yona e teng ka jeno banna le basadi le mongsa 94 ba ile ba tswa ka bangata hore mo mamedi ba ile ogetha ha nne o be jwalo mme re shebeng diphosong tse tsa hetseng le mongtse mashwa mararo tsena tse re shebeng mme re se ra fela mme le batho ba tlang ogetwa ba eta pele re a le kopa bana ba iso bo mme le bontate ha re sebeletseng setšhaba ha re beng gaufi le batho ba rona ha re bueng le batho ba rona ha re beng gaufi le bona ka dinako tsotlhe e be wena a ba kokotelang e be wena a ba botsang gore extension 1 ntse le le gantle extension 2 le jwang lona ka moo le pele ba tla wena ba tla o thabela mme a o ba tlhokomela le bona ba tla o tlhokomela Mama di hlola matsatsi ya le shumele mesume raro kgwedi ke ya phupu ke manta me song hona le motho ya kete ganga general happy birthday baba raro bo song ba hopotse le bona re tla o fa monyetla mona ho le sedia fm ke dikelaneng le shumele mesume di gamra horena ya bone Sundays are for lovers nomfundo mos java batsa male shakaina

ke ya utumedi sa o seng hona ka lebitso le matla la mmoloki wa rona Jesu Kriste re thakgola leeto la rona la beke ena tlasa sehlogo se reng tshepo e sa le teng a re rapele modimo wa tshepo re a rapela go re tlatse ka tshepo re sa nka leeto la beke ena re tsamaise re lokolle re tsoseletse re tlatse ka matla gago ka lebitso la Jesu re a rapela amen re fumana lentswe la modimo jalo ka lengodilwe testamenteng e ntšha epistoli ya moapostola paulosi go ba filipi kgaolo ya pele temana ya botshelela ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena ke tshepile gobane ya qadileng mosebetsi o molemo go lona o tla fela a o phethe go isa tsatsing la Jesu Kriste leo ke lentswe la modimo lengolo le tlhonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswala gutla le sa etsa mosebetsi amen tshepo e sa le teng paulosi o ngolola kereke ya filipi a le toronkong le a na le mahlomoleng go gotlisa tshepo ya badumedi gore modimo o tla phetha seo a se qadileng ka mantswe a mang momamedi le ga o hlomoile le ga o le mathateng le ga o le bohlokong ga o tlose taba ya gore o tshepo go batho ba bang tshebeletso ena o seng e re tshepo e sa le teng ga wena o ntse o phela ka mantswe a mang wena ga o phele le wena o phela jwalo ka tshepo ya batho ba bang batho ba bang ga ba o bona ba bona tshepo ya bona batho ba bang ga ba o bona ba bona dikarabo tsa dipotso tsa bona batho ba bang ga ba o bona ba bona tharollo ya mathata a bona metshebeletso ena e re ke tshepile ka mantswe a mang ke na le tshepo e tiileng ke na le tshepo e tletseng gore ya qadileng mosebetsi o molemo wena o tla fela a o phethe go fihlela letsatsi la Jesu Kriste momamedi ka mantswe a mang paulosi o leka gore go na le dintho tse ngata tse ka thiba tse ka etsang ke kare di bolaya mosebetsi o kgabane wa modimo wena empa o seng gona tshebeletso e re tshepile re na le tshepo ya gore ya qadileng mosebetsi ya o bitsitseng ya o ntshitseng ya o beileng ka pele a ke ke a lesa eng kapa eng go thibela mosebetsi wa hae o molemo tshebeletso ena e re wena o seng gona tshepo e santsane le teng mme momamedi wa ka ratang ga re shebisane ka o potlaka o golo rena tshepo e ka lahlwa keng tshepo e ka lahlela ga dithapelo di bonala e ka re ga di arabue ga bophelo bo sa tsamaye gantle empa go na le tshepiso ko jwetsang yona ya gore tshepo e sa le teng ema se ka inegela se ka ipolaya se ka latlha mosebetsi se ka latlha lelapa tshepo e santsana e le teng ka Kriste morena ke re kutlo a ibeketso amen.

mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya bohlano ka tsema nanga le bo emo ba le godimo bo ka lebelwang ka jeno ho botolo ha lena ha re qala jalo ka province ya Gauteng mo teng o tla thiba ka mohodi useng hona ntle le mona le dumela tla kwela ka kgetha di ba ka o phole ka mafafatsane a jetileng a di a duma mpumalanga ho tla thiba ka mohodi useng hona ka bo gwa le ka dihlabeng ntle le mona le dumela tla kwela ka kgetha di ba ka o phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a jetileng a di a duma a le profensi nyano first le dumela tla hlaka ho phole a the Free State o tla thiba ka mohodi useng hona ha di ka golong tse ka botshabela ntle le mona le dumela tla hlaka me o phole ho fihlela ho bata re le bejola province ya Northern Cape mo teng le dumela tla hlaka o phole ntle le mona ho tla bata dikagolong tse ka borwa me ho fukemo ya o batanga dikagolong tse ka mabopong a ka borwa bophirima Western Cape le dumela tla thiba ka mohodi o senga dikagolong tse ka borwa ntle le mona le tla hlaka me o bate ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape tla thiba ka mohodi o seng hona dikagolong tse bohareng ntle le mona le tla kwela ka kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di a duma re phethele jalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng hona dikagolong tse bohareng ntle le mona le dumela le tla kwela ka kgetha dibaka mme o bate mamedi di fella mona tsena tse qalang letsatsi le ntsa hora ya bohlano ha re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya botshelela ke kgutlela wena mantshe bua mofokeng a mmogo le moifong.

0: Mamedi Sesothu haufi le sealemoya sa gago gobane ga re khutla mabenkeleng re tlo sekaseka taba ena e bakileng dipuo di gare go fela mafelong a sa tswa feta beke ke kgatiswa video e nyenye le pisiditsweng go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ya morena wa moraba mazulu morena mesuzulu ka zwelithini a sosothela mofumadi wa hae wa boraro ebile a morogaka e bakile dipuo di gana go fela jalo re tla ke re buisane le setsibi sa botšhaba se etse bang a holo ka boitshwaro ba marena le boitshwaro ba mafumagadi a morena re tla buisana gape le moitseki wa tlhekefetso tsa bong gender based violence e re ke fetise babenkele ke tsebo ke na tabeng tsena le tse ding.
1: Hey, la fumana advantage ka FNB Speedpoint.
2: Hey, John.
1: O ka makhafasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana tjhelete e tshaetswe monwana di horeng tse 24.
2: Hey, ho sa natse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hurisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. Iphumanele tjhelete. Walala wa sala.
1: Hey, o nkukile.
3: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusang hore o dule o na le cash flow ka FNB Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Re ntla fela metsotso e le shume le metso e robong re a re lebile horeng ya botshelela gatiso ya video. E nyenye le piseditsweng ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ya morena wa morabe wa mazulu morena mesuzulu ka zwelithini a sosothela mofumadi wa hae wa boraro ebile a morogaka e bakile dipuo di gana go fela kgatisweng eo ya video morena o tletle baka mofumadi wa hae wa boraro ya iketsetsang boithatelo empa a nyetswe o re o itsamaela fela ntle le o mo tsebisa jwalo ka molekane wa hae o mo khalemela le ho rata ho bapalla ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media. Video ena e hatisitswe ke yena mofumahadi wa morena. Mme qetellong o a bua hore ke bona bophelo boo ke bophelang bona bosiu le motsheare. Ha ho a hlaka mothating mona hore ke mang ya e nyenyeleditseng ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba. Morena o phatlaladitse polelo a re o a itshola ka polelo tseo a di buileng mofumahadi wa hae a kopa tshwarelo le ho kereke ya Shembe. Eo a inyedisitseng hantsa roha ka mofumadi wa hae. Re bone ho hlokeha hore ho makumane ka jeno re mmano le boitshwaro ba marena le mafumadi a ona. Ha ba le setšhabeng le ka lapeng mme ke amohela setsibi sa botšhaba morena Ramagolokwe Moloi. Morena Moloi kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
4: Kgotso marona le ba mamedi.
0: Mamedi ere ke hlakise hore re ne re ratile ho buisana le moitseki wa tlhekefetso tsa bong gender based violence activist advocate Brenda Madumise fela re santse re mo sokola ha jwale e tla re ha re mo fumana re tla buisana le yena ntetse 086 000 3084 ruta maikutlo a hao ka taba ena morena moetlo kapasetso se reng ka ho phatlalatswa ha dintwa tsa boreneng kapa le lapeng la borena hantle ke mang ya lokelang ho rarolla ditaba kapa dintwa tsa boreneng
4: ha ke le bona mantsiwa lo mamedi ka ofela le mantsiwa ditaba tsa boreneng di loketse di tsale ka lapeng hantle ntle ka lapeng ke le lapa la bomorena taba ena ka ka efe kapa efe itana ka hone lapa go bana ba bo morena di gaitse jwalo ba holwane jwalo mme go thata go feta ba bo se boloketse di buwe mono bo mano le mono le ka tla mo futa go feta ba ofe ha wa lokela gore ebe di taba di a tswa ka tsela ene di tsileng ka yona go tsireletsa se re tsa bo re ka palona la tsala bo re ebe
0: ho etsa hala jwang e bang mofumahadi gale a hlaisa sello sa hai mohlomong ka yena morena empa ba lelapa ha ba mogolwe ke ka ho a itseng re ke hatise video ba tle ba bone hore na o itshwere jwang ha se mahlong a bona
4: taba yo mme e ka ba ha e tshola ka haro le lapa la bo morena ga ba ile ya tlalewa le lapeng la boreneng ke la borangwane boragadi jwalo jwalo e leng bana ba batswadi ba bomorena ka mantswe a mang ke utlwisisa gore e ka ba e sa fitlha mothating ona gona gore ka golo tseo tse pedi tsa lapa la boreneng di ka tlholwa ke taba eno go fitlhela ela mothating ona wa gona jwale
0: ga re bue ka seabo sa banamodi e lokela go ba sefe ba namola ka mokgwa o feng go gotlisa kutlwano pakeng tsa morena le mafumadi a gae
4: banamodi mme mantsiwa bo loketse bosebe taba ka bophara mme ba se ba kgetha nkukapere ba tsepano hodima taba ba tsepamise maikutlo ga e ba e ba taba gore kagolo tse pedi ke tsona tse nang le bothata ka bobedi jala ka go se o bona hetse motlhomo mothating wa jwale ba loketse ba kena tabeng ena ka botebo mme gore ba bontsha mofumadi kapa morena gore ka mokgwa mofuta ofe kapa ofe go loketse gore ditaba tse amanang le borena di a tlhomphiwa mme ba tshwanetse ba itlhomphe ka tsela mofuta ofe kapa ofe go sebe le mo e tla rago le jenabe maikutlo a phagama go feta a mang kapa diphoso di a tlogelelwa go fitlhelela di ba mothating oo di kekeng tsa laole ga bonolo
0: ke mang ya tshwabang phoso boemong bona morena moloi mofumagadi e tla ba o nyetswe a sa rutwa gore ga a fitlha lelapeng la bo motlhankana e seng motlhankana fela ha bo morena

0: ngwana ba teng ba lokele mo amahlalosetse gore mona motho wa lapa lena la ene o tsena borena bo tsamaisiwang tsena tsena tsena ka mantswe a mang ga gona mang kapa mang a ka etsa dintho ka boithatelo jale ka mokgo eleng ka teng gona lwane e bonala gore taba eo go na le mesakang ya fitlha teng ke ka ona e seng e le mona me eleng teba go a bonala gore e kare sa ko le leng gale le ntse le tlaleha taba empa e sa e kele tlhogo
1: ngwetse itshwanela e lawe Morena ntshwarele mohala hanyane fela nke kenke ba mmalwa fela ba teng mohaleng hopola hore ha o letsa kwano kwa pontsha maikutlo ka voice note ke ya hao ha hona mo SABC ka pala CD FM ditlango jara boikarabelo ere ke ya katlehong ho ntate Mpewa dumela ntate
2: Mpewa
1: ntate
2: ba mo tsa
1: re tele ga ntate ntshwarele mohala hantle ha utlwa le nyamela ntse o nyamela mona Alman
2: oh
1: tsala le ntate da tempe wa mahala ba hawa o phoqa a kore letsetse hape ntate mpe wa 0860003084 ha re putla kele Carlton Ville hundate nkae kae dumela ntate
3: ho tsela kae buka
1: re tla kae ntate
3: ntate ga tsela e poka ke na le ona video ene ke bona hantle ja le botata ba ka gore ke bona go morena ona hile a bo ntle ka dikhupo a tshege le khotho jalo ona le video yengwe ya motho a ga ke ngwana a boka ke cousin ya yang ba ne ba dula ka ofela America ho bo bo khwinelo a o hloka bo King Charles a re khala bua le yena morena enwa ka tshebediso ye mpe ya botawa le tshebediso ya di tshepefatse khala a mogalemene jwale tabena e habe dipoka bonne ba bangata ha go lebala ba nyetse ke marena ba le bangata morena nyetse mo se basadi ba fetang bong ba dutse mashala ba dutse ka ga ditlhekefetso jwale ba kwaletse maikutlo a bona ba utlwa ba something ba bogela ka letlha kore le leng hape hape mme eno le ena nka mosola ka gore a etse video a enyenyele bisa empa nakong batho bane ba setšhaba ne tla tse baneng gorena o dutse ka ga lenyalo la mofuta wa feng ka nete ditaba tse ke di utlwileng video mona morena a di tshwela ka ganong ga ke nagane le dipuo tse leng gore ke tsa motho wa boemo ba gae go gang wena a otsimantsheuwa ke a lebong
1: so ba bang ba itse ke kgomo ya mošate e re re ye leratswana go ntate Matshiro dumela ntate ka pelengyana fela
4: oswaka nnanto le ke batla go e botsa ka pelengyana ke gore na ga e le molaotheo e le taba tsa borena go tlampele ke eng obane nna ke dumela gore ga e ne le nna e kare ke ile ka tshwara ka opanya a leitlho jalo morena o tlo tshwanetse be a tshwaro tsele a treatile mosadi wa gae ka yona o ya ka tlhekisetso
1: constitution molao wa motheo ke ona o re okametseng kao fela re a rata ga re rate a ko ntshwarele ganyane fela morena moloi ke fetise mabenkele re tlhotsela pele ka puisano ena rona o se ka ba beya mogalafatshe
5: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
6: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
1: Mamedi e bango sa tswa bulela sealemoya sa hao se ba hore ke ntse ke buisana le setsibi sa botšhaba ke morena Ramagolokwe Moloi re bua ka kgatiso ya video e nyenye lepeseditsweng ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ya morena wa morabe wa mazulu morena Misuzulu Kazwelithini a sosothela mofumadi wa hae wa boraro a bile a morohaka e bakile dipuadana o fela kgatisong ya video morena o tletle ba ka mofumadi wa hae wa boraro ya iketsetsang boithatelo empanyetswe morena o batla ntsha maikutlo ma ikutlongana a ntshitsweng ke ba mamedipe jana
0: e ya nna mantjwa e tshapile ka so ha me thati yo she le khatso le ke shalo se ka yona statu e se fitile ho bona ba go taba e ka mo ka mantjwa ma e tshe tshela pele ne ke di khatso ka mo nao ke taba e ke e ntse ya nna go paki di khato ba mo nao ke tabe ke e tsamitse go tabo ho ba bo se bana pala ba ke ba

0: tsa gore mona mehato ya molao ya nkuwa go ya magotleng a dinyewe mme ga e se e le mono e se e le taba ya magotle a dinyewe eno go bontsha mehato e tengentsweng kapa dikgale mo diteng tsentsweng tsa sekeetsanefeteng ke ka ona taba e iphumana e le boemong boo gobane go bantsa go tshireletsa matlhakore a mabedi kapa go tshireletsa fumadi kapa go tshireletsa morena o tshwanang
1: o santse o buile ka mehato ya molao e na le maatla ga kae kopo ya tshwarelo ya morena e wa entseng phatlhalatsa melaong ya botšhaba na ka setso go lekane o bontshitse go itshola kapa go na le mesebetsi e wa tlile o lokela go etsa le ba lelapa la mofumadi a amegang
0: nna lenyalo ke kopanelo lenyalo ke kopanelo ga boemo bosebo le jena kapa ditaba dise di le mothating ona matlhakore a mabedi a malapa a mabedi la gabo mofumadi le la gabo morena a tla dula fatshe mme mehato ya galemo e tlabeng e nkuwa e tlabeng kuwa malapa a le mabedi ke gopola jalo go tshwaletse go sebetse jalo ka kutlwano gobane ditšhaba tse dingwe ga go na le boemo ba mofuta o jena go ya tlaolwa go etswa mesebetsi ya setso go bana le dikagolo tsa ka gare eng kwang ke malapa a mabedi go latela phoso ka mogo e leng ka teng le ka mogo e leng ga legaleng wa ka teng
1: re boele re nke maikutlo a bamamedi re nka maikutlo a rometseng ka di-voice note
2: mantsiwa le maidi omo ke ntate morapedi mona monyake mona ditaba eno tsa manyalo dithata mme waka dithata tswa fela go nna le sebetsa jwang ha lenyalane tshwantse le ha le na le mabaka e mongana ba tla ona ma yang tsantsa tsi bise mo lekane e mong ha iketsetse fela e bo wa tsama ka botella monna wa ka botella mosadi wa hao tsantsi le di dumelana ka nthengwe le nngwe mantsheiwa he bi dia ho le bela ka letse bahala kana ke le buile
3: me mantsheiwa dumela la gatolaka ke taba e hlohlontsang ditsebe ebe ho etsa la taba e jena ho marena ka ne tebile taba e hlohlontsang ditsebe ke rata fela e bile ha kupile tshwarelo ka ne ke wentse taba e bohloko go kupe tshwarelo e le me o na tshwanetse ho ba ka ne ke wile ho beng ba ntate ba kopane ho tsebo ho galongwa taba me mamolo ka dipilaneng ho pause
4: ai kona ke nana mosadi yona o entse ntho e right a ise ntho ena setšhabeng morena a se modimo phoso ke yone eno ya go nka batho ba nae kare ke medimo go bapalwe ka batho ebe o ikokobeditse be reng ka Gauteng tanke ausmantsi
5: kgotso ausmantsi wale ka emewa ka ga monate ke monyaki ka thabantsho ka monana ash taba enana e utlwale ke kare e na le bothata ka mahlako ka mabedi go na le setori monana seo re se ratang le cd fm mona sa monyaka go na le montate o thweng ntate Phadime ma bapalang teng a bapala le ausi mong a tlhang mono o thweng o sebedisa lebitso le nang la danono gangata go na le mo o ba gopotsanang mo ntateng ke be a bua ka mokgwa a buang ka teng e be ausi eno wa mo gopotsa go bona o seka lebala nna o nnyetsentse ke le ngwana taba ena ke e bisiwa ke taba gore e ka re go ka tšhentšhwa marena ga a nyala a seke a nyala batho ba tlase dilemong go bona gagolo ba santsane ba gatlhwa ke menate bane jale motho yanong o santsane a rata go itseng o itseng tanke mme
6: kgotsa osmantsiwa bo phela se bodisa ka semoyeng osmantsiwa le ga e ba o ntsa lauwe le ga e ba o ntsa lauwe batho ba matsatsi a naše ge ba rata go itaola ko ga o tho o bolelelwa go nyetswe o tshwanetse o kgate tse ding tsa dintho 1, 2, 3 o seka etsa o wa gatelelwa wa tlhekefetso le ga e bontsha labue batho ba matsatsi a na a kgona ba gana o laolo ya ngwetsi tsa matsatsi a o batla go phela bophelo ba na ntse a go phela a ntse a le mmakakeng a ntse a imaketa tanke ya osmantsiwa
7: go ka madume video eo ka nnete le nna ke e bone morena o ne itšeletse makanekane mofumadi ga a tshwarele morena go salang qetelelong ge the human being la o ka ba morena ke a leboa phoka fosi maphakisa mona botshabeng
1: yena ya gore batho ba seke ba nyala bana re tlalelwa gore morena ha nya la ngwana mona o nyetse mosadi ya bileng anang le bana ba bararo re tlalehelwa jwalo o kene lenyalong e sentse le mosadi jwale morena moloi mamedi mongwe buile ka ho ba le mabaka ho lo phetha mabaka hantle molao wa setso botshaba o reng ha o hlalosa tlhompho lenyalong tlhompho ka mahlakoreng a mabedi morena le mofumadi ha holo le hlakoreng la ho kopa tumello ya ho ya kae kapa kae
0: marona ja le bua yo ke taba bo soka se ke se hlalosa hore hantle ntle tsana o dintho ya bohlokwa mahlakore ka mabedi hobane ka jeno ga utlwisisa gore bogolo ba nako marena a tsamaya di-workshop empa tlalo e tshwanetse le teng o tiisagane gore morena ga yo o ile banyetse itseng empa ga a tsamaya fela kapa tlhakore le leng kapa mfumadi a tsamaya fela e a fatlha taba eno gobane jale ka mosomong go tshwanang le ena morena ka bo ena o ne tshwanetse be tabeng ba inkela bogato ka go kopanya malapa ba lokise taena ka bomme le ka bontate empa setso se a tlhalosa gore ka molao o loketse o tlale ga o tsamaya go tsedisa le mle o kae e seke rata ba go tsamaya fela ka tsela ena mofuto o jalo ga o tsala ke bothata mona o tla botho o na le o kae go sa fedisagale o tlamaile mahlako a mabedi e be tabeng ya go tlalelana ka go lelapa mme a tlalele ntate nkate a tlalela mme e tshwanetse sebetsi ba lona mantshimo
1: ebile eno yone ga e batle le setso ha o tshwanele le gore o bore o ikamanya le setso gore o tlalege gore o ya kae ntle le mofumagadi wa gao fela mogatsa o fela o tshwanetse o bue gore o ya kae obane ga go sa le safe ga o sa bolokeile matsatsingana ga re e kwa le morena puso ya marena e tlisa tekatekano jwang tlwaelong ya gore monna ke tlhogo go utlwa ka ena le bophelong ba ga jwale moo botlhe ba nang le itokelo tse e sireleditsweng ke molao wa motheo re lekola gore naga e tjametswe ke phepetso e golo e kae ya tlhekefetso tsa bong gender based violence mme itokelo tsa basadi di sireleditswe
0: mme e taba ke ya bosoka enon gantsentse maatla a borena pusong ya ka jeno a lokete a tsepamisa maikutlo ka nako tsotlhe godima melao jala ka molaotheo o sireletsang ditokelo tsa botho ka gotlhegotlhe ka mantswe a mang o loketse ka gola borena kapa marena a dula ithuta gore ga e sa le mosenyane ya pele mosomo mmele e bata ba gore ga o batla go nyala o be motho o tlhongwa ka bosika monane ga e sa sebetsa taba eno dipuisano di ba teng ka mantswe a mang re ale ke gore tshwanetse marena di ba ikamantse le molaotheo ntlheng ya gore gagologolo dintlheng ya manang le ditlhekefetso ba leke ka gotsotlhe dikoba gobanetse le ditlhekefetso tsona di sireletswa ke molaotheo e sika le borena go sireletswa ke molaotheo mme tekatekano tshwanetse e be teng ga o le morena o tshwanetse jwang kapa jwang o ikamagane ka nako tsotlhe le gore o shebe gore o sebetse dintho ka toka e seng ka tsela yo mosomong tse ka bona maikutlo e tlabeile ka gona ka teng
1: morena re leboetse nako ya gago le ka moso motlhomphei
0: mogomo mmarona
1: re lebuile golo ke setsibi sa botšhaba morena ramagolokwe moloi ga le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa makumane re ntse o lekane bakeng sa letsatsi la ka jeno go tswa go moifo ke bua ka mokete monyobo ke ena ya le tlhophisitseng ya le tlhagisitseng ke ntsane rantwa ka mohelombele a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale mantsheua ke lebitso laka ga re teane o sane o seng a pakeng tsa gora ya botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le cd fm e re ke suthele mosi wa tshweu a re balleta ba tsa gora botshelela.

0: Na kwantsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mone, Nestle Nespre, always giving more.
2: Ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa ho tse qualifying e be tefello le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho ba neng o lefa ngata tshintshela sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso Fetola dintho tsohle. O fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo a semolao.
4: Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

0: Dumela, hle mamela tsabeletso ya lesedi ya FM. Monday, monono Monday. Ke re bitsa jwalo mme mme sentse ke o hehla ke re a re tsamae mohle lenanong lena leo le ratang la Thagoa Breakfast Show. Nna ka le bitso ke monono ke thwasa ke o sela khazang ke sentse ke tsho ke re a re wotle nthwena re nke re be mana ho renya borobonga. Re kana jwalo mo ifoma kumane ba tsamaile le wena ho tla ho renya botlhano ba disile kwa no ho renya bo tshelela ga le bo hle mantse wa mofukeng le mo ifo. Ei re a le bo a hore le re fedi taba. Lebe le bulela setšhaba gore le sona sentse maikutlo a sona e mamedi ne ba bua ka taba e leng gore ka nnete mafelongwana a beke a nthotse ngata tse e tsagetseng ebile nngwe ya dintlha tse melomong ya batho ba bangata taba etsa tsena tse re di bone marangrang mona ka bahlomphei ka nnete ai khona ntho tse ding ka nnete a e re ke tso tsona ke tle ke tsho ke re mo ifofelletse ka jeno na dilingata ke se ke tsholo tsetsa tse mafelo a beke ke tsepa mafelo a beke a wa tsamaile hantle mesebetsi yono tshwanela o e sebetse o e sebeditse hantle mme re tla hle re kene ho tsedintsa ditaba tse leng gore di manuluile mafelo ngana beke nnete mfela ihlile di mothangwana ka leno ke ho a madume hle mme kgwedi ena ya phupu ihlola matsatsi a le shumela metso robedi le shumela metso miraro twasa go selemong sena sa 2026 ke sentse ke tshokela hallo
1: Africa bro so solo fela jalo le shebele betsetse ke bile le shebele botsitsi pele betsotso re fela tso ra ga botselela the biggest body drive ke tla go breakfast show le seria fame ke tenge monday jabula lova re tso jalo ba felo ga peke ke tsapa lona dubela hle ba felo ba peke tsa ba ile bonnate mabaka o phetile mabaka ka ofela di ntjojo lo kanedi we ke mise ditse o di etsa o entse fela jalo mafelo ngana beke re tswa go bona rona re be mo he ke monday ka tseno a beke ke ntsha ro kena re kena jalo ka bafolofolo letsatsi lena le bohlokwa go lologolona o le kena ka bafolofolo ba ga di tshotsa o di tsamaya hantle gona re felletse jodi toteng jalo ka mohlophisi twasa chepate le na general batusta ke mkaka kata boy tsaba bana tlhalo re nyane ya borobong dinga tsaka neto saudi tse gaitse ya ka e le ntotseng a ta fela le tso tsa mbohloko mafelong a beke yana ke ne ke le ka mane ka lesotho ga motho ntso fana melaetse se monate ka se bapadisena sa Sundowns fela ha re tlatla re tlo qoqa ka yona e ngwa tsotseng tsutseng a holo fela ya ba nkutlisa bohloko le chapa tote ka jeno go tla utlwa gore DM Joan tsena tsa dipapadi chapa e go kurubedisa bo swa ka le kae
2: moro nkaramene moro DJ le wena comrade Jonito ka mahauli ka kaje
1: monate
0: chapa tso di lukile la ile re ka nnete ho bohloko man re kena ka tsona tseno ka nnete le rona sentse re kena ka matshidiso Jaden ha ile mona ka nnete re sila sa le mhlankana mo kalenyana re bona nthotse golo ibile re santsane re lebeletse nthotse golo ha kana chapa
2: ga jela ka tenki nnete nthotsana dupisa bohloko a se dietsa hetse empa ka tla kogeng leleng le gona o tamele re ithute hore ke nana e tlame be thuto ho ba bang hore gona ona le eng ka po eng a ko be le motho nyana a le mong ba babedi bo ka leka ha ona le mathatanya o sa khotsofala o go bua le yena a le ke ho eletsa ka pa le ha sa ho eletse a o mamela wa tsana ko motho a ka o mamela ha o bua ho ba bete tsana
1: Chepa tswa tsiba nna ne. A ke dumela gore diamond we polite.
2: Eh.
1: A ko. A ke dumela fela he di professionally di tla o jwetsa Chepa tore. Nthwena bo gatellwa maikutlo. Le batho ba re bua le bona ka kwano. Ho rona le eng ha ona e. Mohlomo nna ke tibello ya hore ei. O ba palla Sundowns, o ba palla bafana. Kore motho na hana hore o hantle bophelong wa bona. Mohlomo nke kelelwe o ke nang le yona di professionally di a bua hore tshwere bo gatelwa maikutlo ro hantle o na le chalete a ona chalete yona ke ntho e teng. Fela nna ke tsebe ke na le ntho e ntumelo ya hore hai. A ke dumela hore o ipola ile.
2: Ke utlwa chairman empa o buile ntlha e bohlokwa. Re tla e bona eo empa sena hape jwa ka kitse e be thuto. O tamelo we thuto go chalete a senthongwe lengwe.
1: Ya. Ke nne.
2: O tamelo we thuto la le ba ha makwedini ka ngwana bona le qobo ka nnete le sentse re phi.
0: Hey.
1: Ya.
0: Chepa.
1: Ya, ke yona munyane wa rugby.
0: Wa rugby.
1: Ya. Ya.
0: Ke bone di video tsa ha e mona ntse di mat. Hai Chepa tri tsa kopana kana kwa te.
2: Ke uta.
3: Na go ntsa tahlelwe bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di chalete ba kentsa o lahlelwa. Ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
5: Stop.
4: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I like it.
4: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Ho na le melao na le dipehelo.
6: Mukele, show me. Hey, go jwetse. O a tsaba re ke na le simi e straight ne? Ka ke di side sim.
7: O ring na.
6: Ha ntle tjena.
7: Wena o dating app ne?
6: Ha wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holes. Ha engwe le amasatsi a iqetileng.
7: Yeah. Bona ha le ka o se tepunza di network. Babes, it seems o le fifing.
6: Hai bo, o tshojwang.
7: Show me. MTN ke ona fela simi e o e hlokang.
6: O re ha ke hloki di side sim.
7: Lilito, hana drama ya di side sim ho hang.
6: Oh,
7: hey motho a re side sim.
8: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o nletse ka botshepehi. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
9: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
10: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
11: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano.

0: Some of the second is the FM Tahua Breakfast Show. My name is Tidula Hanke, Mashama Bedan and Mr. Robong, Kamara, Yabotilela, Eding at and Tote, Zaitima Felongana Beke, Nzeribua Kalifula Musanka Nenua, Mamedi, Jaden, Kanne to Kintre to Sitemba to Babangata, Lemusanka Nenua, our Nabapala under 18.
1: Hey, wena wa rugby.
0: Wena wa rugby.
1: Le sotho mane ho ngwana neno wa rabale. Queen ona na le mosebetsi o motle o mo ketla ko qoqela. Jwale ning a motutswile tabatsa bo Wi-Fi ntho nyana tseno ha o le lekwana wa tsa jwalo ba le mathata. Eh jwale me laetsa o ifumana mohlomo ga o solo sebakeng sena mona le ntho teng o sona le horo ka o ka gona ba la melaetsa hao e ntshutsitse ha holo ntwana ya Jaden ke be ke bona le ya moshimane no moshimane no a monyane eno ha ke sheba se ke bona ke di video ke moshimane motho wa social media le etsa hore batho ka re wa batseba ke video tsa moshimane gare ke mmona a dulang a thabile tjena
0: a dulang a thabile ga itse diaka a dulang a etsa batho ba thata batho ba ba mo potapotile ba dula ba thabile
1: ga itse diaka kutlwile ka nnete le ntho tse dintse tse kgathatsang motho wa holo fela ke sa tshwere tse re qoqa le na Jaden mohlomo nna ke tshoswa ke nthweni ya hore ke ne ke lebelletse ha holo mme ha ke nahane hore motho ha ke sa tshwere tse ya ka sepole sa tlatlame ya se sa le morao fela nthweni ya gatelwa maikutlo thwasa batho ba imetswe ka ntle ka mo
0: kgaitsela ka me re ke re tloele nthwena ya go botsa motho re o ntse o phela jwang re sa etsa sebaka sa go tlo utlwa tse tlatla ka morapotso eo wa tsa hangata ha re re o ntse o ya jwang gantle ntle re bolela gore o mpone ke o dumedisa ke re o seka re ke o fetile fela ga se hangata re bolelang gore a ko ntsholele pelo ya gago ke mametsi nke ke kao a tlola nke ke kao go bosa ga se hangata re tshong jwang
1: fela re bonagala jwang tho a saona gobane go na le batho ba dulang ba thabile ona hala ngore yo nwa ile
0: ha ona ona ga itse ya ka na hona le mogwaelo ngore ha o ka dula o thabile ka tsela itseng
1: ha ona le batho ba dula ba thabile wa ipotsa ha o ka hotho
0: ke be ke tshwa ke re ha ona motho ya philanje batho ba ka mpona re ketse mohlala ka nna ke dula ke thabile ke nnete ga itse ya ka ha di jeka bona ba be ke dula ke thabile le bona ke ba tshela ka digapa ke ba tshela ka digapa ga itse ya ka ke theole ntwe ka sule na ba khotsi ba ka batla o jetsa ha e ba o teng motho ya beile ntshelete ya ho airtime ke sipat a nna ga itse ya ka ke a letse ga dula phone 4 hours
1: le nna wa tsiba nna ha ke se shapotlo mpona ka pele ga itse ya ka ha ho lo batho ba ntse bang hantle o gona mpona ka pele hore a nya ka lo ha hantle fela go na le batho ba le go ra go bona thwasa ba dula mbale bo dumela gore motho yo o dula le hane
0: o mo atametse ha kae kgaitse di aka ha gona motho ya thaban 24/7 gona le mo ho bang le tsietse gona le mo a hlahelwang ke ho phoqahala gona le potso gore kana ko ntho tse o di etse halang ke bo mamba pela hae ho bane ho tseba motho poaneng mona mo re kopanang ha o tshwane le ho tseba motho ha dutse ha hae sofeng isi se buhudi a se radio ha hlule ha o patala dikoloto ha hlule ha motswadi wa hae a kula a ngongoreile a ipotsa gore na operation e tlo tsamaya jwang
1: a na o tlo mpona nna ha o se shapotla mpona o tla hore monna o bane ke motho a buang a go lo gaitse di hape jwale
0: nna ke bona hale ke ba tlotle
1: a bona hale a nna ka bona hale na ha ha o na le nthonyane se shap o tlo mpona
0: nna ke bona hale e bile ha ku ka hale
1: ene o tompona ka eng go bane ke bua holo tsa bona ka o
0: ka o ikhulanya na ke tswela pele hana ka le ini yona e
1: ke lona le tla re fa mathata ba jwale ha re kono bona
0: ke tswela fela ke a bua gore nna ke tshwanela be ko jwetse nka o letsetsa ka ge mona ke tlhoka o buang fetu a ona le 2 minutes be ke di hula
1: a e bohlokwa ga
0: be ke di hula he ke tla mme bile ke di ntsha di le jwalo a e be ke lla ke lla
1: a re bueng ba fetu
0: empa ha ke bona hala
1: a re bueng a na o tla gona o tshoga eng ya ke so sharp
0: ntle le bagotsi ba bana ba go tswa ka buang le nna mehlae ba babedi ba bagago ke bona ba ka reng ho jwa ho etsa halang
1: eh
0: ona ntho ba tla yutlwa ka ba ke tla etsho ba ga hle re dule go yona
1: yeah
0: ho etsa halang
1: a re bueng ba fetse mana a re bueng kgaitse ditse a ka a re bueng
0: ha re botsa mamedi wena wa bua mamedi a koreletsetse
1: aya yona yona ntwe le re buang ka
0: ha o imetswe gona le motho o tsebang hore yena yena ke motshela ka dikgapa e bile ha ke hlokile o tseba lo go ntsa etsang ke
1: le tsapela wa bona hala ha o ha e kare o fetifetuile jolo ka ke tsho kere nna ka ka ha o ntseba o tlo gona o tsho re a maniacs ke ka ntho tse botsetse jolo ka ke tsa mohlala kere ke motho a ratang o qoqa ke motho a ratang o tshela luding fela ha ke se shapunyana o tla bona hore ke lona le tla qoqa o mfita fela itlo tsejwa ke motho ya ntsebang ha o ntseba o tlo e bona ha o ntseba o sa ntsebe
0: ke yona ntho ke tshwere nna ke bona ha
1: tla ba le bothata o sa ntsebe
0: nna ke bona ha mbe ha mbe ke gona hore ke sebetse ke hlotse ke bao ke ba gona ho
1: ai nai
0: ke sebetse ke hlo
1: na le ntwe go sa mohloko ai go tla go tla go tla mpo
0: a reng ke a le mo re pele re bulela chepat mamedi moyeng dume mamedi moyeng
1: a ba romela le di WhatsApp ga itse di aka a re tlo banka go tlo ka mamedi re fitise chepat re tlo ka boso a ka le kae
2: ke tena ba ntse
1: monate e bona hore
2: yo tho hand ke me ke bana ba mme ha ho le ke me tsona ka ke sala tshela ka le khumbi ye tsa go ya bobedi ha ke me
1: jale tuso wa ifumana ntate wa o le kile o etsa ba ke o hlaitso ke ntwe bohloko mane o le ka o etsa ba
2: ke ke le ba ba ka bontsha ke bana ba di taxi nna nna le maponisi a mare hey ke me mang
1: e ya professionally tuso yona
0: ke go paolo bona o lo bona e social worker ke mahala wena gaitsedi ya ke go paolo le dieta o lo bona social worker o fihle o re fela ke hlaetswe ke ntwe jena ke imetse
1: ke imetse a o thuse
0: a o thuse
2: ke tla di yeta hey twa sa mwana mme
0: ke a kopa gaitsedi ya ka rwala dieta o ye social working o re mme ke imetse ke kopa thuso
2: ke ra mo mana bana be
0: Thank
1: you that. Social worker.
0: Ke mahala.
1: Mamedi re tlo bua ka yona taba ena. Ba shoma mabedi a betse bene fela betsotso. Re bile tsholo re ga bo super chapat.
3: Di papa, le serie fe, le la dicia patcha.
4: Mamedi wa tsebelo tsa le serie fe, ma ke bela kwa mo le hleko le bo DJ Thwasa ko le bo Comrade Jonito le the disco dancer. Mamela ke re shebe ho so tloetse taba tse se monate tsa go Jaden Adams o hlokaetse mafelong a na sa tswafela ta be ke ka mongcibelo mme se ne sile sa boela sa netefatswa ke safa kana go eno ha le kola di taba ka ho tloloa re fumana hore mogatlo wa FIFA e le mogatlo tsa maisambolo le fatshe ka bophara ka mo president wa ona Gianni Infantino o fitise matshiriso a ona ho lelapa la Adams metswalle le di bapadi le yena ho bafana bafana le ho Mamelodi Sundowns me ore ka nnete moya wa hae ha o phumule ka gotso atika mona ka o CAF mo president wa CAF Dr. Patrice Motsepe o fitise molaetsa wa matshidiso ho ba Adams le bitso la megatlo e mashume a mahlano ana le metswemene ya bolo continenteng ya Africa o fitise tse matshidiso ho safa le ho president ya yona Danny Jordan Mamelodi Sundowns le le lapala ha Jaden Adams lena witse moya wa hae o phumule ka gotso ke tsona tseno ma medicine ndikena tsentse di fumana mona le mane me ha ke le kole ka mona ka o tsena tsa papadi tsa mohope wa lefatshe ho di quarter final ile ka bona ka labohlano Spain e thua jalo e Belgium ka ntla tse pedi ho ntla ile nngwe ya re ka mongcibelo papadi nyane ya Norway le England England ya tswa jalo ka tse pedi ho ile nngwe me o ka tla bona hore tsa labohlano le mongcibelo e score sa tene tle setswana ya re ka tsatsila tshepe ka sontaha ke mohe Argentina ile nya fika butswala jwalo Switzerland ka ntlhatse tharo ho ntlhaile nngwe sena se supang he mmamidi wa tshebetso tsa le Serie A FM se supa re papa ditse qalang ho sane tsa se ka magaola gang di semi final papa di ena ho sane ya France le Spain ho ya kana ke yona papa di ena hore ke papa di ya magaola gang a mohope wa lefatshe wa 2026 Spain le France e tla hlola mona ho ya kana ke yona e tla hapa mohope wa lefatshe ke a tseba mehlolo e nentse e tla etsahala ho nontswana le tse mmalwa tse etsahala ntse re sa di lebellang empa papadi ena France le Spain ke papadi e thata bona ba haesale mme e tla hapa mono e tla fitlha e hlola England kapa Argentina bane ka labararo England e bapala le Argentina bona gona ke efeng e fetelang dipapadi tsa magaola gang empa ke nahana taba Argentina e ntse ka nnete ba e ntse go lekana ke ka mokgwa ke di bonang ka teng Jwale. Hantse ke shaba tabatsaka ke le gatlo la boraro di tlhopa ka o fela tse bapalang ho se ka magaolagang ka po di semi-final. Ile di tlhopetse ile di tlhopa ka pa dinaha tse ke lentsa hapa mohope wa lefatshe. Sena. Sikile sa etsa hala hape le monsana sa skiti magola robo mashume a supileng 1970. Sabela sa etsa hala hape le monsana sa skiti magola robo mashume a robong 1990. Mixana sa ipeta le monsana tsa akete tse pedi mashomo bina le metso e tsheletseng hore di hlopa ka ofela tse bapalang di semi final o di fumane hore ikiletsa hapa mohope wa lefatshe me mabedi mong hari magenzi u la hlaisa ka nete le yena matshiriso ho le lapala ha bo monnane ki bibo
5: bo the year in France bibo Makwedini, also a 20 year old rugby player who also got the news that he passed on. So today is a dark day for South African sport. It's a profoundly dark day today.
4: Me tla go khutla ka nkano ho ra bo supa, ge tla ba le nako he ya go tla go fitisa matshediso a mong a di Mackenzie ho ba Adams.
6: E bang ona na hore ke ka wa khona le fella le kwetha. Na ana hape. Clientele Legal, yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Client General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: C Plus App go mamela lesedi FM ke molelo.
1: O amogelegile phaposing tsa ngaka, re ka o thusa jwang?
0: Go Doctor on Call, re bua le ngaka mabapi le mahloko a teng a hlaselang batho. Ka huwa mo mamedi, o mamele le go ithuela tsebo ka bohloko bo o tshwenyang. Ka huwa Breakfast Show go lesedi FM ke molelo.
2: Ora bu super
3: ke ba. Ke nna go lemetse. Re tla bu.
2: Hey.
3: Ba me di butle sentse re kana jwalo go tlwane sa rona se o re buang le ngaka o thusa o le lapeng. O tlotse be hore ka nnete bothata ba o tobane le bona o borarolla jwang. E bang ke bothata ba o tshwanelang re bo potlakisetse ho ngaka me le ka jono tla nna o be jwalo. Re bua jwalo ka tabena ya hore le rolena la mmele le bitswang insulin le leng hore le ame hangata tabeng tsa batho ba nang le lefu. Lena la tsukere ke mo

0: buang ka lona ha o bolela gore batho ba bang ha bana yona insulin fela e ama jwang taba ya tabatabelo ya o theola mmele batla o theola mmele ka pa o ipona o nona o sabatle taba ya insulin e na le kabelo e fidi tabentseo mme re itse re tlo bulela dipotso ka jeno o tlo botsa dipotso tsa hao di romele o ka hla romela voice note 0779 758 5066 ka pa o ka re letsetsa 086 000 3084
1: Mamedi tla tshwa re opola ya nntse re bua ka yona ka nkano hore bo super re tlo eng ka mehala ena ha o ina ntse re bua hore o shapo hantle wena o hantle o hantle re tlo eng ka ska re o kopa kopanya jwalo re nka bona le mane ka nkano hore bo super re tlo eng ka mehala ena fela hana jwale a re shebane le ena ya Dr. Matla o hlomo ona le potso ka taba tsena tsa bo mmelo thaola mmeli jwalo jwalo Dr. Matla re rudu be re sehlebile re wa molo le serio family kai
2: Kena bona ke di medise ba tsikanda tsasa ba mamedi le mo for breakfast tafa breakfast show
1: ah re a le bo Dr. Matla e re ka e le nngwe fela pele re nka ba mamedi Dr. Matla ye ya o fumana hore motho Ninning o thautse mmeli ninning mmeli wa gutla hape ninning hape o thautse e sebetsa jwang Dr. Matla nthweni yona ka bo yona ha ikeng motho a jwalo bophelo ba ha ikotsi mo fumana ngo jwale mmeli ba teng batho ba jwalo wa nyulwa wa thawa wa nyulwa wa thawa
2: ho jwalo ba tikada e hona le batho ba mmeli ya bona ya thawa ya nyulwa hantle hantle boemo bona ba hetseng mmeleng wa motho ke ntho e reng ke consistency ke hore motho a etse dintho tse sebeletsang mmeleng wa hae ka dinako tsohle e seke ya ba taba ya hore fela mohlomong o sebetsa ka thata ka nako tse itseng ebe wa tlohelela ka nako tse itseng ho sebetsa ka thata o ntse o bolelang ke ho ja dijo tse nepahetseng e leng ho ja dijo tse tswekere e tlase mafura a tlase kapo seo re reng ke starch se tlase ka ba ho ikwetlisa ho ikwetlisa e le hona ho re bolelang ga tshele hakalokaleng ho motho a ye dibakang tse ikwetlisang tse tlhokang ditšhelete ke hona ha letsatsi le letsatsi wa hore a tsamaye ka potlako a sebedise a tlwelle mekato ho feta hore a tsamaye ka listi kapo e ka ba hore a sebetsa ka sekele e ka ba ho sebetsa ka tlung e ka ba ho sebetsa jareteng mosebetsi eno e jalo etsang hore mmele o sebedise maatla mesifa e sebedise maatla ntho tseno di hlokeha ho nwa metsi ho robala ka nepo o theola kgatello ya mmele ya maikutlo di tlameha di etsahale ka dinako tsohle jwale batho ba bang ho fumana hore ho na le nako a itsetsang hore ke tlo sebetsa mohlomong ga ke no ja ka mokgwa itseng ka nako tse itseng e be o sa di tlogeletse tsena se etsa hore a kere ka nako ena eo e bang o ntsa ja ka nako kapo ka nako tse ding ba bang ba sebedisa le dipidisi ba sebedisa le moriana etsang hore ba theole mmele kapo e tshetsang mafura e re ka nako itseng ha di tlogetse tsena eo re tswekere e nyolwa haholo mading mme ha e nyolwa haholo mading mmele wa e boloka e le mafura le ha e boloka e le mafura ke moo ma tlo tla nona haholo jale go tlameha hore nako yohle motho a sebetse ka ne a etse hore mmele o nne o sebedise tswekere ya hae ka mokgwa o tshwanang hore fere o tla boloka mmele wa hae o le hantle
0: taba ya insulin ka bo yona le rolena le leng hore o la hlalosa mohlomo o ka hlalosetsa mamedi hanyane fela rola le laola eng
2: insulin ke lego le tswang ka go lonya mmele eo ke ke pancreas e laola tsukiri e le ga tsukiri le ngata mading pancreas e fumana molaetsa wa go tsukiri ngata mading mme e ntsha le rolena le re ke insulin lego lena le leng insulin le tlotla le sebetsa haholo le arabelwa ke di-cell tse mosiseng le tse bang di sebeteng di tlotla di etsa gore insulin ena e kene ebe e thusa go tšhepa mafura kapo go theola tsukiri eo e mading mme go theola tsukiri mading ke ntho e re reng ke metabolism jwale ha go na le bothata ba karabelo ena ya mosifa kapo sebete go sebedisa insulin ena go theola tsukiri sena se bolela gore e dula e ntse e phagame mading me ha tsikere ntse phane mading pancreas ntse batla go aganela hape taba ya tsikere e phane mading e be le mmele o ntse fa gone go sebedisa insulin go aganela go tshela tsikere ha ntse na ntse sa halana go tlele go qetelle tsika le pancreas e se sa gone gore e ntse insulin e ne pa le tsinge le ka leng gore e tshole tsikere na ke mo ka tsenke insulin resistance mme botata bo bongata haholo se tabeng ya go thola mmele ke taba eno ya tsukiri e ngata mmeleng e sitwang gore e theoge mme tsukiri e ngata le yona ga e le ngata mmeleng e tlotla e bolokega mmeleng wa motho e le mafura ke e nngwe ya dintsho tse etsang gore motho a tlateletsa ka ba le lefila tsukiri le na le gore ke type 2 diabetes
0: botso ke ena diketso o roka mona ka Fixback go kopa o botsenga ka mo hore taba ye ya le rolena na hona le disebediswa tse leng hore dikaboela tsa theola maikutlo a ka ka utlwanyolo a thewa ke disebedisetsa o theola mmile na insulin e be ba le kabelo mo
2: ha go lo tabenya ho ya e a mama maikutlo ya ha ho tshwa le ho nyoloa ha ho na ditshebetso tse itseng ho na le meriana ke ka ho kile ka bua beke ne ke tlile hore pele batho ba sebedisa disebediswa meriana kapa dipilisi tse theolang mmele kapa boima ba mmele ba hloka hore ba dule le ngaka hobane ho na le disebediswa tse ding tse bang hore di ama kelello ka mokgwa o itseng ha ho na ka maro ana a itse a re tsang ke di late e le hore ka ha re ho boko ho na le di center tse tsang ho mmago a gabele a tshiseng melo a gabela ditsikere ha di nolo wa ditheo wa di nolo wa ditheo la ho bua le pancreas hore e ntse insulin jalo e tshe tsang ho go motho mai tsiko a ka ne ya ha se taba ya insulin empa ke taba ya di sebedisa tse mo di ama ka moo di-center tseo tse ka bokong tse isang molaetsa mmeleng mme ga di ame fela taba ya gore mmele o akabele taba ya go lapa kapa go kgoga kapa tshebediso eno ya insulin di boela di ama gape le maikutlo ntho o kareng ke di-neurotransmitters ka gara boko
1: Dr. Matla fela repeteditswe ke nako dingatanyana dintho ka tlang ka hape na kong etlang Dr. Matla tlo di be mona hle ho fihlella na kong etlang le bula golo kana kwa hao
2: ke a leboha ba mamedi ba ithute mme ba phele
1: ba mamedi ba ithute mme ba phele ona mamedi Dr. Ntabise Matla manta o molomong a tsebeletse ka mantlha le seri FM antle ba hlora ke a busupa re balwa ditaba

0: CKM Wanenwa, ke lebitso la Pina. Leo M Faku G Libino B. Anawe. Ke ditlhaku fela. Sabra tswala se FM ta go breakfast show ke lena nao ntso dutse le twasa le batho kada a hlokomela hle hore kgwedi ena ya bokae twasa ke kgwedi ya busupa e hlola matsatsi a le 13 me selemo ke 2026 dikolo dikwetse bana ba lapeng fela he ka nnete mesebetsing ho ntso huwa hodimo le tlase re bone ka nnete bekeng e fitileng di masipala tsengata di sa fumane tefello di tefello tseo di fumane ho tswa ho muso wa bohareng me rabona hape hore le tona la ditshelete ka onkile qeto ya ho lefella tse ding tsa ditshebeletso tse lebang di masipaleng ka kotloloho tshelete supporta di masipaleng mna ke bone ka e ka re hona le ditikanyetso tse itseng tse leng gore di belletswe ka thoko lefella mna ditjeho tsa ditsa di masipala tsena tse sa fumanang ditshelete e ka ba ditjeho tsa tshebediso ya motlakase ditjeho tsa tshebediso ya metsi e ka re di tefello tse jwalo di tla hleditswe ka kotloloho ho tswa mmusong wa bohareng lebitso la masipala tseno tse hlwaueng ho ya ho ditheo tsena tse leng hore di etsa hore metsi a beteng di etsa hore motlakase o beteng ke la ba ka ipotsa khada hore na ha ile mo nthwe e se e etsa halana jwale e se e gona ho etsa e le hore ke nthwe leng hore e nentse e kana ya etsuwa le nako nye fitileng mona mo eleng hore re tla utlwa Eskom le kopa tshelete parliamenteng ba bontsha hore ba hloka tshelete tse itseng ho ntlafatsa kapa ho aha botsha di station tse itseng ha ona tshelete na ke nthwe leng hore nentse e kana ya etsala le nako nye fitileng mme e reng ka di masipala tsena tabeng ya tsamaiso ya ditshelete le ho lefella dintho tsa bohlokwa pele.
1: Hey, ke mathata ga itsireng. Ke mathata. Mohlomong hape re tshwantse re shebe go tsona dintho tse ka ne bo di Eskom hore ba sebedisa ntho tse ba di sebedisang wena thwasa. Batho ba bangata ba tla o jwetsa ba re sedina le dilemo tse kana di le tshebetsong ke kawe ka re jwale di se di kgathala hana jwale. Re ne re sa tlhokomele hore ka magana ko itse mohlomong di tla hloka hore ho bona ha le hore ho etsiwa jwang. Ke hore ke a ipotsa batho ba bang ba tsho jwalo o bane re tla khutla re ba bang ba tla khutlisetsa morao e na ko nyane mohlomong pele re fumana tokoloho. O bane ho no sina mathata di nthotse tsena ba bang ba o jwetse ba re e di nthotse na di se di gathetse di bile tshebetso nna ko etelele. Re ne re sa lebella hore na ko nge itse motla ba le mathata mohlomong.
0: Fela motho ke a gola motho o shebe di qoso tse leng hore di shebile ba etapele ba Eskom ba mehleng hore ba ame ya di qoso ntse jwa mona mo eleng hore mohlomong ne le boikarabello ba bona hore ba boele ba etse meralo e jwalo. Boiphihlelo ba di masipala ba ho tlisa ditshebeletso setšhabeng bo itshetlehile tabeng ya hore go na le tshehetso ya ditšhelete e itseng ba e fumanang. Tšhelete e teng ha e ya iswa ho di masipala tsena hobane ho na le dipehelo tse itseng tse di masipala tseo di sa di fihlelleng tse hlokwang ke treasury hore e lokolle tšhelete e ye ho tsona. Ha e le moo e se kgona hore e tlowe e ye ka ho otloloha. Di theong tse hlokang tšhelete tse seng di fane ka ditshebeletso
1: motho bothata boteng
0: ha re tlo bona kgaitsedi ya ka di company tse kolotwang ke di masipala le tsona se di hloka go di lifuwe ka kotloloho tšhelete pele e fitlha ho bo masipala
1: yona le yona taba ena ya taba ya treasury kgaitsedi ya ka hona le mo ene hletsa maemakatsa mo fumanang ho thwe tšhelete itseng ya betsong jwalo di masipala ke na le go khutlela morao yona ka bo yona ho bane sa sebetsa ka pa sa
0: di masipala di sa e sebedisetsa miralo e ba itseng ba tlo e sebedisetsa yona
1: de tlame e khutlele morao
0: e tlame e khutlele morao ga itsela ka go bane jwala ha ona tšhelete e tswang e sna le bitso jwala ha ene e bitsitswe nyeo a sa fihla e tshwanela e khutle botswa ka gore ho etsa halang boemong ba di masipala tabeng ya bogono tšhelete ha e kene le ya bogotho ga itse diaka a ke re o ka eng ka ele jwalo ya wa e fitisetsa bogothong e nentse e tlo o siesiela lainyana tse pedi jwale wena tšhelete ga e kena e reng ga e le mona jwale borotho a bosata go a e se feta ka kotlolo e ya kwa
1: kapa re santsane re ithuta tsamaiso ya
0: ka nako e lemo tsa mašome a marago tse a na le metso
1: mmedibate fela
0: gaitsediyaaalemo
1: le bua ka 30 fela go tswa mathateng
0: a ga re sa tsebe gore ga o ngotse gore ena e ya
1: Eskom
0: e tshwanela gore e ena e ya go metsi e tshwanela e
1: mathata a sale
0: ga tlasemane e le ya megolo ena e tshwanela ho ya ho ya metsi e bolela re nka ye nna ke a botsa ha ke tsebe
1: ha re so fitlile bontse 50 re sa
0: itse
1: re sa ithuta le lisa ke tete
0: o batla ngone ya voutetse Mandela a ba tsama a emetse metsi pomponya hae
1: hai fela ka nnete ga itsire ya ka le ha re sa ithuta ba le bana re tlatlamea go jwale re potlakeng ya hone ya mathata mangata le shopa le botsoro bo fela botsotso gore se ora ya busupa re rutlo ka sepetpeti sebe jwa ngwana mamedi mela itsene ha re tloe ba re tloe ba pala ka kwa voice note tso tso di gometseng he batho ba imetse re bua tjena ka nnete ka morao tlo ba bohloko ka tabena ya Jaden Adams ai nna ke santsane ke tswa ke ta ke tsheko ga ke dumela gore o ipolaile mfano ha ke tsebe ka nnete ai re tla emela sepolisa se tle se tlo re fa ditaba se di felletse ka ofela ha ke dumela Bafana na jwa le ba ba tshwere bokana bokana thwasa gore tsa ke bala
0: ma khotsi ba o qetetse in high school
1: mosimane o tswa World Cup
0: ba tlo hopola ne le just captain mmoho ba ba kae ha se ba e bona e tla e jwalo a ga e khada o iputse jwalo
1: hai hai
0: khada o ntso ya jwa mfeto ai ntse ko bona man
1: ai
0: e belere ai metswalle ya mothana le chelete e nenga
1: Ai.
0: Ke tswa kae?
1: Hai ga se le khatelo ke na le chalete.
0: Eh? Khada.
1: Hm?
0: O batla ba o fe ba o leke.
1: Ha ba itse kwa le ke bone thwase. Hai kho. Fela he di professional di re e teng ha iyo ho a tswa.
0: Ana kwa nngwe yona katleho ka bo yona. E na le o fihla.
1: Ke tsho jwalo di professional.
0: E na le o fihla mahetleng a motho. Ana sa mohlomo ona santsa kula kana ko ngwe ona santsa kula yaba katleo ya fihla e fihla e berella ho kula ho nontso ho le teng kapa e bakwe ke yona motho ha tsebe a etseng ka ho tuma hona le mtswalla ka kana tsa mai Africa bo kwa mona ga
1: tsa sa opola ri ke ri ke una apa ga smart jwang a wotla ka diphadi tse jwang tsa dikoloi
0: ya motle ana le lelapa
1: ana le lelapa le letla apa ga se Ati adula thabile mona diphadi tsa dikoloi ka ga tsheng ka mang
0: ho sina motho a bona ho na le nthwe mo jellang
1: ai ba nna go lwane mana go lwane nga go lwane nga go lwane rutle ba di khantsa ka manga o metho o se ba di khang hore nge manga o metho di tsama jwang kha itse ya ka
2: ke le tshume di sa pele ba mamedi ba tla go apretsa show tsa sepetse petse manga o fa tsade re bona di best of soup ba ne tsaba ntse botshabele pele ne tso singa ngata se phalla handle ha o tshitso ya letho re ikopela fela go bagani ba rona mo di roboto di sa sebetseng tse ma di sebetse jalo ka for we stop mo mikoti le nteng ka hagatsela ba fokotse le boilo ba ele hloko ha ba feta mo lo ba le tshebedisano mmoho le ditaso tsa rona go tloa mo ke tla ke se tlama ngwane se fitlala re kopana ho sane ke lebo
1: are lebo ga tsire ya ka ke lebogile ma facet of job back aus ke le bogile ho renye ditsama jwa ngwana ga itsira ka City of Joburg mabedi e re rutlo e ke le bogile mafa ke yona ga mfumana aus ke le bogile
0: a kona
1: a e re fa mathata ga la le ka ka pala le ke le bogile mafa aus ke le bogile
2: botse ka re ke le bohe ho lona hape le ho ba mamedi ba le Sedi FM re sana le go tsedi koloi mane good meet ho M1 southbound le Buclue interchange ka go papa khane ba hlokomele hle a tshe pele pele se matla ho M1 north hara Poisons Road Crown interchange le Smith Street off ramp ka Transfanteng ho tsela le mane M2 west ho ya ho Harrowburg Road exit ka City Deep mane felent se pele tsane ho N1 north le 14th Avenue exit le mane road report ho Elias Motlaledi Road le Main Reef Road Sepetepete se matla ho N1 North hara Besmas Yard Drive le Malebongo Drive Karenberg. Metrant ho petetsane ho Ellendale Road ho ya ho Main Road. Ati mabana ala olang sepetepete ya zile taulong ho Clip Revere Drive le Rifle Range Road ka Terfontein. Ho Sensen arobihile matianong at M1 le Grayston Drive mahlakore ka ofela. Mane North Bay ka zile taulong hara Lever Road le Olifants Fontein Road. Le mane Joburg CPT ho Village Road le Love Day Street. Ha kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa ba nke molao wa di-points name. Ke a ka le tsotsi ke tshwereng ena ba tsakara re le bhe JRA ka tlhale ho ena.
0: Ke le bile hle wana ngwana e somma mere butle re kopane le kobere mogeseng re utlwa ka mona ka ikurulene se phalla jwang se petipeti ho reng ena. Kamere ma shuma mabedi ana le metsumira re metsotso ka mora hora ya bo supa. Ko re mgeseng go tswena gaitsela ka ha re boela re wa moeletle o hetsalang ka moka ikurleng.
3: Ke le bua gaitsediaka. Mothati mo batla dikoloi di thulane mane sebakeng sa Bedford View mo nake tseleng ya lebelo le phaming N12 lebile botšhabela ke pakeng tsa Kilolis e leng George Bizos Interchange le borogo ba garepa ebile mola o magareng wa tsela o amegile ka mane ka Clopper Park di thulane mateanong a Crane le Barbara e leng Lazarus Mawela athe ka mane ka Thembisa di thulane tseleng e golo a lebetina Sesulu tlhakoreng la R21 o rekile borwa mmileng o o kgelogelang R25 e leng Pabsfontein be molaetsa ke yona wa kena go thwe ka mane ka Albertoni di thulane tseleng e golo R59 e leng Abraham Morwe o lebile leboya ke pele o fitlha Reading Interchange tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sepedipeta tsuleng taolong e ba letshwalo ao MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalegwena
0: tsatsi le monate wena gaitsedi yaka re a leboga e mmamedi re bua ka tabena mahloko a kelello le go sithabela maikutlo e le leleng la mahloko ana ke ntho e leng gore e teng setšhabeng mme ka nako nngwe ga re elelele gore motho a tlhoke le gore e be o na le mathata le gore e be o na le go sithabela ga maikutlo ke ntho e leng gore dingaka di tla o jwetsa ga di se di o tlhalosetsa gore ka nako nngwe o sithabela ga maikutlo ke ntho e leng gore e tle batla ngaka e tlhoka meriana fela o tshwanela gore o ye ngakeng gore go tlo go fumanwe gore sesosa sa bothata bona go wena ke eng na ke ntho e leng gore ka rarolea ka go buisana kapa ke ntho e leng gore e tlhoka meriana eo ngaka di kgonang gore di ka o thusa ka yona gore maikutlo a gago a phagame o kgone gore o tobane le bophelo fela re ke ra thola fela ya ba ga re etse letho a kore re ke re utlwe maikutlo a gao mamedi ga re botsa ka tabena ya gore go na le motho yo o ka buisanang le ena na ga o na le bothata
4: ai karas ke thwasa ka mo a nna ke a bua ga ke iketse ka ke thabile ke sa thaba motho a sa rateng ke batlo pretenda a bua le motho wa ka mona nna gangata a ba sa e lata mangolong a re a wa tseba lentswe la modimo lere shap
5: dumela Carlos dumela to assisto eslo sa lona banna se bohloko ba tsebana kile ka e tlhola ka e ntate mone se ke nkile keto wa ga sa tsebana ke phelela mara kile ka kopana le doctor ya ngomela Hoedland kwana spatala sa batho ba sebetsana le kelello ntate ka mora 3 weeks kile ka dula mo beke ya bo 4 ka tla ka nnete la ile gore ga ke a ba rege ka yona nako eo empa ka moga nakonyana ga ke ipotsa dipotso o jane ka nka keto ya gore ke ipolaya nka ba ngwana ka a phela jwang ke ile ka gotla mo ke thuseile gagolo ka nnete e le buang eo ke nnete batho ba professionale bana ba thusa ga e le gore jalo go sa tshepa mang kapa mang mara bophelong ga ke nane o ka tlhoka batho kao fela ke a le mong ya gore ga one mo sebelanyana gore tabao e be gantle maikutlo a theo ke se ka botshabelo tanko se bana beso
6: go se bana beso a nna le ga ke gopiseile ke na mathata ga ntse ke itshela fela e ka gao leto ke a itholela mme ke tshwane le metlheng empa he mosebetsing mane o teng e latlheng ampaqe a mpitsetse letlhakore a re ke eng ga ke mokoqele ka nnete ga se ke pakoe ke atho empa ke sa pakwa e ba ntho aka ke le mone menyaminye e ntshebetse ka gare
7: hi kara le batusta re phaso lalekgang ke a bua ga kemile ke a bua tshwara ntho le tshwasa ke a bua ke go nna batho le bua ka nna bareng bareng nna ke a bua papa ga kemetse ke a bua ke batho go bento sempe ka ga se bua saka lebele bente tsatsi le monate kai.
5: Khotso khotso khotso thwasa le batho khada. Ei, ai. Kannete re imetswe re le batho. Re imetswe haholo re le batho. Ke bua tjena le nna. Hei, ai khona. A tseba tsela the way ke imetsweng ka teng. Empa tse ding tsa dintho le ha o imetswe. E ba le ntho eo ya hore o ithuta ho amohela maemo a ditaba. Wa bona ka re ithuta ho amohela. Ke nahana ke tse ding tsa dintho tse ka lekang hore di re etse re be hantle hobana ke la ka amohela qeto e le horeng e etsahetse. Then ke qalella ke kgutlela bonneng hape, ke qalella ke fola.
8: Morning, Thwasa le batho khala. Wa tseba nna ha ke imetswe, ga ke re ke lo bolelela tšhomi ya ka kapo famili ya ka, ke bolelela motho e mong le e mong le e mong la nka kopana le wena ka taxi gore ke be hantle, ke a o tsetsa ntse ke sa o tsepe kapo ka beseng. Kopana le motho fela fitlha ke dula le ena, ke a mo jwetsa ore ke emolole kannete. Thwasa re imetswe re le batho, re imetswe. Batho ba bangwe ba bolawa ke o se bue. Ga o ka ithuta gore ga o imetswe o bue le go amogele situation se o tla bo le ka tlasa sona, bane ntho tse dingwe ga re kgone go di fetola.

0: etsa no ya sechaba sa basotho
1: ba tshiki ka nete na o nkopa ka nya hloyina
0: ba iketlile ka mmino ditaba le dipaletsa bophelo tse batso sa moloda.

0: tsa bona tsa ke le sedi mamere metsotso e dula hantle le shumela metso mehlano ka mora hora ya borobedi em a ke tsebe hore o ntso o sala morao ditaba tsentseng di hlalela di phatlala tsontse fapaneng hona le leano lena la back a body mona mo ileng re o gona re phatlalatse re ona le tlhoko itseng ne ba ikutlwa pelo ba tle ba o thuse ka ditshelete mohlomong o nyolla letlole la se itseng ke a hopola hore hona le paki engwe la hlahamane madlanga commissioner la bontsha hore coffee machine ya ha ela utswelletswa le nthotse ileng tsa utswa station sa maponi sa mana ke sa hopola ke ntate mang fela a bontsha hore hey bala ba ela re ha ba utswa di nthotse ding ba utswa le coffee machine ya ha ka nako le motsotso la ba le motho ala etsa letsholo leno la back a body ya ba ya khola chalete le bokeleditswe mo nne 150,000
1: nganke ke bone social media dingata tse ba di etsang
0: ai o kopane tshe le kopane kopane jwale maoba mona mafelong ana beke hona le baratani ba ne be ile ngore ba ile ba tshwanela ba la ba khutlwa ka kwana ka America bana le dikoso tse ba tshwanela ba tobane le tsona monna teng bile ke mmueli ke le qwetha fela jwale le nketsweng tumelo ya hore a ka sebedisa tsebo yenu ya hae hona le motho ana re o etsa tshietso yenu ya ditshelete hore atla gona ho lefella ba bueli ba hae beke ba di kusitse magetlo a mabedi ene ba leka hore ba
1: dumelang hore sa motho a
0: ntaka re nyeno gaitsedi ka hore moedi wa dithuso o fella kae o qala kae o fella kae motho ele ngore o tobane le dikoso a bona alang e kae ka go ntsona le pelaelo tsa matshepenene mona le mane
1: ke nana ke engwe ntho tse ba di shebileng le shebala ba tsetsela tse metse so fela so ra ka probe the biggest spot to drive ta kwa breakfast show le sedi fm station in boss se ga tuwa ke nna lo wena ke le sedi fm mafelo ngana be ke re tlabego lo pata jwa lo papa ke beza ra matsuso mo ke be
0: ai kutlwa bohloko jwa
1: nka a lo be ya papa ke beza ga itsedi ya ka
0: ke tlo gona ho ba
1: teng e kutlwa gore o le ba le popo ka mosebetsi e
0: fashwe ke le mpopo mosebetsi wa teng ka nnete ha ke gone ho itshwasolla
1: na papa ke beza bana ba ile mbatla le emela gaitse di a ka fela le ka re neletsa mohlomong
0: ya petrol
1: e ya a fetisi matsidiso a batho fela bahala satse o hlolile
0: one floor
1: ya la gaitse di a fela he a re tla mema felong ana beke bona mamedi re tla o fa ditaba ka ofela ho rokae ba mamedi ba batlang ho tla ka nete le bona ba tlo tshidisa jwalo le lapa la ha papa ke beza mo khatlong a boraro e bile o le wa o qetela what the biggest one and drive it up breakfast mante jabula lova ha mona te fela mante a tsena ke re mafulufulu boss yona e batla jwalo e bitlile batla weekend ka mafulufulu se re qoqa le thwasa ga re hona le nthwena makationing ka bona kwena re be re ntsha bo setlamatlama e tla o nyala nthweng lo sentse na ntate ba thusentse ba boshapa location ngo sentse na ka 8
0: ai ntwana ya tahi khada tsantse go tlobisana ka yona
1: sa ba itlwaela
0: sa fela se tshaba khada
1: bo abetswa thwase
0: sonta o senka 7
1: le mantaje na makeshileng rona wa tsebatse ba
0: mamme sonta o senka 7
1: ya
0: itla also
1: sa o hlaisa hampe ka khola o jile o senka 6
0: kana goma ai khona khada bana how ba tla ya bogotho ha iyo rekile khot
1: eish
0: ai khon
1: ba ba dikisa ntwa maoba
0: efe u ba ninga u laisinya
1: dikisa ntwa
0: u no singetsa ntho maobane
1: ei
0: o tseba gore tlo hloka u lukiswa ho sa
1: fela ba bona ya no
0: na re lukise
1: ya no ha go lobo re etsa ka ke fashion bo manta ho ga man di re ntsha thwa maobane ka pa sonta ha re ne re ntsha yani ne mo qibe e se qetella e batlwa hela
0: wa tsiba ona le bana ba tloetse mo rong wa biri ho feta ho ya kerekeng
1: ya se qetella e batlwa hela gaitse
0: ba tloetse ho bona batho ba ya taverneng hona le ho ya kerekeng ka pa ho ya sebakeng se rereng se hlabolla kelello
1: ba re kereke tsena di nkana go telele ha petwa
0: hora
1: o thule re tlatla le feng
0: o manga ho
1: hai fela hona le tse ding thwasa tse hulang man
0: beng ba tsona ba shebe ha ba tsamae
1: he hona le tse hulang man
0: che pata so ka ba tletse ba kana go ya idilang kerekeng
1: ya ke motho bo 7 hour wa ntwetse
0: e ha so ka ba beng ba yona
1: o itutse
0: ka so ba tla yona ntwe ba tsiba ntwe ba yetse mo
1: ai ba ba mfela ka
0: nnete o ma tse ke ditsebang a ke tsebe ona le tshebeletso ya goma e fetang hora
1: na le tse hulang
0: le ka mane ka nyo joni ana foreng kana go kae hora ke re ke bo hora
1: hora e hantle
0: hora hora ai khona fora hora tse pedi ai
2: attention attention I got something to mention.
3: Hush Shoprite, re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tse u ba le lapa ba di hlokang ka fitisisa. Swipe me u buluke. Hore ka di 5 pack tsa pedi tsa di Kellogg's instant noodles ka 58 rand. Le 2.5 kg ya golden cloud cake with flour ka 29.99 fela. Di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026. Hush Shoprite fela. Di theko tsa tlase tsa u ka di tshepang. Ka mihla.

0: bersama Sapo Hubeng.
1: Ntse re tsho mona hore Phutheo ha ena le tshebeletso tse bonne ha ona nako ya ho nka letshare ka ofela. Ona tshwara tse pedi khada ya 80 le half past 10. Ha ke batle mo ferefere ka 80 ke reke ba lebe hutsi hutsi. Ba ya le ba tshebeletso latelang jwa le ba tlo thulana le bana ka
2: pa. Le tla ba le batho. Wa bona tse sebetsang
1: jwa. Ke batle ba.
2: Le tla ba le
1: ba. Ona le bang ba kenang letshare
2: ka. Ha le ba hulama.
1: Na ha e tlola hora tse pedi a tsa go.
3: Hello Bonolo.
4: Hello,
3: hello, guys.
1: Hello, guys.
3: Engaka tsepedi. Yeah. O khona o ipeta letsatsi.
4: Ke khona ipeta ho tswa ka hore
3: ke ikutlwa. Ai wa overdose wa. Yo overdose.
1: Ona na re tsamatse thaa.
3: Eh? Mm. Ho tswa ina o kena ho ye.
1: Mm. Ha o qeta o ye mahanyane o kena o ya
4: mantsi. Ke ho tswa ke bina praise and worship.
3: Eh. Eh, jwale
4: ho ka se ke tloetse ho nka nna ka ipeta.
3: Ai
4: ene ba neng ho tsena motho a tlo khona nthwene ho etsa nthwene ke yetsa session ya pele ga ke akena
3: ha ene lona ba bina ke lona le go khothaletsang ho ya man ya no le bina monati
4: eh
3: ai ke mo
4: no monati man please no shit
3: a bo lolo a tla tse bolato wela kgaitsedi ya o tlotse la Belgium
4: ho na le festival e bitwang Africa in Colors.
1: Hey.
4: Hey, kile ka kopana le bona di organizers tsa teng empa di tle South Africa, re bina ka mabone, ka mo empa re ipinela ka ntle ka mona. Tabe ke kopana le bona. Ba re hey ka nnete re tsetse go tswa ho bina ka dilangwe tse ding seZulu, seXhosa, Mariana ya hao e re hapile man. O mang di tsola hao? Ke ba joetsa. E le gore mantsi wa teng ba tlo performa le bona. E la ga se ba performa ba teacher staging. Taba shapela taba di ntshebile ba go tsebe gore next year he re tlo bitsa festivaleng as a cultural exchange o tle o kotlo bona ke di-promoter tse dingwe tsa Europe so re tla o bitsa ka wa annual festival o kotlo o tlo performa
1: a ko thuse mamedi e
4: ke a ba nsendela lengolo hela invitation gore ka di-29 tsa August re kopa o tle empa o tle pele o tlo practice le le band ya rona mona and then o perform di pina tsa how to promote tse ding di bone
1: ne ke batla o go o thuse mo mamedi ye leng gore a ka kopana le batho ba nan ba gahlwang ke talente tsa bona ebe ba se ba mo memela mo se o mawatle re tlotse re bua re shebile bo lhla koreng la bo papadi ya ball of manore ngwana o tloa mona wa tsa ma o sale mafatsheng ja le sele mathata o khutla batho se ba nyametse wena o netefaditse joang gore batho bana ihlile ke batho ba nete nthwena ba ietsang ihlile ke ntwe leng gore e molaong me ya tshwarega
4: batwana go bane ba ne ba tle ka mmino le bona South Africa ke yona ntho ileng yang godisa empa festival ena ya bona e ke leka ka e google ka e bona gore ka nnete ke festival e tsahalang every year ka gona o thola le go organizer ke mang organizer ke ene yena na tle mo ne ke kopaneng le yena ke ka bona le e le ntho e authentic ka nnete go rata o batlisise tsantsa batlisise le pele o tsama o go batlisise o go botse ba ke leka ka botsa le ntato ka ke ha ntato ka ka ntshebise le nna ra e go tswa ke ba hantle batho bana
3: jwale di thotse tsena gaitsedi yaka ke menyetle tlang hangwe a se thotse tlang fela di bonolo bo belja mo le tsona di hole man re sebetsa jwang jwa le bakeng sa o fitla ka mo
4: ho ba ne ke santsane ke qala ho ya ba kopile hore batlang accommodate le local transport empa ba kopa ke ise sele di funds tsa hore ke reke ticket ya ho tsamaya e ya lo khutla e ke check ke tsetse le visa and then ke tsetse le travel insurance
1: joale di etsa bokae o so le ho kae le don le
4: ka ofela ha ke di kopantse ka ofela di etsa 30,000.
3: Hey.
4: kaofela je tsa 30,000 ne ke tshila ka ditse go tsamaya le pianist ya ka empa jona se ke sa ba maemo a ditšhelete ke re a jole e tlo re batla tšhelete e ngata ka gore re ke mpe ke ye pele e tla re ha re khutla se ke thotse le promoter bana jole tla be se re patallwa se ke thotse promoter. Then re ke tla be le khona ke tsamaya le ye
3: jole mohlobong ona le tselanyana tso sontso di le ka gore o kopa kopanya tšhelete
4: ke se ke lekile bo as Department of Arts and Culture go itse tšhelete e fedile. Ke lekile IGR, ke lekile tourism, ke lekile tsohle.
3: Ke lekile
4: ka nnete.
3: Wa tseba menyetla e tsena bona gaitsedi ya ka ka nnete ka re batho ba ka o ka thuseha ntse re bua mona re re neng re na le dinthongana tse re nang load le ka re kope batho ba kopanye wena mohlomong ba batlang ho thusa ne ba ka o thusa re na le batho ba leng hore mohlomong ba banga ba batlelo tsejwa ba mametse radio tsena ntho ke hlokometseng ka re radio e matla haholo wena gaitse di aka e matla haholo ba bang ha hloke le hore ba tshwara rona ka thoko ka mona ge ka re sebela bitsa le dibitso la ka mana ere ke thuse mono ga le re ba bona ba jwalo ba batlang ho thusa ba ikopanya jwang kae le wena.
4: Okay ke ka ba fa dinomoro tsa ka khara
3: e
4: dinomoro tsa ka tsa mohala straight ke
3: 065 650 0271
4: sa WhatsApp ke 06 9 985 85 88.
3: Yeah. Hey, enter to ak. Email mohlomo njalo jalo.
4: Oh, email ke bonolo mukubung 4@gmail.com.
1: Hey, nale ke tla o qoqe mosofane ka dinomoro. Ke tla o qoqela hona le hona le motho a mpotsa mona hore na thuse na
4: jwale ga thaba haholo
1: fela jwalo ka ha o qeta ho tsho na ke hloka ho bona mangolo ke hloka ho bona netefaletso ya polokego ya hao mono ho bane jwale tšhelete ho ke ha se yona ho nna polokego ya hao e bohlokwa ho feta tšhelete ya hao jwale ha re ka ra bona taba tse jwalo ka nnete e ka re thusa ho nka qeta hore na batho ba be leng hore ba iphamisa letso ho nna ba thusa jwang
4: ya tswaka ke tla o romela mangolo ka ofela.
1: Ha bana ngwana se ga le boa ibile re sentse re kopa ka nnete se tshaba ha se thusetse mo segonang teng me re bone hore be leng hore batla gona ho phamisa matso batla phamisa matso ba etse dife fela he re ya leboa
4: ho le buile nna tswa sal le karas
3: thank you khatsiri aka
4: la leboa
0: ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Tune the babes.
2: Melan bana be selekai.
1: Ho lokile ho jwa ntuli.
2: Ah ke monate, ke monate.
1: O pula ne re bua ka diphatse be ke fitile.
2: Eh.
1: Ha batho ba se ba bua ka dikagolwana ka tsa mmele ka o qollela.
2: Eh.
1: Ba se ba re bo se holo holo. Ba se ba. Ke lo ha no no re ke hatsetse neletse selama na jalo so re. Kutla ke hatsela letheka.
2: Letheka,
1: eh. Eh, a bona batho se ba bua ka. Bale. Kada ona ba pala le yena mane o tlalla ka maqaqaila
2: o na ikamela ngone no
1: le o tla o
3: tlalla ka maqaqaila
1: ka taila na lilile lilile a le mo
3: ke bona ka ga ya le tshwara hantle nthwena ya Mexico ina
1: I feel. Ah.
2: Tsola.
3: Hey. Utswa. Ale, ale, le lata ka tsela tsedi botata ke Mexico. Ai.
1: Le 1000 lena a le batlo wa mohela.
2: A le wa mohela. Tsone nne ngwana. Ya tsoa be di
3: mantsa di a lutswa be tsoa
1: ka rawa. Na ke so
2: fitle mo. O sa re jet. O dula o di pe wi ma me. Ke kona o yema.
3: Ntshena Mexico ya tampakela ditaba.
1: O tla re menwana e se felle.
2: O na le pain ya no sa tsweng.
3: Ah, no, nice nna. Hey, tuli ntse ke jwe tsa thwasa ke wa tsiba monna ke phahame. Ntse ke sa tsebe man. Ye ke phahame.
2: O bone jwa.
3: No, no mogena wa ntse. No, no.
1: Watsa tulala
2: ho wa kae kae ka ba mwana wa ba ofing
1: wana ga ne moho
3: e moho lo le sotho kwana wena tuma morena letsi
2: ke bonana ke nana o bua ka morena
3: wa kae kae a tulwa
1: tsala wa hopola
3: ei tulwana
1: morena letsi o na ntsa re botsa khada o kae ha re le ka mane ka
3: mo mamedi a ke motho fela
2: ei
1: ha re le ka mane ka thaba phatswa
3: mo ke tsama yang
1: ho o bishop brami e a ke re gona re teng
3: le bua thwasa go
2: wa ba le ga o fa molaetsa
1: a ke re go file molaetsa
3: mamedi mo ke tsa mang ke kopa le ha ka ba 10 cent go tshwere boka ha ke motho fe le le le
1: a itse a o nele le a o go wa mo fa hai hai ko e tsa ma jwang ga ntse
3: a le bontse ba mamedi
2: ba tshukana ko wena
3: a ko
2: ama hi tsaeta ko no tsantsi go fema mamedi
3: no mamedi mo ke tsamang ho bonyane bo botswere mfela o nnele
2: a ntse le morena ha
3: le bo
2: no
3: motlotle no motlotle ne ke na le khosatsana moradi
2: eh
3: ba le wa ntjwetsa ho hey le mora hapo hey monna ntato wa ka o lutlwisisa jwang wena le thwasa jwalo sa kopane le thwasa ko wena fela
2: eh
3: a re o gata haholo monna o motho fela ka ga eh ke tla jwetsa thulwana banna bo thulwana ba enkahanyane ntshena re gaitsedi ya ka o mamele radio manta ha ke jwetse thulwana o thubana jwale le buentse le kgetha mantso thulwana tsena tsa go le lahlele fela tjena la gaitsedi ya e bo dintho tsa hana o la ngotla ka eng mona o re ke rekile eng
2: downtown
3: ya Mexico bo jo kutse jwa lo khaitse ya ka botlotse bo jo kutse jwa lo botlotse ha di thabele ho hang khaitse ya ka jo kutse jwa lo botlotse ha di thabele ho hang jwa le ke re ke fitise molaetsa o
1: re be ya neng hand
3: o etse ontso gutla nga ke motho fe
1: re be ya neng hand
2: Hey, hey. A utse baba ba hone shema.
1: Ai, tholwana.
3: Tholwana.
1: Le ke na ka ofe.
2: Ke e fitse re le re tlo.
3: Mo tlotle. Hey, tholwana.
1: Ska re ne re tshwere Mexico, re so etlwe.
3: Re so etlwe le yona.
1: Re go le otla ka yona, re sa be re lo kena bana. Sa be re lo kena ba le ntse re le qhoba ka
3: Hey, tholwana.
1: O so re ne re tshwere yena ya Mexico.
3: Sa batla.
1: Yeo ya ama ha re tlwelle.
2: Ya ba ga San City ya fete le le
1: Mexico. Sa ntse ne re le Mexico. A re so e tlwelle.
3: Ba ka opola tho ke chom. Ana mo le tsane. Le tsane mo ga di wa mo le tsane. Hey, tholwana mo le tsane.
1: Ke tsela ntata ka ona mpitsa ka mabitso ga ha le ka ga ba. Ba sa tsebeng yena ke ma. Ha ke fona ga si patisi o ka.
2: Ke ba so ke a itswena fa le mme wa. Mme wa I'm going to say,
1: yeah.

0: o le motho ya motho le lapeng leno e le wena wa pele wa hore o ka graduate ka pa mohlomong e le wena wa pele wa hore o qale kgwebo eo e leng ya hao ke yona taba eo re tla e qoqa le batho ba batjha ka jeno e tla re ha re qetela he ditabeng tsa bophelo re tla ke re tlo bua le momamedi re bua ka taba ena ya hore ka nako nngwe o etsa operation ya ntho e itseng e be e sa tsamaye hantle e ba le ditlamorao re tla ke re tlo bua ka yona taba eno he ditabeng tsa rona tsa bophelo ke lebohile bana beso ke tsona
1: ke re bua le ka ena ya batswadi ba kadimang tjhelete be ba sa e kgutlise
0: baneng
2: Ka Sunbake, motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.

0: le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basoo.
1: Ke teng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa. Kganolla o nyaye qoqotho.

Metsotso e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo re setlisetswa ke ntate Moruti Serei Mafojane me ka jeno he o bala bukeng ya diketso gaolo ya leshume le metso e tsheletseng temono he o bala temana ya borobong ntate Moruti sebaka ke sa hao.

mo mamedi ke o tumedisa le ho mema ho kena le na tshebeletso ya senolo sa tumelo ka o pala mohole na le ntshola modimo le ho le fumanang testamenteng e ntjha buka ke a diketso tsa ba apostola kgaolo ke a leshome le na le metso e tsheletseng meteng re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya borobong mme yona ga re fumane e baleha ka tsela ke ena tempono ya tlhaela paulosi bosiu monna e mong wa macedonia o ne a le teng a eme pela gae a mo rapela a re tshelela macedonia o re thuse lena ke lentswe la modimo a modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le paulosi a ntse a haula leetong la efankgedi a kopana le timotia moradi wa mosadi wa mojuda empantatae e le mogerike a tsamaya le ena ba ntse ba gaola ba phatlalatsa efankgedi ke nakong ena ga ba fitlha mesia ba leka o kena bithinia empa moya o halalelang wa modimo a seke ba dumelela go kena sebakeng seno itse gobane ba gaole naga ya mesia ba theogela troase ke mo bothata bo ileng ba fitlha ga paulose a ba le pono ka ra bosigo bo bogolo ka gare go lefatshe le lefifi le senang lerata ena o na le pono ga batho ba robetse ena o ba le pono ga batho ba ntse ba gona o bona monna e mongwe wa macedonia a eme pela gae a mo rapela a re tshelela macedonia o re thuse e momamedi ya rategang o jwalo moya o galalelang ga o fitlha o motho ga batho ba robetse ena gana boroko o ba le pono ya o reka ngane mosewane go teng batho ba tlhokang efankgedi go teng batho ba tlhokang ditlhapelo ba ka mona ba ditlwaetse ditlhapelo ba ka mona ebile ba tlwaetse le modimo empa go teng ka ngane moo batho ba teng ba nyoretsweng efankgedi ke ka gona ponong ena a utlwa monna ena a re tshelela macedonia o re thuse macedonia go na le bothata macedonia re tlhoka paulose ya tla reng go rialo moya o galalelang motlhomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena o macedonia a bophelo o tlhoka thuso ga ba bang ba ntse ba fumana thuso wena o tlhoka thuso.

0: baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona.
1: Ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshetlegile ka gore go le gantle. Re tshwareng ka matsogo. Ena ke nako ya go bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.

0: kenda de thori o mametse tholwana moletsane le nane o la itlhabolle
1: mamedi e mashime amabedi metso sopile hora ena ya le shume dumela hle ha ba khona o bulelang selmo ya sahau mametse le nane o la hao la itlhabolle me ka mehla kere ke le boha ha o khetile station sena ho ba sahau sa mantla mo mamedi motle o motho wa bohloko wa tseba o ska inga hanyane mo mamedi wa sebeletse ya lesedi o motho wa bohlokwa mantsi ya ka ke ya reng re ne re ka ba bomang ntle le wena re ne re ka ba bomang jale ke nako ya metswalle ya rona ya tsohang hopola hle taba tsena o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwana ho lesedi FM mme tsona di hlophisitswe ke rakgadi Pulane Maselwa mehe ka jeno itse ha ke re ke ya utlwa gore na ba bua kang ka utlwa ba re mme moyeng yo yo yo ha wa mpona wena ke tlolatlola ke re mme moyeng ke ipotsa dipotso mme moyeng o etsang ba tlo re kotlang ka mme moyeng nna le wena ke a kgola re ipotsa potso e le nngwe he ha re ba fe sebaka ba sentse ba le teng re utlwa gore na ba reng ka mme moyeng.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka ba batle.
1: Dumelang mmatse.
0: Le phetse jwang ka jene?
1: Re phetse ka re tse wena mmago.
0: Le nna ke phetse hantle bana ba ka. Le ka jene he, ho na le pali e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yo.
2: Jo mama Tshepi, ke a ipotsa hore na di makatso tsa pali ya ka jene ke dife.
1: E tso di pali tse mama Tshepi a re phetelang tsone. Di tletse di makatso tse ngata haholo.
0: Ho lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jene ke e bitswang mme moyeng o thabisa nkgolo.
1: Mama Tshepi, ke a kgola mme moyeng o reketseng kgone dintho tse monate.
0: Hloni ngwanaka.
1: Mama Tshepi.
0: Hatjhe. Ha re mameleng pali re tle re utlwe hore na mme moyeng o entseng hore a thabise nkgolo. Bana ba ka.
1: Mama Tshepi.
2: Mama Tshepi.
0: Dulang fatshe he. Jwalo ka bana ba ka ba batle mme le mameleng pali hoba e ya qala. Tsohle tsena di qadile mohla mme moyeng a neng a etsa botlolo ya jeme bakeng sa letsatsi la tswalo la nkgono Mathabiso. Nketsi eo e leng setlolo sa nkgono le yena o ile a batlana le balunu e mmala o bolou hore le yena a tle a e fe nkgono ka letsatsi la hae la tswalo. Jwale ke ha mme moyeng a nka botlolo ena ya jeme mme a kena tseleng moo le Nketsi ho ya ha nkgono Mathabiso. Ba ile ba tiana le moshanyana ya bitswang Mpho. Mme yena o ile a re.
1: Le ya kae mme moyeng?
3: Nna le Nketsi re ya ha nkgono Mathabiso. Ke letsatsi le ha e la tswana lo jeno.
1: Le nna ke reketse nkgono Mathabiso dimongwe nanenyana. Nna nka tsamaya mmoho le lona.
3: Ehlile.
0: Tselana eo ba neng ba tsamaya ka yona e ne e feta haufi le ha Ntate Tshabalala. Yena o ne a ntse a fepa dikgoho tsa hae. O ile a botsa a re.
4: Lenkela ka e bo. Memwe.
3: Hela, hela ntate Tshabalala.
4: Hey.
3: Le ha nkhulu Mathabiso hle ntate. Ke letsatsi le ha ile tswa lo ka jeno.
4: Oh, ka je.
3: Hey, ntate Tshabalala.
4: Ha o lo jwa lo he memwe. Ke na le go ho eno ne mba ke sang khulu Mathabiso.
3: Oh.
4: Na nka le fa yana go le monego.
3: E hlile ntate, hlo itlise hle.
4: E re hleketse jwang?
0: Ya ba mme moyeng o nka go mme a e khwaela ka le hafi. Ya ba batswela pele ho tsamaya. Go ya nna ya re ko ko ko ko ha ba ntse ba tsamaya. Ba fihla lebenkeleng la o baka la mofumahadi Makabela. Mme o ile a bua le bashanyana bana a re.
3: Hey bana baka. Ke lokela ho rekela nkgono kuku ya letsatsi la tswalo. Ha re keneng ka mona.
5: Dumela mofumahadi Makabelo.
2: Dumela memoyeng.
5: Na wa tsebo re ke letsa sila tswalo la nkhono ka jeno.
2: Eh ya bo. E bile ke baba ketse kuku e ikgethang. Empa nke ke ka gona ho sia le bengkele fela jena. Na le ka tsamaya le yona.
3: Ihlile ihlile ihlile ihlile mo.
2: Chebo. Jole memoyeng o tlo tshwara dintho tsetso hlejwang. Ke a tseba hore ho thutlo ha e hlulu ke mogwalo. Empa ke bona bothata mona memathe.
0: Kalanelo ngwana ka. Mohlomong mme moyeng o na le leqheka. Ha re tsweleng pele ka pali ya rona re tle re utlwe hore na ho tla etsahala eng. Ke nnete mme moyeng o ne a hloka matsoho a mabedi ho nka kuku. Jwale ke ha be ya go hodima botlolo ya jeme eo a neng a e beile hloho. Mme jwale o ne a se a ena le matsoho a mabedi hore a ka nka kuku ya letsatsi la tswalo ka ona. Ya ba ba boela ba kena tseleng ho leba ha nkgono Mathabiso. Jole Nketsi ha utlwa monko wa kuku ena ya letsatsi la tswalo la nkgono. Ke ha molomo wa hae o dutla madi. Tseleng ba tiana le Mpuse mme yena a re.
2: Le ya kae ha le potlakile hakale?
1: Re ya ha nkgono Mathabiso. Ke letsatsi la hae la tswalo ka jeno.
2: Ho lokile. Ke na le sehlopha sa dipalesa mona bakeng sa nkgono Mathabiso. Na le nna nka tsamaya mmoho le lona?
3: Ha ho bothata Mpuse.
1: Mme Mathabi.
0: Eh?
1: Ke nahana hore le rona re ke le mokejaneng ona wa nkgono Mathabiso.
2: Ke dumellana le wena Hloni. Ho bonahala motho e mong le e mong a amohelehile mokejaneng ona. Sa rona fela ke ho hlophisa Mpho e ikgethang bakeng sa nkgono Mathabiso.
0: Hey! Jo bana ba, ha ehle. Le ntlotse re sa lwana he ka jeno. Le ho le jwalo he bana ba ka. Ha re qetelle mpale ya rona hore le tle le tsebe ho lokoloa ho ya mokejaneng wa letsatsi la tswalo la nkgono Mathabiso. Bohle ba ile ba tsamaya jwalo ho fihlela ba tiana le monga di sithole. Ya neng a ntse a peta tshimunya ha ya

0: hore jwale go yena e ja miro ena e ka hara tirong ya ba o be ya go yena o di mahlo ya mpuse me batsa mai ba ne ba iso ye le kae ha mpuse a qala ho ithimula ka ho bane monko wa masiba o ne o tsikinyetsa dingo tsa hae qetello me moeng a be ya go yena hlo nya mpho me batsa maya ho leba hangkhono mathabiso qetello ba fihla hangkhono mathabiso me a kokota o ile a kokota monyako o ka pele wa ntlo mpho a letsa molodi mpuse yena a hoeletsa
1: nkgono nkgono
0: mme a sututsa le madi mme bohle ba kena ka tlong empa ho ne o sena motho mona ba sheba ka phaposing ya ho phela ho ne o sena motho ba sheba ka phaposing ya ho robala le teng o ne o se motho jwale ke ha bohle ba botsana mme moyeng o ile a re ya ba bohle ba etsa jwalo bohle ntle fela le nketsi yena o ne a dutse ka phaposing ya ho phomola haufi le fenstere a shebile ka ntle o ile a bona nkgono a tla a theosa ka tselana e neng e le haufi le leralla ya ba o qala ho hoeletsa bohle ba ile ba tla ba matha ho tla sheba ee e ne e le nkgono nkgono le yena ke a arabela hona mane moo a neng a le hona teng
2: basadi ho na le motho ya nkgweletsang jale nkeke ka kgona ho ya mabenkeleng ho ya reka dijo tsa mantsiboya bakeng sa letsatsi lena la kalatswalo ke tla etsa jwang jwale
3: Shome Mathepi, ke ne ke se ke qala ho tshwenyeha jwale. Ke ne ke nahana hore mohlomong nkgono o lahlehile.
0: Awo, kananelo ngwanaka. Se ke wa hlola o tshwenyeha hakana he ngwanaka. Nkgono o ntse a le teng ebile o bolokehile. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ya ba nkgono o thinya hona moo, o kgutlela morao. Ha a bula lemati la ntlo le ka morao. Bohle ke ha ba bina, pina ya letsatsi la tswalo.

0: lona tsatsing leo ke ha mme a be ya kuku entle le tsatsi la tswalo tafuleng ka phaposing ya ho jela gona mona ha nkgolo a be ya pai e entsweng ka miro le terte ya jela a boela a be ya dimomonane tseo mpho a neng a di reketse nkgolo tafole e ne e boetse e kgabisitswe ka baluni e bolou mmoho le dipalesa tseo mpuse a ileng a fana ka tsona jwale bohle he ke ha ba dula fatshe ho ja mmoho le nkgono mathabiso mme nkgono a re
1: lena ke letsatsi la tswalo la ka lebile monate ka ho fetisisa
2: nkgono le rona re tsileng ka dimpho tse tla o thabisa
3: a re potlake kane re se ke ra fumana monate o se o fedile
0: ho lokile bana ba ka potlakang he le lokoloile potlakang ke ka moo re fihlang pheletsong ya lenaneo la rona la kajeno ka teng ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlong ke mang ya neng a leka o thabisa motho e mong paleng e ya rona ya kajeno
2: ke mme moyeng mme Matsebe
0: yena o ne a leka o thabisa mang
3: o ne a leka o thabisa nkgono Mathabiso mme Matsebe
0: ke hobaneng ha ne a batla o thabisa nkgono Mathabiso
2: hobane e ne le letsatsi la hae la tswalo mme Matsebe
0: ke bo mang ba ileng ba netefatsa hore letsatsi le e ba le monate ka ho fetisisa bakeng sa nkgono Mathabiso
3: ke nketsi mpho monghadi Tshabalala mpuse mofumadi Makabelo mo le monghadi Sethole mme Matsebe
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale obane di tla le thusa hore le

Bamitsi Vusinova are okwincinci. Yes. Pejana bo bo ba bidimo tle kile ka ofata zan se nomnikazi. Kimetsu elishume lemitsu imedi kamora hora ina yalishume re kena mogahlelong wa bobedi wa lena la itlhabolle me wena mo mabidimo tle kentse ku me makeritlo tlotsa maliruna mo orienting ke hore yalishume lemitsu imedi jale kena ko ya hore re tlosheba ditaba tsa batho ba rona ba kwadileng me ka jeno he re tla ke re tlo bua ditaba tsa bohlokwatse amanang le tshelete ena ya dithuso eo ba e fumantshwang ke SASSA. Re buisana le moemedi wa SASSA mabapi le yona taba ena. E re he wena mo mamedi motle re nke pina e re isang ditabeng tseo. Ke a tshepa he o ntse o itukisa o beya setulo sa gago gantle o tlo o mamela o nke buka. Wa tseba bothata ke ya nka sephephetšhana se tlo latlhega. Nka buka ya gago beke le beke o nnongole dintlha tsa bohlokwa wena motho ya kwadileng. Wa tseba go na le lesedi le lengata le o re fanang ka lona mona segotlaneng seo re buang ka ditaba tsa batho ba kwadileng. Jale ha o ka nka sephepešhane ya bontse o ngola taba tsena sephepešhaneng o tla iphumana tsatsi le leng o sena sona sephepešhane seno. Nka buka o tlo ngola dintlha tsa bohlokwa fatshe. E re ko nkele pina e tla ka nhlonipho le AB Crazy Inhliziyo. Inhliziyo.

0: Elishime le metso e tsheletseng metsoso ka mara hora ya le shime har kopane le monghadi paseka letsatsi me yena ke hlo ya re gokahanyo mona ho sasa me o santsa le teng mo haleng kwa no ho buisana le rona se khutlaneng sena mo re buang ditaba tsa batho ba qhwadileng ntate paseka letsatsi dumela ntate
1: go tso tshwane le ba mamedi ba le
0: se ya phela ntate o phela hantle
1: Rapela, manteng ona mokana kana.
0: Manteng ona mokana kana. Ah, re le bohle ntate letsatsi hore o re fe monyetlanyana wa hore le ha o bona letsatsi la ha o ithile le petetsane empa o re fe metsotso e semekae ho buisana le wena kwa no le Sedi FM. Re le boha. Me re ananela seo o sietsang re le boha. Ha re ke re qala mona mohlomong hona le mo mamedimong ya batlang kutlwisiso e batsi gore na ha re bua ka disability grant re bua ka
1: ke le bua for putso eo ne ke gona o e katlisa hantle disability grant ke ya batho ba sa gone go sebetsa jwale government ya bona ba bophelo o thona motho ha gone go sebetsa because tsamela ye doctor mangelo doctor ya bua re e motho na bo eme ba ha e bo mphelo bo ka se gone gore a sebetse ene ke bona batho ba gona gore ba ke go sasa ba tlo apply la for disability grant impa ha o tle go sasa pele o tlo apply la disability grant o tla no kare doctor ke yone tlamile e re fele lengolo le nna ke le tlamile le bua gore o gona thola disability grant ka pa o gone e tjola
0: Hone le kana kongwe ha le sele amohetse kopo ya mokupi bakeng sa tshelete ena ya dithuso ya batho ba rona ba qhwadileng o fumane ka morana ko e itseng le re re sa e emisa hanyane grant ena ya hao hona le dintlha tse re lokelang hape hore re khutlele morao re di shebisise hore na re ntse re loketse ho tswela pele ho fa tshelete ena ka patshe o tlo re hlalosetsa ha golonyane ka yona ntlha ena ntate letsatsi me pele he o re hlalosetsa ka yona e re ke fete mabenkeleng ke a khutla
2: La ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela

0: Babidi e mashume amabedi le meso emedi meso sopele horra ya le shume le moso mong pina e unsongwe mametse ke Aaron Neville, everybody plays the fool. Re tokena tabeng ya botlhokwa ke manta ha ka jeno me re shebana le taba ya batho ba batsha ba ikemetseng. Ka nako nngwe ha o le motho ya motjha ya ikemetseng o fumane hore o ba lehlohonolo la hore ke wena o fetolang bophelo ba lelapa leno. Ka tsela ya hore o iphumane ka nako nngwe ha re qala ho bona motho ya aparang gauni a re wa graduate e ne e le wena lelapeng leno. Ha re qala ho bona motho ya motjha ya ikemetseng a bula kgwebo e ne e le wena ka hara lelapa leno. Me le mohlomong dithutong motho eo e leng hore ka nnete ba lelapa ba shebile ho yena o fumana hore ke wena. Thontse ngata ka nnete o fumana hore o yeme o ka pele, ke wena wa pele wa ho etsa tjena, ke wena wa pele wa ho etsa tjena. Me ka kakaretso fela re na le batho ba batjha ba fetulang boemo ba malapa a bo bona. Jale, ka jeno re tlo bua le wena motho ya motjha, mohlomong le wena re bua tjena o ile wa ba motho wa pele ka hara lelapa leno a ileng a ba le phihlello e itseng e ileng ya ba ya fetola bophelo ba lelapa. Jale, a kontetsetse re ke re bue le wena motho ya motjha ya ikemetseng ya ntseng a leka bophelo ka mora hore o phethele dithuto tsa hao e mong kgona a qetang ho phethela dithuto tsa hae ka one yena ntate sa le ntjha o qeta ho e apara sekgale. A ko bue le rona hle nomoro ya rona ya mohala ke 086 000 3084. E re pele re bua he re fete mona.
1: Ke wa phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsa maumotle o qaka lebota le ngwe emeng ka pele o tshintshe dikoloto tsa hae tse qualifyang ho loan e leng ya FNB ka FNB app ho ena le ho lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka sekgahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa hao tse qualifyang e be tefello le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane ho lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno. FNB thuso fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo ya semolao.
2: Lesedi FM ke molelwa moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
0: Hasmahe mmedi motle ke itse nomoro ya ka ya mohala ke 086 000 3084. A kontetsetse mono he re bua le batho ba batjha ba ikemetseng. Mohlomong le wena o bile boemong bona o ka qoqa le rona hle re ke re utlwe pale ya hao. Pale ya hao ho le monate hle o fumane dintho di qala ka wena ka lelapeng ba qala o di bona ka wena. Le wena e o fa hore o be motlotlo, o ba motlotlo ka seo ha ile hore ka nnete ke wena ya qalang jwale a fetola bophelo ba lelapa leno. Ha ba qala ho bona motho ya nang le kgwebo ba e bone ka wena o qala ka hara lelapa o ba le kgwebo eo e leng ya hao. 086 000 3084. Mamete motle a ko o re letsetse mono he re ke re qoqe le wena ha monate ka ditaba tsena.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi e leshome metsotso pele hora ya leshome le motsomong. Hopolahle ke itse re bua le wena ya ileng wa ba wa pele ka hara lelapa leno. Ha o tswa university mane o phethetse dithuto tsa hao, e ba jale ke nako yane eo re reng ai o palama stage, ya ba wena wa pele ka hara lelapa ya bang le phihlello ya mofuta o e mong ka hara lelapa, ebile wena wa pele wa hore mohlomong o fetole bophelo ba lelapa ka hore o qale kgwebo eo e leng ya hao. Ya ba wena wa pele ka nako nngwe o fumana hore di o etsahalla jalo, ebile ke wena wa pele ha lelapa lena le qala ho ba le ngwana, ebile wena jalo o fumana hore di o apara kaofela ngwaneso. O ba wa pele ka hara lelapa, ya hlahileng pele ho ba bang kaofela ke wena firstborn. Ka mona ke wena eo e leng hore dintho di qala ho bonwa ka wena ka mona ka lelapeng. Wa tseba ntho e thabisa batswadi ba bangata jwang? Thabisa batswadi ba bangata hore le wena motho eo e o hlahelang o ikotla sefuba hore hei, ke ne ke sa kgolwe hore ke tla ba mona. Ke ne ke sa kgolwe hore ho sebetsa ha ka thata ho ka ntshebeletsa. E o etsa motlotlo le wena, e o etsa motlotlo ka nnete. E re he momamedi motle 086 000 3084. Mohala ona wa ka e ka rona le bothata, empa he re ha ke ntse ke sheba ntho tsa ka, re nke Zahara o tsamaya le Mzwakhe Mbuli Nelson Mandela Tribute.

0: ke molle.
1: Ditso ya fatshe mo.
0: Mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Message ya ba sebentsweleng.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mohlokong Bethlehem.
2: Neja.
1: Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloader SABC Plus app. O tloke ne motjheng wa kgaso ya Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Mamedi e leshome le meso e robong. Meso sepile hora ya leshome le meso medi 086-000-3084. Ke nomoro ya ka ya mohala. Hopola hle. Ke itse re sekgutleneng sa bophelo. Me rena le taba ena e re lakatsang letshotlhaleno o ko reletsetse mo mamedi motle re ke re utlwe wena ya kileng a iphumana ka lebaka mohlomong la bokudi bo itseng ya ba o iphumana o tshwanetse o etse operation mme ya seke ya tsamaya hantle mme ebe mohlomong mabaka o ile wa fumana gore na ebe go kabe go etsaetse eng gore ka morago go be le ditlamorago tse seng monate e se ka o tsamaela gantle mohlomong re bua le wena jana jalo ka ke ile ka tlhalosa pejana o entse maobane kapa o entse bekeng ye fetileng kapa o entse kgweding ye fetileng kapa o entse selemo se fetileng a ko re letsetse re ke re utlwa fela wena mo mamedi motle wa tseba batho ba bangata ba na le mathata mme ntho ke e tlhokometseng ke gore bogolo ba batho bo tshaba go botsa dingaka dipotso ka nako nngwe o tsebe le gore ga go etsagala sena se etsagalang mmeleng wa ka ke gobane mabaka e le yana o fumana gore batho ba santsane ba na le tshabo ga ba se ikutlwe ba lokologile gore motho a ka tseba ka boemo ba gae ba bophelo ka go tloloa a botse dipotso ka moo a ka kgonang ka teng gore a utlwisise boemo ba gae kapa bothata ba gae lesedi FM momedi e dumela lesedi e dumela
4: dumela mme ga monate le kae
3: mme ke phetse o phetse gantle ngwanese
4: ga monate mme
3: ee
4: mme o bua le nanki le batla mokgothu ka mona ka Masilo Tennyson ke na le bona bothata bo ba di-operation ka 2009 ke ile ka tepa e le mafahla ka ya di-operation ka moramo ke la ka bana le ntho e kareng kubunyana ka mona kanteng e re ga ke etsa jena go bohlwa nthonyana e kareng kubunyana e ne sa mphe mathata gohang ka 2014 ka hlahlamisa gape ya ba ka lebaka la go kula go tho high blood ya ka ga e laole ke tlameya go kgetha gore na ke tswela pele ka pregnancy kapa go ntshiwa ngwana ga re sa ena dipampiri le ntate le bitsong la bophelo ba ka gore ngwana a ntshiwe se ke na le operation ya bobedi ka 2019 gape nne ka kula ne ke tshwere ke ntho e ke sa etsebeng ke kgapa fela then ka be ke isiwa sepetlele a ke fitlha sepetlele ne ke edibane nna ke sa ithole ka be ke etsiwa di-operation bebile ke ya ICU ke dutse ntho e ka etsang kgwedi bongane go sena diphethone ke fitlhela ke transferelwa pelenomi Bloemfontein ka mora moo ya ba ke a tswa he ke kentswe ditshupu tsena tsa mala ke phuntswe ka mona le ka mona ke nkile nakonyana ntse ke sebedisa ntho tseo ya ba ke ba hantle he dikgwedinyana mara itse ga ke bona gore ke a fola ka tlhokomela gore ke ntse ke na le di-stitche ka gare ke na le dikolo tse ntshonyana tse nnengleng di tswa bo blood operation tsena kao fela ga tsone di se di mpha mathata ke le ka go fumana tharollo le go menejara wa rona wa tleliniki ke ile ka ya yena a ntlhalosetsa gona ha checka bo mangola a tswang spetle ka ba sekile motho a dilang a kula kena spetle a gona go a nhlalosetse gore na e ka nna ba go etsa itse jenale jenale jena na jwale mo ke hlole yang ho fihla teng gore ke fumane batho bana na ba pele nomi ba ne ba re etsa di operation tsena tsa mala e be bona ba re hlalosetsang ho baneng di batla di re fa mathata ka mogamo so kana ko ngwe le ha go o apply tshelete ya disability doctor sasa ba ba re ha o kule mara o tla o yentse ditswe lengwalo o kule jwale ne tshe kopa doctor a kampelo re e be botata bo go go go tsena ka nnete ke a kula ne di a ngopela tsona le na ko ngwe ke jale dijo tse ikgethileng dijo tse brown fela dijo tsa ka ke tsa mofuta o ikgethileng bona ko ngwe le ha ke ja jalo dijo tseo di kgutle bona ko ngwe ke pitike kutlwe go le botlhoko ka mona ka mpeng
3: ke leboga ngwaneso bothata ba gago re se re ngotse dintlha tsa botlhokwa ka bothata ba gago fatshe o re ena ya 2019 o ile wa iphumana o le motho ya tlatsang fela ga re nako fela
4: ke ile ka hlatsa fela ya ba kikeke e dibana be ke nkuwa ke ya spetleng ke gona mo kileng ka itswa di-operation tseo tse ngata-ngata ga ba ntse ba bula nnepele ba ntse ba bula ba sheba la ke fitlha pele nomi e la nna ba di-operation gape go shejwa o batla go tsejwa gore na gore ke etsiwe tse bongane go etsaetse
3: eng ke a lebogatlhe ke dingotse fatshe bekeng e tlang jalo ka re tshepisitse ngaka e tla ba teng ka mona re mofe mathatana a lona ka o fela o tla mamela o dule fatshe o mamele gantle o rena ebe o fana ka keletso tsa mofuta o feng o fana ka ditharololo di feng keng ntho o ka bogato bo o ka bonkang jalo jalo o seke wa feka ke lebogile golo moratu lesedi FM mo mamedidimela hello
2: Hello le kae?
3: Hello me, ke a phela o phela hantle ngwanese.
2: Ke teng. Ke kopa o bone ntate thuso hle.
3: Okay my darling, ntate thuso wa tla gona jwale ka 12:30 o tlose.
2: Okay.
3: O tla moletsetsa kana go eno no nomoro e o ile tseditseng ke yona e ne pahetse. O kena fela ho tloa mane ka 12:30 o ka qala wa letsa utlwa.
2: Okay.
3: Thank you me, ke lebo. Le se di FM mo mamedi dimel.
5: Okay.
3: Ha tsenta ke. Ke a phela ntate kwala wireless.
5: I'm going to go to the house. Ya malengwana tsa tsa ya tweile ya tweile ya tweile ya tweile ya tweile alright ka ba re tie ba e ntsha pa ite a se ka ba kota e ntse mo a fitse a gogola a gogola ba tlhetse mo ba gogola ba gogola ba rno tsheng re go di fetse ba ntabola hape ba o ketsa mana le ba se dinte ba e go tlisetse so yo kudiya o le botsuku mo le wa ntaba ga dimo hi aki ke kgile ya ke
3: ntate wa ka sifuba se sa ha o ene le sa mofuta o feng ene le ntwe se le nako e o gathatsa e o hlupa
5: ke pende di tsi ke le ga tsara di tsi di ka e kana treatment ga e fae
3: okay
5: ah bona la tsie ke se mo ke se mo ke la ya go tla hape so le ba ikentse le yona ba ke TD ba no tse di khotlela di sa topi di tsa mo lebe ba mphile ka nyana so ya 5 lit ha o robala ke go tsena tsene di tshumela ka moyo ka bona di sa fe ya le nini ya o le ka re o ka dile di ka maru ha ile wa ka ha lume
3: I'm going to go to the house.
0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke molelwa. Kgaso e tlisang pososelo difahlehong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo ho tsietsana leetong la bona la bophelo ba katleho.
3: Mamidi e robong metsoso pele hora ya leshemele metsimedi 086-000-3084. Lesedi FM mo mamidi dumele. 086-000-3084. Hello, dumelang.
6: Hello.
3: Hello ma.
6: Hey, likae mama.
3: Kia pilo, pila hantle me.
6: Erra pila, ke Lesedi FM.
3: Ke Lesedi FM, mam.
6: Yo mama ke kopa thuso yo ke kopa thuso le mpeka thuko
3: eh tswaga jalo hanyane mme wa ka le Lesedi FM dumela hello
7: hello le kae
3: ka tle kae ma
7: pate
3: eh
7: ke kopa ke na le Lesedi
3: ke Lesedi mme
7: eh le kae mme
3: ke teng o kae mogatiwa
7: ke wa metulwana
3: eh ya mama
7: ke dio
3: Eh.
7: Eh, Mac, o bua le Matshidi Sobulufonteng.
3: Eh, o sedi?
7: Ke tika tabe le a di operation a ke re.
3: Mm.
7: Eh, ke ntse operation 2019.
3: Mm.
7: Operation ya ka e ne le ya ngwana ya Caesar.
3: Mm.
7: Ha e so fole le hana jwale, ntse ke sa maka ka pelonomi ka sezagi. O kwa 2021 till now ha e fole.
3: Eh, ke le mo le bakala la hore ba o etse operation ineleng mhlomong.
7: Eh, ke operation ka 2009 ho thi. Ke sentaka ha e khono ja ngwana.
3: Okay.
7: In the 2009 ba yetsa 2014 ka ngwana bobedi. Ka yetsa 2019 ngwana ba gago. Ena ngwana ba gago e hana o fole.
3: Mm.
7: Ha e fole ho ha. Ke tlo mona mo o ka hona le lesito e fitlo ndi ya letswa metsi eh mara yona he wopi e lwa dilwa letswa metsi fela so ba re ke infection ya letlalo ah hona dipetho e tsama ka cesare ka pelonong e yena
3: e sa le o etsa ka 2019
7: e sa le ke tsa ka 2019 empa ile ga hantse ba checka ba fumana go ke ina le tswekere ba re ke bo thata ba re le tla go tikeng e ha e fole
3: oho
7: se bitsa insulin mama
3: eh
7: ke ke ipotsa bona ke itlo bana go ikae o ka go 2019 go tlhala hana jwale and then ke ka pele no me go di le kgwedi hospital bill ya ka e ntse e nulo wa go di le kgwedi se bile ke sa khone go patala
3: empa tshuso ha o ifumane
7: ha ke so fumane tshuso mama
3: Kolo kile ma re tla e bua ka yona ho ngaka be keng etlang re ke re shebe hore na e ka ba mothata ke eng ke nahana hore ha ra dingaka tse hore ka di bitsang ke dingaka tsa mafua ba sadi hobane ke bone hore ha se wena wa pele wa ho bua ka bohloko bona ba bo ka tsejwang hantle ke ngaka e sebetsang ka mafua ba sadi ke lebohile haholo mama
7: ke lebohile
3: ntwana me a e buang ke kgola kana ka nngwe re ke re bua ka yona e ikemetse o qeta ho bua ntla ya bohlokwa hore hona le mo ba ileng ba re placenta ha e khone ho jara ngwana re ke re fumane mabaka ha se motho a pele e o ke utlwang a bua ka yona taba ena hore placenta ha e khone ho jara ngwana re ke re bitse ngaka mohlomong e sebetsang ka mafu a bomme e tlo sekaseka le rona bothata bona re ke re utlwa rona ke ha o etsa yana jwang ha botlhata bo jalo bo bateng bane ho hlakile hore bomme ba bangata ka nete bana le botlhata bana le botlhata ha ho ludina go ntsa bona tsa pelei ba ba le mathata mamedi ka bomadima bi nako ise irlatula se irlatula e mehlano metsotso pele hora ya le shemele metsimedi re tle re ule bua empa re o tshepisa hore sena se hlo se o rene re bua ka sona ka jeno se tla tsola pele hape be ke nyetlang mo re tla beng re ba le setsibi se tla tla se hlalosa dintlhatsena tse o ho bueng ka tsona kwano jalo ka ha ke tshoka nnete e hlile go bona hala boholo ba batho bona le bothata ka bophelo ba bona jole nala ka lebitso ke tholana moletsane ke tulu baby ka sebele moletsatsi se jake ebile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana yaneng a hlophisitse mino mamedi hopola hle hore nyena ya le shemele metse medi o tla tiana le moifo wa ditaba wa imatlafatse a tsamaile he metse sungwe mashima mararo ka mora hora ya le shemele metse medi o tla tiana le maluma mafahla ke thuso motaung me o tla ba o tshwere ha monate ka la jole ke nako fela mane horeng ya boraro me Emilia Khatebe mwana se di nomoro tsa ho ke di motse hantle ka magethe ke tlo di fantate thuso a tla bona hore na o thusa jwang jalo ka ho nolla hore hey o mo batlile ha o sa tseba na o mo batla jwang o sobile o tswa le bo Auckland Park ke o tlisisa ka mo o mo batlang ka teng mwana se di motse hantle ke tlo mo fa tsona ke tla re a ke a o tshware a o tlena bothata ba hao hantle ntle ke eng Uncle Sam someone like you o mamedi ke khotse

0: ke metsotso e robe di jalo mamedi ka mora hora ena ya leshome le metse me jenja jaba he ba metse re bona ditlhalela tse hlaloseng ha hlooho ya IDEC e leng advocate Andrea Johnson a yo tlaleilwe a potlakiseditswe sepetlele pejana ka jeno mme yena o na lebeletswe kapa ona a lokela go hlalela ka pele komišinane ya diphuputso ya madlanga mo teng a tšametsweng ke dikoso tse kenyeletsang ditlaleo tsa go itshunyaka diphuputsong tse amanang le ditletlebo tse entsweng kgatlhanong le tlhogo ya lekala la mautlwela e lelekilweng nakwana mosebetsing Firoz Khan ke tse dinye mamedi tsa ditaba tse bonagetseng di ntse di tlhelela pejana ka jeno mme le tsona re tlanne re leke jalo go beya setlhotlholong ka tsona e re mamedi pele re tlo kena ditabeng tsa rona re fete ka monang
1: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a leshome a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno.
3: Stop it, I like it.
1: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau. E ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e leshome jale mamedi ka moraora ena ya leshome le metso e medi o mametse lenaneo la imatlafatse tshebeletso ke ya lesedi FM ke itse re tlotla he mamedi re lekola ntlha ena e amanang le Vosmuskhet Matala e a tlalewang a hutse tumelano ya boipiletso ba hae yo a neng a e fitlheletse le botšhotšhisi moragong jena a tla ke re tlo utlwa he mamedi kapa re ke re manolle ntlha ena le setsibi sa tsamolao ho tla gona e be sena se tlhalosang le gore ditlamorago tsa sona e ka ba tsa mofuta ofeng a thentlha engwe mamedi a re tlatlang re tsepamisa maikutlo yona ke amanang le letswalwa la naga ya Zimbabwe le ileng la tshwarwa mafelong a na sa tsofeta beke kwano Aforika Borwa ka ditlaleo le dipelaelo tsa gore o bolaile mogatsae mmogo le bana ba gae ba babedi ba neng a dula mmogo le bona mane United Kingdom go tla utlwa gona go tlhaela ga e lekgotleng la dinyewe e be ke difeng tse tlhaeletse mo nakong eo a neng a tlhaelela go tla gopola gore ka letlhakoreng le leng letona le ikarabelelang go tsa toka le ntshetsopele ya molao wa motheo ma moloko Kubai o ile a tlhalosa mafelong a na sa tswa feta pe ke gore Aforika Borwa e morerong kapo e sentse e le mehatong ya gore e tle kgotlisetse melaelelwa eo wa polao nageng yane ya United Kingdom mo teng a tlang go tobana le tsona diqoso tseno tse mabapi tse mo amanyang le polao ya mosadi ya gae ya dilemo tse masomeamane ya metsemedi mmogo le bagadi ba gae ba babedi ya dilemo tse leshome le metsemehlano le tse tlhano e leng ke tsalo tse ileng tsa e tsala pejana kgweding ena pele a tla bonwa a tswa ka gare go naga eo ya UK mo a ileng a tla kwano Aforika Borwa teng mme ke mo ge a ileng a tshwarwa jalo ke Interpol le sepolesa sa Aforika Borwa ka labotlhano bosigo e leshome le metso e medi jalo mamedi ka moraora ena ya leshome le metso e medi

0: modimo a go tlwelana ka letlwile lesedi re na le mathata ngwana molao ya ga masepala o ya le o tshegiwa gobane e ka re ditlatla ke tsebe kapake o batla bodulo wa bona ka rata bodulo maesane bodulo go masepala ena o lebale ka ena o ba itsela ba re bomakbonkgolo ene batla voutang voutang voutang gobane ke mo go voutiwang mo voutiwang ga ba fetsa go dula mo ditulo re matlakala a bone utlwa botlhoko banke letlere leo la bona letlere leo
1: ke kopa ho ministera wa basadi a kgalemele basadi bana ba itshware hantle elevelny verk ba tshwara banna poho a re kgotsi moo ba re tapa basadi ba moo aukwa ba batla go re sebeletsa le bona ba ka ba sebetse o thi 50-50 ke 50-50 le bona ba ke ba tsame ba lo sebetsa ba ntapile last week ba nkutsetsa le founu
2: ba o tapa
1: ba re tapa
2: o rena
1: ba re tapa ga o fela le na ba ntapile
3: a ke le teng
4: ke rakatsa go le sedidi ke letle pa ke sedidi go hasa ntsho tshebeletso ya bona mona ya magumane ka pomasoro ke ntwe ke la balabela
0: ke popo go masipala sa ba pala ka kuna go tsofetse ntate bana ba batsha bana ba tse go na re a parte ke ba ke ka tsoka busi pe ke go la mokotla ka mathika ke ba go tswaga melamo ke ya gola ho tloa mo go tlo fumana karabo ana re na le tshepo go le sedi look something o leng
5: Shumele mitsumine la mitsotso kamara royal shumele mitsumedi Vosmos Cat Matlala ya tlalelong ile kokonono ya lqulwana la dinukwane o hutsi tumelano ya boipiletso ba hae ye wona nga ifteletse le botshotshisi around jena le kwetla ile nite fadise ho ye khula ha mwelo wa lona tumelano eo le khotleng la dinyewe la ditlo se ihatanga tsa molao wa kgwebo le Pretoria tsa tumelano eo matlala o na ipoletsa le molato wa boqekanyetsi bobodu le o fumana tšhelete ka bolotsana a pata mehlodi ya yona sena se amana le thendara ya ditshebeletso tsa sepolesa ya diranta tse dimilione tse 228. Matlala o qheletse ka thoko tumelano e sisintsweng ke lekgotla beke fetileng ya o tlola tšhankaneng dilemo tse 12 nyewe buisedtse morago go baka la 11 kgweding ya lwetse re buisana jale le setsibi go tsa molao yena ke ntate Matšhini Motlaung ntate Motlaung wa moetse tshebeletsong ya lesedi FM Dadi mtlo use na se etsa etse mpejana ka jeno mo Vosmos Cat Matlala a hutsing tumelelwana ha e le botshotshisi se bolela eng nyeweng e na yeo a tobaneng le yona
6: so ka bokhutlhonyane se bolela gore ha a sa dumela molato o ya ka mokgo a ne a buisane le botshotshisi ka teng jwale e bolela gore ga go sana tumelelano gohang tumelelano ena o ikhutse o tla tlhokomela o ikhula jena ka lebaka la gore masetrata o qheletse ka thoko tshitshinyo ya gore a sole tšhankane dilemo tse itseng mme a bona gore dilemo tse ga dumelane le tsone jwale go go bolela gore ka molao tumelelano ena e le gore e kena tshebetsong ya ka karolo ena ya 105 capital A e qhelela kwa thoko mme nyewe ka tsamaya ka mokgwa e le gore yena e le lekosiwa o e batla gore tsamaya ka teng
5: empa gantle ha motho kapa ena mokosiwa kena tumelanong e jalo dipeelo tsa yona e ba tse jang go etsetsa ga a ka fetola maikutlo jalo ka matlala a se a ntse
6: tumelano o ka tlhokomela ntlha ya botlhokwa ke ya gore motho a batlang go kena tumelano e jalo o tlamehile gore a bana le mmuele mme mmuele a mo tlhalosetse tsotlhe tse keneletseng ka gare ditlamorago tsa go kena tumelanong e jalo mme ka mora moo tumelano eo e tla tlameya gore e fete go moatlhodi moatlhodi kapa mafetsate ga a qeta go e sheba a bona dintlha tsa teng mme a bona gore e sebeletsa toka gore a dumelane le yona bo kenyeleditse ka gare le kasolo ke mo e leng gore e tumelo eo e tla dula empa moo e leng gore masetrata kapa moatlhodi o e kgelela ka thoko haololo a shebile taba ya tshitshinyo ena ya kasolo ke mo e leng gore tumela jalo ga e sa le teng mokosiwa o na ntsana le gona gore a ikhule tumelanong e jalo mme a tswele pele nyeweng ya gae ka mokgwa letsa le gore yona tla batla ka ona
5: empa gangata ke tsalo tsa mofuta o a na e be di etswa tlasakano ka ga re tseba gore tse ngata tse e tswang tlasakano di ba le qobello e itseng motho a ka tlamea a ikamanye le tsona kapo a ka qetella fumana a ekeletswa kapo dikoso tsa haedi eketso
6: e tumelana ke tumelana e le hore ha e tswe ka tlasa ka le ke tumelana pakeng tsa moqosiwa e le hore o emetse le botshutshisi ha e so kene ka tlasa o kano sa hlokomela hore ka morao re mohlomong a kene tumelaneng ya mofuta o jwalo go na le paki o tla wena paki e na re bitsang ka gore ke ya 224 section 204 mo e leng gore he ke yona mo e leng go tla teka bopaki bo e leng gore bo tshwana gantle le bo e leng bo teng tumelanong ya gae ke mo e leng gore mo dintlha tse e leng ka fana ka tsona ka tlasa kana ke tsona tse e leng gore di ka mo ama empa ga e be e le gore ke tumelano fela mme ga ba so fitlhe boemong boo ba karolo eo ya 224 ke mo e leng gore tumelano eo e le jalo ga e sobe ka tlasa kano ke ka goo a kgonang gore a ka ikhula ke tsamaiso e le gore entle e tlwaetswaileile tate madire wa tla tlhokomela ga e be e le gore moatlhodi o kgelela ka thoko fitsiyo e ntsweng tumelanong eo go ntse na le gona gore o ikhule le wena mme o batle gore eo e tsamaye ka mokgwa le tsela o wena o e batlang o le mokgosiwa
5: jale tabe nngwe gape e teteletseng e lebisa mona moo a seng a e gula ke go se dumelelane go naga katlholo ya dilemo tse lesomelemetsomedi ya go tlhola tšhankane mo a neng a lekotse gore ka motlhomong a ka fua dilemo tse robedi go nalo e teng ya gore ka motlhomong lekgotla la magistrata kapo bona batoka ba ka fetola maikutlo molemong wa go ratla ba negele tlhaiso lesedinyene ba e tlhokang eo enye
6: ga ke bone go na le kgonagalo e jalo ba tla tlhokomela gore ka baka la gore botshutshisi le ena mokgosiwa ba dumelane empa tshitshinyo ya bona e ile ya qhelelwa ka thoko ke magistrata ditumelano tse jalo ke tumelano tse sa kenyeng ka gare moatlhodi kapa magistrata di fitlhelela go moatlhodi ka morago gore go tekelwe pakeng tsa mokgosiwa le botshutshisi jale ke gona mo e leng gore magistrata ba kena teng maa ga ke bone e le gore ba ka go gotlisetsa nyewe ena ka tsela e e leng gore santse ba e lateletse ba e gotlisetsa gape go magistrata e e leng gore o sa fane ka katlholo ore a dumelane le ena ga o na le gore ba ka isa go magistrata o mongwe goba ga etse jalo re bitsa ka gore ke forum shopping ga o na gore ba ka ya go moatlhodi o mongwe a e leng gore o fapane le eo gore fela ba fumane ka tlholo eo e leng gore ya pele ba ne ba e beile ya dilemo tseo robedi tšhankaneng ke bona mona ga o sa tla ba le dipuisano tsa gore a dumele molato mme a fumane ka tlholo eo e itseng ke bona dipuisano di wele mme diphutlhane ga ona
5: gorere re leboya gologe ntate motlong ka lebaka la nako
6: ya leboleng ke nna gona le ga e thapate
3: Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tle o ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa swipe me o boloke ha o reka 2 kg ya tswekere e golden brown ya selati ka $44.99 le 4 liter ya red brand sunflower seed oil ka $129.99 fela di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026 Shoprite fela di theko tse tlase tse o ka di tshepang ka mehla
7: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
8: Stop.
7: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 ka.
8: Stop it.
7: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tshelete eno.
8: Stop it, I like it.
7: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila hona le dipehelo.
9: Mukele tshomi re go jwetse o a tsaba re ke na le sim e straight ne ka ke ba le di side sim
10: o reng na
9: hantle tjena
10: wena o dating app ne
9: ha wena engwe ke a data ne engwe ke a holes ha engwe le amatsatsi a iqethile
10: bona ha like o se tepunza di network babes it seems o le fifing
9: hai bo o tshojwang
10: tshomi mtn ke ona fela sim e o ihlokang
9: o ha ke hloki di side sim
10: ile letho hana drama ya di side sim ho hang
9: Oh,
10: hey motho a re side sim.
11: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
5: e mashume a mabedi a metsemedi jalo mabedi metsotso ka morara ina ya le shumele metsemedi unzo ma metse nanao la imatlafatse tsebeletso ke le sedi FM tse di tsa ditaba he mamedi tse sa tswa kena ke tse hlalosang ha ona le moaho o sa tswa putlama sebakeng sane sa inanda me ho tlalewa e le batho ba ka bamba supileng ba ntseng ba tshwaseile ha ba bamba leshome ho tlalewa hore ba tswile dikotsi putlameng hono ha moaho ho etsaetseng mane sebakeng sa inanda ga bela go tsola pele ka tseleng fumana gore sepolesa sa Province of Free State se bolela letsholo la Operation Chanela ka go Province le katlego e golo ke babelelelo ba fetang ba magolo a marago ba tshwere nakong ya letsholo mafelong a sa tswa feta beke mabapi le ditlolo tse fapaneng tsa molao tse kenyeletsang peto teko ya polao e ka sena le botla ka maikemisetso a ntsha kotsi sepolesa se boetse se bolela ga o e na le dibaka tse tlwailweng e le tsona tse nang le segatlha se phahameng sa ditlolo tsa molao tseo batlang go dula ba dibeile leitlho go buisana ga jale le mmueli wa sepolesa yena ke Sergeant Mahlomola Karedi. Sergeant Karedi wa moetswe tshebeletsong ya lesedi FM. Le tlhalosa ga letsholo la lona la Operation Chanela e le katlego e golo ka go porofense o latela go tshwarwa ga ba belaelelwa matsholong a lona empa na go latela seo le fumana segatlha sa ditlolo tsa molao se fokotsega.
8: Batswa ndate waka e batla e tsa khono re ka ile pa ona jwa letsena go bona ke re jwale di palopalo hantle ke tla dutlwa ha ministera wa rona a tla di ntsha a bua go tsebisa re tshe ka se ntse hantle impa o ya ka mo se ba sa ona se tlale di ntoka ding ka nnete ke ka mo re tshile batla re ho tsa le ka ding hobane ha se ba sa ona se khona ho hema se khona re re hantle e tsana ke banka fono fono ba fona se ponisa ke ho ho no bontsha ntlo re tshe point ba ka e khuka hanyane ho tlo khona re sebetse se ba sa rona ka tlo
5: mhm jele ka ukule sa jeni ho latela ba belela bana ba ole ba tsore mafelong a na sotswa feta a beke ke ba ditlo di feng tsa molao
8: ke ba nne di operation tse ba tlang di fapa fapa ni ho tsona di le ka ofela ke a utlwa o bua ka magolo a mararo gantse ntse o ya ka dipalopalo tse ona re ditshwereng ke sekete le lesome le metsomotlhano e leng 1015 ke bona ba e le gore ka nnete go ya ka operation ya rona chanela bekeng ena fetileng re ileng ra gatlhega ro re ba tshware mme ga re sheba ke ka o buile dipeto batho ba e le gore ga ntse re ba batla re sa kgone gore ba thole empa go ya ka operation ena o bontsha gore ka nnete ešhile e batla e kentse mooma mobum e a bontsha gore ka nnete ya chair ga sebetsa mme re kgone o atlhega go tshwara batho ba bašoma a mabedi a metse mmedi ba e le gore gale re ba batla ka dipeto mme ba bang ke ba lesome le metse supileng ba e le gore gale re ba batla ba ile ba otla ke ka motho ga keta o mo otla ke ka be ba ka nnete wa baleya jale ke ba lesome le metse supileng bang ba e le gore ra ba batla re ne re ba batla ke ra ba fumana mme leshome la bona ke batho ba e le gore ka nnete ba ameha diketsong tsena tsa tlola molao mo e le gore ka nnete ba ile ba tshwara motho wa mme e se hantle mme dipatrol tsa rona ngwaneso di sa tswela pele mme le di-roadblock tsa rona di sa tswela pele di-stop and search mo e le gore ka nnete ra maponisa ntse ba tsamaya o bone maponisa ka nnete se ba le emisa ba le setsa mono le tsona di tsatsela pele ke re simpe jwa jwale ka nnete e bile ka tlo e kholo go bana go bua tsena go khono o fumana di gramo tse 703 tsa sitse sa tsena tsa di tsang crystal meth ni sina le tsena tsa mendrex ni ga ba ga fumana hape ga tswaga batho e ba tswaga jalo ka koporo e le ruwa bona la re ka nnete ba e gautse mo e le gore initiale e senyetsa teng ke batho bana ba e le gore ba sile ba setisa gore o masepale mmona ga o na le bometsi jalo utlwa o se o thometsi a emisiwa kapa a kwaletso fela jalo gobane dipompo tse e le gore tshwanetse di thuse mane kapa di-generatora tse tshwanetse di thuse go fetlha metsi ana di gautse phetlho la motlakase jale ke bona ba e le gore ka nnete retlhile re kgone gore re ba kotsi jale di ngata ngwane setse e le gore ka nnete re ile ra kgona gore re phethele gore re ba thole jole re tsatso la pele ga tsuru ke beke tshile mpela re tsatso la pele mme ba me di ba tseba ke nana ba se ba ukwile lo bona hore ka nete se komisa rona se hiletse se seletsa ka thata
5: o satswa buya ka nthlena sajene ya mana le tabale ya mabenkele na rekang nthlatse kang ka potsona thipa tse kang tsa bokopo e le mo batho bana ba utswa nthipa tsa batho dipompo jalo ba kgaola le dipalo tsa mtlakase le thipa ena e ba utswa malapeng a batho dibaka tsena tse amoelang ka potse rekang thipa ena ya letsogo la bobedi le sebedisana jwang le mabenkele a mfuta ono go lwantsha tlolo tse kang tse tsa molao
8: wa tsaba de nale tshebetsano mmoho e hileng e le hantle le ha lo re gona le mo ile go ka tla me hore ka nnete go di di seletso ho hanyane go bane go ba ile re ba hile ba ba le lenane la tshebetso ho rona mo na skomiseng be re tse banka ne tor ba operate ke bona be re nga motho o na a fitla mo e ba hang hang ba tsitsa skomiso re hey mo du bona go tsa fitla ka mo kgidiso wa diwa o koporo mo motho ne tlo bona ona go tsala hey ne bana ba ile rona mme ke ba operating re sa tsebe re ba operate ke bona ba ile re ba re khosetsa mathata empa ho le jwalo re na le mafapha rona ba fitang ka tsona di inspection tsena tsa hore ba e ba le se ba mono o tlhweng ka nnete ka ka ho butsi scrap ya tsa sa na kwa na mono ba tla ba fika mono ngwana mme ne mong na sona ka nnete o tla lela ke di tshepe jole ka nnete bana ba ile re ba ka ba le registered che ka nnete tshebisano mmoho e re nang le bona le yona ka nnete ke e le gore hantle gobantse ka ke tsholo ga o na le motho a tlileng a fitlha ka ntho e le gore e batla simola go mo go bona ba e ba re founele ka pelengyana mme re potlakere fitlhe ka motshware mothono a tla kgone go ra ditsebiso go na o ka okae
5: jale nna le wena re phetela sergeant taba e nngwe ke ena ya dibaka tsa thekiso ya jala kapo tsona ditamene agologolo ka moraya dihora tse dumeletswe mo bothata ho ba le mahlatsipana tsona diketsahalo tsa dipeto e kasetana le ho tlatlapuwa kapo hona ho shapuwa le ha kae lehlakoreng la ho etsa bonnete ba hore dibaka tsena tse di rekisang majwala di kwala ka nako
8: wa tseba gobane re na le mokgatlo e le gore kwa beng ba tsona ditamene wa re thusa ka nnete gobane le bona ba bua le beng ba ditamene gore e batho ka nako e teng ka nnete tla tlame go be le kwetse gobane go thibela taba ena gore ebe ke tlabe re na le bothata bone ba gore batho ba tle ba lelekisitswe ba shapa ka kue mme ba bang ebile batlhatsi ba tsona dipito tseno tse ngata tseno jale ka nnete re le seponisa ga re tla tshebedisano mmogong le bona batho bana ba ele gore ke ba ditamene go ya ka mokgatlho wa bona e ba nang le gona mona makešeneng a rona ka nnete e ba e ntle gagolo fela gobane ba e ba bue le bona batho ba e le gore ke maloko a ona mokgatlho ono bothata ke ditamene tsena tse e le gore ke dišhebine dišhebine ke bona bothata gobane o tla fumana gore re tlabe re fihile re kwetse a

Ka utlwa ba o tla mo retshetho Afrika ka tlola tlola ka ola ne ke tsama ona temane ya bo Tanzania ha re helele helele helele helele helele ya khotso jole ke kena fura Dumela motemo tla le bana ke bana ba re tabena re a itseba mme ebile re a e dumela ntša e kgolo dinyana la taule dipakapaka jwale ke nako

metsotso e mashomo mabedi le metso e mehlano hantle pele ho hora ya pele motho motle re utlwile ka bahlankana ba babedi ba hlokaitseng mafelongana a beke mme re utlwile ka Jaden Adams ntatae hore ha so kgolwe hantle ha dumele hore mora o sa ile re utlwile hape ka makweteni le yena o hlokalla mane France ntatae utlwile bohloko bo boholo Me katsele jwa ba shana bana he ha ba ntse mo sebetse mo kwa no Afrika borwa ba ntse mo sebetse mo tle mo se ho mawatle tsebeletso ne kholo le se di FM le na non lena la jwale ke nako jwale ke ba latela se tlhopa se se holo the moment tabernacle choir ba ntse mo sebetse mo tle me ba ntse jwalo nna ke re

ena pina re ba palla batho ba ile mba sebetsa ba ne mba tseba hore hantle ntle lefatshe mona ba tletse eng re ba palla bona ke pina matla holo maybe no ke hlopa se se holo the moment tabernacle choir ha motho ntse etela mo soma wa tle wi la ba fihla mo ba ba palla ntenga mo ba letsetsa ntenga botle bo bokalo metsotso ke mashoma mabedi le metso medule ba hore nya pele ke le sedi fm ke le sedi fm ke le sedi fm le nana o ke e jwale ke nako le tla wena o tlo manta o fihla ka la botlhano motho mo tle mo mamedi taba ya ka kena he nna le wena re tla mare ke re bua ka yona batho ba bangata ba lla dipetlele mona gore ba fumana dipetlele go itseng go robeile ha o ka wa hlale ka mane ka bo Rob Ferreira ka mane fumana hona ho robeile mona ho etsa etse tsena ha hona dikobo mona ona gore ke batla o tseba ho wena mo mamedi jalo ka rela re a dipetlele re fumana gore ke mona ha hona dikobo ha o rwa sheba mona ditulo ha o rwa sheba mona di sofa ha o rwa sheba tsena ntho tse itseng diro ke bo mang ba robang thipa ye ya dipetlele tseo rona re yang ho tsona ke bo mang ba robang thipa yeo ke bo mang ba utswang thipa yeno ya dipetlele ke kopa rona le wena re ke re bue gore na thipa yena e re thusang ke bo mang ba utswang ke bo mang ba robang ha re me Samuel a hlaile dipetlele mona ntate mtaungwa spetlele sena sena dikoba ha sena dilakane ha sena mesamo spetlele sena thotsa ke bo mang ba robang mo ke bo mang ba thubang le di festere tsa spetlele seo ke kopa hore o ko bue le nna ha le no ba bangata ha ke no le petetsa lekgala no ba bangata ba mosebetsi wa ka o mangata

0: Shoprite Northern Cape le Freistata. O fihlela ka 22 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Khotso motemotle re metso tsenga mashoma mabedi hona jwale. E pele ho hora ya pele. Ke a botsa. Dibakeng tsa rona mo re yang teng e ka ba di-cliniking e ka ba dipetlele mo mo mamedi a tla a bangwe lengolo ntate thuso ke ne ke le sepetlele mane bo Rob Ferreira ke ne ke le cliniking e itseng ke ne ke le kae ha bana dikobo mono ha o nang ke bo mang ba utswang dikobo tseo tsa dipetlele ke bo mang ba utswang mesamo ke bo mang ba utswang dilakane tseo ke bo mang ba thubang di-festere tsa sepetleletse ke bo mang ba robang disebediswa tsa sepetleletse tsetsa ngore rille e ke dumela wa tla kwa no bile bo ngolle jwale nna ke batla o tswa rena ke bo mang ke bo mang nomoro ya mohala 086 000 3084 086 bonnoto ke ba bararo taro noto robedi nne jwale ke nako momamedi o le hlonono wa pele ka jeno thuso motaung khotso. Hello. Yampoka momamedi dumela. Akhawa momamedi o moyeng dumela.
2: Ntate thuso le ka ntate wa ka.
1: Ke teng we mona a tshe wena wa ditseba ditaba. Ke mang ke ndenzeni?
2: Ke thora ka sa Solbeke ntate.
1: Ke thora sa Solbeke ho jwang thora?
2: Ah ke ntse ka ntle ntate thuso.
1: Ke a lebo ha ntse ditse ditse monna ke a lebo ha ntse ke a bona hore ai ke o monna a sa fetweng ke bana neo a le CDI FM ha re utlwe hema ke bo mang
2: ntate thuso tlo go jetse clinic mo ke sebetsa teng ye go kwala clinic mo e company le kgolo wana ka mona ka sasa bana ba ke di tsedi sole ka o dimo ka mo hore motaka sa ha uye tshebetso e kgolo o tsola pele ba tla ntse thuso go sibu ba dutswa se tshaba sona sena sa France mona ba nka di sola. How do you know who? Because you want to get in the two thousand seven cup a man.
1: About 20 solar.
2: About 20 solar and the 2000 campaign about the Dinka was to be driven by Kenaka about the 2000. And look at Lam Tatasa, we want to be the Tibet to Nova Han. You know, Kima Tatafin.
1: Oh, jwale wena wena thora ke o pula kile ka o bona man ko wena a motle tsena mona ke kile ko wena kile ka kopana le wena ha kile esa Solbeck
2: ke go bala my people pose
1: ke o bona ra wena me ke a le bua hona le ntho qetwa ngo bua ka yona ha o re rona ka borona ke rona bona le kenyeditswe di sola ho kentswe di betimo hona le batho bang ba dutswang.
2: Ao dire di tsaka ke tlo na ke itshinyetsa ka nnete ha se sa le lebe.
1: Le shano le lebe ke le bo thora thora ke le ka mmona e se natla se na tlapila a nkha perfume tse monate. A le motla le motla le motla hampe a itse di perfume tse konkosi tse boima haholo. Ao ba thunga ke le ka bua le yena ka a sa sola he ri kwala. E re ke nke mo ma me di dumela khotso.
3: Me ntate ke se se ko pa mbeka tsokenda.
1: Ke le bo ntate. Mo ma me di o moyeng khotso.
4: Hotan la de tiso.
1: Ente le ka me.
4: Ke ntse ke ntate.
1: Yo ntate dumela ntate.
4: Hotan la de tiso le ke le best friend ke.
1: Eh ntate.
4: Ke le tiso e go pompe ka thuko se.
1: Thank you. O le CDI FM khotso.
5: Tiso.
1: Ntate.
5: Ke re ke tsa wena ntate tiso o bua le Dr. Bekele Betse kuni mogolo kana na o ntate tiso di ntse tsena. Tato ke re ha re ka gore ha o ka ba le tumelo ya hore ho kene ntlo le ntlo ntato diso tsa hone ke paletsa hore re ka fumana dikobo tsa petlele re ka crea di appliances tsa dipetlele di ntho tse senywang go ditulo tsa dipetlele tsa diso dikolong di senywa ke rona most ya di re na le sekolo mo kanana mo ntate thuso la Mathaleng. Na ona le ka le mosetsi Mathaleng ena di computer mare hola ba go thibua mo sekolong di appliances tsa sekolong di fumana ka ra rona se tshaba sa kanana gatswa ke re ntate thuso le rona ke rona rona ba a re dumelang hore botlokotse ba bone botswelle pele ka o dula re ntse re reka la imagine o tlo reka go ba itswang go spetlele la o tlo e rekisetsa ka 20 rand la e ditswa interview a khona ntate thuso ke rona gore mona teng ke batla fela rona re le batho ba bantsho re amohele gore rona ke rona re dumeletseng botlokotsebe bonana bo ntse re bo etsa ga re keta re tlo blamea gore dintho di a senyega mmuso ga o kgone go
1: redisa
5: dikolo di a foleya ga ba kgone go lokisa e mare di senyiwa ke rona ntate thuso e re kenke nako ke leboe kune mogolo doctor bekelebeke ka nana ofi
1: ke leboa bekelebeke ara ke re bua nnete mo mamedi ke na le mangolo mona ke na le eng ke le nna ke a ipotsa gore ke bo mang ba senyang di jwale ke batho ba babedi ba reng ke rona re sekantse re bua re lela gore mmuso a wetseng eng a wetseng ebile kuni ore ga o ka kenwa matlong a mangata batho o ka tswa dikobo tsa bo dipetlele tsona lakane tseo tsa dipetlele tsona le mesamo eno ya dipetlele le disebediswa jwale a ba nkatametsa a nkisa dikolong gore dikolo di a thujwa bana ba nkelwe di-computer tseo e leng tsa bona go utswiwe le di-desk tsa dikolo ke a opola Bloemfontein ba ile ba utswa le dibuka tseo bana ba tlamehileng go di sebedisa momamedi ke batla go e tloela tabena he ke a kgolwa momamedi ya ngoleletseng kwano ya llang ka bo dipetlele a llang ka o utlwile gore tshenyo eo e ba e bonang moo ke rona tshenyo eo ba kopanang le yona moo gore ba tlhoke moo ba dulang teng ke rona ke nka momamedi e mong ke e kwale kgotso
4: ntate thuso dumela ngwaneso
1: dumela mme
4: ngwaneso nnete ya sala o qetetse neng nna le wena go utlwa go thwe go na le thipa e ntšha e rekuweng e laitlhongwang sepetleleng se itseng ke sala ko baneng tse ding di a utsiwa nnete ya sala empa tse ding ga e sale le tsane tsa motlha nna le wena
1: jwale ke a dumela ke dumelelana le wena ke re empa na tshwantse di utsiwe
4: ntate ba utswa difeng bane ba utswa tsona tseo tse sentse ditlheremane le bona ba ile o lafeleletsa mo ba lafeleletsang teng
1: o dumelelana le gore ba utswe dipetlele
4: ntate ga ke dumelelane le bosodi ngwana ntate go ang ke a anana le bona empa ke re le rona thuso e etsiwang dipetlele ntate thuso ga ona letho dipetlele ga gona letho ga ona letho ditleliniking re ketetse gale go utlwa go tswe ka nnete sepetleleng se itseng ga re ka ra bua nnete sepetleleng se itseng ka nnete letona la tsa bophelo le re ba ya sepetlele sefeng kapa sefeng ba tlisitse dibete go tlisitswe meyalo go tlisitse e ke sono fela ngwaneso ke sono fela
1: jale mme waka ke a utlwa tsena tse o buang ka tsona ke a dutlwa nna la e le tsa gale tshwantse re dinke na ke potso ya kae le ha e le tsa gale mo o reng letona ga le ise engale nna tshwantse re dinke na
4: ntate re a tshwanela go dinka ke tlolo ya molao
1: ke ne ke tlotla ga gago ka tlong gore na ga o na le finishera ka tlong ga gago ya kgale yo re ena finisher ra ke ena na wa dumela gore motho a ka kena mo a utswa banke a kgale ke mona wena o kenya ntho tse ntšha
4: ga ke dumele gore a utswe ntate thuso ntle le gore ke re go yena nka gona
1: ga re tla o dikobo ke buisiwa ke lengwalo la momamedi ke kao ke botsangpotso jo ba nkang dikobo gobane utlwa mona re ke lebale lefelelele ntate motaung go ne o rekilwe dikobo mo na sepetleleng sena le dilakane ga di sa leyo
4: hai ntate thuso ke tlolo ya molao ga ba tshwanela gape dingotse o robala jwang ka kobo e robetseng bakodi ga o fitlha le yona gago
1: yo
4: o robala jwang ka yona o ikutlwa jwang ka kobo e ileng ya robala motho yo mongwe ya tlhokagetseng esengseng
1: nna le wena he mogotsi wa ka e ke mo ratang re ka reng go setšhaba ka tshenyo ya thepa ya dipetlele mantswe ao ga nngwe fela
4: ntate thuso ke batla gore setšhaba se setshobana beso ga o gotleng o bontu
6: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
7: Stop.
6: Fumana maka a leshome a goho ka 129 card.
7: Stop it.
6: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno.
7: Stop it, I like it.
6: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Kala bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
7: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Soy ba fumana ho ekeditsa ho birthday ya Boza. Reka two baked beans 400 grams in ne ka 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml, Le Cross and Blackwell mayonnaise 750 grams. Bo beri ka 70 rand. Reka ka 1500 rand o fumana 3 gig boxa com data mahala ha boxa.
1: E ke o tsaba. Hona jo le re metsotsong re bonile sekoto pele o ram e ya pele. Ke tlo ba palengwa dipina tsa monate ya holo. Me ke a tswa re pinena wa irata. Ke o tsora pinena o rata wile wa e bapala mohlomong o sale dikolong wile wa e bapala kae kae o na le motho wa hawa wile wa e bapala o le di body nkwana he pina ke a Brook Benton mme pina ke kopang ho bapalla yona ke nothing can take the place of you even like Brook Benton ke tropiso tse mmata tsena maliva lava lovo ke kopa ho bapalla pinena nothing can take the place of you wa itseba wa itswa na pina e utlo mo le sediletsa mante jwale ke tsama kenka radio bantu kenka radio sosotho kenka le sedi fm ke di kopanya ke di lahlela ha hao le mo o le nteng hono jwale le mosebetsinga le ka koloinga kwala motaunga mo mamedi mo yeng ke a kwala ka wena khotso
9: ndate motaung
1: ndate ke a kwala
9: e ndate motaung di kopase ke na le reference ya metsi mona manga u mona ngwana mme a etsa kgwedi jwale batho ba sa thende metsi ene ke metsi ya sekolo ntatwana
1: ke kwala ka wena ka metsi he wena o metsi ha o ke na tabene re buang ya boshodi ba dipetlele ya o tena ne
9: lo tapo ke ya nngu tsa mo tsoko ntate mo taung
1: mamela pele mamela pele ke pa ke tlo thusa o thusa empa ke kopa o mamela ha ke le mosebetsing wena o kena ka metsi jwale ke a o botsa kere ho nkarabe mogotsu ska tshaba hore tabe tamtemta unwa buang ka ona bo shodi ba dikobo dipetlele eng ka ofela a se yona
9: ke yona ntate mutaungwe bane batho ba ntho ba etsa ke tlo ya molao
1: jwale wena
9: ba mantjwa ne a buang ka ona a reng ha u tlisise hore o tlo nka kobo ya spetlele o bologo bala ka yona mpa o sebeletsa sona spetlele sona seo hase ona tete mutau ho ha
1: ke le bo nomoro ya mo metsi a senya nteng ke o kae ngwana mme
9: 10965 face 5 Bloemfontein
1: 10965 face 5 Bloemfontein
9: reference ke ena tete mutau wa sala ke report metsi ana go di fitile ka di 12 fitela ka tsine le ke di 13
1: reference ke
9: 19 56
1: 79
9: a se bifu ntate mutau mso mongwe na batake ba o mamela
1: mwana me ke a leboa bile ra e romela hona jwa le thabang
9: ke metsi a sekono ntate mutau
1: ke metsi a
9: hlwekile a hlwekile se insurance metsi a hlwekile ga sala matha kgwedi ka ofela
1: ke a lebona ntate bile ra e romela hona jwa le thank you mwana me wa utlwa
9: Thank you ntate mutau.
1: Ke thabela ntho e lengwe o mamela le sedi FM. Ke leboa haholo. Ke ne ke mmotsa mo mamedi empa he ere ke tle ke kwale tabena. Mo mamedi ke fitile lengolo nlane la dipetlele mme jwale ke kene mona ho ntate ya lang ka metsi. Fela ona le ntho ke batlang ho e bua wena thabang ha utlwa ke botsa ntate ke re ho tsho nna ntho ena ya ka ena. Ere ke o bolelle hore motho lefatshe motho ke phofolo e jwang. How fihla seba kensa kotse kolo iphetwile batho ba le 10 ka papa le 10 le metso e mehlano o le ngaka ha o fitla o bona e mong le mong o batla o mothulse ka yona nako yona eo gore qala ka nna pele gore bophelong ba rona same tate jalo khanti tsetsa a bua ka metsi o bona gore yena ke a utlwa ma empa ha ko fitena ya ka pele gore ke ka mo batho re leng ka teng ke ka mo batho re leng ka teng o tswa motlhang ke neng ke bala buka eno ya mong ha di Maxwell a bua a tlalosa gore motho ke phoofolo e jwang ke ile ka utlwisisa ya ba kere nnete ya sala ha o le sebodi mona go na le ntho tse dintse o tla di amoena o mamele o tlwitse gore o mona o tsena motho e mongwe eno o lela ka taba ya gae wa lengolo o bua ka dipetlele yena ka mona o tshwere metsi e re ke mmapalele pina ena goba jwale ke nakong ya ditaba moramorobane nakong he ya ditaba ga ke ya go yona ke tla ka pina e binwang ke Mr. Brugbenton. Brugbenton ke mongwe wa dibini tsa kgale mme mane America bana ba ile ba sotla golo ka baka la kgethollo ne le maatla bana ba hanelwa le gore ba ile o bina diholong tse ne di sebediswa ke ba basweu empa Brugbenton ka lentswe la gae o la rengwolola pina ena

0: e ke nete le sedie FM ke mo lelwa e rona jwa le he motho motle ke khone kopana le ngaka mafaisa re khone bua ditaba a tsolo fa ditaba tsewa le tshwaretseng tsona ka jeno ha ke sa senyana kwa ke tsa tsena he ke mo hula jwane tate mafaisa tabula tabula mafaisa tabula mafaisa heba ke mo hula ke tsa tsena mohala walla tate mafaisa are mo yengwala re mo yi tswara jwalo ntate mafaisa tla ntate mafaisa dumela ntate o mo yeng ho le sedi FM khotso
1: khotso ntate mtaungile ba mamedi ba le sedi FM ka ofela
0: kaleboa ntate mafaisa tabula hebal mutemutle jwale kena kwa ro mamele ditaba tsena tse nga ka mafaisa o tshweretseng tsona tabula hebal ndate we har bue murianona wa tabula hebale mo mamedi a o batlang ya o hlokanya batlang ho sebedisa o tla o fumana botlolong e jwa
1: ke le bona dem taung ba mamedi botlolo na tabula mafaisa hebale botlolo e matla haholo le tlo e tlhola botlolong e tshweu e khala e stikara se khala e tala stikara sena sa teng ke sa pente a se tlowe ebe mo mamedi o tla ba sa ikgodisa ka o bona phoofolo e bitswang mosha mono a sa tsebe mosha o tla bona phoofolo e tshwanang le katse ke ka mokgomo rianano o leng ka teng
0: leboa ntate o se o tlhalositse ga re bue he ntate a tabula mafaisa tabula mafaisa ke tabula hebale re o tshwaretse yona ga re bue le wena morianona ba tla o fumana kae gape ga ba batla go reka gona jwalo ka dibua le wena go na lareng ke le o reka o tla o fumana kae
1: ke a leboa ntate waka ba mamedi moriana ona wa tabola mafaisa hebale o fumana ya dibakeng tse ngata golo ke tlo bitsa tse dingwe tsa tsona Johannesburg le tlo o thola bekamo le Africa Cash and Carry o fumane roadport-o di-chemisti ka o fela ka gara tropo eno Rustenburg o tla fumaneya black mote le tse dingwe o fumane gape-gape Randfontein o fumane western area ke western cash and carry Porsche o tla fumane Homas Bankele Flagstop o fumane African Mutation o fumane gape-gape taxi to pharmacy Vereeniging jimistene dishopo tsa teng tsa di-chemisti ka o fela wa fumaneya Frankfurt-o ke TFS o fumane gape-gape le Heidelberg ebe o tla fumaneya shopong tsa bibi ka o fela bo ritse mane wa fumaneya bo Harrismith Bethlehem o tla fumaneya Bucks le All in One le tse ding tsohle dishopo di a fumaneya ke se ka ka lebala Kroonstad le Kroonstad ba ka kena ba tlo o fumana African Mutishopo le hona teng o teng o mongata eya ntate
0: dinomoro tsa tabula tabula mafaisa nomoro tsa tabula hebale ena ntate a reng e sebetsa e etsa mosebetsi o mmatla moo ba ka leletsetsang teng ko kae
1: dinomoro tsa mogala ke tsena ba mamedi 078-663-5590

0: 0590. Tsa WhatsApp ke 063 188 6554. 063 188 6554. Tsa Lesotho ke +2 66 56 888 530, +2 66 56 888 530. Ba tla nthola mono ntate, ne ba batlang stoko ntate, ba batlang ho istokela ba tla nthola mono.
1: Ke utlwa sentse ba o letsetsa, ke utlwa ona jwale tshwantse o lla mohala wa gago gona jwale, ke a utlwa wa duma walla
0: walla tate Mtaung, walla tate, ke a diba tse dingwe.
1: Ke a utlwa o tshwantse o lla ke dududu fela. Bua he moriana ona ona, tabola hebalena mosebetsi wa yona o tsebe o kwala mo mamedi a utlwa jwale. Moriana ona ba sentse ba o letsetsa ba o batla gona jwale o etsang?
0: Tabola mafesa hebale ba mamedi ke moriana o thusang batho ka high blood, tswekere, arthritis, wa bo so thusa sikia le banta, diphio ho batho wa kgona ho thusana. Bo ntate lapeng mono ha ba sena ditakatso tse ntle, ha ba reke botlola tabola mafesa hebale e tlo ba thusa. Bo mme ba hlokaletsweng bahlolwadi ha ba seka sokola, mathelang botlola tabola mafaisa hebale e ntle haholo bahlolwadi. Mohlolwadi re bua ka mmele ntate, ba kgona ho sebedisa ha ba le jwalo. Bo mme sala ya matswele, ke bona e le ntho e potileng haholo, ba ka sebedisa botlola eno e ntle haholo. Ebile ba thusa ka hore ba thole bana ba sa tholeng bana, e be se ba thusa ka selumi, e sentse ba thusa ka siki ya popelo. Ebile ha ka hona mono bo mme ha ba sa bone dinako, ba sebedisana botlola tabola mafaisa hebale, le ba yang dinakong ba sa emise, ya kgona ho ba thusa. Hangata botlola tabola mafaisa hebale kere e tlisa takatso ya dijo, e fana ka matla mmeleng ho motho, e phahamisa sole sa mmele. Jwale botlolo ena yona ka bo yona momamedi, ha o sebedisa botlolo ena ke hlakise hantle, go na le di-signenyana tse nang le ho dietsa tse batho ba nang le ho tshoa. Ha e thola mmele madi a le ditshila
1: nako nngwe o potlake e tlo o kgaola.
0: Ntate go na le gore motho a utlwe ka mmele o a tetetsana ntate, ke sign e ba ka e thola, ba seka e makalela ntate. Ke a le bona te Mtaung.
1: Ke o he ke yona ya tabola hebala o e tshwere ngaka mafaisa, o e tshwere mo mamedi motlhe. Ebile ntate mafaisa gona jwale mehala a o ne se like ena ka bongata, bona ke re a utlwa le mo nasea le moyeng, o tla tlho ba arabe he gona jwale. Ntate ba arabe o bue le bona. Ngaka mafaisa
0: sebetsa hatarete Mtaung
1: ka se kgona ba mo tshwere jale, ba mo letsetsa a sa kgona le o bua. Ke lesedi ka mo le le maatla ka teng mo mamedi, lesedi le maatla. Utlwa fela ga nngwe fela gabedi fela ka sentse ba kena a sa kgona le o bua. Ao banna ao nnate mafaisa e re re mabenkeleng.
2: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a 10 a kgogo ka 129 card.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa e thabela? Tjhe, o e rata? Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
4: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha? Nana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: ao me pale ke monyaka ha ke sa batla hore ke nne ke bue kenang ke bona ba sentse ba le teng.

0: How fun.
1: Ngegebe. Why it is haka ka sekotse monna ntle lo ntsisa. O etsa la monna.
0: Hai ke ne ke mpa ke feta fela ya ba kere ke kene.
1: Oh, ajumma. Kena he, sika bua le ni ka mautu. Tswa lo kha ka monna ke a oleleka monna.
0: A ko mpolelle mphoke.
1: Che yena ka nnete ka monna ya bi ha so fu. Ha ke na le bonnete ba o ka nnete o tla khutla ne.
0: Ah no, ke a utlwa ke ke.
1: Empa he mona ke a khola ke nne na ka ga se o ka mpolelo ka nnete mo matlala.
0: Okay. Mo ga lo ka ni si o tsena ha ina mthato. E ke tla bua le wena go bana le wena dintsedi wa ama ke ke.
1: Ha di ka mala o le tsona ngwana mwana.
0: Mamela he o tsena. Ke batla o tla botsa mo rena thabiso o kae.
1: Utle utle utle fa. Wa le hampo a tshwanetse o tsiba ona thabiso o kae. Empa wena ntate o sa tsebe. A bone thabiso ke mo nna o tlona o kae. Ho ena le go tloma ka masadi wa ka mo.
0: Nke ke be ye. Mame.
1: Wena o ke kutlwa jwa ho re masadi wa hao. A ba tlo ba shangene ba futse go ntata bona jwa loka ka go thabiso. Ba di waitse. Hey waitse ba. Waitse ba o tswang ka nnete o shebane le thetana mo nna.
0: You are about to overstep your boundaries. O kwa. O bua jwang le.
1: Ha re dumellane go mona ke pota ke ntse ke shebile. Empa he tseba ke gona go kuti kutlwisisa antle le letsile le
0: lekeleduaa o se o tla bolelela mpho gore tendera ya gane ya gae e bonagala ka nnete sa tlo tswela pele gobane nkekebe ga tseba ga o tshehetsa motho ya sebetsang le dira tsa gago ga o gantle go ang ga golo jwang ga sera sa gago e le ngwana yo o mo odisitseng ka thata jwalo ka eno wa ka o thweng ke thabiso o mojetse ke re dintho di fetoile
1: butle fantle mona ngwana ore tendera e fedile
0: e fedile le
1: jwae monna ga o fane ke eng jwale
0: re tla lokela o e sakola nketeke eo o tla tlameya go gotlisa tšhelete yotlhe eo e leng gore re mo lefile yona o seng jwalo re tla etsa kopo ya gore a sete forfeiture yoneta e tlong ka thepa e e lekanang boleng ba tšhelete yeo ya e fumanenjalo o tlabe go se o se monate
1: ga di gogatlhe monna e tshwaretlhe mone goga ga e gatefatshe a thempo o e ntse ngwane o ka nnete kanneeatlhemone
0: re ke o jetse tseo tsotlhe re tla di bua he ka tsatsi le leng phadime ke o tlhalosetse gantle fela go o ke ithutileng gona ke gore ga go motho eo o ka mo tshepang bophelong bona le wena o le tsena o le mao dintlha dipedi
1: ngwana o se o le ka go nna jwa lefadi mone ke entse
0: ga ke tsebe gore o eme kae gona jwale
1: fofadime ke o boleletso go tloga gae le gwena ga o tse o tsamaya le oto ke kgotlela mogago
0: dijo tse o di jang ka tlo ka mo lapeng di na le gago koloi e o e palamang thepa ya ntlo ena ya gago ka o tsela tsona mane di na le kamano le tšhelete ya oto wankutlwa yona o e jaila kere jalo what do you mean
1: ke a utlwa wa dieya ngwana go nempa ga ke re nna ke ntse keto ya go sa tlhola ke tswela pele nkampaka ba stupete
0: fane ga ore o entse keto ya gore wena ga o sa tswela pele ono go bolela gore o ne o ntse o le karolo ya morero ona o fitlhantlheng etseng a ke ka go o amega ka o tloloa papa moetsi mmogo gobane o ile wa qala morero ona le rona until you decided gore wena o sa tswela pele jale ke batla o mmamele gantle nna ga ke le wena go ena le gore ke balege ntwa e sentse e kopa ke ne ke tla kgetha gore mpe ke sireletse tsa botlhokwa pele ntwa e kala ga bona ba re makwala ka metlha a tladiwa ka mogolo mme a swa a furaleletse nkekebe ke re a furaleletse le marumo a o baneng ba ka gona o a koba now wena o ikentse le kwala e o tla tlhoka setlhoke o molelelaempa
1: gantletle fane o batla
0: wena e ba lesole become a soldier o lwane ntwa o tobane le yona o e shebile ka
1: matlhong
0: mame ke batla gore nna le wena re sireletse oto ka sotlhe se o re nang le so o seng jwalo ke a o bolelela tsietse re toletse matlho gore ko itumana re le ka mosing ka tlhaka di difatelang ka
1: tengempa bane ke utlwa gothwe o boletse morato go mogau kapakeena
0: monna diterateng mona tsa surprise ville lebitso la oto le ntse le amagangwa le gabofane le nkekebe ya re lokela go sireletsa lebitso la oto nkekebe ke batla eno yona e dule ka kelelong ya gago e kene gona jwa le tsena ka nnete di ke bekwa di se di tseba gore o to bodukile tšhelete polaseng ya
1: e ganna
0: and we are not safe at all
1: jale fane ya bompolelele di tsebelela kae tsona dinokwane tseo banna gona wena mone o tseba ga go dinokwane tseo di ne se di tseba mabeo a o
0: tseba o phela ga monate gobane o dula o kaka letse o lebeleletse gore mpho a tle le tšhelete ya mahala fela e wa nyafang kwa ga bofane ka tlelo nna ga bofane ke dula ke ya godimo le tlase ka nnete ke fofolela motlala jalo ka ntša tsa setsong wena o kakaletse goletse ga monate e ga o tswa fela ka dikobong fena wena o le o dula ka ntle o aramela letsane otho dinokane tseno ga ke o bolelele di ile tsa fisa madi tsa tshwara masecurity monna ba ba lwesa matswala a tswakilweng ka dithetefatsi ya ba banka mekotla ya ditšhelete ba iphadinyana
1: na motho ya ba boleng na
0: banana ba ne ba sebetsang mo
1: ee
0: kaka ba ba tshwantshwane ee a tseba nkekebe
1: ke nane
0: ke kopa gore o inagane gantle sa buile gona jwa le go lekane wena ke kopa gore ke tsamaye please
1: pele o tsamaya fanetlhe ngwana mona jale o re tendera ya mpho e fedile mona
0: monna go tswa go lona ka nnete go tswa go wena le ena ona e a fela ka papa
1: aona kokobela kokobela semona se ka bosupa
0: fela go salang wena ke sentse ke o boleletse ditaba gona go e tsala jwang ka so go go lona gore ya fela kapa tšhe
2: bosotho go goma enye bolokwe ka ofela le ka boso e ntse le letsatsi
3: o taba he mo tshe mo tshe ke pale rona le o sane palena o tla ifumana o ske wa fetwa ke palena hawa ya o iratanga holo elenga monyaka ere gona jwa le he kinke mabenkele.

0: asimo temotle re a metsotsong le shome ka mraura ya bobedi wena ngwane so ya ngolletsenga o la ka Surichi ka mona ka Thabonga hola a Welkom tabatsa o se gidi sitse ke di file ntate Tlaidi o sa tswa bua le nna hona jwale molaetsa o fumane me batla a romela motho mono ka bothata bone ka opola le mme o ile a bua ka bona bothata
1: di tropo tsa fapaneng di nako di fapane bophelo le bona bopotlakile empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele mme ka FNB app ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale motho o le kae kapa kae fela le kgona hore mmo le bone ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe
2: o boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong ka FNB digital stokvel account ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabo ya sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Re metsotsong e leshome ka morago ra ya bobedi. Ke ne ke itse ke botse ntate Bolofo. Ka ntate mona o la sebetsa merafong fela ke bona ona sebedisa passport ya ka Lesotho. Ona sebedisa passport ya Lesotho. Jwale ke tla bua le ena ke utlwa gore na UIF ba etsa jwang na ba isa yona passport ena ya R500. Ke tla botsa ntate Bolofo. Ke mmotsa gore na ga o le tsena obane mona bana ba lla ka UIF ya ntate wa bona. Ee, a kore ke ke botse ntate Bolofo mona. Ntate Bolofo tlhe monna dumela ngwaneso ke tlo kopa gore o re tataise mona tshwara jwana. Ke tla botsa ntate Bolofo. Ntate Bolofo o moyeng gona jwale dumela ngwana mme.
3: Kgotso sebata.
0: Ke a leboa a ko re tataise mana. Go na le ngwana mona o rometse lengolo o re ntate wa gae ga a fumana UIF o ne a sebetsa mining wa Harmony empa ga ke mo kopa idea ra o ne a sebetsa ka passporoto jwale ba passporoto le bona le nka nomoro ya passporoto le shebe bothata kapa e sebetsa jwang
3: sebata e re kodumedise le ba mamedica kakaretso le ba passporoto ra ba patala sebata bona ba tshwanetse ba ikopanye le ofisi gaufi le bona ba ye le passport ya ntate mola ba fitlhe ba tlhalose gore ntate o saile rona re le lefapha re tla tswela pele ka claim eo re etsetsa ntate temporary ID e tla kena mo di-systemong tsa rona re tswele pele re process claim eo re mo patale kapa re ba patale bao e leng di-beneficiaries
0: bao e leng di-beneficiary kore jwale ngwana tshwanetse a etse jwang a ye kae
3: a ye di-officing tse gaufinyana le ena tsa lefapha la basebetsi sbat
0: eke
3: a tle le passport eo ya ntate le death certificate ha e le gore ke ena ngwana a qualifyang ke ena a tla apply ha e le gore mme wa gae o santsana phela o tla mme a tshwere le marriage certificate
0: o jwale ngwana ena tshwanetse passport ena ntate a e tshware ga re ntate o tlhokagetse a ba bolelele gore ke ena passporoto ntate o tlhokagetse na jwalo ba tla botsa dipotsoge mono dikantoro mma o ya phela eng jwalo
3: ka otlolowa sebata jwalo fela
0: o le a tshwere passporoto ga a ne a sebetsa ka mona UIF ya mokenya
3: ya mokenya ya mopatala sebata
0: o iqetile ntate wa ka ke gola re ngwane eno o mametse gona jwale mme o tla etsa o ya ka moo o mo tlhaloseditseng ka teng ke a leboa ntate Bolofo
3: aro le westbat
0: ke a leboa ai mo mamedi re senye nako ga re no senye nako re qetile jwale ba tla o botsae ngwana ka ka mme wa gago ka bana beno ba botse rona ba kae ba teng go e tsala jwang ba batla o tseba dintho tseno go ba nako nngwe tšhelete e se toutu jwang tšhelete se toutu gampe ya golo motho phea ngwanabo a le mone nna nkile ka tsama mona ka ditšhelete tsane tsa mafatshe batho ba ne ba patalwa tsa mafatshe motho o bitsetsa ka thoko ntate bebutlwe wa tshware ngwanenwa a se ngwana wa ntate wa ka pele ntate a tlhokala o la mpolelela gore yeno a se ngwana ntate wa ka ntate wa e kwao kaekaekaekae wa tshware ke nna fela jwala ke batle o mo tlosa botlhoko ke ka o kereng tšhelete nampe e tle go nna ke tla bona na ke mofa wang empa lona le sekela mmotsa le thole fela ke tšhelete eo ke tshelete yeo a tlodi tlodi samana bona ire bo 400,000 500,000 ai ai ai o pia ngwana bo batswetswile ara tswang tate pila hlokalo la mpitsa ke lemong ha ke no le bala man a mpotetsa ka bona ka murantlo ara mura mura ya mona yo ya mona yo ya mona yo ale batanyana yo o ke rompona nna ke hula le batalwalo ya mona batalela ha e ka re lefielo la hoseng ha aswaka akusirina maula kopana le ntata ka o sa tsholola re ona letswa ke mofu mofu ntatae a bua le shano lena ena a tsholwalo le mi la ntse le potela le khutlela morao jalo ka lagho ntse le potela le mi lena le khutla qoqothong jalo ka lagho o shebile snogo no motho motho re tlo buisana le ntate molapisi ka jeno o a geng re tlo buisana le yena ka jeno o ka mona ka northwest kona teng ka bona ke na tshwereng cocktail yei he cocktail na ye yela ntate dumela hle moetapele dumela ntate molapisi
4: dumela ntate tshiso motaung re ko dumedisa dumedisa le ba mamedi lapeng le hohle mo le sedia sen official landing
0: ke le bo ho lo ntate molapisi ai mona re bile le wena ha re le ka mane ka Nazareth ke mandre le mom ai u itsile mona mra molapisi ho lo motho ai ye
4: wa sa ho pula
0: a ke le bale a ke le bale ntate molapisi tlo ka o tswere cocktail ka mona ka northwest bo kone bo phirima ha re ke re shebe wena ho ye mjwang di maspala tsa ha di jwang na ke tsedi ntsa di maspala tsena le mathata tse di ntsa di maspala tse sa fumanang tšhelete
4: ke nnete ntate motaung re na le dimaspale di ka nna mmalwa tse e leng gore national treasury e bontshitse gore ba tla withholder kana ba tshware tšhelete ya bone re na le maspale wa Madibeng re na le maspale wa Thekeng re na le maspale wa district wa Ngaka Modiri Molema le Mahikeng re na le maspale wa Tswaing re na le maspale wa sedika sa rona sa Segomotse re na le Naledi re na le Mamusa City of Matlosane Makwasi Hill le JB Max mmebe re na le ditsobotlhe e leng gore national government ke yone intervenileng ke yone e tsamaisang maspale o so tse ke dimaspale tse e leng gore national treasury e bontshitse gore ba ikemisetsa go invoka se re bitsang gore ke section 216 ya constitution ya gore ba seke ba romela madi a dimaspale tse ka gore ga di comply kana ga ba latele melao e e rileng ya tsamaiso ya ditšhelete
0: jwale mpolelele ntate molapisi le etsang lona he jwalo ka lefapha la cocta province mona ke gona mona northwest lona le ba thusa jwang
4: ntate thuso re lekile gore re intervene ka go fa support-o mo dimaspaleng tse support-o e re fang bone ke gore ne re assista ka gore re assesse di-npeg tsa dimaspale le go assessa gore the UIF and W registers le expenditure report di nna teng ne re di support-a ka go analyze le go investigate gore di-accounting officers e leng bone batsamaisi ba dimaspale ba alaena le section 32 ya Municipal Finance Management Act ra monitora mme se ga ra se simolola gone anong re ntse re support-a dimaspale tsa rona re tshwara dikopano le bone gape re ile ra facilitate di-meeting le bao ba e leng gore dimaspale di a ba kolota jalo ka Eskom Board Water Board le other strategic creditors go negotiate gore dimaspale tse di tenye mo tirisong or ba develope se re bitsang gore ke payment plan or arrangement ba itlame ba bue gore ba go patala jwang madi a ba kolotang this third party. Message and khape se lendra se re se dirang ke go netefatsa fela gore a se di master le fela tse leng gore di a kolotiwa ne madi a teng a withholding gona le tseo tse leng gore mafapha a bo sechaba mafapha a province
0: ntate mla pisi tswara hanyane fela hanyane fela hanyane
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: Wa ntate mola pisi ke lebo a holo jwalo ka re tlo qetela ditabeng tsena hona le motho mo mona o ngotse o re ntate motaung a ko bue le meeta pele mono re e ka mafapana a magolo a di province e ka ba province e nngwe le nngwe ka Africa borwa a tshaba ho nka mehato ha di masipala di sa sebedisi tšhelete hantle ha di masipala di sa etse ho ya ka mo treasury e batlang ka teng batho bana ba baholo ba o kametseng dimasepala tsena he ha banke bohato gore ba time molona le pele treasury e kena o tsho jwalo ntate motho yone ya botsang mono gore ke eng le sa time molona le pele treasury e kena e hana ka ditšhelete
4: no ntate thuso nka netefatsa gore re thusa dimasepale tsa rona go ka tila yone kgang ena ene ga se boammaaruri ba gore ga re nke mehato re setse re kopane le dimasepale tse e leng gore di affected jaanong ka gore masepale e le another sphere of government ba batla a tight monitoring ba na le go defaulta fela le ga ba dirile ditumelano le bo Eskom le di-water board jwalo-jwalo o tlo fitlhela le gore mo gongwe ba skipa And they have a skip, but it means they are defaulting on the arrangement by delay. Mera intervene. Nka go bolella gore we have intervened ko masipala tswana le Kagisano Moloko le ko Mamusa ka section 1918 mo MEC ya fanang ka di-directives mo teng. Mo go teng go na le manyofonyofo mo teng MEC o intervenile ko dimasipaleng di tswana le Madibeng. Ka section 106 o masipala tswana le tswaya masipala tswana le city of matlosane gona di investigation report tse leng gore di dire ebile re di kenya tirisong o bona batho ba ntse ba tlhagelela kana ba ditswa gote ba tlo go ikarabelela ba tlhagelela e dako scopa is because of intervention e re dirile so ra intervene se ke se tlhalosang ke gore at times dimasepale di a default and then itswaya go batla gore re dule re nne very tight mo go bone now a se dimasepale fela tse e leng gore di a kolota provincial government national government and other organs of state le tsone di kolota dimasepale se se dira gore dimasepale di seke di a kgona gore ba collect-e revenue ya bone ga e le gore re bua fela ka dimasepale ga di kolota be re intervene ma re be re sa intervene a provincial department or national ga re letse batho ba rona se se siameng so re ka tsona go re balance se mwe as equitable share e we ha di masipale di kolota di third party jaanong re tshwanetse gore dumelane ke kgang e leng gore ra e buisanela le mokhuduthamaga mosenogi wa tsa matlotlo gore a re patale re tseye madi ra a withholding or a re intense re kgone go patala dimasepale ka madi a leng gore a kolotiwa ke di-different departments we are also facilitating engagement le dimasepale le ba ba kolotang gore a dumelaneng gore masipala o tsetsa plan mme o tla lefa madi a ra kolotang ka kgwedi o mo dikgweding tse pedi mme o tla lefa yana yaanong intervention ya national treasury it's a temporary thing le ga re amogela ra itse gore temporary ma re tshwanetse gore re itile gore se ya diragala because ga re tlogela e diragala service but ga ba kry-e di-service and all that but also we must be very frank we must be very decisive and hold bao ba e leng gore ba tlile ba ikarabela go tsamaisa matlhole re ba hold accountable le bone re ba botse gore go fitlhe yang re nne mo seemong se re leng mo go sone le le teng le le baeteledipele le le batsamaisi
0: ntate molapisi ke a leboa le ka moso ka nako tsotlhe re o tlhoka o ya bua ntate wa ka le ka ngwe lokisa hle ntate mathatana a leng dimasepaleng tsena tsa rona mo treasury itseng re tshwara tšhelete tsa lona banna ga re lefe tšhelete na o fitlhela le re bontsha gore le tlo etsa jwang a ke le gate ntate molapisi le gate tle e utlwisa botlhoko nthwena gore masepaleng tsa rona e ba rona batho ba kojwana dimagetleng ba fumanang bothata jwalo bane service delivery ga itle jwale mmuso o tshwere tšhelete gatang gatang ntate molapitse re ya kopa
4: re tla dira jalo ke utlwile ntate thuso
0: ke a leboa ntate mme re lebela mosebetsi wa lona le ntse le kena le dithusa dimasepala tsena ga le bona gore motho a mamele molapisi o tlile ka mante a molapisi a tla ka la boraro a tla ka la bone empa motheno ga a mamele ntate le nke bogato re a leboa momamedi ntho ena e utlwisa botlhoko haholo ya dimasepala tsa rona e utlwisa botlhoko bona gobane ona dimasepale mona o fumana gore jwale batho ba sebeditseng nako e telele ga nako ya pension ya bona e se e fitlhile masepala ga e na le tšhelete ya gore e ka fa motho ona tšhelete tsa e tsa dipension fumana masepala tšhelete e letse gore a ka fana ka pension motho a sebeditse 40 years 41 years 42 years go na le mme ntse re tshwere taba ya gae le ena mona o sebeditse masepaleng ono 41 years o dutse gae a fumana la e le sente e putswa ba fumana la e le sente ntsho ke rata go kopa batho ba borona ba batsho ke a ba kopa ke a le kopa tšhaba sa rantsho goba mona ke a setsa ngwana mothe motsho ke a le kopa tšhaba sa rantsho ga re se ke ra iphokantle merabe menge re shebile re bonang he bona ke ba ke bao batho ba bona ba thole dipension ba ne ba itse ba tla etsa tjena ba etse tjena ke bao bona ke bao go botlhoko bane motho ona o sebeditse bo 40 years 37 years a se ka fumana pension ya gae hei ntho eno e botlhoko e botla pelo mme ke rata go kopa ya kenang ke rata go kopa motho ya kenang mosebetsing gona jwa ngwaneso e nkile ka bua ntho e nngwe mona mo mamedimong a re e mtaungwe se ka ntshosa ka botsa kare wena ga o re o na le tšhelete mosebetsi mo o sebetsang teng gale o sebetsa o na le tšhelete o e bone na o e bone tšhelete eo na motlhang o tswa mosebetsing a baka rao company ena e tshonne ga ona tšhelete a o ne o fumane e ngwana mme e ya go botlhwa o ithute go botlhwa shebe mesebetsi ya botlhwa kokonyana e teng e kananyana ngwaneso e ipehele wena ka bowena o ne o ipehele ka bone e tle ra o fitlha mathata a karengana mo jwale re lwanang le dimasepala tsena gore gobaneng le saka la kenya tšhelete ya di-third party go ile a e tsala eng e re ka nako eno ntse o sokola o sukodisana le masepala e be e le gore go na le dijo ka tlong go na le dijo ka tlong bana ba ja gana ke ma ntate mongwe ileng a tlhokagala sa tswa ke masepaleng ofe ntate o ile a ba a tlhokagala a so fumane tšhelete ya gae a sebeditse bo 38 years sebeditse bo 38 years lemo tse masome mararo le metso e robedi jale dimasepala le tsona di bedi motaung e tla tswa kae tšhelete batho bao re ba sebeletsang ba sa patale masepaleng ba sa patale ba sa patale di masipaleng ditshebeletso eng ke metsi eng ha ba patala ha hore ke motlakase ba ba tla hore motlakase wa utsuwa ka mona hore jwa le bona ditlamorao di ba jwang bona ho ba jwang ho sireletsa masipaleng mona se papadi mo mamedi a se papadi a holo jwang ha batho ba sa patale ha holo jwang ha batho ba sa patale ditshebeletso o ke kwa utlwa Orania man masipala wa Orania olla ke kwa utlwa Orania mo masipala wa teng olla hore ha hona eng ha hona eng bothata bo leng teng makeišeng a rora tlameha o bua nnete ha re patale ditshebeletso re ya dikolota re dipatale ditshebeletso le ba kgonang go patala ha ba patale di masipala di kolota metsi a re wanwan letsatsi le letsatsi a re flashang ka ona letsatsi le letsatsi re se ke ra patala metsi a re se ke ra patala di masipala ntse ding tso sebediswa mabaget batho bana ba sebetsa mabaget mona ba be ba kule na kongwe empa ile re motho o batla re yena le baget lae le ntshuwe mane ditshila tsae di ntshuwe mane o be te motho a ntshang ditshila tsae a ile o dilahla Impata me o patala maspala abe a sa batle o patala maspala o re ditshilatse o tsa hae he muthi yena a dulanga dilata mehlaena a patalo kae medical aid wa o patalo kae ho bana ko nngwe skepsele o ile lata ditshila tsa motho a kulang ha a fitla mono a nka ditshilatsena o fumana tshwaetso tlamea o yanga keng maspala

bagete la hao a motho eno a tswa lata le bagete jarting ya hao a nkile ditshila tsa hao tse wena o di tshaba no rudule ka tsona ditshila tse a tle motho ka trekere skepsele ntate a nke le bagete le naitse empa o tla mea ro patale tshebeletso yona yo wona matso ano a nkang le bagete leno le mokudisang ha o batle How about? Me haribua, batho ba kwata, batho ba utlwa bohloko. How about? Ha re a sheba ka ntle o fumana skotlolo sa DSTV ke sena sting. Skotlolo sona sting DSTV ke ena iteng wa di shebella dinthotse. Ke sono ka bontate bana le bo mme ba nka mabaget ke sono ka bo mme le bontate bana ba hlwekisang ba nka ditshila tsetswa mmeleng ya rona e be lo ha o patale le ha ile sente gore ha e fitlile o fihla ntweo gore motho ona tsatsileng o tla kula ha ka hlokala mo masipala ha ona tshelete ya ya pension bana ba e ba sala ba le jwa Tshwantse ke rina hane batho ba batso. Tshwantse ke rina hane batho ba batso. Tshwantse na kongwe ko fitla o dule ha ha o ka tlung o le mong ha motho na qeta ho ka le bagete a qeta ho kenyetsa le bagete le hlwekileng. O ipotso re na ba nna ne ke tla gona na. Di masipala dikolota metsi. Di masipala dikolota motlakase. Di masipala dikolota batho ba sebetsa mo di masipala dikolota ing di masipala dikolota hona masipala dikolo and then we enna e makatsa re gona rena le dikarabo rena le dikarabo tsa dinthotseo rena le dikarabo rena le dikarabo tsa dinthotseo rena le dikarabo tsa dinthotseo Na kong wa kiretseng dintho tse ordentle ke tshaba tsetsetso. Kiretseng dintho tse ordentle. E motho re ntate mtaung na ke no patala. Suriti fita ha ka mona iyangha. E mong are na ke no patala. Metsi a matha ka mona ho etsala. Na ke no etsa tjene. Hulukile ngwana mme. Ke a di utlwa tse ka ofela. Re tlameha hore re shebe le rona re itshebe. Le bona bana ba di maspaleng. Le lona ba tsamaisi ba di maspala. Lona ba tshwereng di maspala. A ke letse mosebetsi o motle o ordentle. Mo na le di pothole tsa mang le lokwala di pothole. Mo na le mbothata ba suritsi tsa mayang le lo sebetsana le suritsi eno. Le se ke la kgetha di-company tseo e leng tsa lona tse sa tsebeng le ho tseba ka suritse tse hlolang le ho hlwekisa. Ke a leboha. Ke ema hona teng mona. Ntho ena ya batho ba bo rona ba suspects ke ba fumana ditjhelete tsa bona tsa di-pension di-masipaleng nna e ntshware hantle ka nnete. Ba tla mona ba lla o fumane mme a lla ho na le mme a neng a le teng mona a bile a thothomela matswai a hloleha le ho ngola 41 years a sebeditse masipaleng ha so fumane tjhelete ya hae.

0: Ya ba pina monate koko pina monate ke soul culture eh? Yeah, yeah. Retroy ma benkele ngona jolo ba tla ba bina ha monate nate nate. Di maspala ke a le kopa di maspala ka ofela. Patalan le di third party tsa batho. Nka ngchelete eo ya di third party le tlamile ngwe patala le di patala. Ha o ska ba palwa ka batho. Patalan le di third party. Batho ba ngala tsena ba hana o patala. Ho ba chelete ena a isebetse hantle. Patalan le di third party tsa batho man. Ka kopo e kholo hona jwale motho motle re tla ya mabenkeleng ke tlo bua le mme Manthati Mokoena. Mme Manthati, dumela mme waka.
1: Dumela ntate Thuso.
0: Tshwara hanyane fela ke ya mabenkeleng o se ke wa lahla mohala kgaitsedi hanyane fela hanyane.
2: Wa batseba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toaster abo nkare ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butlehle mona mzantsi re na le sunbake di-slice tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka ofela ga rona mme ka sunbake motho ye mongwe le mongwe o fumana tatso ya bophelo bo monate.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ha go le jwalo ga se hangata ba buang ka bana ba bona.
4: Ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshitlhile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo ena ke nako ya go bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za.
0: Asemoya motlhemotlheno gona jale ke na le mme Manthati Mokoena ke kwena mphatlhalatsane na ledi ya meso ke na ledi ya meso ela Manthati dumela ka bitso le monate ya kana la basotho o phetsa ntle Manthati
1: a ke phetsa ntate Thuso Motaung
0: ke a leboa tlhe mme ke motlotlo ga o le gore ka jeno be ke bua le wena ke motlotlo ke ne ke sa tsebe gore ka tsatsi le leng ke tla bua le mme Manthati wa Mokoena mme wa sebapadi se ratwang gagolo se ratwang ke lefatshe e ba mmitsang presidente ya ma 2000 o mmitsa mang moragao ga o moheletsa fela lapeng mo oh, how be that table? What a papa talk on or rebu and munna? I can't tell you.
1: Hey,
0: and the
1: chief.
0: Kalebo wa mme rula ka letsa ka tlhalo mahlonono ka moreno a hao ye o modimo wa mofileng talente e kana ya bolo bona le mose ona jwale ke mo ba matla le mona bo Orlando Pirates ba pala hantle a holo moshimane motle ngwane motle moshimane eno wa hao eno a tebo moshimane eno wa hao ke utlwa ba re a o ikgodiseditse yena wena o le mongwa wa hodisa bona na ba motho a ntwetsa ntaba tseo ntwetsa tsona. Ah, pepi. El tabam man, el tanta ka di fan tsena. Tetri ke Bethlehem mo.
1: Ke
0: bohlokombe ne ke le teacher Bethlehem. Ntshwarele mme. He bana bana ba bapala mbolo ba bangata bana. E se mofukeng, ntshwarele nna jwa le ke o mofukeng. A tike tswantse ke bua ka Tebo Mokoena wa Bethlehem mo ntate Thuso ne le teacher teng. E ba bangata bana bana man. Ai, le bangata lona man. Le kopanya ntate Thuso hlo. He mme, a ko ntwetse. Le dula kae ka Bethlehem ka mo wena?
1: Mamkwin.
0: Oh, le dula ka lo. So heba. Tebo. Tsebo e kana ya bolo. Hansa hula. Na no bona re ngwana o tla fihla. Mo ba tsho bo Sundowns aba ba palle national team.
1: Eh, ntate tso ha ja to khasha na tsika mahawo mo. A se ka go sala ba ha e mara go kwa khulong ya ha e ne le mo ame tsale a ka mo ba ka bolo ha ho lo la na to sekolo ka se ke ha no ka bona ka pele ka mona se khemile o ga maji aba u je ka mama ma ke to train le mara ke tsa ke tsa ntse ke ga maji
0: di eta tsena wa di bona di fedi la o di politshitse di tla di le putswa.
1: Ditla
0: nan tatate bona ba pala bolo o ke mo o futse mam tshane no bana ba pala ngantle ya kana
1: ke te bo da ke tshuso futse ntate o futse mme wa ha nda to ha e no ba pala ke tsa ke se di tsa se tsa le heleng ke nna le ba pala le di soka ba pa netball
0: Ah, e man tati tloa. No ba pala lady soccer mo le netball.
1: E tati tshitiniki.
0: Ba thung, kuri ngwana anka ka mona hape.
1: Eh, e tati tshitiniki.
0: Ka le mpolelle mona, ha ngwana wa sa tsebala hakana kana kana man tati a tsebala hakana. Le fatse lena le motseba ka ofe, le motse le fatse le. O motshwara jwa ntse o motshwara jwa loka ngwana ka pa e se ile le ke khlase ya thube
1: a ntse ke tsho nna nna khlase nna ngwana ka ke ngwana
0: ya
1: ke mo hudi se se jwa re ene ntse ho la ka ntse yo wa tsa mama ke mama nda te tsho ke tsa te tsho abuti
0: kampo o mo hudi se tse ka tlompo
1: eh ntse te tsho
0: a go njwetse mona ha le dembetlem mo a wetetse a tlile hai ho ba joang hai mono ho yetsala eng metswalle batho a go nqoqela hanyane fela mogotsi
1: yo le tshabole ba nga hai nda ke tshisa ke tsedi a ke se ba le hai hanteng ke ke nya ta pe ho tla diwa ka tlung ba halwa ne ba tlatsa go ho tla ba tshitse tshitse fela nda ke tshisa e ba le tshabole le nne matla ke mata ene o tsatlhola ngwana ka ntsa ditse a tsadiya le jwalo
0: metswalle ya haye ya Bethlehem hona le metswalle e o a hotseng le yona ba ile mba motseba gore ba etsa jwang ha le ding na ba tla mo ho etsa la jwang
1: ke ke tshisa ba ya tla mokgosi wa he a hotseng yena ho go sekolo ana ke na le yena sekolo ke katlego kwa tle o mollong
0: ei
1: o ipasa sekolo e mong ke bongane Bongani bona he ha ke tsiba ka ba ba ntse ba ba ho e ke. Aya tsa ntse ke tshutla ke wa di tsiba ba ya tla hae ba nna ke go bona.
0: Ba tle ba tlo dula le yena ba qoqe le yena.
1: Eh ntse ke tshutla. Ha ke tshine tswa le ha le ba le matswa.
0: A le ba le motswa. Ere ke botse potso ena. Jwalo ka ha a sebetsa kwana Pretoria na kwa ya o tswa ha le hae o tswa na koma.
1: Ke
0: ka mo tsena ka ha ya training. Ha re
1: ha
0: ya tsena ke tsa re 6 o tsa go atlo a tebo. Ho tswa mona a ka ile matha hanyane. E ya ka yo matha. E mirwa ha re o tsoko mitsa bo. A itse jwalo. A re a le bo. A itse jwalo. A sebetse ka ngwetse se ile teng
1: e ngwetse ke ntse ke tshwere
0: mantati e wa tsamo na tlo mantati e mkhotsi yaka
1: ona ke ke tshwere ha ke se ke ntse ke tsholo se ke ntse ke tsora ha ke le rumo
0: o le rumo sa le teng
1: e ntse ke tshwere
0: jalo wa pepa jalo ho monate o wa pepa bona na le mkokotlo mmone
1: nne ke nda ke tsa sa re ke le luke a palanta to a ya sa le mo ba tsiela
0: a mantati o tswa mantati ro la ka letsa ka tla o le mahlo nolo lentate re la ka letsa le yena mushanenwa ka tla o le mahlo nono modimo wa moetse hantle abapale abafile dilemong tsena tsa bo Ronaldo tsa bo 40 years tsa bo 41 years obane o itlokometse hlokometse mmelo wa haye o a hlompha o na le lerato ebile o rata le papadi yena ya haye ya bolo ha o re ho yena ha o mmitsa o re papa o etsa jwa nna o ya thubethube hanyana o etsa jwa
1: e nda ke tshutso wa thabo wa thabo o thaba ha ho lufela
0: e ya hle
1: e nda ke tshutso wa hanka ga papa ke na tshina go ke sa ma le ba tsho ha ba mmutse ba ha o ke bole ka sho kontlo papa ga jo ke papa mmwa
0: e ya hle e
1: ba ha bo ke na ke nda ke tshutso ya le kana ka se mo tebo mo tebo le nyana ho nna So tsama ga man, a se o tsho ha o a ba a ke mo ka mama. I jala hele ga di tante mama. Mama.
0: Aibo.
1: Ei.
0: A di tante ka ho. O re a le boa. Re a le boa re ibe bohlokong Bethlehem ina le se bapadi se jwa. Ko re Bethlehem le hlonono ka di bapadi tsa bolo tse bapetseng mona professional ngile hlonono ha holo Bethlehem jwa le tebo wena o phamise le bitso la Bethlehem hona ho ba nikienwa ka makgetho jwa le mushana o tsabapala bo Mose o Sundowns o bapala bo Africa aba tsa my happy a ile o bapala Mose re molakaletsa ka tlo le mahlonono le ho ntate hle o tlo o re lebuela holo re ke mona re gonne o bua le wena ka jeno re re ho wena modimo a letse hantla ba balle le bana bana ba hao a ba hudise me kana go tsohle ba holele tsabong ya modimo go ba ke mona ore le batho ba kereke le batho ba rata modimo ha ba holele tsabong ya ntate modimo
1: e ya ntate tshe ma ga ntate wa teng ntate tshe so tsa ka ye so ka itse na ntate
0: ne o la hlokahala monna mhulu
1: e ya ntate tshe so o go tsitse ke ntate wa ka
0: ke ntate molai
1: ee ntate wa ka le na sa hloka ye dina ke ke wa ka la tsena le Sundowns ke nna ntate ke a hloka ha le si passport ke Sundowns le si passport
0: ha ba na kwina so o jwa una soka a mmona ba para o hloka etse hang fela te bo a qeta hlopha dintho monna moholo modimo wa mmitsa
1: a ka ta ho tsena fela ba di pampiri fa tsike ke ena na mo tsena man ba passport ba ne ba tshile hai ha ne ba tlo mo batla
0: eh
1: ye nna ke te mulo hai ana mo tsene ya ne le ntho tso hle ho mwanaka ka pese ka go ya bo hlokwa ha ho le bophelong ba
0: ntate ya o tswala
1: ntate ya tswala ntate tshe
0: a ho di setsa moshanya ne no ye o ka jeno le fatse le buang ka yena
1: yo ntate tshe ke re ke mo tlo ka ntate ka le ma go beteng ne ke ntate tshe
0: bana ibe mona mohulu la reng ho ngwana ha ngwana a itswere hantle ha kana a hlompa ibe ba nna mantsu ya mona mohulu ne le a feng ho tebo e
1: tsetse tshutso ntate o na rata ho jota tebo hore ngwana ka hore o khone hore o tswelele bophelo hlompa bana ka ke tsareng a rata le bontate ba baholo ho yena e tsala ba pa ba tswa ba ho lule a nna ba pala ka tafuleng ka mane ke ntse ke tshitse ke tsa betle mo itse ka tafuleng
0: eh
1: nna ke ntse ke ha tswa di TV a tsala pala mapukung o na pota o tla tshwara ntate wa ka sa di tsile je mane a yo tshwara la tsuru ke ntse ka ngwana ke tla ka tla mantsi a ngwana ka ya ho yena talente e a isa ho a go tshwara jwalo a go tshwara jwalo fela yo isa ho le na talente
0: mme bona e mo beile kae ka o mamela
1: ee ntate tshitso ho jwang
0: ah mantate ka lebitso le monnate la Sesotho mokwene motle re a leboa jwale ha bo teboo ke teboo ke a o buti o na le bo ausi o na le jwalo jwalo
1: a ntate tshitso ka ha bo ntate wa hae
0: wena baneng ba hao ke teboo fela
1: a ke yena fela le jwalo
0: ke tebu fela papa
1: ke papa wa ka fela o tsalo fela
0: ha re hulele mshano ra ba fihle kwa no bo 40 years antse a bapala
1: ke a lebona
0: ntate tshe mantati ke a lebo hle ke lebo a holo tsa tsileng ha ke le Bethlehem mono ke batla futa ke tlo tshwara mshano nwa ka letso ke mmona fela ke le di stadium mmona a bapala ke mmone le di television mmona na kwe nngwe fela ke le motla etsa hala hore a ba le tente bo ke re monna phamisa lebitso lena la bakwena phamisa lebitso lena la bakwena phamisa lebitso la monna moholo monna sebetsa ka thata kele bo mantati
1: nna le dilente
0: tshe danki ei mumamidi batho bana ba bangata bana ke batle ke lahlea ne se ke lahleile man two some ta uno lahlea go ba nengwe lahlea ka lo ke thabo ina ya ka rone ke re ke o surprise ka mme kwa no mona gore go betse ka surprise ke ne ke bua le mme wa tebo mokwena Bethlehem o tla hore o mmitsa papa a re ke ngwana ka a le momfela o di sitswe ke ntate moholo wa hae ntate wa mme wa hae a mo hudisa fela ntwe e botlang fela pelo ka hanyane ke mona mona molo a qeta o motekenela mano super sport modimo wa mohopola ya ba ha sa bona menya buketso ya tebogo tebogo mona rolo ka letsa ka tla le mahlono no boy sebetsa ka thata o hlomphe hlokomelele mme wa hao mushimane hlokomelele mme wa hao ka tswa re o mametso na jwa le re no la o bolela re ke tlo bua le ntate thuso motaung mo hlokomele mma wa ngwanaka hlokomelo mo rata mo hlokomele ha holo mo hlokomele ibe lihi ho wena mona ibe lihi mo hlokomele ha re le thapelong o e mmoho le yena o tso o mono mo le ding ke di thapelo tsa meno ha wena mo hlokomele mo rata ha holo o mo tefise mantate mo tefise ke le bua

0: Bongi bongani ka mo dumelang dumelang sing sa tref mo le bontu meng ka tmo le pare sentana le lona ke re ke manta ke manta ha re thelle mo ya hore nya botshelela ke le boha sebetsang ha monate hleng le ya ratwa
1: helalo helalo helawe helawe tabo le lebu le bongani jana ga ta hleng bana be sentse ntse ke dutse radio ke tlo mamela till 6 o'clock le be le tswa le ya hae ke la rata la utlwa ke nna dikele di mula ka mona ka botshabelo ke le mametse ka 87.8 wa bata o wa bata tango
2: dumelang dumelang TLB dumelang bana ba rona o galegile metse 3-6 re ka o fela and o se bo goditse ya me BR Smith thank you
3: Identified. Reatel. Revolutivo.

0: Dumelang bamamedi ba Lesedi FM. Ya bua mona ke sibini se seholo sa botshabelo Farmboy. O mametse Thabo le Lebo ho re athella afternoon drive. E tshisang tukutu.
1: A ya tuk. Ai tuki fela. Tuka tukutu. Hello number 7.
2: Hi Tibla.
1: Kisha. Happy Monday
2: Tibla. Happy Monday.
1: Ma fela be ka be joang?
2: Ma fela be ke a yo ana le besa.
1: Ana le besa
2: hantle twaka.
1: O tsira ntle Freestarter.
2: Ah, o no le hantle tsa bona le mona. Fa no bata wa bata.
1: Na.
2: Wa bata ga itse.
1: Go tla le voice note mme re wa bata.
2: Ah, no bata. Ah, o no bata ga botloko hampe Freestarter ma felong ana fitla be ke fela he ga sebetse hantle.
1: A ga le ba ka netla le sebetse hantle ka
2: nne.
1: A ntudi tsa mele monate, mme na o mi mufukeng, mme wa re le mufukeng re le buile. Ba Sharpeville o re le buile a go lefela maobane Everton ne di tuka malakabe ne di jafatse Sunday session re a leboa weekend le leje
2: ne le nnae
1: ga di jwa
2: ne ga le boagetse le motho o sebetsa etse hantle mme ha mmadi ga tshepa le wena gore mafelo a gago ba ke a tsamaile ga monna jana ke ka o leng teng kwana gana jwale mme ga le wena gore nyane ya botshelela ke beke o qetela ena ya FIFA World Cup
1: ke beke o qetela dipapadi tsa mogopolo fatshe mme re sentse re bona gore moya o fokela kae chee
2: Ee fela ke e ke na le maikutlo a fapaneng empa he ho sentse bona la gaitse diaka jolo ka ha re se re le boemo bona bo re leng ho bona ka sonta re tla be re tseba gore ke bomang di world champions tsa FIFA World Cup jolo ke a tseba he mo me di o kanete o ntso o ilatela le wena o ntso o ilatela empa taba ena ha ya qala hana jwalo wa tsebe ke thoga le ntwena
1: le pa botsa mo pa tsa FIFA di tagile selo mo sa skete magolo robong mashume a mararo 1930
2: ka 1930 ine ile di 13
1: ine le ka jene ine le ka jene
2: ka 1930 ile di 13 ke ha World Cup e qala make a hopola papadi eo ine le dipakeng tsa France le Mexico
1: mme se papadi sa France Lucien Laurent a kora ntlha ya pele ya dipapadi tsa mohopo le fatshe Lucien Laurent ke se papadi sa pele history le fatshe ka bophara sa o kora ntlha ya pele dipapadi tsa mohopo le fatshe ka jeno se re mo sa skile magolo re bo mashoma mararo
2: Me Frances le monsene mo babedi le a hapa jwalo papadi ka dintlha tsenne ho ile nngwe ba hlola ba lo Mexico ba e paputla ba e tapurela ba e bona
1: Yo I know Yo lo sotse ba hemo ma medidi papadi tsena tsa mo hopola fatse tsenze ng di thabetse di shebelletse di ne di tlale ka jeno ka di 13 tsa July 1950.
2: Ntwa khale.
1: 1950.
2: Ntwa khale. Ntwa khale
1: ngwana.
2: E ipotsa rona o no tsala mihlenyeo. Pele
1: o dipapa tsa mo pola fatse.
2: Ja ipotsa tsa.

0: ke ntibela tsa holo thomlanda na zingi the rose le rita em go se king ga twa ke thabo ene ba re mizwa
1: miswa amara bo zugo zo bezwa
0: ga se wa a tsa wa re ke la bona dance ha kana
1: ye na ga dance ke jena hem kwa
0: nga wa ga tpi
1: ga dance
0: dati
1: Ah,
0: I'm not done.
1: I don't know. Ah, yeah. Emashoma marado fela metsetsi ka mara hora ya boraro ke manta hawa hashtag
0: friendship monday me hage jeno ho friendship monday mo medi re bua ka chefu re bua ka poison re bua ka ntwe o qetang setswaleng and now ke re wa iphumana le motswalle wa chefu go ke chefu ke ntwa hai tabaka o pula mtho mo medi mo re ke mosenene
1: mosenene
0: o tla fela a kenye chefu e be dinthodi a fetuwa
1: now ke le wa iphumana o le setswaleng ka pa o setswale ka pa o sa tswa hlokomela o mara tswale sene se ke leng ka go so motho eno o bo chefu nyana o bo chefu nyana ntweng le ngwae amang ya gawa ya tlhabela ya sinyeya ya bola
0: we tshisa ka chefu ena e tshwereng
1: ho betla ho batla kitswe
0: ho ba ke chefu
1: me ha o qeta o tswa o iphuma ntho di tsamaile jwang
0: fa hona o latswa na o tsona a tshwara tang chefu o ntso mmona ke chefu fela o ntso tsola pele o dula mo so le ba mo mere o kile wa ba boemo mbo jwa lwa ba le motswalle le chefu
1: bo pelo mba hao
0: chefu yena ya sale chefu
1: o tsona le ba tsa tsabeng o tshokuwa ke mtlakase motswalla sa tsabeng go age ya go tswaga thapo ine ya mtlakase wena a ke tswaga thweda
0: e se mo lena matsena
1: e le tshouke
0: le tshembo le dinama
1: ha e gata o le tshouka o ntsolla ka ene motswalla bona o ntshokisetsa ga wena o tlalla ge e pele ge tshebengwe
0: re bua ka ntwe jwa
1: ya
0: re bua ka mots

0: imali
1: fela ntso motshwarela o motshwarela o motshwarela o motshwarela
0: e mo bua ka wena o tlatsa tlatsa
1: o
0: ja o jala jala o re yo aha
1: o no ga mhlomo tla change
0: tsho
1: ke bua ka chief poison danger gefa
0: ah ntate
1: o solate eng ka ntle ka mona lengotswe kotsi danger gefarle kana ko wena ko wena ko wena o tsama le box la green box ha go ba motho wa nna o gona jwa ngo tsa ba le mthakotsi tshe antse nga mo bua hampe mo ba ne mane mo ne re emiti o fumane le wena le ena o ko wena le ena
0: o tsheha go bo hleise le iro le le morao ke re ba njwa le wena ntho
1: ke ba le motswala le jwa poison
2: 086-000-3084 kapa 079-758-5066 ke dinomoro tsa rona tsa mohala momedi tse botla go tshwara go tsona go fepa le ya gago metsetsong e le shebele metse motlhalo pele re fitlha goreng ya bone fela ga jale ga go utlwa motswalle wa rona bongane gore o tshwaretseng
1: ka senangchefu
3: a tsa dipapadi go riatella le bongane tshabalala
4: All of us all in kaofela tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ya FIFA 2026 ya phela ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamele di alemoeng tsa SABC o be o streame ho SABC Plus dumela mamadi wa tshebeletso ya lesedi bana beso ke lebile haholo mamadi tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwano ho re ya thella ha re ditale ka tsa papadi ya tennis ho na le mpudi ya mo tsha basading tlhodisanong ya Wimbledon milibizo la haike Linda Noskova ya dilemo tse mashome a mabedi ana le motsumong eo e le letswalo la mane Czech Republic Noskova o hlotse sebapadi seo e le letswalo la hona mo matswang teng Czech ya elenga Carolina Mukova ka skoro sa 6-2, 5-7 le 6-3 papading ya magaolakgang e bapetse mafelong a o re tswang hona a beke lehlakore la banna teng Yannick Sinner ya maemong a pele lefatsheng o sireleditse sekola ka bokgabane bona ba e sale tlhodisanong eno ya Wimbledon ha ne a hlola letswalwa la mane Germany e leng Alexander Zverev ka skoro sa 6-7, 7-6, 6-3 le 6-4 mafelong a fetileng a beke mene le Grand Slam ya hae ya bohlano e wa e hapanga monneno wa hemamedi eo le letswalo la mane Italy ebile e ne le papadi ya hae ya bolesome ka tatellano e wa e hapanga ha bapala le Alexandra Zverev. Zverev yena hemamedi ka o le leng o ne a shebile gore a tla hape Grand Slam ya hae ya bobedi ka morao gore a tla hape tlhodisano ya French Open pejana selemong sena mme ebile ke sebapadi sa pele ha o sheba se tswang naheng eno ya Germany sao bapala ho makgaola kgang a Wimbledon hae sale ho tloha ka selemo sa 1995. Ha re kena ho tsa diatletiki banneng kgalala ya mane naheng ya Uganda e leng Joshua Cheptegei o hapile lebelo la Absa Radio City Durban 10 km ka rekoto ya metsotso e 20 a na le metsotso supileng le metsotswana e le 10 le metso e robong mme le hoja mpudi yona wa di-Olympic makgetlo a ka bang a mabedi ka ofela a sa kgona ho etsa nako ya metsotso e ka tlase e 20 a na le metso supileng jwalo ka ha na lebelletse o kgotsofetse ho ya ka moo a mathileng ka teng selemong sena. Bobeding hona lebelo leno ho tswile letswalo la mane naheng ya Kenya e leng Salem Kibet ka nako ya metsotso e 20 a na le metso supile le metsotswana e 20 a na le metso e robong ha borarong ho tswile Emmanuel Kibet wa hona mane naheng ya Uganda. Ho tsa papadi ya rugby sehlopha sa The Springboks sa banna se shasharile sa Scotland ka dintlha tse 40 a na le metso mmedi ho tse 20 a na le metso e robedi papading ya Nations Championship e bapaletsweng ka mana ka Loftus Versfeld mafelong a fetileng a beke traye ke ne metsotsong ya ho qetela ka Jesse Creel ile a etsa mosebetsi bakeng sa sehlopha sa Afrika Borwa ka marabolo e neng rauwe ka bokgabane ke Quan Horn mme mokotisi Rusty Rasmus ya papading ena ya mafelong a fetileng a beke re bone ya bapadi sa boholo ba dibapadi tse e leng hore di tlase haholo dilemong jwalo ka re tseba morero ntse le o moholo wa tsa sehlopha se matla se tla sebetsa ka bokgabane tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe selemong se tlang a mane Australia. Sehlopha sa Scotland se lekile ka nnete ho itseka le ho itwanela empa ha bonala hore bompudi bana ba lefatshe e leng the Boke ba batla ba hlile ba le beterenyana ho ba feta. Ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo modulasetulo wa PSL ebile e le modulasetulo Shopping Salon of Pirates Dr. Ivan Khoza o isitse mantswe ya matshidiso he ho sebapadi sa Mamelodi Sundowns le sa Bafana Bafana ke mmapalahari Jaden Adams ya hlokaetse mafelong ana a beke a fitileng a le dilemo tse 20 a na le metso e mehlano fela. Adams o bapetse tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe e ntseng e bapalwa mane North America jwalo ka re se bahlopha sa Afrika Borwa se ne se bapala hona teng mono mme o hlokaetse mesong ya moqebelo ona o re tswang hona.

0: Mongadi Khoza o hlalositse ya gala le nine eng ntle tla e hola e ne na le talente e ntle ya holo mme ebile e ne le sebapadi se ikokobeditseng se neng se tlhile se hapile maikutlo a barati ba bolo kwano Aforika Borwa. O re jwalo ka Aforika Borwa le mokgatlo o batlang gotlhe o shebane jwalo le dipapadi tsa PSL ba batla batlhe ba utlwile bohloko gagolo fela ke go tlhokala gwa monenwa mme o ntshitse mantswe ya matshediso go lelapa e ka setsana jwalo le batshietsi ba hae mme o re tshebetso ya hae le menyapoketso ya hae e tla dula e gopolwa papading ya bolo kwano nageng ya Aforika Borwa. Le rona re sentse re tshwarere ga moya wa Jaden Adams o phomole ka kgotso he mmamedi o tlhokaetse jwalo a le dilemo tse mashome a mabedi a nang le metso mehlano. Bana beso dibile akalo mmamedi ya re kopane bane metsotsong ye mashome nka tlhakare e lesome pele go fitlha goreng ya bohlano ka lebaka la segutlwana sa thuto ka jeno tlhabe komoleletsa tsa bobedi tsa dipapadi gona moo. Bana beso ke tseo
1: hei bongane le lebo Jaden a tla re utlwisa bohloko.
0: Ee ya ba bohloko taba Jaden ngwaneso.
1: Ah Jaden a tla re utlwisa bohloko. Nna ke nkile nako ke sa e gole ga ntse re bua ka yona grouping ya lenaneo mone ke raye nthoe. Go fitlhela ke be ke bona tlhagiswa dipapading tsa moopa lefatshe etswa moment of silent ka raye ke
0: nnete. Ei monna ebile bohloko a golo ga e se fitlha mono. Ha re shebile papadi ena ya England le Norway pele e thago amane ba beya setshwantsho sa ka rao banna. Solo jalo.
1: Ai no. Ei rutlwisitse bohloko.
0: A re utlwisitse bohloko a golo. Galala motho e leng ore ke a gopola le pele hua tlhodisano ya moopa lefatshe batho ba bangata ba ne ntse ba re mokotlisi a amogete re a mmatla re batla e le ena
1: ona le nako mo ona sa kgethwe teng mme setšhaba sa re batla moshimane
0: re batla moshimane re tseba re bona talente moshimaneng
1: ai moya ya go tswele pele o phomola ka kgotso le wa badumedi botlhe ba faletse empa ga e banna go botlhoko
2: ae o botlhoko bana besoke batlobomaaka go botlhoko
0: itsantse ke shebile ba bua maano gore ke sebapadi se le seng fela thudisanong e bapetseng selemong se na World Cup se fokaetseng ga ke sheba le motse wanang le tsona ke sheba a o banna ka ra o banna Jaden empa ge pepi ka nnete ke a tseba gagolo barati ba masanda wana ke bona ba neng batlhe ba shebile tsheletso ya gagolo ba ne le sebapadi se setle yago
1: ka nnete bontsi
0: ke o tla bana beso
3: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: gakoleboe tibla mmogo lona bong zetho mo merekena ka mane ka N12 is bound ka morago Comaro Street me mele mmedi e bogareng e koetso ka moo ganaga kelotlhoko lebelele tiegisotlhe go na le kotsi e tsaetseng ya mang makoloi a mmalwa re a fetera ka N1 south bound ka mane ka Rigel Drive le pirolto nna mmila le koetso ka moo ganaga kelotlhoko moamedi go na le lori e emeng ka gare go mmila ke ne ka mane ka N3 southbound le teng moamedi go na le koloi e leng gore go na le kotsi e amang makoloi a mmalwa ke N3 southbound ka Golden Hayes Interchange molobogareng o kwetswe ga nnaga kelotlhoko e bang go sebedisa mmila o ke ne ko tshwagetse gakana goreng ena e bona letse di bonang sa di bona ga tshwaga ke tibos underscore mokone at lima wela 1x hashtag ratela traffic
5: tshebeletso e ratwa lesedi FM.

0: 85066 Gay Friendship Monday.
1: Ai Chibu sile le tsakara ha Chibu sa na ke bile le yena bana ke se ke bile le yena motswalle o Chibu si you lang ke tsafi mas you lang ke tsafi mas too much Chibu si you ene ona ha le Chibu sun ke tsafi mas ka ene chu Chibu se ke tsiwa ke bo nne le bo ntate ba uniform e blue Chibu si you ba ntse ba le ka le bitso you Chibu si hai ke le ka zo mo Chibu si ke le ka zo mo re he ha ne ke na life sharp no Chibu si sharp ha ne ke se fima si Chibu si yo ban tse ba ya hell ke bile ke mo tsoka le bitso Chibu si sharp sharp le le bo ka da
2: ha re mo me ba di phahla tse blue o na tshwara haholo
3: hai Chibu si we fumane ka chef ndate we fumane ka rakre karan komdi re ha le tswa ho le monate mona ho binwa di fela o bontso o shipa lena o dansa lena mona di bina ho le monate ho le monate ha ko mo chef lo ble la mruti ruena ha una order ha una order we put or na una order ground nuntu je fa le bibina ole mnati ha mruti a re ramani a keni moyeng ntso go yes sir hallelujah ha khona so he ku wa shebu e ka re ntse ke pause hai ai khona ntate o ra itenga kreke ha u binwa wa binwa ho thabiwe wa ho shipu ha u dula fatshe ho mamela muruti a rere bale ha u etsa ntho le bona ntso ja efa le bona u binya le bona ha kwa ko sa u tshintshela yena chefu sa rene dintho tsa modimo ha di tlwae ha u bapalle dintho tsa modimo Juan Juan, posso essa e cai mo. Hai, mona me ai kona. Mare he. Na be kifuma na ora, chef ye inge tsa snatla.
4: Dimela skim. LTV. Nna ke ka ba lena motswalle jwalo. Ba ona jwalo a eh, a ga sa le mo. O ne a rata Miriana ka pele ka kaofe. A bile a ikotla sefuba ga re yena a fumane chance wa go sebedisa Moriana
0: ee
4: kannete tsatsi e leng itse ga tlile a tlo charge phone ko shaba di-whatsapp tsae di-whatsapp a whatsappa le batho a batlana le difutha o tlo futha mamang kaekae kare yo yona motho o kotsi yo gantsi ka le le nna matsatsi o tlo batla go le ka nna a ntse a tsiba gantle go ntate wa ngwana ka ke motho a sebetsang ka batho ke ngaka a tla o tshwere moriana wa hae
2: heman
4: itse fela ga ke na ka tlong tsa mojekela ntho tsa gae
0: helawa
4: ngwana ka lena ona sa bone itse fela ga ke na ka tlong ntho tsa gae tsa mojekela ga bona motho a imoya a chisa a fofilelo ya ba re ke maketse fela nna ntate wa ngwana ka ntsa moo fela ka matlho a moshebang a bona go na le ntho ona ba tla o etsa ka tlong ka moo ntho tsa gae tsa moja tsa moja ntho tsa gae ya ba ke setse ke maketse fela ke itse ene e le motswalle wa ka wa tlho ya kgomo ka ntsho ona batla go senyeletsa ka meriana pakeng tsa ka le ntate wa ngwanaka
2: a rena ba a kena whatsappong ya gae motswalle a tlile o tla charge phone
0: ntate
2: o le a disheba ntho tsa rona
0: a ke mono no ke mono
2: ke kopile fela o nchargetse wa kena
0: ke mono a ga o na belaela o jong a utlwa botha
2: me botha ke eng ba
0: Ke ipotsa le notes ba.
2: A re ka bona bonu ba batlana le di vote.
0: Mm, a re ba ke ha sa jikela ka o nna thi a tsebe.
2: Ya bona
0: mo. O tla bitla.
2: WhatsApp mono na botsa motswalle mongwa re. E beng ka ifumana ka e vote.
0: Ne phoso ga ha na botsa fela wa tsebo na fumana na botsa fela na sina ntho singata.
2: A batla ho votisa emo. Ganz sicher.
0: Mamidi boy khotsa.
5: Love very much le ka bana beso.
0: The hi Tora.
5: Jo ngona me tlotle qoteleng. Na motswalle wa ka ona utlwana le msimano montse na msimano a least nje tsa modetse. Ka nkena msimano o batla ngwana. Mogotswe ka tsitla wena tibotse a fika pregnant msimano lo alla abantse tshelta o kgatha me o re hlatswe. Wana nyene no maka ke gaba ne nngwe tlamela tsapitswe go go gona o thula challenge ka mora mo ka re no mo mponeng tshwenye jwa
2: jo thoro wa kena mo moringo wa le shano
5: ke tla re go tlhola motho yena ka nkene ha go flow tsa go batla ngwana ha qeta mona ha ba tlobetse a ga ikwa a ke tshuti ma courage a la mosimane a tshelete
2: ka go mina re ka nku la re ka nku
0: thora
2: la re ka nku
0: Yo.
2: Thora. Bye bye Thora.
5: Bye bye.
2: Lebu.
0: Chef.
2: Yena le na motswalla teng ba itswereng kuena ka thapo ba tseba go ba itswagetse le shang. Ba iula ba ifasa palo. Ba bitsa ntata tlo e hlaba. Pekene ka thata mono a ke ba bona e bua e wa
0: ka face.
2: E ntata tlo ntsa eng ka sitse le face ya a tlo sa le hlaba.
0: Che bi lo ga o la la. Bo e khotsa.
6: Allo.
0: Dile ga ende de.
6: Pere dile ga le
0: wiki bo. Re teng.
6: Na kilaga tsa talenzeno se tena le chefu ka tsatsi le leng e grupa wa mosoka le
0: bitse
6: e ne e re ka le leng ke dutse ka bona o advertisetse di-post mo websiteng abakeng ka motswalle wa ka ka nnete aa re tshela re qobelela re ya di-mining a re fitha mono ra saena di-contraka he yaba yena motswalle ona ka e ke tlileng le a utswa contract form ya ka lebolediwo Yo, hey, I'm a gatswa. My girl is keep. Get now, get chipu.
2: When are you going to shop?
6: Ah, what are you going to make? That's all I'm going to
2: say. Oh, I feel like I'm too medicine fair.
6: Hey, hola.
2: Hola.
6: Hey, Dango.
2: Chef. Mosinini, utsa malena.
0: Poisoni.
2: Unkile for me a weekend setla sa matrasi.
0: Yo kungwefe. Hey, yo kungwefela.
2: A ka tantsa go wena o tlongkuwa o tlong o ska wa ga mfotsi wa yena. A tseba go fomo e gam. Ka maga le trasi.
0: A bana na ha di no hlaela. Moeng khotso.
5: E tiba.
2: E tsa.
5: E u jampela.
2: A mana ti jampa.
5: Ye la we. A tshwa go tshwa go tsena mo sona ga se go nna se buisa go tlhoko se papano.
2: Ei.
5: E mo go di a ka nna ke ke hlaka kwana ka motse ka kwana.
2: Ba
5: le mo tiona la o mpela le jwa ke se tsene tsa ka kratsa ga mo lantse ke kratsa.
2: Ei.
5: O tla khala le le la mogalla le na la mogalla le le go le tsa tsa se. Ka ke mo na ke na ka mona monna o ntse ntwe.
2: Hiwe.
5: Ke gara ga ga pa ke ntse kratsa ga ntse kratsa.
2: Bu.
5: A ire ke a kena mona ntlha tsa ntlha ra se ntlha re papa ga ntse ke era o buletse ka kwana motho ena ba tsang khatse
2: ai mona ona o tsa maisa
5: o de ona ntsa maisa ire
2: he ona o tsa maisa
5: a nne de se so tsena sa ha se botlo ba ke na hana taba ile
2: a ski se le bo fela o la pulu ha ngwane se utlwa
5: ya o di di tsena tsa ka mo ne ke khala ke jo wa bina se
2: wa bina e wa bina yo yo
5: yo di bo tsana mo khalemela botlo wa bina ke khala ke motho
2: fela ha o tswa mona o la ba jwang ke letswalo ke a bona no fufuletse
5: le ke fu fule tlo mo hona la jara mo tlo la ba ka motswella le motsebetsi ono ha ile no khwane la ha ga ga e khona mo na wena se o bontsi go batla ntsa maitsa mo
2: a o ke pinwa ne so ma
5: ta botu
2: thank you lepsa a ita tika nete o rata bi
0: lentse lak
2: bina
0: ha ke bina
2: mm rata bina
0: se
2: ono so ga ka
0: e ya ke re
2: Ke
0: di la ke le mana la out. Boy. Mo eng khatsa?
5: Hello.
0: Le ga tete. Le
5: tete ga.
2: I'm not.
5: Mo ga se se na salona se mo. Na te ye so ka so go go ga ga.
2: Ei.
5: Ei, bona o bua le ntate mo fa.
2: Ei.
5: Ei.
7: ke rena ka ba le motswalle ha ra rona mo.
8: Ya?
7: Hey. Ntate ke le kena ke la le 27 years ke le tsa tsohle le bana ba ka. O le bi?
8: Ha go tlisisa o ga ga rona mo na go kapa ke nna la hlile ma.
7: Ntate mame ke tsama zwe.
8: Hey.
7: Ha mo na tgwang ntate a bua a bua ka botlhoko bo utlwang ke motho e le gale ke lla dilemo tse 27 ke le mojwandile e re keng kwandla ke se motlhoka lebitso ke lela ke re ke kopa thuso e le nna ya kenyeletsa le mapolisa a mang a lena a tswa a mang a tsa le teng a mang a tsamang a tshwaratshwara le ka ga toropo ba nkentse setseisa ke lo re khale ke la mare le bana ba ka se ba godile ha se ha sa re ke bua le nna no ke se te tsaka di pataletse ka ke mo tsaka le ntlo ntate
8: ka khiso
7: ke re ba ka ntswa ka ga
0: ntlo
8: ka khiso a go re thuse re thuse
0: ka
8: khiso re thuse
7: wa
8: ntate ya wile wile
0: o re tsaka ke ha re fela ha ga rona ba ke mamisa ke go kutlwa 27 ska ga a inkeng ke se se le nga ta ho le motse
8: e mo le itsa ga ga rona mona se ke le re di ntobetsa
0: a ne ke re ka mamedisa ke ka re hle ke mamedisise ha ke re mamedisise itsa re 27 years ka ga a nkeng a nkeng
8: ne se ke re ke ya motima ka pele ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
9: One time for the homies getting rich, rich. Dollars and cents, I'm down for the quick.

0: apine matlaholo e bandla ke rafo le MTs Java le Saudi e matlaholo pinena re lebile tsetse mohalari ka ditaba tsa gore ya pone re ke mo khatlong a bobedi wa drive time e tuka malakabe mme re tla go tsonetsa rona sa siko go tla ha re rata pinane ya Robiness show me love ska ba suta iteng kwa nane la ratella afternoon drive show re ma bankeleng ra go
1: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hau e ka ba matsidi swa maholo wena wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kentsa o latlhelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mabidi ke ntemela holo ya Central C ya re Wagwan holo se di FM metsotso ke le shumele metso e mene ka mara hore na ya abu na ke mogatlwa bedi ra tsela afternoon drive me wa tsiba ha ye metsana metsotso re sentse re kena se gotlwaneng sa rona sa thutweleng se ikokotlelo
1: mo

0: Mabedi sentse le fela jalo rao amohela segotleleng sa rona sa thuto mme hopola gore lenanao lena o le tlisetswa ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng la SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le CDFM FM botlhagiseng batshediso ramatsie. Mwamedi ke se ke o buile madumetlhe ha jwale re kena kgaolong ya 25 ya letoto la dipuisano tsena tse tsheditsweng ke lefapha la thuto e phahameng. Puisanong ena re tlo ithuta ka boitsebelo bo motjha a ka bofumananga ka o sebetsa jwalo ka moithaopi ka o sebeletsa ditsi tsa setšhaba e le ho thusa ho ntlafatsa CV ya hae le ho eketsa ditsebo tsa hae ka mesebetsi e fapaneng jwalo ka e tshwanang le ho ba plumber jwalo jwalo. Mme puisanong ena ka jeno Mohamedi baiti ba ka batla ba babedi ke tlo buisana jwalo le Mecrest Rapoho yena o tswa lefapheng la thuto e phahameng mme o tswa mane ho ntshetsopele ya mesebetsi be re bua le motjha e leng Katleho Mokoena yena he ke motjha o tswa ka mane ka Red Cross o sebetsa jwalo ka moithaopi. Ha re tle re kene puisanong ya rona ka jeno hopola go hlosa rona ke ho una molemo nakong ya matsatsi a phomolo le wena re sentse go mema mo medu 0797585066 ba ngoka ba le potso efe ka pa efe malebana le sehlosa rona ka jeno ho ba itiba rona me rapo khotso me cresta
1: already ba le fedi fm
0: ke le boha haholo mme hore be re buisana le wena thapameng yena ka jeno kwano ho si kokotlelo le khetha ho tswa ho dhead ho bolelo eng ka boithaopo hona ho fapana jwang le mosebetsi o le shwang.
1: Okay, boithaopi ho hlalosa hore motjha kapo motho wa sebetsa empa asa patale hore ntle le tefo empa ha o sebetsa wa sebetsa wa tiba hore o tla o emetse mogolo wa hao ha kgwedi fela or ka fortnight or mohlomong ka bo di 15 mo mosebetsing mo bahiri ba bangata ba hloka boiphitlhelo ba mosebetsi ke ka ho boithaopi e leng yona monyetla wa hore batjha ba o fumane ha ba ithaopa le ho ntlafatsa tsebo ya bona mo sebakeng sa mosebetsi. Ho ba moithaopi ho bapala kagolo e kgolo for your personal development or your professional development. Ape and hape boithaopi nka etsa mohlala ko gore motjha ha ithaopa ke kokore nkare ke introduction mo mosebetsing mo o tla bonang gore mo mosebetsing ho sebetsiwa jwang hoseng ho etsiwa eng mohlomong hape hape le gore na motho o sebetsa jwang le batho ba bang.
0: Mhm. Ho ithaopa ho thusa jwang jalo ka ho soboletse ding tsa tsona mme ho thusa jwang motjha ho ka fumana ditsebo tsa mosebetsi.
1: Okay, boithaopo ho eketsa monyetla wa hore motjha a ka fumana boiphitlhelo mo mosebetsing le hore na mo working environment ho sebetsiwa jwang le hore na mo mosebetsing the real work ho sebetswa ko ho jwang hore o sebetse le batho ba fapafapaneng ka etsa mohlala hore batho ba jwang different background ho jwang and hape ha o le moithaopi o bapala karolo e kgolo gobane o ba le experience maybe o ka sebetsa mo bo di customer care bo di community outreach bo di fundraising wa sebetsa pele bo di tutoring kapa wa ba yona mentor and hape bi phitlhelo or yona ho volunteer ho thusa hape hore le motjha or mithuti a tsebe ho ba le teamwork a be le communication skills a be le boikarabelo a be le yona time management.
0: Tsena tse di buileng mme ka nnete di bohlokwa haholo fela ho ntse o na le batho ba batjha ba leng hore motho o nyatsa ho ithaopa o ka reng ho motho ya jwalo e leng hore o bona ho ithaopa e le tshenyo ya nako maybe le ho sa motswele molemo ka bakala hore ha ona ho leshwa.
1: Okay, I can wonder who join Osle Bu Hauna Hokola or how best money battle. Mar Hubuso Kohori over Lili Chatibizan or a working experience, I carry on a Ebusoka Hulu or Utro Tiborna, Osibu Jordan. I can hang at the Harry Kala, Rutala Sivita, Harry Tiborna, how to tell him what to the ink, how to tell him Tantu Ukalu Uisha Mampili or the Tantu with the ink, Hubusoka Hulu and how it. How volunteer all on a meet help you over the people of Museviti.
0: Mekresta Ramavankeleng had a hutla pin.
1: Okay.
2: Relitsibisaka 10 piece bucket ya KFC eso ka nyibona Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maka a le 10 a go ho ka 129 ka
3: stop it
2: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mil o mong hape ka chalete eno
3: stop it I like it
2: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mela wana le dipehelo
4: Heidelberg Toropo e ka borobo tshabela go Gauteng mo go rena ngutso le sedi FM le fumane ya go 87.7 ka ba kena go SABC Plus app ke molelwa le sedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo Kompo le tshehetsano baholo ba tataisa le go fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tukolo ya sechaba sa rona. Kaulang like tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: Ha po tengele tho mo ba le sedi FM ke molelo go tsegeletse gotlaneng sa rona sa thuto eleng se iko kotlelo ka January bua ka ho una molemo nakong ya matsatsi a phumolo hopola he hore ke gaolo ya mashwa ba dimetse me hlalo ya khetha kwano ho le sedi FM ga ntse ke tsamaisana jalo le fapala thuto e phameng Africa Borwa me rapo ke o amohela hape ebile re sentse re tlo phethela puisano ya rona jolo ka ha rena le emongwe batho ba tshabe re tlo buisana le bona ka jeno merapo ho fuma hona le mo di ho bona halang ha mafapha itseng a sechaba a hira batho bana ba batsha fela o fumane hore khirong ena ya bona kapa khirong ena ya hore batla etla ba ithaupi o fumane hore ho ba le ho hunyane leng hore ho antsa ntwe kang ke stipend iben ntwe etsang hore batsha ba ka ba le takatso kapa ba ba le seba susumetsang hore ba kene mafapengana fapaneng bakela mosebetsi e ka ba tsona di stipend jalo kapa ho kaetswa eng leng hore kaetsa hore le ha motho a ithaupile fela ho be le se mogothaletsang ho tla tshebetsong
1: a ke re jalo ka o se o tlalositse o slebu ba tsha ke tsantsho re ha o le so ba gone hore ba ikopanye le di masipala tsa bona le hape ba skanya ha mahanje ba ithaupa jalo a ke re o kre ba bang kore ba ithaupa ho sena letho mara o kre ba sebetse maybe ba sebetse batho ba leng kgale ba sebetsa ba ka etswa re atleasting yana ha re mokolekeleng di 50 rand or atleast a kgone ho fitlha mo mosebetsing or a kgone ho registeng yana le ena a tla kgone ho ithekela lunch ba ke ba fela pelo and hape le ha ba sebetsa jalo motho o tla kry-a no kong tsare nna ntho ke etsa fela obane ga ke patalwa ore ke etsa fela obane gona nix e ke e fumanang a senyeletsa ba bang ba be le mamelelo obane ga ba tsebe gore motlho mongwe ga o ba le segeo ga ba tse maybe ba kanka wena o ntse ore nna ntho ke etsa fela ba mamelele ba be le mamelelo obane ga ba tsebe gore ka maybe ga o batliwa motho o ka nkuwa yena motho o a ntse etsa e ntse lena metlhaope
0: Me rapo e bona le tsaletse morao tso ka lakatsang go di fa mo meditse ke sa botsang.
1: Okay. Ne ke lakatsa hore ba ithuti ba ka etela di masipala tsa bona ha ba batla ho ba batla information e ngata ka tsona di volunteer ba etele le di website hona le mo di website mo ba ka kreyang hore maybe hona le di volunteer mara ba tse ba tse le pele bana ke go hosto hona le botsotsi mo Africa Borwa motho ska a fumana a itahlela fela ena hulu ke lakatsa hore ke ba advise hore ba ska ha motho out of volunteer o kreya motho aya hula ka to spend I would go to the SMS 072 204 5056. Kapa bakare sendela WhatsApp iling 063 748 1393. Kapa bakaleti tamo 086 999 0123. Rafumaneha manta hufika labohlabu utloka 8 o'clock hufika 4:30. Rafumaneha mo 123 Francis Barde Street mo Pretoria. Bakare sendela li emaili ki careerhelp@dhet.gov.za. Kapo bakena mo website ya ole ling www.careerhelp.org.za.
0: Ha ke le bo ha holo me rapoho ba re bile ke kopa o mamela ba re tlo bua le mongwa batsha bo ile mo re ke ba ithaupi me o tla ba eletsa bana ba bang le bona hore banke karolo jwang ke le bua holo me.
1: Okay ke le buile sebo. Bye bye.
0: Bye. Mabedita melefela jalo puisano ya rona le Macrest rapo go tswa lefapheng la thuto e phameng kwa Afrika Borwa a tswa mane lekaleng la ntshetsopele ya mesebetsi. Mme ha jwale ke tlo buisana jalo le Katlo Mokoena yena ke moithaopi ka mane ka Red Cross provinceng ya Free State. Kabelo kgotso.
5: Kgotso le kae tswaka?
0: Ke tele kae ngwaneso?
5: Ke phepi man, ke Katlo Mokoena ke nkabe.
0: Ka tle o ngwaneso ga itsela ka kitlo tla ka nete go be re buisana wena thapa mengena kwano ho si kokotlelo boithaopo bo molemo jwang ho wena
5: boithaopo bo molemo ha ho le ho ba neng ka ga dintsotsi se boithaopo bo fa monyetla go o bone boiphitlhelo ba hao o tseba eng ha o tsebe eng le hore na bogodi ba bo hokae jwalo ka organization ena ya Red Cross e sebetsa haholoholo le batho e rutile hore jwalo ka ha ke ithaopa ke tsebe hore na a ke motho a tlwaetseng kapa a ka kgona go sebetsa le batho nako e telele kapa nako e kgutshwanyane ke eng seo ke tlwaetseng go sebetsa ebile ke nang le thahasello go sona haholo jwang ke le motšha ya e neng ke qadile mokgatlo ke batla go ipona gore go na le dintsi le kotlang go di fitlhelele jwane gore ke fitlhelele dintso tseo ke tlamehile ke tsebe batho ba kileng ba fitlha moo ba entse eng mme ka go kere re thopa go ntutila golo gore ke kgone go tseba go boiphitlhelo ba ka bokae ke kgona go etsa eng ga ke kgone go teng le gore ke dingwe tse etsang gore ke kgone go ba le thahasello gore ke di fitlhelele.
0: Ke leboga haholo ngwaneso na o kgotheletsa o ka kgotheletsa motšha e mongwe go ithaopa
5: haholo fela go ithaopa ga se ntho ya gore fela o fana ka bo wena ke ntho ya gore gape ga ntse o ithaopa o ntse o buisana le batho leding la ona boithaopa go na le motho e mongwe a tsebang menyetla e wena go janeng o ne o se maemong ao kapa o se mo sebakeng se bo ithaopileng ka sona monyetla o kapa o fetile mme ga ke kgotheletsa batšha go ithaopa go ithaopa ga se ore fela gape ke o fana ka nako gago ke o fana gape le ka sebaka sa gore le wena o tsebagale ka gore sebaka re menyetla e mengwe ga e sane o seke bo a bua gore na ekebe re ka bua re ka batlamang kapa re ka tenyama monyetleng ona empa e leng ntho ya gore boithaopo ba gago le boiphitlhelo ba bo bo kgonneng go ba le bona ga ntse o ithaopile bo etsa le gore batho ba tsebe gore ga o ka itlhaela menyetla mosebetsi mo ntse o sebetsa teng o ithaopile kapa organizationeng ga o ka bana le menyetla ntle ka ntlo organizationa go be bobebe gore batho ba bue ka wena ebile ba o recommende ga nka kadima lentsi le nono gore ke tseba katlego ebile ke tseba bokgoni ba gae e ba go bobebe gore batho ba kgone go thusa le mo wena le mo petseng wa fitlha go be le motho a kgona gore a ka bua ka diphitlhelo ba ka gago le ka bokgoni ba gago.
0: Kabelo ya go ithaopa mesebetsing ya go thusa ditsing tsa setšhaba ka tsela ya boithaopo go ka thusa jwang motšha bakeng sa go fumana jalo boiphitlhelelo ba mosebetsi le go intlafatsa ka boyena
5: menyetla e neng ausiwa ka ga re fitlhelele ka tšhelete fela mme ga o ithaopile diprogrameng tsa go fapana le menyetleng ya go fapana go na le tsela eo ga ke etse mofala ka nna ke gotse ke le motho ya batlang go ipona ke le mongwe wa batho ba fofisang difofane empa ka lebaka la gore ke ile ka tlhokomela gore tseleng ke raka kapa leetong la ka la boithaopa ke rata go sebetsa ka batho mme nka thabela go fumana mesebetsi e ka nkopanya le sebetsa ka batho ha ke bua le wena June ke qualify le ke le teacher ya history le English mme ke se o ke leng ka ithuta tsona ha ke ke le ithaopeng le ke nna la boithaopo hore ke rata go dula ke iphumana ke le ka ga sebaka sa go thusa batho mme sena se ke etseditse monyetla wa hore ke tsebe le seo ke se batlang go ithutela sona kapa mosebetsi oo ke batlang go sebetsa bophelo ba ka kaofela ke ka goo le nna ke ileng ka nka leeto la gore ke be titšhere gore ke tlo kgona gore ke seke ka tlisa phetogo fela setšhabeng ka go ithaopa empa ke kgone gore ke ithaope le ka tlelaseng le ka ntle go tlelase ka a professional advice mo setšhabeng to say jalo ka titšhere ke nagana tse le nepagetseng ke na ke sebedisa letsela le tsotlhe tse ke ithuthileng tsone leetong la ka la boithaopi jalo ka ke ile ka ithaopa mme ke a kgotheletsa motho gore go ithaopa le leng ga se gore fela o batla ithaopa o fana ka nako ya go thusa le gore le menyetla ya mosebetsi e ntseng ke sa ka go setšhaba go be betere kapa o kgone go ifumana ka pelenyana gona le gore o fumane menyetla o se o fetile gobane o dula o dutse go sena seo seetsang empa ga o na le seo se o seetsang o dula o na le tlebo ya seo se etsagalang ka gara setšhaba se o phelang ka gara sona ka gara tikologo o phelang ka gara mme sena se thusetsa gore motho e mongwe le e mongwe a o finyana le wena a kgone gore a dule a o bontsha tse le nepagetseng ebile a o bontshetsa ka mesa gore o ka tsamaya jwang kapa wa etsa jwang
0: ha go le bua ho loga itsena ka mo ba di rentse re le jwalo ho se ikokotlelo mme ka general bua ka ho una molemo na kong ya matsatsi a phumula ho jwa ka shebile boithaopo jwale ba ngona le potso efe ka pa efe ka romela wena 079 758 5066 ke nomo go tso ka fumela ho tsona tsa WhatsApp tseo re rentse re le puisano njwalo le katleho mokwena yena o tso ka mane ka Red Cross province ya Free State meke moithaopi ka moo ga e tsena ka o se buile ka ntlha ya go recommendiwa wa gae ga o sebeditse gantle kapa o sebeditse lefapha kapa company itseng gantle go na le nthwane ya gore ba o recommenda fela jalo ke batla gore re shebetse dintsa dintlha gore na diteng tse kae keletsang go e ne e leng gore o se buile ka yona na o ithaopa go ntlafatsa kgonagalo ya phumantsho ya mosebetsi
5: eya o tsoka nka dimela ha holo hi thaupa ha holo holo ho ntlafatsa o ka fumana mosebetsi ka pelenyana se o tsena ho fumana mosebetsi o ka fumana mosebetsi ka pelenyana ho ba le ho ithaupeng ha ho ha di thaupa ka ga mogatlo di thaupa re le batho ba fapaneng ka ba ba ithutetseng dintho tse fapaneng mme ka hona ha ntse re ya dibakeng tse fapaneng re etsa re ithaupa le re thusa batho re tlisitse diprogramme metseng e menyenyane le metseng e mogolo ka go fapana go na le moo re ntseng le rona re fitlha go botswa gore na jaaka re le boithaopi ke eng se re se labalabelang gore se ka etsagana athe ke mo le re ntshang maikutlo a rona le nna nka thabela gore jaaka ke le moithaopi kwano gae nka thusa ka go batelwa mosebetsi athe jone baetapele ba repelelang pele le bona go ntse go ena le moo ba ntseng ba utlwela teng mo ba ntseng ba tsamaya teng dikopano le kopana le batho ba fapaneng mme ga ba utlwa le bona batho ba kopanang le bona gore go na le segeo mosebetsing wa matsomo ke sebetsang teng ebe go ba bobebe gore ba ka fumantsha gore batho ba ka go mokgatlho wa bona ba thola mesebetsi ke ya pele ya bobedi ke ya gore go ithaopa go thusa gore o thole mosebetsi ka pelenyana ka lebaka la gore le CV ya gago o go etsang o kgona go bua gore na ke entse gore le gore gantse ke sebetsa kapa gantse ke dutse ke yone experience ke ileng ka ba le yone mme seo se batla se maatlafatsa CV ya gago gore le gore motho a tlo e hira ba kgone go utlwisisa gore motho ona ga se motho a batla

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Asimo mama dile shoma fela metso tsore re libile ya rekisho jalo ya dula ho ye robong re re libile ho reng ya bohlano ke nako re mabala nga dipapadi le bongane chabalala re lo utlwa ditaba tsa dipapadi tsentse di tsala ke le ka bona le ane ya Janixi na hana mamola jalo Alexander Zverev ka rahala ya
2: atsa dipapadi ho re ya tella le bongane chabalala
3: bongs All of us, all in, kaofela, tlhodisano ya FIFA World Cup 2026, ya pila ho SABC Sport. Ibo he ho SABC 3, we mamiledi ya lemwenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Kile bilia ho lo manabesu, mamadi wa sebele soale sedi, zena kita bubedi tari papadi, hore ya telar, kale kata papadi ya rugby, mkotlisi wa shopas Africa, bo roa the Springboks, ili nga rasi rasmas, uke nyeledi tari papadi, tenne te soka ni bapala shopasanaha, baking sa papadi ya kamekubelo, ewa tue bapala khasano, le shopasa Wales, kamana ka Deben. Sebab di sakale piong elinga Yako Williams, fly half Vusimoyo, Lokara Ruben van Heerden, le propo Kalusadi. Kau fela bona batlo ba pala le khetlola pele bakeng sa hlopa sana ha mafelong ana a beke. Mokotlisi Rasmus o entse motswa ka jolo ka kenyeledi tsetse ntse di bapadi tsena le boiphihlello elinga Peter Steph Ditoy e we tlameng le mo captain Damian D Alende, Jesse Grill, Kartli Arense le Malcolm Max bakeng sa papadi na e kholo. The Boke batlo ba pala ntle le tsedi ntse di bapadi tsela metseng tse kang Eben Etzebeth Franco Mostert ka tsana jwalo le Ox ke Ox Nche hotsa di atletiki ba sadi mona re fana hore Dorin Cherop wa mane na henya Kenya o makaditse batho hane ya hapa lebelo la Absa Radio City Durban 10 km mafelong a fitileng a beke kana ko ya metsotso e mashuma mararo le metsotswana e mashuma mane ana le metsotso e mararo Cherop o sile smarti se o ineng le thatwatsi ka ha wile ba etella pele lebelo leno na go etelele e leng Brenda Chepchechi ka metsotswana e robong fela maemong a bararo ho tswile smarti e leng Beatrice Chepkwech kana ko ya metsotswana nka hlakane metsotso e mashuma mararo ana le metsumong le metsotswana e mashuma a mabedi ana le metsume hlano a thele tswalo la ka hona ka mona ka Durban e leng Taylor Kavanagh yena o tswile jwalo maemong a bone kana ko ya metsotso e mashuma a mararo ana le metsumong le metsotswana e mashuma a mabedi ana le metsu e robedi ha re kwala ka tsa FIFA World Cup 2026 Mikel Merino o ke ne ho tswa le o boela thusa hlopa sa Spain kgetlole na hore se hlole sa Belgium ka dinthlatse pedi ho ile nngwe papanya di quarter final e ba petse mafelong a fitileng a beke Merino o hlabile ntlha motsotsong wa mashuma a robedi ana le metso robedi nakong yao dintlhaeneng e le 1-1 ho netefatsa maemo a sehlopha sa Spain ho di-semifinale tsa 2026 FIFA World Cup. Ntlha pele ya hlopha sa Spain e kene jwalo ka Fabian Ruiz pele Charles de Cataleira wa sehlopha sa Belgium a lekanya dintlha. Mokgahlelong wa di-semifinale ho sane mane Dallas hlopha sa Spain se tla botsana dipotso le sanha ya France. Papadi e nngwe ya di-quarter final sehlopha sa England se hlotse sa Norway ka dintlha tse pedi ho ile nngwe nakong e ekeditsweng. Dintlha tsa sehlopha sa naha ya manyesemane di kene jwalo ka sebapadi se hlabileng dintlha tse tsheletseng ho fihlela kana tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e leng Jude Bellingham. Ha ntlha e le nngwe fela ya Norway e kene jwalo ka sebapadi e leng Andreas Schaldap. Mme ao sheba he mamedi papading ya di-semifinale ka laboraro lona le ne le o reyang re le lebile sehlopha sa England se tla botsana dipotso le sa Argentina mane Atlanta. Sena sa Argentina he mamedi ka oleleng se iphumana se tlo bapala ho di-semifinal le tjena ka morao re se hlole sa Switzerland nakong e ekeditsweng ka dintlha tse tharo ho e le nngwe. Dintlha tsa sehlopha sa Argentina di kene jwalo ka Alexis McAllister, Julian Alvarez le Lautaro Martinez. Athe e le nngwe ya Switzerland yona e kene jwalo ka Dan Ndoye. se bapadi se leng sa bontshwa ka rete kgubedu sa Switzerland ke Brill Embolo mme se ne se bapala ka nnete ka dibapadi tse haelang jalo ka e le gore se ile sa fumana ka rete kgubedu mme se ne se tshiletsa ka dibapadi tse ka bang tse leshome kaofela ka kakaretso setlhopha sa Argentina o se o gotlela morago dipapading tse ding tsa dilemong tse fetileng tsa mopo wa lefatshe sa le se qetela go tlholwa ka selemo sa 2022 papading e neng e bula papading ya pele ebile ya la ntle e ba neng ba e bapala tlhodisanong ya World Cup e neng e le mane Qatar mme go a bonala gore ka nnete ntse ba sebetsa gantle gobane ga o sheba go fitlhela ga kana ka morago ba gape papadi kgatlhano le tlhopha sa Switzerland mafelong a fetileng a beke tlhopha sa Argentina ga se se o tlholwe dipapading tse e ka bantse leshome le metso mmedi kao fela tsa tlhodisano mopo wa lefatshe o ka gopola gore ke sona tlhopha sena se sireletsang sokola ka morago gore se gape tlhodisano ena ga e ne le mane Taka 2022. Dibile akalo mabadiso kineng go tswara se tsona tsa dipapadi o se fetu ke tsa o qetela mane metso tsunye mashoma mararo ka mara hora ya bohlano bana ba se kitse
1: le bila hulo fela zito
3: ke o tsaya
1: sharp ke tsona ke ka tsipisa mma medical re ha yo le motho ratang Robenes hona le sibini mona Robenes bong zito ke a tseba jalo ka sibuhudi monna e sa ludi o tla ntho tsena hona le pina ha e ratwang a holo show me love toro toro Toro,
3: hey,
1: Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro, Toro

0: mo khatla go ketela mamedi wa drive time to kamala ka bontso khanna me bile nge fapaneng the highways le the byways the NTS fapaneng N8 N3 N7 N4 o ya lapeng o mametse le Sedi FM re lebo re tse ba boholo ba bakhanni aba di ntorontoro ba mamelana ne o lena ba mamela tsebeletsena ya le Sedi FM fancy face the N1 re lebo ile ka ditaba tsa hora ya bohlano re lebo ho lo khatsiraka topla masefa ke bone video ngwe mafelo nga beke ya ngwananyana a o tlang gonwa ha e ka sehlogo sena sa haisale mme taba tse bohlokotse ke di bonangana jalo gore e ka re ngkhono o hlokahetse tshe ha e bapisi ha re no re hlokahetse ka lebaka la fela ngkhono o hlokahetse yeno e re morning a trender ka weekend ngwana a tlapa ngkhono ka sehlogo e bile a mokenya dieta
1: wa tsa bantu tse tibla dia swabisi go re tsonela re bua ha o le tjena ha hona ntho e chazang ka po e gahlang ka ho tla motho a moholo mme bo e bona o tla ngono motho e leng ho o hudiswa ka fumana ngwana no hudiswa ke ngoneno ha tsebe le batswadi ba hae fela ka morao ho mono ngono a itetse e be o tlo moetsa jalo ho hang fela ke ketsalo e hlokang go etshwelwe ka mathi mme le tso ho la mmuso le tshwanela go le bona ha tswe mo
0: ke le nna ne o la ba tsha ga lokela go ntse jalo go bua ka tsona ho bana ke bona ba re mametse gona le thaka tsa rona tse ngata ka malapeng ka mona ntho pele ba arabisana le batswadi ba arabisana le bongkhono ba qeteletse ba fitle bo mo bona ba o phamisetsa batswadi ka pa bongkhono ba bona matsoho bana be sentho e fosa hetse haholo ha be ne le ro mametse le sedi hana jwa le o emongwa ba tsha ba ietsa ntho tseba hore o tsama mo ho le nkotsi o tsama hodima mashala hlineng fela ha o tsebe wena hana jwa wa utla lebo malapa mangata o fitla wa utla ngwana eno ka mgwa rabisa make up ntate ka tlung ngwana wa mo wa mshanyana ka pa ngwana na a mtsenga le munyane wa utla ka mgwa mo rabisa ka teng re mathata a teng mo
1: e fela ka nete re tsonela re kire shebenyena o bane e kala hona mono ga itse diaka mme e be fitela bo sekolong jalo jalo e be gutla ese e ba mbatswa di ba sa le batho ba sa tshwarang ka thata ba sa potlakeleng ka potlako o fumana hore o tswatsileng o sona na o ka yetsa hohle mo jwale e khalemesa le hona jwale khalemele ya o sa le hona jwale ba le bophelo le bona ha bo jwalo tsa bo monate bona o ka nana o tle bona jwale fela hona le mophelo botlo bo ntsha hore handle ntlo ba
0: o bona mme o ka pantatu ka pongkhono no mo arabisang jwalo hona le bana ba bang ba mo hlokang hore ka be ya le teng ka tlung ha bona hona le bana ba reng ka be ho thumme o teng mona ka panta to teng ka pa ngkhono teng yeno wena o marabisang yeno wena o buang ka mogoratang yeno o motlapang hona le bana ba reng e ka reng ka be ho thweng ngkhono teng ka pa nka be ho thweng tate o teng ho tlo fitla nako ngwaneso tsi kokotlele seno se le ngkhono ka pa se le mme wa o ka panta to se tla ba se yo bophelong ba hao o tlo hlokomela hore hono lokela ebe o ngoseditse palesai o tlo hlokomela kana ko eno o tlo fumana hore o solelata
1: ha o lo khaitse da motho mpa he ka nete re se re phephi le ho balelapa fela o ntho nka e khotlaletsa nna kere le lapa letse bang hore wa tseba hore sekolo sa hao ka pasalo la sehlekefetsang go a ke le ikopanyeng le bana ba motho mme le ke le bontshe bana ba etsang ketswena hore a re tlo bapala le wena mona
0: le bue le bona hantle
1: le bue le bona le babetse leng kenya motho tsileng
0: yena ke kopa le bue le na hantle
1: go kenya motho tsileng
0: mo be fatshe le dule
1: le bana ba mmole re dula mona go
0: be le montse mabaka fela bana ba se re a khalema re a kopa re thakatsa lona ra kopa ha yetsu ntwe ya arabisa mme wa hao jwalo ntato wa hao jwalo ya tlapa mme wa ntato wa hao ye ha yetsu bona ngwana nwa o na sanane hore o tlatlapa ngono tla trend ona sanane le hore ngono o tla hloka
1: hona mo tlapa ke thakao
0: jo amogaka ka hloho ka se
1: ke thaka hao
0: hona taba re fete ngwana eso e re shomela metso tsheletseng ka bara hora ya bohlano ke manta ha mamedi ka mara puo ye telele pakeng tsa hora ya bone le ya bohlano ke nako re stock feeling stock feeling sa rona ke hashtag
1: Mokodu, man.

0: jalo ka ene se bapalwa ke dihlopha tse mashume ya mane ana le metsurubedi ibe o ibone jwa ntaba ya weketswa dihlopha me ba FIFA e fihlela qeto ya weketsa palo ya dihlopha tse ba le kabelo yona go biela di nyulo hapo ba tse mashume a tsiletseng ana le metsumene o bona tabe tla hle ibe le dikamara tse itseng papadi ya bolo ka pa etla ntlafatsa papadi ya bolo kapa o di bona jwang ke enwa mopresidente wa UEFA Monghadi Alexandra Rohang fela sena ko senya papadi ya bolo empa re tla bona jwalo ka e le gore re na di dilemo tse nne pele o hua mane South America, Europe le Africa bakeng sa tlhodisano ya mohopo lefatshe ya 2030. Ha re tswamone he mamedi re ntse re le go tsona tseno tsa bolo Monghadi Infantino o hlahisitse mantswe a ya matshidiso bakeng sa Africa borwa le barati ba bolo jwalo ka re tseba he ka morao tlhokwala go a sebapadi sa sebapalang bareng ba lebala Jaden Adams missiona setla ka morao re ho netefatse mafelong a fitleng a beke hore se bapadi seo he se se se hlokaetse mme se hlokana jwalo se le dilemo tse mashome a mabedi a na le metsumene re ile ra bona dipapadi tse bapetse mafelong a fitleng a beke tsa di quarter final ka moqebelo le ka Sontaha mesong ho hlontshwa bophelo ba monna enwa jwalo ka e le hore ho ile ha ba le motsotso wa kgutso pele papadi di qala mme re a tshepa ho tloha ha jwalo ya pele mohlomolo o fihla papading ya makgaolakgang ka tla bona ho ntse ho hlontshwa ho e ba le motsotso wa kgutso bakeng sa sebapadi sena se e leng hore re a tseba sile sa sebetsa hantle haholo dibapadi mmoho le ena o thusa tlhopha sa Bafana Bafana ho ngola nalane e ntjha se ne se phunyeletsa bakeng sa mokgahlolo wa mantshano lekgetlo la pele tlhodisanong ya mohope wa lefatshe Presidente Infantino le ena he ke mongwe wa batho ba e leng gore ba hlahisitse mantswe a matshidiso le ho la mmoho le maAfrika Borwa le ba lelapa la Jaden Adams ga di kwala ka tsa papadi ya tennis Alexandra Zverev o dumela ha e le gore nakong e tlang o ntse a tlo kgona bapala hantle le o ba sebapadi se maatla ho feta Yannick Sinner le Carlos Alcaraz le ja hlotse maobane o magaolakgang a Wimbledon sebapadi sena he mamedi samane naheng ya Germany se ile sa hapa sete ya pele lalo jalo sa hlole ho hapa papadi diseteng tse ding tse tharo papading e bapetseng disete tse nne ya magaolakgang ha ne a hlolwa ke Yannick Sinner mme kgweding e fetileng monna enwa o ile a hapa tlhodisano ya French Open mme o ne a shebile gore a tle a hape ena ya Wimbledon ebile e le mojeremane wa pele wa wetsa seo Haisa lutlo ka selmo sa 1991. Ore wikotla sifuba ka tshebetso ha ukela kana me uru mucheng. Na kwenyetlang aka gona hore be se bapadi se maatla ho feta banna ba tshwana le Yannick Sinner le Carlos Alcaraz. Papadi ya tennis le fatseng baneng. Dibile ya Carlos o ke neng ko tshwaretse tsona ka jeno tsa dipapadi kwa no re a thella. Elelwa hore lana o le felletseng le teng o tla hasetswa ke Chocolate Girl pa kentsa hore ya bosupa le hora ya borobedi bosumbona. Ke la dipapadi e be ba o sa no se Malaxen wa hlahella nana no la thago wa ho fa ditlhagolo tsa dipapadi. Na lwana re kopana o sa ne kabelela bobedi. Se khutlwaneng sa dipapadi kwa no le nanong la re a thella. Le bolithi boss ba se ba le phethela nana no ba be se ke tseo
1: re lebile go le fela bong zitho
0: ke o tla
1: a re kopana sane ka la bobedi
0: awe
1: chapla ma 7 a re utlwe speed beat re tla ka speed beat
2: ha go le boholo tibla le bong zitho mo mene re kena mona ho N1 northbound ka mane ka Rigel Avenue le pelo le tshahadi la mmila le kwetso ka mogala ga ke le hloko na le koloi e emeng ka N3 southbound ka mara fela ho Lengsfield Road le pelo le le tona bile le hetla le pelo le tona le kwetso ka mo Mohammed ganna ga ke le hloko e bang o sebedisa mmila o hona le kotsi amang makolo ya malwa ke tsona tseneng go tshwara tsona ka jeno kwa no ho ratela traffic di fuma di feletse ho sane ha metsotso e le mashwa ba di metso metlhano pele ga fitla goreng yane ya bone hashtag ratela traffic
1: le bo ke shebile ka mogodi ba paditseng ata tsa ditlhopa tse fapaneng di angweng ke ho hlokahala ha Jaden mentiona ya u ruta hore batho bana ba rene rena hana hore bana le rivalry ka ditlhopa empa bothong ha ba se ba se mo sebetseng ke di brothers
2: e jo lo khaitse diak mntu ne tsana hantle le politiki o ka bona o ka utlwa e bile ba sebetse mantswe itseng manga re mangwetsang fela ka mora ho nako bona ile batho ba arulelanang ba ntshana seinong jwale e bohloko khaitse ra ka tabeleng hore e tsaetse hana jwale me a miss dika dikwe sa bolo Afrika Borwa tshele fatseng ka bophara ha holo ba banki nana re ba motse ba le di social thing jwalo jwalo me e bohloko yona ka nete
1: fena ka nete wa go thatsa bona di bapadi moho tsa di hlopha tse fapaneng ba fitisa melaetsa a matshidiso ba bontsha ka mogoba a ngweng ke ho hlokahala monneno ka teng ka nete ho a bontsha hore papadi ya bolo ke tse ding tsa dipapadi tse kopanyang batho tshele ha kana kwa papadi 90 minutes motho o tla bone ka e thabolile mathe selana e

0: ithabolelesa sekeleshe ka tsebe wa khotsi ke le bua ka mmino mnate ba fetse ke Paris ke Paris the celebrity
1: a le bitibos a sa le ke le ka tsebe twa ka trofila ka 6 o'clock a sa le ke le ka tsebe ta ma putla ka mo ka petsana ritse ai
2: bana ba se mbua ntho e thata ya bana ba botlhambatswa di ba nna mosuwa ka o jetsa mme wa gae gwa mona ga se ga gae la buduaka ke a leboa ke mobua le bitso la ka tanki
3: tshebeletso e ratwa lesedi FM le bolitibos or

0: yo pula mthakani wa misungwa
1: mane
0: aye la mshana itseletse gera yeah hey
2: so bere ke DJ Maporesa extra pickups the small turtle hearts ile youngster ba abantwana ba khopisha mo tlhojolo zinqimalo thibo mo jwalo le DJ TS ba ganyisa kuthanda
0: ke tsene le go rankana re tla afternoon drive show ya Mantaha re sabeditse mamedi ra dumela o ithutile o tsheile o bile monate hona le mo hape maikutlo gore le ra wa nka ra wa re hanyane ra bapala ka ona ke sia le moya he re tlhopisa jwalo he sia le moya re le tlhopisa jwalo le nane gore tshwantse re nke maikutlo mo na ro be mo na hantsa le mo na ro wa tlose mo na ra be mo na ke dumela re di entse di le tharo ka jeno ntho tsa mfuto jwalo ha re kopana po sana re nge ra re fitela gore reng ya botshelela fela le sedi FM 24/7/365 ha le thole ntho na ke ketane ra ene letsa
2: ke ketane ga itse ya motho ha re tsokone he mawedi o tla fumana nna ole matla la ditaba ke matshotlo sibuhuri ke dibone a matshela o tlabatsa male mo ifo ya horengane ya bo supporting ya bo supporting he sibidi a tsama jolo le DK ba o isa horengane ba robedi motla kopana jolo le ntswa ke motlounga lena a onke jwalo ya gigitha kwa na horengane le shumele metsumedi me horengane le shumele metsumedi tla kopana jolo le atipont
0: Ha mamelwe.
2: Ah wa tatla fela jalo hemo a metla fumana jalo bo veli muloi o tenga mavivi ema o tlanga ka dikalaneng o fitla o renge ya bohlano ibe ho mamela lenano la makumane ka mga makumane ba tembo tswasa le bona tswasa le batho ka atatla fela jalo fitlela ka ma 3 o'clock ke kopana ha
0: bye
2: bye to
0: TLB tswa jalo mo mamedi khile ka pele kha ka morao re tseditswe jalo ke ka giso sibudi
3: hi hi hey Zeginalona tloga trophy tla no bana bis Maria ka petsana thank you

ke le buile ha holo di ngwane moyeti ka hore ba lla ditaba tseo tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo lena neola ke nang ha jwale ke lena neola ditaba la matshohlo le sedi fm ka jeno ke mantaha go di odimo ya phupu e hlola fela matsatsi le shome le metso meraro selemo ke se odimo sa ketse pedi mashome mabedi le metso tsletseng ba hlaisi ba lona ke rape o mokwena moho le di ngwane moyeti ra tekhniki wa rona ya re laolelang gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntla le tshitiso ya letho ke Stan Lee motsa thebe re ballwa ditaba tsa hora le hora ke diengwane moyeti la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore sepolesa se tshwere batho ba fetang sekete provinceng ya Free State nakong ya lesolo la Operation Shanela hara tsa ding hape le go tla le phaming la dinyewe la Western Cape le lo mamela tiko e potlakileng ya mo president Cyril Ramaphosa ka laboraro le labone ya ho thibela mehato ya tshebetso ya komiti ya parlamente ya section 89 ya hore e nke qeto ka bokamoso ba hae hara tsa ding hape mokgatlo wa dipolotiki wa umkhonto wesizwe party o amohetse ka mofuthu ho kgethwa ha ramotse wa mehlengwa eThekwini Zandile Gumede e le motlatsi wa mohokahanyi provinceng ya KwaZulu-Natal tsena moholetseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonete ba hore ya house suti go tla o reng ena ya botshelela o isa o reng yane ya bosupa dumela hleng.

0: mona mogahlelo o qetela wa matshohlo ile o thagolambeki o santse o tswela pele.
1: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana koneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
3: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
4: Ke metsotso e le shumele metso robong re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho bolo re le nanolo ke neng ha jwale ke le nanola ditaba la matshohlo le CDFM ha re tlapele re fumana hore sepolesa se swere batho ba fetang sekete province ya Free State nako nya letsholo la Operation Shanela mole wa sepolesa Thabo Qovane o re tshebetso ena e kopantse mafapha a fapaneng e kenyeleditse tlhatlhobo ya mabenkele a rekisang jwala scrapyards barekisi ba thepa e sebedisitsweng hape ha mmogo le dikgwebo tse sa ingodiswang. Qovane o boetse ya re bahlanka ba mafapha a ditaba tsa selegae le basebetsi ba etetse mapolasi e le karolo ya tshebetso ena. Ho utlwa haholo ka letsholo lena re buisana le mmuele wa sepolesa Free State Sergeant Mahlomola Karedi. Sergeant Karedi, kgotso o amohetswe ho matshohlo tshebeletsong ya le CDFM.
5: Ga ke raka go dumedisa tle, bene ke dumedisa
4: le bona. Letsholo lena la Operation Shanela ke eng, mme sepheo sa yona se seholo ke sefeng profenseng ya Free State?
5: Ngwaneso, hantle ke letsholo le e le gore e sale le tlhaua gotwe diprofense kaofela le tlhaa gore kanneke rona re le maponisa ge le tsweletse pele jele ga se letsholo le e le gore kannete le ka kwano kwa profenseng ya Preseta fela empa lona gantle kore re le thusetse gore go tlwe le maano a gore re tlhaole botlhokotsebe bo e le gore ba e tsala makeseneng a rona gantsi gape.
4: Ke dintlha dife tse entseng gore go tshwarwe batho ba fetang sekete nako ena?
5: Ngwaneso, ke di-operation kapo matsholo a fapafapaneng a e le gore kannete re ile ra ba le ona profenseng ya rona Freestata mme a kenyeletsa le matsholo a e le gore a ile etswa ke mafokisi a rona. Mafokisi a rona ngwana mme le bona ga se gore kannete ba sebetsa ome ga e le gore o butsinyewe diteišeneng tsa rona mme ebe ba se ba fumana dokete e šhese di le jalo. Jale le bona ne ba ntse tracing ya bona kapo ba batlana le batho bana ba e le gore kannete ba na le ditokete tsa bona mme ba tlameha gore kannete batho bano ba ba thole ba tle ba kgone gore ba tlo tlaela magotleng a dinyewe. Re bua ka dinyewe tse ka bang bo dipeto tukapolao le tse dingwe ke bo di-sexual offences tsena tse e le gore di kenya bo diketso tsa motabo gore di batla di le mmalwanyana tse e le gore kannete mafokisi a rona na file a tsepamisitse maikutlo a bona go tsona le ke ne re fikileng monetse.
4: Re ka re tshebetso ena e kopantseng mafapha a fapaneng e thusitse jwang go maatlafatsa letsholo lena?
5: Ga ke diaka o pule ga ke re jale ga re nke motlhala bo di-roadblockong jalo. Roadblockong re tlhoka traffic-e gore batle ba re thusetse ka taba ya go tsamaisa traffic kapa go tsamaisa makoloi o ka nna kgone go feta mme gape ba banne ba shebe le makoloi a seng gantle mme re shebane le bana ba e le gore ke ba Department of Home Affairs bano bona ba tle ba batlana le melata jalo le tse dingwe tsa dintho tse e le gore kannete ba shebana le tsona mme re le sepolesa ke tla kena mane mo e le gore kannete wena o le motho o e le gore o palame koloi mono o tla bo o tshwere ntho e seng molaong kapo ga e ba koloi eno bona la tlhile kannete tsuwe ka pedi tsone ke ba soka la tengone ke ka o ya go bua ka na channela ena ke bua ka o re ke le tsholo le le re le kentse mafapa a sopa sopa ning a gurumente go go tle go nore re ntse pele tabe ena ya o tlhong ya yo hlola go tlhokotse bone go le re wa tsala province ya rena Freestyle.
4: Na hona le bopaki bo bontsang gore dikgwebo tsena di hokagana le ditlolo tsa molao re shebile dikgwebo tsena tse sa ngodiswang mabenkela jwala mo ho le discrepancy ya tse
5: ga ke dira ha re tsari discrepancy ya ding wa o gona le tshwenya no mo e hileng e kile le bana ba ile re ba di ke ba ke ke ba di discrepancy ya tse mo di shitweng o ba nna le mo khatlo ngona mme o ile re ba ponisa rona dikapoyiniti ene ya gona ya flash ba kgona gore ba kopane le bona mme batho bano ba etsa gore kannete re ga o na ntwa tlisitseng eng kapa eng e le gore kannete ga e molaong ganggang ba founela seponisa fele bothata ke tsena tse ore re dintse di-fly by night fanakatsatsi la ka jeno ba ka strateng se itseng tsatsing le e tlang otlotlo o sothe ba tshwa butse kgwebo ya bona kae kae ke bona ba e le gore ke bothata bano gobane mo ba se etsang teng ba tlile ba sa sebetse gantle go ya ka molao mme a re tsa di-placing mona ke ka ke ne ke bua ka taba ya go sebetsana le mafapa a mangwe department of labour ya tla mobi ya kena ka taba ya nao rebe o lekolekola gantle gore na ebe batho ba hirisitsweng mono kapo mohiri e le gore o sebetsa mo placing mono na ebe batho bano basebetsa go ya ka moo department of labour e baletse moru ba tlameya go ba sebetse ka teng le taba tsa bo moputso jalo jalo jale ke bona ba e le gore kannete ba tlabe ba sheba fele ke tshwagano kapo ke tshwedisano mo e le gore re na le yona ona mme le mafapana a mangwe.
4: Na sepolesa se rerile go tswela pele ka tshebetsena ya Operation Shanela nakong e tlang
5: ga e diriaka kaka ore ke re o tshaba seso Operation Channel ha hona mo itla teng ka bo madimatle ko re le hantle ke bua lwana tjena ona le bomphato ba ile re ka nete ba tlile ba tsore ka thata ke bo stop and search ke di roadblocks ke go ba mbantse ba tlile ba le kisha le di tsitse tjena ka ntlo no le hantle ke bua lwana tjena pero operation ena e sa tsela pele ga ke dia ka ke ipelele le channel 1 ena ke channel 2 ene go ka tsala go ile ka nnete ngwana mme ka tsatsi le tsa mo go se re bua re channel 3 ka pe be se tsa le le bitse le le jale ke o pogetse ne tlo la pele ga ke dira ka bana di tsama ga o tsaya yona ka nnete ya bona ala mme ke tse ganyang o ha re sha re se le tabe nyina ya tantsa botlo go tse jale ka nnete provincial commissioner go na eleng yena general le fia yena ka nnete wa tshwara ka nnete maponisa Free State re ka mo re ka nnete re ke nyemo ba mobung go tsa bo nnete ba hore bo tlhokotse bona bo a fela ka re province ya rona empa e kgolo ga di daka go batla le ba tshaba sa rona go bana dikato tsena tse re bana le tsona ga re bi tsona ga re bi le tsona fela ka ka tshimetse rona ga le tsomisa se tshaba sa rona ke sona se re tsang ka di daka go bana han tlo e tsala banka fono fono tsa bona ba se nna tsomisa ba re fele sedi e wa go tselo re na ebe ntho e etsa teng e tsa e ntse ke bo mang mme e tsa ka mokgwa o feng ke ka go re bana le dikatlo tsa gore ebe ntse re kgona le go tshwara batho ba tsena ke tsena ka tsela ya le ka le bua ka le tlo tsaba sa ona sa Free State
4: ha re phethela ke mehato e fetla nku wa gahlano le batho ba tshwereng
5: ga di ya ka o tla tsoka hore na ebe ka nnete go tshwaretseng yo ya mfuta ofeng go tshwaretseng yo ya mfuta ofeng mme ntho gape eng fela ya gore ga re o tshwere kgetsile yaka ka tlama re retse bopaki bo e le gore re o tshwaretse bona bo betumanyana mme be nne retse bonnete ba gore kannete ga o tlhama go tlenga dinyomane ga gona gore kannete kati go na le enyeng e tlileng e gaelela go ya ka nyewe e ileng ya bulo gatlhang le wena tsone ba tlameya gore kannete ba lo ikarabelela ba lo bua gore na ebe ke eng se ntseng gore baetse botlhokotsebe bone bo e leng go tla ba tshwaretse bona
4: Sergeant Kareji re lebetse nako ya gago ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhela nako e tlang
5: re lebetse monyetla ona ka lefone sa Free State ga tsekan
4: Mamedi ne re buisana le yena ke mmoli wa Police of Free State Sergeant Mahlomola Karedi, mme sena se re beya gantle metsotsong e leshome re ya re lebile goreng ya bosupa. Re nako ya rona ga ime mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.
6: Soy pofumana ho ekeditseng ho birthday ya bolsa. Reka two baked beans 400 grams in ka 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml. Le cross and blackwell mayonnaise 750 grams. Bobedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand. Ufumana 3 gig boxa com data mahala ha boxa.
7: Ibang unahana hore ke ka wa kgona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke metsotso e robong ria re lebile hore nya bosupa ho bola hore lena no ke la ditaba la matshohlo ho le SADC FM. Ha re tla pele re fumana hore mogatlo wa dipolitiki wa umkhonto we sizwe o amohetse ka mofuthu ho kgethwa haramotse wa mehleng wa eThekwini Zandile Gumede e le motlatsi wa mohokahanye provinceng ya KwaZulu-Natal. Sena se tla nakong eo mogatlo o ntseng o leka ho matlafatsa sebopeho sa bona. Lui pona hatsa ile lentswe la batho mongodi ka karetso wa mogatlo o o sibonelo nomvalo o boletse gore mogatlo wa MK ke ona fela o emelang lentswe la ba sena matla na henya Afrika Borwa. Re buisana le sitsebe se ikemetseng sa mahlala sepolitiki maano le moruo Jacobo Motaung ho utlwisisa hore na kgetho ena e bolela eng dipolitiking tsa naga. Ntate Motaung, kgotso wa moetswe ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
8: Ao se ke di bone ha go di medise se ke di medise mo di form mo go le ba mamedi ba se ya le moya sa le se di FM.
4: O bona jwang ho kgethwa ha Zandile Gumede e le motlatsi wa mohokahanye wa MK party e provinceng ya KwaZulu-Natal.
8: Ga ke dira ha ke supe hore re se hlentsane sa dikgetho me le hore megeneng a tsa dipolitiki e le ka o hlwaya ditho tse ba dumelang hore di tla ba le tshimetso bakeng sa hore di gapele bonkgetheng bo bongata bakeng sa nako ena ya dikgetho. Mme qeto ena e entsweng ke mokgatlo wa mkhondo we sizwe hore ba amohele nne Zandile Gumede e be yena e tla ba deputy convener ka ra province ya KwaZulu-Natal bakeng sa mokgatlo wa MK. Mme sena se tlotlisa le utlwisetsa MK party bolatedi bo bongata haholo ka ra province ena ya KwaZulu-Natal. Jwalo ka re tseba hore nne Zandile Gumede ra opola hore e kile a ba majoro wa mehleng wa phethahatso wa masepalane o moholo wa eThekwini Metro. Mme hape e kile a ba modulasetulo wa boemo ba region mokgatlong wane wa ANC ka hara yona province ena ya KwaZulu-Natal. Mme sena se bolela gore boqheteke ba hae le bokgoni ba hae ba o etsa go nnete ba gore go ba le bolatedi bakeng sa mekgatlho ya sepolotiki ke boetapele bo tlhwatlhwa gagolo. Mme sena se tlo tlisetsa mogatlho ono MK party bolatedi bo bongata gagolo. Mme ga se nne re supe gore re a tseba gore province ya KwaZulu-Natal ke e nngwe ya province e e leng gore mogatlho ono wa MK party o na le bolatedi bo batlang bo le bongata gagolo ka ra province ena. Mme ba tlo etsa bonnete ba gore ga ba latlhelwe ke bolatedi bona empa ba tlisa batho ba tshwanang le bo mme Zandile Gumede go tla ikgapela bolatedi bo bongata gagolo jwang jalo ka re nkgethong tsena tsa bommasepala tsa lemo sena se hodimo.
4: Ke diphepetso dife tse wa ka tobanang le tsona boemong bona bo botjha?
8: Ga ke raka phepetso ga di na bakalo go yena o lebitsong fela la gore ga re gopola gore mogatlho ono wa MK party jalo ka re setse re supile gore ke ona o e leng gore o tshwere province ena KwaZulu-Natal. Mme nna le wena re ka rasela leitlhoganyane dikgethong tsane tsa boemo ba naga tsa lemosane sa 2024 re bone gore mogatlho wa MK party ke ona o le ikgapela bolatedi bo bongata golo ka diperesente tse 45 fela le 35 ga o lekangwa le mogatlho wa ANC o ileng wa tshola diperesente tse 16 fela le 19 le wane wa IFP o ileng wa tshola diperesente le somele mtsuru be di tselane tselela mme sena sentse se bontsha hore mogato MK party ina le bolate di bobongata holo ne ka ra province ya KwaZulu-Natal ne go tlisa motho ya tswana le mmezandi le komete go tla tsireletsa hore bolate di bona bobongata bana ba bana le bona ba se ba lahlelwa ke bona ba re bone megatla e mega e kang ya bo DA e ba tla ikenella ka ra province ya KwaZulu-Natal ne ba le ka u tsireletsa ka bojotlhe bolate di ba sentse ba ikhatetse bona ka ra province yo ne mo tsireletsa o tsoba ka ba bonolo ha holo ba ne re tsoba hore ha tate ke motho yala ka nna le tsala mong ha di tsuma na ko nyeo ba santse ba le mogatsong wa ANC ke batho ba ile ba tsipuwa ha holo ke mong ha di tsuma ha utlwa sa kola sepolitiki
4: polelo ya hore MK party ke lentswe la ba sena matla e tshonetse utlwisiswa jwang le fatseng le dipolitiki la Afrika Borwa
8: ka itse ya ka ntse ke batla ntse la ke itumela jwa ka rutlo re mongwe di ka ka retswa mogatsi wa MK mongadi bonele nomvalo ke yena a hlaiseleng tsena re mogatsi wa MK party e batla e ko ba le ntse la ba senang matla mme tsena ke se wa tlo sebedisa ha holo ba ke ntse di khetso tsena tse ke yang go tsena ka mantso mare ka tsana ra re o ona motho ke lona le pitso la bona di khetso tsena tsa di masala re tshwantse re hopola re hate hate re bone re go nontsona le matsholo a mangatani lwang ka ra province ya KwaZulu-Natal ana ke nyitse taba ya go leka go ka se ka sinisa go ikgapela boikemelo bo feletseng province ya KwaZulu-Natal le o leka o etsa bonnete ba gore province ena KwaZulu-Natal ba e beya ka tlasa bolaodi bo feletseng ba mogatong wa MK mme ke letsholo la bona le leano la bona la o tlo leka go ikgapela dikgetho gore batho botlhe be ba motlhomong ba ikutlwa go na le me ba sa kgotsofalang teng ka mathata a leng teng megatong e menye fapaneng gagolo phepetso ya bona ke mogatlho ona wa ANC mme ba ba bulela lehae le letšha gore be bang ba sa kgotsofala lentswe ke lena go bona gore ba ka kgona gore ba be le platform mo ka batse baya se neng re ba ka ntshantsona bona go lona e le mogatlona wa NK
4: na re ka lebella diphetho ka pa kholo ya tshetso ba keng sa mogatlona wa NK pele ho dikgetho tsena tsetlang
8: ga itira ka re shebile ka le kholo le kubedi mme ga re ka tshetse ke tsupile qetwe tsana le yona ina ya u tsa nne zandi le komete ke le le ano le le hore le matla ga holo ke ka ho nna le wena ha re bua na ka o fitile ke la ka bontsha hore mo president o la qobella ya gore a sekele se baya ka hore a tlose batho ba tshwana le bontsha mulo ndlela le moradi wa ai dubile sambuta ine le maano a le ka hore a ba tlose se baeng hore ba tla ba tsira sitisa bolatedi le botsietsi ba ona le bona ka kwa province ya KwaZulu-Natal ne ka morafela di beke te mmalwa a tlositse dithotsana tse pedi ke yena bona a swa ya go bile go hlalela batho ba ka bomme tsandile gumete ka mantsi masena se bontsha hore ba tshwara morethetso ka go kolleya ka ra province ena kwa Tsinakala ba tshwara morethetso wa o leka o ikita le o itukisetsa bakeng sa dikgetho mme re santse ke lona jalo ka tlanna ra ba ranna ra lepa gore mogatlho wa MK ke e meng ya megatlho e tlhoba le botsietsi bo bongata gagolo ga o tsiwa dikgethong tsena tsa dimasala ka ra province ya kwa Tsinakala ka go kolleya ka baka la dikgetho tsena tseo le ke bonala ba dietsa ba tlisa batho ba o ka lentsola sentsimane re ba tsa political weight ka ha romogatona wa NK.
4: Ha re phethela ke sefe so ba ahi ba tshwanetseng ho selebella ho tswa ho boeta pele bona bo botsa.
8: Ke tla ka seke dumelang gore fela tselo ba ka ibona ba se lebella mogatong ona wa NK ba ke sa tsetwena e ba yentse ke yone re tshong re tsa bagolo e ba batlang go yeta go ikgapela tshepo ya ba ahi ba holo province ya KwaZulu-Natal ha re ka ra sheba di province tse di tse robedi tse potlwang ke batla ke sa bone matla ana a magolo a mogatsi wa NK empa e batla le mogatsi batlang ga holo botsietsi ba ona botsibile ha holo bile bo itsikeile go tswa province ya KwaZulu-Natal jela ka re sheba le dikgetho tsa bo emo ba naha tsa le motsantsa 2020 ke province ena fela le ba ye ba ikhapela bolatse di bo bongata ho le o bona ha le tle ba ikhutse di tsho tsetela ha holo ba ke sa province ena province ka ntaba o Mpumalanga tseneng tse re bona ba nntse ba nna le bolatse di ba batla bonye se di ha holo bolatse di bo bona ka bakala mi luse ile nya etsa la mo gela ga bona batho ba kang bo meri padi batswa ka ra mogatsone ke mo ri ga bona bolatse di ba ke mo batla bonyetsa empa ke province ena fela kwa tsena tsala mo bona la bolatse di ba ke bo ntse bo pahama ha holo jwang ka mofuta wa dithotseleng re ba di tlisa tsa maitsong ya mogatsona wa NK.
4: Ntate Motabung re le boetse nako ya gao ga golo ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno o fitlhela nako e tlang.
8: Le nako e tlage dilaka ke boka dikgomo.
4: Mamedine re buisana le yena ke setsibi se ikemetseng sa mahlale sepolotiki maano le moruo Jacobo Motabung mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la ka jeno. Bahlaisi ba lona ebile rape o Mokwena mmogo le Diangwane Moetsi rra tekgniki wa rona ya yentseng bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe mme ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Diangwane Moetsi la ka lebitso ke Kidibone Matshela o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Aha, a o di lukile he Mohammed ntho tsa ka di dutse monwaneng wa botshelela me ka le baka leo re kietse tjena.
1: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Na e ka ba o gathetse ke o se gone o thola di loan o tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa o nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa o tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA 2. Hona le melawana le dipehelo. Hopola, romela SMS e reng thusa ho 33351.
2: Bloemfontein motse wa di rosa. Be re nyetso se ngangata. Mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le kgobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: sadi Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Sadi papa di ho le sedi FM.

mabre motle metsotso e dula go mashoma mabedi le motsolo mong ka morago gore na bo supa re ge wa le kgabong hle ai go bona la mamedi re na le mathata ke network ka mona ke mehala ha ke tsebe re tlo bona gentse rang empae o tla na le ke DK ka hlako go le leng go bona gore na ebe ba ite ba gona bo sumbona ge ba fumana ka patshe ho sa le jwalo re santsane re bona le hle ka re sokola go fumana le bopelesane ge ke o tsebise mamedi o re mosadi enwa 9th seeded Noskova kiena hemo wa medi Linda Noskova ya hapileng Wimbledon ya basadi le monsana sa 2026 antsa Carolina Muchova di setense taro ka 6-2 5-7 le 6-3 ho ba Mampudi papadi ena ene le mane center court ho SW19 ya ba kannete ke thabo e kgolo yena ha ile mona gonne o hapa grand slam ya hai ya pele mosadi ya hlalusitseng ka mogwale motlotlo ka teng ke sena se etsa etseng ke a dumela ke toro ya sebapadi se se le se se mamedi ho ka hapa grand slam e kang Wimbledon ebile re tseba gore ke ngwe dithatohatsi dipapading tsa tennis ho dinaledi tsa tennis hore e re ha o bua ka cabinet ya ha o bua ka di grand slam tsa o se ile wa di hapa ebe ka nnete le Wimbledon ke ngwe ya di tournament tsa o ileng wa di hapa

0: Dipapadi ho le sedi FM.
1: Papadi ho le sedi FM.
2: No komatso ke mo ka o bega papadi nya bolo ma media ba sadi. O no sa bona mohlomong ho le molemo mpo emele hore o tsireletse mohope wa wafkhone pele o ka bea meja fats.
3: Ke be ke nagana gore nka retire after wafkhone, but ga be ke lebele ke nako ya gore ke tlo ya wafkhone. Remember since ke ra loka go le ya magoto, senga se bolela go ra, I have never celebrated my birthday mo gae. I have never had enough time le family ya ka, so ke bona gore go ya wafkhone this time nka pray gore ke kgone go ba le family before ke fetela morago go Spain, mo e le gore ke tlabe ke thata ka pre-season.
2: Go mosadi a mametseng a nang le tabatabelo ya go tsamaya mehlaleng ya bonoko matlo, o reng go yena ka papadi ya bolo ya basadi?
3: Nka re thuto e botlhokwa gobane after football o be le something se e le gore o wela mo go sone, gobane football ke shorty career.
1: Papadi for the CD FM.
4: Mamadi e re ke go bana le Coach Junga Ntabele Modiko Santal Tengwane. Ngwane se ngwane se.
5: Aushwa, ka ho tsama ne.
4: Ke tengwe ka tla gatola ka.
5: Ah, mana wa tsa ho bo ke ka rana ntse re hletse nyeng tse.
4: Oh, Ntabele ngwana, ku ga tse wa tsa le fujwa we. Manye o ntse re re fela mo ha wona le jwa le o tla re ja ga o baneng. Ha o tse bo ga o le tsena o nka o nkopanya le.
5: Ha o tse na o kala kae o gaile tsa kae ntse re se ntse re se phepi o na ka botlalo. Le bo se ba rata bolo, le bo se ba nna rata mhlankana Jaden Adams re la le bona ka ofela.
4: A nnete wena ngwane sore a le bo rato laka, me ke sa o amohetse jwalo ere ke fete ka mona ka mabenkeleng ha ke gutla o tlotse botlo dumedisa mo wa medi hantle.
6: Nahana fela o bitswa bo ba se tlofensa di Springbok ke mo kotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon se tsontsong sa sehlopha. O bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack e feta pa ife ena le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla o bitsa hore o be e mong wa mafokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
0: Tsadi papadi. Ho le sedi FM.
4: Mabere motle re na le mokwetlisi wa UJ University of Johannesburg and Tabeleng Coach Dunga Modiko. Mehe ke metu wa gona bosung bona. Coach Dunga sentse kwa moetse hape ona ngwane so dumedisa mo mamedi re tle re tsebe wela kgabong.
5: Ke la tsa le bo mme tla mo ntle ngwana o tsiliti ke le bo se le bo se ka tla ga ra ka ntata ya bo mme ya bola ya maoto. Ntse ke tshwere ke tsela ntle le sekela pele tsona tshe le le pele ba ba ba tlatla ka mo go. Ke a le bo ka mo go.
4: Eh ya tle coach no ga le bo le gona na ngwane so me pele ke kena o tsena tsa di semi final tsa FIFA e ke bone papadi ya lona ene le matla le first touch le petetse ka noto noto e bile papadi ya jwa ngwana ngwane so ke a tseba se le mo chess sa qala mothating wa jole fela moya o kamponya ha o ke ofe
5: a moya ko mo na tseo se bini bo nne ke pele ba go tsana ba itikile le mpile fela e bile mo homong ke sono la le o ka o rona ka poka se tsa ona sa first touch hore re tle re bone re se re batala maleka ao noto o noto e nkaneng he papadi ne le ntle ei ba ne ba lwana tlhopha ka bobedi ke ne ke bona ntse ra o jwang mo utlwile
4: bojwang bo utlwile ngwaneso ke utlwa gantle tsena
5: a le ke yone santsane le maatla ka nnete re santsane re shebile dipapadi tse ngata tse re ntse re tla di bona ee ga jalo re tlo ba le kgefu gobane o tla bapala papadi tsane tsa wafkhone tse tla qalang hona jalo ha kgwedi tla phethela jale sentse re tshole medicine re a wa tsiba re a supporta coach doctor Desiree Ellis
4: ngwaneso. Ha re gotle he ga tola ka re shebetse na tsa FIFA World Cup di semi final di a thagwa ngwane so sane France le Spain di tla koloko tshana papadi e o lebeletsong re tla hlebe matla boneteng dina tsena tsenne tsena na di tshupile tse setseng re shebile France le ona Spain ha o sheba nalane ya tsona le monsena na sa 2026 papadi tsena tsa mopa le fatse it let sebetswa di tlopa tsena ka bobedi e bona etse ile e phaming haholo le hlakoreng la menyetla ya o hlabadi ya o hlabadintla ka nete o ka ditholetsa ka bobedi mpare ke na papading ena e hlile ke utlwa ekare modumo o moholo ka mona ka o France gore France ekare ke yona e fetang ha e teana le Spain wena ngwaneso ho ya ka wena tshebo ya hao maikutlo a hao o e bona jwang ena papadi re ka lebella papadi e jwang mohlomong letlhakoreng la sekgatlha sephetho jwalo jwalo o bona e hlile ekare se tla batla se atamela ho ka ba ua thaong ya dipenale kapo o e bona jwang. Ai o di ba hantle ha monate ka magabane wena ngwaneso re ke kebe ka nnete ga iphapanya le yena na ya Argentina le Engelane ke bone itle ga re Engelane ke dithato hatse fela ke tsheisitswe le o tsheizwana jole ke yena hore e ka itle batho ba ngata ba inkile ka maikutlo di emotions ke tsona tse ba ganna ngwaneso re bone ga Argentina o etsa etseng ho tsedintsa dipapadi tsa yona o fitlela mona mo di lenteng empa ha se re sheba ka lebaleng bonnete ke fumana bobedi ba hlopha tsena tlhaselo ya bona le bota la bona le mogao di hlile di le ntle ha ke tsebe e o papadi o e bona jwang empa na o bona magaolagang e le efe na e tla le ba magaolagang jolo ka ba bansentse ba gao e ka FIFA e ema le Argentina obvious
5: wane te fela of the video ke batla ho hopotsa ba mamedi hore tau le ha e ka tsofala meno a teng a dilantsa le matla ata uska nkela fast Argentina uska nana hore mohlomong ba tla ba nahana ka go ba mamela go ya ka mogho batho ba ntseng ba bua ka teng bo lo ba batho ba sebeletseng dipapadi tsenana ebile ha ba thaba ebile ha re sa ba papadi e tsetsang ha ba ne ba apara le naga ya Morocco gore batho ba bangata ba ne ba lwana gore ae e kaka le ene le teng le la bontsha ke moletsatsa le mpaneng e papadi ke papadi re e bone le bona quality ya bona ile ya e tlhaisa gore ba tloe ba ne ba tlholwa ka ntlha tse pedi ba qetelele ba se ba tlhotse papadi ka botlalo ka ntlha tse tharo go tse pedi go o bontsha gona quality ya bona e jwang ga se batho ba felelwang ke moya kapa gona go nyagabo ba etsa bonete ba gore ba tla lwanela motlhankane ene wa bitswang Lionel Messi ke ene ka mo lwanelang ka bogolo le ka bonyane ga o watse papading go botswa yena pele gore na go ikutlwa jang tsatsi leno a tla ba tlhalosetse gore e ga re entweng batlhankane ebe ba molwanela he ga ke sheba ka letlhakore lena la Engelane le bona ba na le setlhopha se tiileng o shebile mokapteni wa bona Harry Kane ka nnete dintlha wa ntse a dikora wa kgona gore ebe yena ka lebotleng la go qetela a tlisang dintlha seo empane re bone papading e fetang enwa e mong e bitswang Jude Bellingham le yena a iphamisa letso la gae gore ke a tse go ditlhaba ebile ke nna ke tla le fetisetsa moleng o nana wa semifinale gobane o tlabile ntlha tse pedi gore ba kgone go tlola match wa bona ka 2-1 jaanong ke a nana gore England ba tlhoka fela ba fumane ntho e bitswang redeny morethetho gore na papadi ya bone e bapala jwang gobane ga ba sa o fumane ka pele ka nnete Argentina e tla ba le matsa match o ga o ya ka mokgwa ke bonang ka teng a o sebedi ke se ke se moporofete empaneng ke bona e ka Argentina e tla tswelela pele gobaneng England ga ngata ba qetetse go ipona ba le magaolagang ka 1969 swale ke gale ba sa ipone mono bolo ba nako e ipona ba ntse ba tswa pele monana di-quarter finaleng kapa di-group stagesng ebile ka nako nngwe ka 2018 ba ile ba tswa ka di-semifinal jwale motlhomong gakale pressure e dutse godima bona gobaneng Argentina bona ba batla fela go sele go sireletsa sekola sa bona
4: Yes, o di beile ka nnete mme re ko leboetle Nthabele Modiko ke a dumela gore re tla boela re buisana le ngwaneso ga re tswentse re di shebile fela re leboela tsela eo re beetseng tsona ka teng le gore fa setshwantsho sa seo re ka se lebelelang go ya ka wena papading tsena ka bobedi ke leboile ngwaneso jolo ka metlha excellento ke a leboa ngwaneso kgotso ngwaneso makgabane fela Nthabele Modiko ai wa e ja mamedibolo wa e tsoa ko o etsa tsotlhe wa mo utlwa o diala monate wa tsa wa dibea ya ke coach Dunga wa mo utlwa nthena o e bapetse o ephetse ka nako e telele mabedi metsotso ke e metlhano pele gora ya borobedi re nka mogala wa he ka mogana ko e sa fediseng pelo ntsha maikutlo a wena o di bona jwang di-semifinal le o sane re tla tswa ntse re di tshwara mo na le mane he mo mamedi re bone tle tlhakoreng la coach Rulane Mokwena ba re koma ba re Mokwena o sa le ka mona ka phiramitsi mamedi o sa le ka mona ka phiramitsi ke nana ka utlwela mabane tlhene sentse e bue ga wa itatlha ke o he coach Mokwena ntho tsa ntse di motsamaela gantle se re shebile gape ke ena ya Patrick Vieira go utlwile go re a jwale tjena e ka naga ya Senegal e mmeile leitlho ba kana ba mo tsebisa gaolfinyana e le ena mokwetlisi wa Senegal ena e o e leng bo mampodi ba continente AFCON ntse re emetse sephetho sane sa lekgotla la boipeletso Switzerland go utlwa go re na ba beya Senegal le kae le Morocco ntlheng ya go ba bo mampodi ba AFCON ga o le tsena mabedikeng ke mogalo wa otlhe go utlwa go na wena o di bona jwang
0: letsetsa Lesedi FM gona jwale 086 000 3084
4: mamedi sentse re na le wena dumela tle hello le kae weso
7: representante
4: abuti market
7: Argentina ya final e mami
4: e ya final le boma
7: e tsakang
4: France le Argentina o tsho batla gona o tsireletsa ka pare tla e bona se phetetswe ya di semifinal
7: ka e bona se ya se tsike ma mare France Argentina ya final e
4: Argentina e ke ene ntato ya ka wena ke le buile utla
7: Ke
4: ke ga mo. A phami sa re dumela weso.
7: Jamie.
4: Thank you ntate. Era lo ntse isa wa le fisa sa ka mo hlopisa. Hai go mo pela ka bo dige. Ba be di dumela. Le kae?
7: Kwa tsana o tlo.
4: Ke fetse ga tola ka nna ke bua le mang ho kae?
7: A mo go bua le mo go tsota mana na le di ga ga sa ma tsholo se. Bona he mme wa ka tsho go tsitse. Tini tsena ke bona di le kotsi kaofela empa ga ke re ke a shebe ke bona ka gore France tla ya finaleng le ntho le Argentina
4: e hle o reng jwale
7: a ko botsa nnete ya ntate modimo
4: a ntse ke le teng ke tla o botsa he
7: e ke mpotse fela he ke o tswe madinga mpa ka gore ka ga bua madinga mpa ke Adam se go e ya tswa go ke bo soko ke
4: bo hey man hey hey wa bona yo yona hi
7: hi ma go talo
4: tla lo ka ntate ke le buile utla
7: ha mona
4: ha e be khotso weso ha he u thata o bima mamedi Richard Makhoba mamedi be ile taba ha di mona re di tla lo tsena tsentseng di re mokwetlisi wa mehleng wa magesi John Maduka o tla nyolwela ka mona ka Swaziland se tlopeng tsa bona ga se nnete a re ke motswalo wa gona e moholo yenwe mpa tla lo tsena hle le dibeleng ka thoko ha ona nnete mo mamedi dume le kae weso
8: Jabulabile.
4: Ke phetse khetse daga ke bole mang o kae?
8: O wa le mosheku ja tsone matlake.
4: Mosheku.
8: Eh bili.
4: Wa ikatela.
8: Ja tsone bi ja ja feta.
4: He ke le bile.
8: Bili si bona ke re kwa World Cup.
4: Eh.
8: Bole me tsone. O tla makala. Ha England di ya ku tsana le mitse.
4: Hey man, o ke jale.
8: Bolo, bolo.
4: Hey! Hey, wa mpa final engwe kalang u utlwa ho o mogati motsetsi wa di papadi one. Bo hle ihle ka gantsa ba le ka mona ka o France le Argentina. He la re tlo sheba o sane. Tsebeletswa le sedi tlo ha tsatsona ka o fela di semi-final tsena re tla e bua pele.
8: Ke
9: You're
4: a legend.
9: You
4: love me, Lota.
9: Thank you.
4: I'm a hot.
10: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
4: Hai, mamedi e ya engela le le France. Wa o katela dume. Mamedi kha tswa? Hello?
11: Azibi.
4: Le ga ntate?
11: Ya buya.
4: Ke petso petse.
11: E cha bo man.
4: Ai kwale, wa o katela etsa fela.
11: You know,
4: I'm not going to be able to do it. O tsaba we kadile we kadile he ke a tshepa o tla yemela ba ne kitsena di a thagwa tsa selimo se se tsha o finyana ke le buile o tla
11: se ke le mambuli mambuli
4: o ha ke le buile ntate
11: ha kadile da ke mahlatsi
4: thank you ntate mahlatsi ha o mamedi e ferile a gona nako re ntse o le ka ne hlesi bona le dikele di litsiri mme sentse re ha o be tsena le ka moso mo ha o be le wena re o rata ka lerato kubai
12: Mamedi ke ha re tloa ho sibidi mo lefevalo le rona re kopane le moifo wa monyaka ke bakeng sa gaolo ya dikete tse thago magolo a tsheletseng mashumarobong a nang le metsi e mmedi tshwantshiso ke monyaka.

0: How fun.
1: Ngegebe. Why ke sa ka ka se coach mo nna ntle lo ntsisa. O etsa la mo nna.
0: Hai ke ne ke mpa ke feta fela ya ba kere ke kene.
1: Oh, Kena he, re se ka bua le ni ka maoto. Ke lo ka mo nna ke a oleleka mo.
0: A go mpolelle mpho ka.
1: Ke yena ka nnete ka o manya le ha so khuti. Ha ke na le bonnete ba ka nnete o tla khuta ne.
0: Ha no ke a mpho ke ke.
1: Empa he mona ke a khola ke nna ma ka ga se o ka mpolelo ka nnete mo matlala.
0: Okay. Mo ga lo ka ha le si o tsena ha ina mthato. E ke tla bua le wena go bana le wena dintse di wa ma ke ke.
1: A di ka mala a go le tsona ngwana mo nna.
0: Mamela he o tsena. Ke batla go tla botsa mpho gore na thabiso o kae.
1: Utle fane. Gobane ga mpho a tshwanetse o tseba gona a thabiso o kae. Empa wena ntate o sa tsebe. Ga o bone thabiso ke monna o utlwa gona o kae. O ena le go tlo mmatla mosading wa ka mona.
0: Nke ke beye. Mame.
1: Wena o ka ikutlwa jang gore mosadi wa gago a batlwa bashanyane ba futse bo ntata bona jalo ka bothabiso tse. Badi.
2: Wa itseba o tswang ka nnete a o shebane le thetana monna.
0: You are about to overstep your boundaries. Wa o bua jwang le nna?
1: Ga re dumelelane gore mona ke pota ke ntse ke shebile. Empa he tseba ke gona go kuti kutlwisisa ante le lentswe le le
0: lekeleduasa o se o tla bolelela mpho gore tendera ya gane ya gae e bonagala ka nnete sa tlo tswela pele gobane nkekebe ga tseba ga o tsheetsa motho ya sebetsang le dira tsa gago ga o gantle go ang ga golo jwang ga sera sa gago e le ngwana yo o mo odisitseng ka thata jalo ka eno wa ka o thweng ke thabiso o mo jwetse ke re dintho di
1: fetoile ore tendera e fedile
0: e fedile le
1: jwangmonna ga o fane ke eng jale
0: re tla lokela o e sakola nketebe mpho o tla tlameya go gotlisa tšhelete yotlhe eo e leng gore re mo lefile yona o seng jalo re tla etsa kopo ya gore a sete forfeiture unit e tlonka thepa e e lekanang boleng ba tšhelete yeo ya e fumaneng jalo go tlabe go se o se monate
1: ga di go gatlhe monna e tshware tlhe mone goga ga e gatefatshe a the mpho o entse ngwane o ga nnete kanne
0: e re ke o jetse tseo tsotlhe re tla di bua he ka tsatsi le lempa dime ke o tlhalosetse gantle fela go o ke ithutileng gona ke gore ga go motho eo o ka mo tshepang bophelong bona le wena o le tjena o le mao dintlha dipedi
1: ngwana o se o leka go nna jwa lefane mone ke entse
0: ga ke tsebe gore o eme kae gona jale
1: fofane ke o boleletso go tloga gale go nna ga o tse o tsamaya le oto ke gotlela mogago
0: dijo tse o di jang ka tlong ka mo lapeng di na le gago koloi e o e palamang thepa ya tlena ya gago ka o tsela tsona mane di na le kamano le tšhelete ya oto wankutlwa yona o e jaila kere jalo what do you mean
1: ke a utlwa wa dibega ngwana gone mpa ga ke re nna ke ntse keto ya go sa tlhola ke tswela pele nkampaka ba stupete
0: fanega ore o entse keto ya gore wena ga o sa tswela pele ono go bolela gore o ne o ntse o le karolo ya morero ona o fitlha ntlheng etseng a ke ka go o amega ka o tlolo wa papa o moetse mmogo gobane o ile wa qala morero ona le rona until you decided gore wena o sa tswela pele jale ke batla o mmamele gantle nna ga ke le wena go ena le gore ke balege ntwa e sentse eopa ke ne ke tla kgetha gore mpe ke sireletse se tsa botlhokwa pele ntwa e kala ga bona ba re makwala ka metlha a tlajwa ka mokgotlhong mme a swa a fudaleletse nkekebe ke re a fudaleletse le marumo a o baneng ba ka gona o a koba now wena o ikentse le kwala e o tla tswaka setlhoo ke o
1: molelempa gantletle fane o batla
0: wenaba lesole become a soldier o lwane ntwa o tobane le yona o e shebile ka
1: matlhong
0: mame ke batla gore nna le wena re sireletse oto ka sotlhe se o re nang le so o seng jalo ke a o bolelela tsietse re toletse matlho gore ko itumana re le ka mofing ka tlhaka di difatelang ka teng
1: empa fane ke utlwa gothwe o boletse morato go mogau kapakeena
0: monna diterateng mona tsa surprise ville lebitso la oto le ntse le amagangwa le gabofane le nkekebe ya re lokela go sireletsa lebitso la oto nkekebe ke batla eno yona e dule ka kelelong ya gago e kene gona jwale tsena ka nnete di dikebekwa di se di tseba gore oto o bolokile tšhelete polaseng ya and we are not safe at all
1: jalefane ya gompolelele di tsebelela kae tsona dinokwane tseo banna gona
2: when I'm on, what's about how would you go on it too? Didn't say it's about my bell hour to
0: work about Opel Hamuna, Oban Uduloka can live. Ule be le tlhoho be mphatla le tshelete ya mahala fela e wa nyafang kwa bofane ka tlhomo nna ha bofane ke dula ke ya hodimo le tlase ka nnete ke fofolela mohlala jwalo ka ntjatsa setsong wena o kakaletse obetse ha monate ha o tswa fela ka dikobong fena wena o lo dula ka ntle o aramela
2: letsatsi
0: otho dinokane tseno ga ke obolelele di ile tsa fihla mane tsa tshwara masecurity mono monna Baba Luisa Majwala a tshwakilweng ka dithetefatsi ya ba banka mekotla ya ditšhelete ba iphadinyana
2: na ga o motho ya ba boleng na
0: banana ba ne ba sebetsang mo kaka ba ba tshwantsha atseba nkekebe
2: ke nane
0: ke kopa gore o inane gampe sa buile gona ja le go le ka nwena ke kopa gore ke tsamaye please
2: pele o tsamaya fanetlhe ngwana mona jale o re tendera ya mpho e fedile mo
0: monna go tswa go lona ka nnete go tswa go wena le ena monna ya fela ka baba
2: a o monna kokobela kokobela se monna se ka bo su
0: fela ho sala ngwena ke sentse go boleletse ditaba monna go etsa le jwang ka so go go lona re ya fela ka patse
3: bo so tlo go homa enye bloko ka ofela le ka mso ntse le letsatsi

0: hlahiswang ke kgaso ena e nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Seteisheneng sa hao sa mmamoratwa.

0: tlagale re dietsa tshebetso e sale mohoma o kena temeng wa utlo o
1: skimela jana a o sile gato bakeng sa mamedi mo nhla o ka mogopotsa fela hore na eh hana ntate Mandela ke mang le o le hore ntate Mandela ka boyena
0: re ke wotle hlohong ntate Mandela ke mo president wa pele kena wa pele a motho he ka rona ha ina rona ya Africa borwa ene ke yena ya ileng a lwanela le sechaba sena sa gona sa ntshohle o skinny the girl jwale ke yena ha ke etsa se hopotso feleng ka re ke mo president wa pele bile ke bona gore ile ba le agent ya pele ka rona Africa borwa
1: lo tshona ba di ile nta
0: ya pele ntse se ba se challenge sa gantsi ke yena wa pele
1: a ke re
0: aha
1: e bile ga le mo president sa ntse o je buka o bontsho mo president sa ntse ba ka mantswe bana ba tla le bona ge kena sekolo ka bana jwale motho mo ka ipotsa se le gato rona ke a utlwa le re ntate Mandela ha re hlaka mona re bua ka yena go di nyene ke di televisioneng ke di radio stationeng e o ka go o go thusitse joang re le ma Africa borwa go ba ke kana go tsedi mo fumane motho mong ha tsebe le rona galegale kwa pele ba teng hono itsala
0: ha ke batle go ba emotional empa he ntate kholi hlahla o rutile botho e ha ke no ba emotional empa ha ke batle go ba o rutile botho hle wena o skinny the girl o rutile moya wa tshwarelo sheba legacy ya ntate go lihlahla ke forgiveness anka tobo ke tsa thata ke botho le tshwarelo le tshwarelo motho ana sa tse bo rena hantlentle tshwarelo keng a gotlele morao a lo sheba bophelo ba ntate go lihlahla
1: Jole ka mona o selagato hlalositse gore ntate Mandela ka nete o thutsegile Africa borwa ke yena mo president wa pele wa go lwanela ga bele tokolo ene e rena le nyona hana ba le tjena motho mong a ka botsa gore na go baneng ha rona batjha ba hana ba le tje ge lokela ga bele boikarabelo na heng e ya rona metseng ya rona mo re phelang teng
0: khalo ke la go ba le boikarabelo o skinny the girl e hlile ke nete ga tama ya go ba le boikarabelo go pula ha re bua re itse madi a matjha re salema folofolo ba tsha ke bona beleng hore nna ho ya ka nna bana le matla ke bona ba ka gona ho matha lebelo la ntshwega ha ke tseba ba nkutlo ke le hle ba tsha ke bona bana le boikarabelo
1: ba le ke ba ke mo tsha ka mula nyama o tlo
0: na hana ke se ke itse khono mani be ene leng hore o tla re etella pele a se mo mo re tlo mo palama o di mo jwale re mong ka ka dikelello
1: a itlo sebetsa jwale a buswa ka hari ke re shebe wa tseba ka di hloleleng le ha ka ga bua go ba tsha ba sebetsa ka ba tsha ba lokela o sebetsa ho ya ka wena ha o kena metseng ya rona o sheba na o bone ka gona ba tsha re batho ba sebetsang ba tlisang dipetro metseng ya rona
0: ko blele a ke re boholo nna ke tlo bua a ka nna le ba o ke sebeditseng le bona e hlile ga tlisa dipetong ha holo ho bane le dikelelo tsa rona di batlantse di gona ho nahana ka pelinyana jwale legacy ya ntate Mandela ga ka gona ho iphela re ka gona ho etsa dipetong ho feta mo hentseng ka teng
1: jwale ka mantsoma mo tshailong go nantsa dutsi fela a qala bona
0: ho etsa jwana a qala a ska ba emela ntho tsa hore jwale ke emetse mamang a tlo qala kapa ke emetse mamang a tlo ntshwa ka letso no ha ska isa ha ka le hona jwale ka seo e leng sona a leng sona kapa ka seo a se tshwereng
1: ke a utlwa mamedi meso so ke mashoma mabedi le motsole mong pele re fitla goreng a ya bo robong ke shebile nako hle intumela hore re ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla ka mabenkeleng fela ke batla tlo botsa aus le rato poso na le poso ke batla ngotlo mmotsa yona jele mamile tsa bonete ba hore hle ha o tlo fetwa ke ditaba tsana tse go tshwaretseng tsona a o selegato ga ka mabenkeleng ga khutla ke
0: tsa
1: ma lena re lo rekisa
0: a re tsama
2: e bang ona na hore ke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumane ya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetshe hlahala selimo ho bomme ha ba ile matsatsing ho hlatswa madi o fana le ka phallo ya madi ho beha tswekere le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphiyo e le di-kidney stones e ntsha sesolenyoko le bakeng sa serame le manonyeletso a opang

gape ka bo sona se matlafatsa sesole sa mmele wa ha o gula o gone ho ema le ha o le diphateng bana le segeletsana e le moriana wa bana wa bo busungi bo mososo o ntshantshilana le leleta ho ngwana le ho ngwana ya sa holeng hantle go kgathatswa ke manyuwa le ngwana ya dulang a kula nako le nako go kgathatswa ke letswejana hape e hlatswa pelo ya ngwana o thole le ngwana mo tle pokopotlwana e bang o ka galla le ho ikuka ina di ditshobotsi tsa masea o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa WhatsAppele ho +26 6212 0662 +26 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 segele di super healthcare le segeletsana go tswa go ba di gabane herbalists.

0: Lesedi FM ke molelo
1: a ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelwa e le shomele metso re bedi metso so pele re fitla ho reng ya borobong o ntse dutse le nna ke ni the girl le nana le monate la youth ke yona ke na le mo etwa ka ke aus lerato go jane re ntse re buisana le yena mamedi ge shebile yona taba ena ya le fa lantate Nelson Mandela ho susumetsa batjha ho sebeletsa tshaba aus lerato ke a tsepa ntso le handla
2: ke handla ho lo skinny the girl
1: e jwale ka go tsedi aus lerato Eh motho mo a ka ipotsa hore na ile re ka go ho bobebe hore o ka thusa setšhaba ntle le di tšhelete hona ke batla fela go tseba hore na ha ebe le motho o batla go thusa setšhaba ntle le di tšhelete o ba lefise ho ka tlisa diphetho di feng bophelong ba motho o tla bo mothusa ka seo se mothusang ka sona
2: ena o skini e batla ile bobebe ho bane jolo ka kitse gale ke sebetsa gale ke le mathalebelo lena ho thusa motho ho tlisa tshepo ho yena kana ko ngotlo thusa motho eleng hore o na sala hlile tshepo na ke a sa sa bonela hore na tsela ke yang kai e yang hai ke thinking ka left ka pangeng ka right empa ka lebaka la ho mothusa o le motjha o ba teng sebakeng sa hai ho tlisa tshepo e go
1: ke a dumela
2: tshepo ke yo
1: jola ha re mo tshene ba tla o qala he o nana mohlomong ke eng se wa ka thusang ka tsona ke diketso di fetse nyane tse leng hore a ka dietsa tse leng mohlomong ha nne ba tla bo tshelte ngato ke la bona ba keng sa hore a thusetse mo wa gona nteng
2: hona le batho ba leng hore bana le etsebotse ngata wena o kini ntho ena bo tutoring ruta bana this young generation di tutona le bana ba struggling di tutong akere o ka nka fela e monyetla o wa ba sheba wa ba kokohanya wa qala wa ruta bana ba wa bona first step itlo uisa ho selatelang itlo uisa ho selatelang ke le tjena ke qadile ke kopanya bana makeishini mane ke kopanya bana fumana ho ye mong le ha e kwana o batla hateile maemo ha matle ka tlo ho banga bana bana ba kopanya o etsa something very positive itlisa pito ho bona engwe hape ka ba mohlala wa ho etela mahayeng kwana bo di home o kolo bona
1: ba di khutsana ke kwana
2: di khutsana o ka kana ka ho ya mong
1: ena fitla mo wa itsebeletsa wa hlokisa ebo pen open to hlatso di first
2: ntse o tshea le bona go le monate
1: ha
2: o foka le lore o ye ka mabaibai o re ke batla challenge ya di coke ke batla e go ya fela mono o dula le bona o arolelana le bona mohlomontsele
1: o tsamaile o baballa pa le bana bana
2: e sa ntho ya ne re reng ke tshepo
1: okay jwa o sile gato wa tseba kana go tseding hona le ntho ene re bitsang ka go ke diphepetso hona le mothatlang ai o tseba ke ni nna ke na le diphepetso nana mohlomong ka ba diphepetso di fetse leng hore di ka sitisa batjha hore le bona ba thuse ka hare ho metse ya bona
2: di phepetso tse ding a tseleng gore ke di utlwe wena o skinny the girl ke hore motho e mong ha tsebe hore na e be ha ke re ke a thusa ke qala kae hona le motho o batla o tshwana le lerato e kapa moifo wa ka but ha tsebe e be ke qala kae ha tsebe ke approach mang hore ke fumane e kalo wa bona e una le ntho yeo e mong o hateletse ke taba ya hore hore a qale o hloka bonyane bo itseng ba tshele ile ntwe se nnete ha se nnete taba ye ha o hloka le logo ka qala ka challenge
1: o qala ntso sna challenge
2: ka se o leng sona o gona go qala
1: matswana ha wa mabedi yana
2: a le mabedi teng o itsamaela o ya mo wa qala ka hara a community module lanteng se ba ke module lanteng ha o hloke taxi ho gokolo phutha e thuthubulo ka totiani ya
1: le re ha o ya stop
2: ha o hloke challenge o skinny the girl ke nngwe service leng hore ka qala ka yona o hloka le challenge
1: wa e bona
2: ai ke petong
1: bone te o swa jole ha re tle ho wena he o re hlalosa ditse wena ka nete gale o le teng le etong lena gale o etsa modilemo tsena nna ntse di thete ho ntse o sebetsa jole selemo se sa 2026 mamedi ka ipotsa gore nebe wena o hlophiseditse enhle
2: nete e tswile matso ba bona o ga gale ke le mathale
1: eh
3: ma le le tla ke go skinny the girl le le
1: tla ke go tsentse fela mo
3: ka go mela ntse tse se mo na
2: all right nna he ile ho keteka ntate Nelson e le moifo wa ka o tlantla tsa ho yena ga tabege le kamane ka Bergman
1: ke na ke le teng
2: ka Bergman
1: mona le ntate a memeng ka botsa go la bona nepetsa ka mmono
2: mamela ke bona wa bona ke ne ke le teng nna le wena ne re le teng empa ke a phamisa le hlogo go ke
1: ha bo le mo fere tsono e ne re le maphate phate le ntho tsena ka ofe
2: na ke batla ho thusa tshaba se
1: ke bona ne le sebetsa ka thata hle
2: hona se ba ke nsona se o ga tlabegele ka mono ge le batsha
1: e
2: ga tlabegele ka mono ge le batsha re ntse re kala ge nka le diaparo tsane tso tla fumana go batho ba ipotsa ke etse jwantse le maemong a hantle gantsa go collect di aparo tsa mofuta wono bana bana ba go jona di mahetang ba bangata di community tsa gona o skinny the game jole ka mona go tlabe ge ba fa di ntho tsotlhetseleng gore di collectile le di sanitary pads di ntho tsa mofuta
1: ka banana hle
2: wa yutla hona le bana le le go hoka fitla ha o ka fitla tseleng ena o skinny utla utla di ntho tseleng tse bohlokwa hampe
1: jole ka mantso ma le tlhopisi tse zona bo di aparo tseno le mesamo yena ya bo
2: go se ba sebedisa go tloha mono e bileng ile ileng thuholetso e se chabeng sa Bergman e re tla be re loha bana
1: a a se
2: bana mahala
1: a o re le bua ka nnete re ya le bua mo medie
2: ba ya skolong ba le ba
1: ba swekile ba le ba
2: ba ya skolong ba le ba tla di primary tsena tsa rona ha o fitla mo fumana go motho mo e ka ga uniform ena nna ke ha o tsebena ha isa le ho etsa le hlo ena nna ke yona ke sa bua
1: ke le ga
2: ba lukisa nna ke ha tla be ba fa le tsona di aparo tseno go tla bona hala
1: se le fumane bo ausi le bo buti ba tlo kuta ba tlo luang ba tlo etsa
2: ke ka hona ke ring ke tholetso hape le ya mametseng ka hare ho Bergman
1: ka swa re clock it
2: o skin mamela je le le beletse wa itla ke taba e jwang yena ho tlotla setjhaba plus or minus 200
1: a ebo
2: ba tla be ba le mong a ke re o bone na ho no le jwang ka di 60
1: ke re ke ne ke le mong o mamedi ke ne ke le mong ka Bergman ke khutlile bosiu se re ya malapeng a rona bosiu e sa le re fitla o seng re sebetsa
2: jwale the very same thing ga tla be re yetsa e tloetsa hala empa kgetlong lena e tlo batla e ba kgolo ho feta kana kwa nono le teng ke ka hona e bile neng ntse re tshwara le ba ahi ba Bergman tswetswe ha e ba ona le talente ena ya ka matsong a kotlelona o tlo fetela o fetola bophelo ba ngwane motho o motshwara lohenyana o mophuthenyana mono ntate e ka Bergmane ka mono kotlo tlo kuta le sia lena la modimo a tsamae a le hantle go khutlana sekolong
1: ke ditaba tsa tsatsi le fin tso
2: moqebelo ona o re o yang
1: ona o re yang hona
2: 18 July le tsatsi la ntate Mandela
1: ha ona thuso e o le hlokang o santse o fumane monyetla tsena a o selegato o mpoetse o etse kgoeletso o pe setšhaba bana go ntse le teng tse re nang la bobedi la bohlano fihlela la bobedi fihlela
2: bohlano
1: ka mantsoe bangwe la motho ka ratang go lena nna la hlele ka mokotleng wa lona mo dikobo tsona ha le dihloke jwalo ka ile Maria tse bana ba la ba fumana diphatlo
2: engwe le engwe o skinny ntho engwe le engwe jwalo ka se ke hlalositse go le matso a batho ba talented
1: ha o tseba o lo wa hle
2: engwe hape clipara clipara hle a kore supply ka di
1: ha ho ra mo
2: ha ho na eh ha ho na ga ka tlipa ka pa hore kadima wa utlwa ke itse re lebeletse batho ba ba kae ya ke ha ho na ga kadima di tlipa a kotle ka tlipa tsa ha ho hle tlhotloetsa mosebetsi ha ho na ga rekela ge rekele e re tlo khona ho etsa mosebetsi o be bobebe ba bang o na le matsoho empa ha na tlipa wa bona nna ke khona ho etsa mo iri ke khona ho etsa ke tla ka equipment ya ka
1: mosebetsi o motlo
2: o batla ba bobebe jale ka nete ra ikupela e se e otile ka lengwe le fatse tswe
1: thuso mofuta o fika pa o
2: ya mofuta o feng ka o feng
1: emong o hola re ke la hlele bo ma 50 rand tahle o selega tlo tla gona ho etsa diphetolo
2: ha re fetole bophelo ba ngwane motho se tshaba sa gantso
1: ee a o selega tlo ha mosebetsi ona ha wa etsa o le mong
2: ha ntana a mme wa ka
1: ha wa etsa o le mong hona le masetso o tswang o gathetse hona le masetso o utlwang o ga ya ke se batla empa hona le batho bana ba dulang ba o tsheditse sa lo setse wa gona le mo ifo ba tlile kwa no le phaposi
2: sa
1: ke ba batla ka bona a moyeng tonga mona le kai
2: Antsela
1: eh toho shapo jan chonile shapo jan
4: ke uskini
1: amna tiki wa le mang
4: eh ki maschaba makwenya
1: maschaba
4: tsa kona ka Bergman ka
1: o motho a Blue Fountain mona o hlahela mona
4: ke hlahela
1: hona ngwana ka simona ngwana ga o mama ala
4: ke mo challenge nna mpona ke ntse na mafulufulu ke lenda a ileng a thusa ke bona mo ifona ke ka o lena ke reng ke lo thusa lena ke khokisetse go ba kila thusa lena
1: empa re a leboa hle re a leboa jolo ka motho ileng a thusa di petwa di bile jwang a tsheka nang kwa no lo stress tsana ba tsana thongwe lengwe
4: ha re kujetse ha o selaga to antsa bua ke me mane ka nkalla
1: aw hle
4: like emotional ha ntsa bua mari kere re ke ithi
1: hobaneng hobaneng o ba emotional ke batla mama lena a tsebe no hobaneng o ba emotional
4: wa tseba ha o ile wa fita nthong e itseng and ke utla o selaga to no tshe a bua ka batho beleng gore ba teng ba hloka nthuso and ke tseba le nna hore ke tswa mo bohloko bo ba seta how to botsa ke mongwa sona ke a botsiwa bohloko bo so ha ke batlo bona motho e mong ka pangwana e mong a fita in the same thing e le ke fitile ho yona so ntse ke mani ke tlhole ke ba emotional ke reng ka ba katla ba tlo thusa ho fetola
1: go re le bo o selegato
4: maschaba
1: ke le
4: re le bo o selegato ka o nthusa
1: ke a le bo
2: na
1: ka le bo o selegato le hala ba jana na o selegato ha so nyahame
2: wa ha ke lo nyahama
1: wa you ibile o tlile le motho e mong a tlatlanga tlo o thusa thusa le ke le buila go lo
2: ja lo
1: chabingo ke le buila go
2: ba tsabana ba ba tsabana go ba tsabana ba ma
1: chabina ishene
2: bana ba ba tsabana ba gona go matha le bilo lena go bana ga le bobebe go batla ba tileng batla
1: ke le buila go le mogato utlwa
4: ke nna ke le
1: ha go lwana ngwane so se ke le bua a o shwa ka le kae Bekhmane hlaile se ka mahetla. Ha isa le selemo sa 2026 se qala ho ntso se e o tlo ga lo ntso sebetsuwa. Wa tseba ha ebe ba mamedi ba Blue Fountain di dibakatseding ha ba bone rona se tshaba sa Bekhmane se etsa eng. A ke tsebe mo mamedi. Nna ke batho ba Freedom Square le kae?
2: Ai, ke a tsama
1: tsama. Ba bitsa swaga tse di tsole kae fa isi. Le kae le kae?
2: Bekhmane e se ka o se nuri Bekhmane e a paretse ke modimo le tsole la le ditsidi ma Bekhmane. Ska re etsa jwa?
1: Ke mo le e mo khisa di petho ma dula nteng.
2: Aha.
1: Ya bona tsho ba tshaba Bekhmane le la sebetsa. Ona mntu re tsetsa. Eh. Jo le ke mana mngwe lo swantse le ba bona maybe ya. Ba bona bo botshabela o thaba tshu. Ba tle le bona bona o tlo sebetsu.
2: Jo le ke a tsho le nna ke re le bitsong la bana ga satse be gona support ene tlo tla ka sgahla se sekae. A ke re focus e reng ya Bekhmane for now. Eh ke a tseba ha isa le ga le mathabelo lena. Bo nna maybe ya freedom ga ga be lo fitla le botshabela.
1: Ke hapela kala lapeng.
2: Eh eh. Wa bona. Jo le ha re ba kwa le kantle. Ha re rata mona fela ntse re tlo namalla.
1: Empa mona foundation le tla lapeng le gone go fumana tshietso ya batho ba Bekhmane ba tsamaye le lona batledi ba kentse ding
2: o sokanana na ha ba re lebeletse plus or minus 200 ha re ka gare le ba freedom le ba kae batle
1: me re freedom square ma freedom square ma
2: na le tla jwa nna ke
1: ke dula teng ke dula teng
2: na ko ya
4: o skini jo loka ha a ile atla ho ya pili wa tla hona jwa lene ke engwe ya hore lena a bone ne ka o sane a nke ntweni a itse tshabeng sa sa freedom square man
1: ka papa itse ntwena ke batlise le
4: sedi o batlise
2: ehe
1: ke tsebe di aha aha ke tsebe di tsa
2: le bona ha ba se ba kene ke a obulella matla o tlo a bona hona le matla ke le bulelle area engwe le engwe ina le ba tshabano ba matla ha ke tsebena o ba neng ba tshaba rona e ba hateleile hle ha se chelete tla fetola
1: le ba etapele wa tso
2: eh
1: le ba etapele ntwena motho mo ka bona le nyane mpatlo ya hole le motse hlano tsa tlantla le hole ke a le bua ke le bua tswadi ba ka ke le buile ha holo hleng ke le buile ha holo
2: ke rona re le buile ntle o skini
4: Ee wa le mo nkopisa mmamedi hore Bekhmane re fumane ya mane e re bitsa ka hore ke Bekhmane training center ne ke White Church pila ha overs
1: ka
4: skontring mono no pila village he bona mo ba tla bona tsela mo ntse lokiswa teng ke gona mo re fumana
1: ntle mo le fumana ya ntle ga ga sokola
4: tsa tsela mo taxi ha o sokole ha o re fela o ya
1: White Church ka yo be ha ntle le mati
4: ka ba o lahleile o ba botse fela mo di train training center mo ileng teng a motho mo lengwetse
1: jo le fumane ya o ka he le fumane ya o ka ke batla le fane ka nomoro tsa lona e go ke ipotlolisa di police call
2: Basketball tsa di please call us pele tega nomoro e o re fumane yang ho yona ke batla ho fana ka tsepedi ke 067 198 0517 ke fane ka ya pele ha ke re re ke phete o skini ke 067 198 0517 ya bobedi tswara fela nomoro ke ena 067 di kala ka 67 ka ofela 067 664 0354 ke a phetha le yona 067 664 0354 ka tshwara no mo tseno fela le wena o tla utlwa refresh hampe
1: ah
2: refresh hampe le ka ga bo fela etlo fa go motho na ke motho
1: ke motho motho ye yang motho
2: motho madia matha
1: a le buile go le sile gato e tlo ba mosebetsi o motle e ka tlo fumana molaetsa le nna mona o tswang go Dr. Gate wa community e ya ke nida ke la ska re tsa jwalo yene go bona ka mona ka Freedom Square a skini
2: e ke ba di bale
1: le bona ngulu tsa batho le bona ngulu tsa batho
2: re ya tla ka freedom ka mo re ya tla ka mo
1: no re le buile go le buile ha holo mosebetsi o motle mentse ke re ta ipona hatsa
2: hopola ha se ka Mandela Day fela ga tloetsa ntaba ena ke re ke hlalositse e ntse ga tloe ma thantwana ka freedom ga lo thula e ske la ho bula ka dintja mo nna le lekisi
1: ba ke bana ba se ba nthumeletse dintho ba ke na o tsiba tsho mo swelo allo ke le buile ha holo tsela ga di ba
2: hleng e ya tle re tlo phela o buntu hle le nna ke le buile ha holo le moifo ke o sontswetsa ke a leboha ditsebentsa ka mona re le buile ho mena hane
1: e busu bomona te he haibe khotsa
2: re ite bohetse le rona re lewile le mamedi tanki
1: mamedi hlemetso tsuke mmedi pele re fitla go renya borobong ka nete ke puisano e matla e monate ke bileng le yona ka nete le ausile gato le ba sebetse mo ho le yena jole ke hlalusitse mona kare e ke nite gele re qholodise batho ba bangata molaetsa o ka tokena mona wa Dr. Gate community are auskin freedom square go na ge teng ka di 17 tsa July mane sekolong sa poloke home primary sekolo sena mamedi haebe wa so hopola he se ka tseleng ena e golo ena ya biza ya ntate o thunke ntate biza re biza ka hore ke biza street ha o le mo he o tla e bona botwe golo ngwe sonya poloke ong e tse mo ke ka sia ke ni dekele mo jwale wa tsho mona Dr. Jaita ke ni dekele gena le training course e ka di 17 tsa July ho seng ka 10 sekolong sa poloke ong primary school freedom square ba ahi ba haufinyana e yang ka mo li bona hase ho tlo hlokahala dintlha bakeng sa business management training course ena ke ya NYDA National Youth Development Agency ba hloka pene entsho notebook le ID number dilemo ke tsa 18 ho ya go 34 o utla mamedi he a le shuma le mezo robedi ho fela mashomeng a mararo a metsomile 1834 yes go re bitsa ka sekgwa go no utlwisisa no space booking ha o leso tso go waletsa eng wena fela tlo ka di 17 Freedom Square Bergman Square reteng SAVC education enriching minds enriching lives ka nanolo motlo ikena mohlophisi wa nanolo lena.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa sechaba u tswile valo ke neilwe nkamane bakeng sa si bona valo ka na tshwetseno tsa thuto o santsa nneletsa dithapo le nna ke mathekelo kopana le kgwebo metsotsong ena e mashuma mabedi metsi mihlano pele ho hora ya le shume ya ke bona re kamata kamata ya hola ngutlo e ho ngutlo ndate ke ba so
2: rupu
1: hele
2: a mentsa ya bere manta tla ngwana me eh ha go pala jena ga botla re bua ka taba tse monate tsa bophelo ba bona hle me o tla ka mana ka Dr. Makwa me tle re bontse go Dr. Makwa e hle ka mehla le matsatsi re lwa re bua ka tlhagiso sa tse molemo tse bohlokwa gore bakeng sa gore o ka sireletsa bophelo ba ha go tlo bua ka mokgeno bitswa magona tsotlhe o e hleng e le nnete ha bitswa se ga sa di siki e hle e le se ga sa di siki le nnete ke mokgeno o entsweng ka maro a ditlama me ditlama tseo ke ditlama tse hlwaueng tse fupeke melemo e menga thaholo ho ka thusa mmelo wa hao le motho go mmelo wa hao o tlo o itlhwekise ka bona o sebedisa masobana le masobana a teng ka mokgwa wa tlholego jale mogiana.

0: dipidisi kapa tsona diente go ka thibela bogatshane bo o sage gokan jwale moriana ona o ba thusa ga mmele ya bona e dula e kwe nne e le maemong a nepagetseng e se ka ba mmele e ketelelang e se e sa shebale hantle jwale moriana ona o ka o thusa o le nkgono o le ntate mogolo o le mme o le ntate lapeng mono o le wa botile wa usi moriana ona botlhokwa gore o fana ka takatso ya dijo bakeng sa batho ba sa jeng go kgatholola mmele o botlhoko jwale o phekola letheka le opang dikegempe maqeba a sa foleng ka ntlele ka gare jwale go bo nkgono o malebalate mogolo bakeng sa mekokotso diho o tse botlhoko ga bana mokera ma gona tsotlhe e leng sega sa ditse ke botlhokwa golo gore o ka o sebedisa go mmele wa gao le o kwenne o le maemong a nepagetseng jale o seka ba lebala go Dr Makwa ga o thusa ka go nne o phele gantle o tla boela go thusa ka golo wena o fumana katle go phelong ba gago o fumana katleo tseleng tsa gago mo e bang fela bona go le legotho o faso le mafito e bang a fasi o na le mogiana o bitswang tobe e le mogiana wane wa dikatlego le matlhogonolo mogiana wa la ke mogiana wa tšhelete le ga ba fela motho ya sebusa ke dikamano tsa marato ga ko tshepe mogiana wa ntobe o tlo o thusa golo o tlosa senyama o disa matlhonolo go wena o godisa segedi sa sa botho o ka o thusa go laba fela motho ya ntseng a batla mosebetsi a ko nke mogiana wa ntobe o sebedisa o motho a ka go mosebetsi jalo ka go mosebetsi ke maema batla se gantle wane motho yo mong o a qetelela ka tšhentšha mosebetsi ya bakeng se seng se fapaneng e bekela ga o fika sebakeng seo se seng seo go ntse go tshwana batho ba tlo o tenegela ba o nyatsa gobane jale o na le senyama a ko nke mogiana wa ntobe o sebedisa se ka ba lebala gore ka go ntobe ka mo go na le letswai letswai ena le botlhokwa gore o ka le sebedisa letswai ena le tlosa senyama le tlisa matlhonolo go wena ga e ba gaolape ntlo ya tlhomafo ka motswago ka letswaiena ga e ba bana ba go bala gantle bosi bana ba phofa nka letswaiena go sebedise le wena ga o loge totse monate o gang a ko nke letswaiena go le sebedise le tlisa matlhonolo go wena tlosa senyama le bula masobana a letlalo la gago le phomotsa gantle batho ba tlhobaelang bosibu le fodisa segame sa masapo motho ya go ruang maoto a ko nke letswaiena le theola setegese le kgatholola mmele ke letswaile o ka fitlhang wa le sebedisa golo go e bong ya gago a the a ke tla ka baneng ba sekolo le botlhokwa golo ba ngwana e mongwe o tla fumana ga le gae malapeng ke ngwana a ka bang botlhale ngwana a ka kgothatsang batswadi mpa a ka tswa fela a ka go mosebetsi ya kwa sekolo e ba bothata bona bo gae sale ke ngwana a ntseng a go bala fela a dulang gateile jwa letswai ya lantobele le botlhokwa golo o ka le batla wa thusa ngwana gago ka lona gopola go Dr Makwa o na le mogiana wa matlho bakeng sa batho ba nang le bothata ba matlho mathata otlhe a matlho matlho a bosikinyane matlho a tswang melaka lega le itsemang ka matlho mpono e se se fala matlho a botlhoko matlho a dulang a o sotla o sole motho ya gorang dibogene matlho a ntse a kgona go ba le pononyana e do e teng eno a ko e boloke ka mogiana ona motho a tšheseletsang o tlo o thusa golo ka gore le wena o le yone maemong a nepagetseng ke makgona tsotlhe a e care a the batho ba ne ba nang le bothata ba letlalo ga ba tsebe go na le mogiana wa letlalo kwa no ba thusang a golo ke setolo se bitswang makgona tsotlhe skinny remedy se botlhokwa golo bakeng sa bothata ba letlalo gago ga e ba motho a tswang magopo sefatlhe motho a tswang diso ditlapedi kapa o kile wa tswang magopo jala se ile botsho bona bo sa tlong wa sefatlhong sa gamona go nke makgona tsotlhe skinny remedy o maatla a golo wana ga ba fela wa motho ya nang le maqeba ya ka ba maqeba a cancer kapa maqeba a mollo kapa diphalese a ko batle makgona tsotlhe skinny remedy nka nomoro tsa mogala fela o tsebe gore nomoro mogiana ona e fumana gotlhe lesotho la aforika borwa nomoro tsa mogala ke 0649848839 kaka ke 0649848839 kapa 0649820967 0649820967 gopola ke itse meriana e ne e fumana gotlhe lesotho la aforika borwa empa o tseba gore bolomfanteng wane batho ba so tla di fumana ga o le ka johannes bajeka mato ba di fumana ka mane ka backup trading mme ntla go bone gotlhe le gotlhe o tla di fumana gopola ke itsene bangwe tsa mogala ke 0649848839 0649848839 Dr. Makwa ke ngaka ya moetlo mme ntse ke tlhaya sebetsa monate le botlhe ka go fela kopa ya pela go e tlhankele bo
1: ntate matene ke lebuile tlhobe le bosiu bo botle le leto le bolokile
0: ke a lebatlha
1: ga se moo he.

mono re kena ho manollo ya dibuka monyetla o santsane o le teng bekeng ena ka ha re na kgaso ya papadi ya bolo re itse re kereng lwe le mong wa bangodi ba dibuka mme lena ke Tshepo Bošiane re tlo buisana le ena tsatsing lena ke re utlwe ka sengola seno sa hae ke neilweng ka mane ke lebohile lala ke le ka o sheba kere mo ke kenang fela WhatsApp-ong ya rona e na le sedi ga ke tsebeng ka re ke melaetse e mekae kore ga ke sheba fela e keneng fela bakeng sa bosiwa ke batle go sheba kwana ka bo past 5 ke shebile gona jale se ntse e le bo 7:30 go ya gona jale nakong ena ke lengwa ke bona melaetsa fela ke barutwana baithuti ba bangata fela ba bangata ke e sentse e le fela ke le student la Central University of Technology CUT on behalf of di fellow student ke ngwana tjena re na le challenge e tatileng hona ho iretwa bana le yona NSFAS ke mo fegofega di NSFAS fela allowance tsa bona and funding ba bang ba bona ba leleko mo ba dulang ke beng ba dibaka di results ke bone ke gola melaetsa fetang e 10 mo mamidi ha ke fela ke bona fela ke le student ya gona ba itse ha re ngoleng re le bangata ka mogore ka gonang ka teng student science first student ke nana ke tlong ka dinomoro tsa babedi ba bagago ke fe Robs and Robs ke opola la ka la hula bana ba NS first go utlwana ha kana kana ke so bone bana ba lamba le bangata jeng ye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Boyolanda, 19, 20, 21. Ke melaetsa e fetang 21, 22. Kore ke ena ke kopana le yona fela 23, 24. Yo, ke bona e mongwe ke di-voice record ke a gola fela ke sentse ke bona e ne e ngotsweng 24 melaetsa e fetang e 24, 25 kona ke melaetsa e yang ke plus or minus 26 ke ena 24, 25, 26, 27 almost ka ba ka bua sego melaetsa ke a gola e 30 fela mamedi e mashome a magago ya barutwana ba kenang CUT ba tshwereng bothata bo le bong ke taba ya NSFAS ya bona ke taba ya go lelekwa mo ba dulang ke di-landlord homo feferefela ha ke re ke a sheba ba ngotse ntho e tshwanang kao fela mme ke a gola ba e sherile bo maiso ke bao ba e sherelane ba re ga re romeleng WhatsApp-ong ya lesedi re le kao fela ke bana balla jwale NSFAS e feta bang re reng moe ke bona kao fela ga ke sheba molaetsa bona wa tshwana o ngwetswe ka tsela e tshwanang kao fela ona empa fela o rometswe ke dinomoro tse fapafapaneng ke a gola ba ngotse molaetsa o le mongwe ba o sherelana ba re ga re romeleng re le kao fela ga re romeleng mone ke a bona ke bana kao fela ba ngotse mamedi ba ngotse bo nthabiseng ke a ba bona kore wa tseba ke mathata jwale o ipotse ngwana ga leleka wa mo a dulang NSFAS e sa etsa go loketseng ke mang a eno bo unathi ke bana ba ngotse ke molaetsa ke go fela ke bone tse peditse thago dinomoro e be ke di fa the sole provider motlhaisi wa lenaneo la osane ba ke ba ithakile tabe e na leng tate motaung ke ba etse tshalo morago ya yona gore e be ba le go etsalang ke re bana ba 30 mashome a magago ke di-WhatsApp tsa bona fela 30 mpotse 30 ke bokae bo Yolanda F4 ke enwana Yolanda ke a bona ke a gola le tsena tse recorded ke bona fela go e ngotsweng ba ngotse ntho e lengwe e tshwanang kao fela e re fela ke tabe ke a gola e mong fela ba tla kotswa go sane ke ntate motaung le Thabang Mokobane e be ba utlwa bonnete ba tabena ebile le bona ba e fetisetsa go ba ikarabelang go NSFAS gore jale go thweng ga o solete bana ba fetang 30 ba llang ka ntho e le nngwe CUT mo ke gola nnete e tla tlhaka mamedithe dumela tlhe sentse ke kena le nna ke le mafofotha ke taba tsena tsa di NSFAS ka nnete ga ngwana a lelekwa bitsong la tieiso ya go patalwa di-allowance tsa gae di-funding ka bo bona ebile ba bangwe ba re ba bangwe ba ma-student ba fumane mangwelo di-notice tse reng
ba tsamae mme ba tlo qeteletse ba lahlehetswe kapa e ke dintho tsa bona tse ka go di baka tso bana ba tla dinga ba di saka se ba kopa hle ho kenwe dipakeng ka tabena ka ofela e hona le ke boneng a re di result e ne swa se di reject di ke la ka nna ka bala ke mahlo a ka mahulu ka be se ke ka ntwang ka bona taba eno re ho thwe ho rejectiwe e ne swa se reject di result bla bla bla ke mo fere fere mo ngata fela he ke sentse ke ifitisa robs ke tlo itsibida e se khale tabena di bone na bana ba thuswa bantle ke ho bohloko ho bohloko ka nnete sidi mothabane o tempokeletsong ya mino e re ke motlwele ke tlatla ho yena ke tlatla ho sidimo ke nke sends vuma.

0: Vinso, Chiseho, Emilio Tuanalani, Yabahana Varuna.
1: Two goals in 2 minutes, and this one man remains remarkably calm.
0: Seke wa fetwa ke dipapadi tse hlwahlwa tsa bafana bafana tsa nako e fetileng jwalo ka o rukisetsa leeto la mehopolo e fetileng ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa. Bohadi papadi tsena sonta se seng le se seng metsotsweng ke mashome a mararo ka morao ra leshome bosiu SABC 2 o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport.
2: Holisedi FM Remoho Holisedi FM
3: Nnete ke lona la re mmoho, tshebeletso ke ya lesedi metsotso e robong pele ho hora ya leshome. Hopola ka morao ga leshome re tlo kena ho manolo ya dibuka. Ke fetile mono sebile ke tsubiletse kgaitsedi ya ka Robs and Robs, hosane fela ba ikene tabene, ba ikene ba balate le tailana ka nnete, ba sa kgethe nku ka pere. Ntswa kitle ngwanaka o ne a emetse allowance ukwa ke motswadi he eno. Ke re ke bula molaetsa ke a bona o mo bile o qeta o kena hona vale ka 2151 jwalo ka ha e le robong metsotso pele o ka leshome. Ke ena ho tsho ka mantswe a mabam o mametse sealemoye ngwaneno, ee o mametse radio jwalo ka ha ke bua tjena. Se ke fetisitse ditaba tsena ke tsubitse ka nka e meng ya melaetsa lena dinomoro taba ena e etsetse tshwalo mora o fiteletse nnete ya taba e hlaka hore hantle ntle bothata keng CUT moo ha e ka le bua ntho e tshwanang le feta 30 ke ka mantswe ke gola jwale le ya 14 ha ke bua tje mamedi. Hey, wa tseba ke hore o ka tetebela ho na le dintho tse ka o tetebetsang. Thank you Robs, thank you sanka ka betse ka nnete ga a o sentswa ke se ke thotse ditaba ke likile ka o tle kgaitsedi ya ka ke a bona ke a gola ba le ntse ba ngola ke bana ba yang 14 ka ofela ba buang ntwe lengwe e sa le morao ke le tshepile a ke le ba lateng le tailane taba ena ka ofela mamedi ho na le taba tse bohloko kgetse ba. Re ntse ebile re hola ebile re se re hlaile dihaka re le bakana bontswa ke motho. Re tseba ha re bua ka lebollo re bua ka moetlo wa rona wa Basotho, moetlo o hlomphuwang, moetlo o sa lokelang o thinthetse kore ebe eng kapa eng e putuganya moetlo ona ka seretseng ka tsela efe kapa efe. Ke ntse ke shebile minister Velinkosi Hlabisa a hlalosa ministera wa Kokota a hlalosa hore nakong ye ne re leng ho yona a ke re bana ba kene ebile ba bangwe motho ba theboa mafelong ana a beke e sa le ba kene wale o tsebe ba kentse le bana ba sekolo ha re mono o bolotse le bana ba sekolo ke ka ona botla bona ba theoa beke e tlang ba dikolo di ya bo jabe ntse ba le matsoko ka moga ditsebe ka mo jwale taba ke ena. Minister Velinkosi Hlabisa o bontshitse hore dipalopalo di phahame tsa mafu a bashanyana hona mono thabeng di phahametse ke 35 ka ofela mashume a mararo ana le metso e mehlano mashume a mararo a metso e mehlano dipahami dipalopalo di ile mono mme ke ibile bana ba 180 ba phulusitsweng mephatong gore ba ba hlotha dina le tsa diphakwe ba ba hlotha bana ke bana ba phulusitsweng mo ya ba bana ba 75 ba sepetlele hospitalized 75 ya ba mephato e 58 e illegal e seng molaong mephato mme ile ya sujwa he ke mephato e 58 e seng molaong hodima e 42 ile ya qhalwa 58 high molaung 42 ile ya qhalwa mephato ya teng bana ba 35 ba hlokahetse mohlomo ha se ba etsa overall ya dipalopalo ke gola ba feta mona bana ba tlokaletse mophatong setleng sena se re leng sona sa lebollo ba 180 ba phulusitswe dinaleng tsa maoka ona phakwentsena ba 75 ba ile ba kena sepetlele ka mabaka a fapa fapaneng tsetseng ha re tlo diphetlolla re diphetle menori ine ile ha o etsala ho salang fela ngwana o sepetlele mme ke ka mabaka fapa fapane ha re tsebe keng e mongwa kula e monghwetsetseng ga ina le tse batla batse di tsebang ke re bontate mo na bana ba 75 ba qeteletse ba sepetlele ka mabaka feng ho baneng jwale bo madiba ke ngwana tsa maileng habo a tsa ma ka maoto o khutla sa khutla ka mokokolo 35 ke palo e phaming hampe me patong e bile nteng mona ke ka ke ka kakagetso jwale ke nthwe e batlang ihlile eng e yentseng ngongogeo e kgolo ha diwa ipotsa hore ha ba hontsona le mephato e 58 e simmolawo batho bana na kwena ka ofela ntse ba dilwe ba hloma bana ba motho hontso dilwe ho utsiwa bana ba motho ba lo hlongwa ka bona ba ntse ba hloma ba safuwa tumello ya obolotsa go re wa ibona ke nthwe tshwantse iphamele kwa mautini iphahamele kwa mautu bona ke bohlaswa ha ga bohlaswa bo ke botse bang ka ofela yo shele khale ha ntsona le batho ba tsebang ho bolotsa bana ba botho ba batho ntle le tumello ya go ba hlome ba 58 go 58 ke palo e kgolo hampe bona le eno e ile nya qhalwa ke 42 intse le palo e hodi batho ba di chance tse kana kana sebeti se se kana ba sa dula pila pila ba se nka kae ka bana ba batho o utswa ngwana motholo mo bolotsa ha o tsebile boko size ho sane hlo e khutla e kopane ho thome phato ka ba mabollo a hlantsa batho le bona ntho tse di dietsang tse le sa ditsebe ha o sa tsebe ntho ka melle ka thuko hona le o latelle chelete mana ka teng ke a phaming ha kana ko motho ka go be a price a shebile kwana no

lerato, lerato lena. Come on, Choco. Bina wanana.

Higher Love, Steve Winwood. Pisa na mono mtswaki ke la ka nyolwa le bibili sisi Winans Lost Without You tsebele tsongwe ga tanya le sedi. Ah, mamedi ri la ga utlwa hle ka tse bohloko le bule aparetseng tshebeletso ena ya lesedi ho ya bang o kile a sebetsa kwano e leng ntate Ramatsoso Mokebe e papa Kebese ao papa Kebese jwale ho tla ba le tshebeletso ya hae ya sehopotso e leng memorial service

le sebisa di fono tse hlalefileng bo so o search fela Mahume Tumelo project Hamilton Bloemfontein 24 Ben Jones Street mosebetsi o no wa so buso sa Ramatsoso Papa Kebeza Mokebe o tla be o le ka di 16 o qala ho ringa le shume ho sing ya tsamaya moghetwa khetla kopana ganyeng le bohle ba hlotseng pela konyana yo ntho tse ding ha di kholoi bang ko fetse ko re ha o kholoi ha bobebe ho hang fela he le ho bisitswe le bitswa la Ramatsoso Mokebe ya ba othwe bofa thotho ya ha wena ya dutsi mahlomoleng bona ho itswe ke Jehova ke tla botla ba ahi ba lefatshe lena ka letshiketsane ke ba patise ba tle ba tshwarwe itsa lebitswa fela lebitswa la hae ha ka ba nna ya kwana le kwana ya ba o nka thotho o nka tse motlama o tswale mona mme re la ga ukwa ditaba tse letseding tse utlwisang bohloko tsa ho hlokala ha lukolo Magwedini o hlokaitse le yena ke e mong wa dibapadi tsa mehleng e former under 18 ho tsena tsa kore ba tseba ntho tse ding ha ke so di utlwisise ho na le ntho e etsahalang fela bo sa utlwisise ho tla bang mme ho bile le taba tse bohloko tseno tse etsahetseng ka Moqebelo mme re santsaneng go utlwile taba tseo kore re santsaneng go utlwile taba tseno ga ba ga boela re be re tlo ukwa ditaba tse bohloko tsa Adams kore ga ke tsebe na a ke tsebe mamedi a kapa tšhe motho seo sebedisa kelelelo gagolo a ke tsebe go na le ntho ela ba ya fitlha kelelong ya ka mogopolong wa ka ka gopola ka yona kgwedi yona e na ya July 2024 go ile wa tlhokala malome Vector che matsatsi a tla a fapafapane fela ke kgwedi ena ya July 2024 ka July malome Vector o ile a tlhokagala le Louise ga boela gwa tlhokagala kgopolo wa sebini sa mmino wa farm e le kgweding yona ene gwa tlhokala batho be ke ba tsebang ba tumeng ka kgwedi ena 2026 e boetse e ke ena kore ke yona gape ke ena kgwedi ena ke ena tleng a ke tsebe kapotshentswa ke kelelelo ya gauso e sebedisitse tlolo fela go na le ntho ela fitlha mogopolong wa ka ya henahena maikutlo a ka nakonyana e telele ka ipotsa dipotso gore go etsagala bang tšhe o ntse o tlhokala batho bale nako tse di a kere ba bang ga se batho ba tumeng ba tlhageletseng be re ka ba tsebang fela ke batla o e shebe mme ke se ke tlhokometse ntho nngwe ke ntse ke iphile mosebetsi onana go na le ntho e ke sa utlwisising kgwedi ena ke eno e se re bontshitse mekgwa ka dilemo 2024 la re bontsha mekgwa 2026 ke ene re bontsha mekgwa yona kgwedi ena kgwedi e nngwe e nang le bonyokonyane bo ke sa utlwisising ke kgwedi ya Pherekgong ke e nngwe le yona e nke batho ba bangata ba tumeng be re ba tsebang ba tsebisagalang o thole bang ka e ba tlotha January re qale selemo ka maikutlo a santse a le bodutu a swiri go ya kgweding yane e kareng re ya December re tloa November ka re tlaka re tlolela ka mo ka December go ntse ona le mo fereferen yane o ke sa o tholeng go na le ntho eno a ke e tsebe fela ke e tsebe empa e teng a ke tsebe na ke maaka re fang a mphathagolo ya ntho ena e batlang go iketsa maikutlo go nna e ndutse ebile e sebedisa kelelo ya ka go feta ka mogong ka lokelang go e sebedisa ka teng a ko edise mmamedi utlwang kokela go gong tšhe go ntse ona le dikgwedi tse ding bo September fela gobane e lokela e be ntho e kareng e loketse e ntse tswela pele e neletsano kore wa nkutlwana kereng e dira motswena ke lebile ka mono ka Courant Start le lefu mašhinine wa botlhokong o romametse tshebeletso ya lesedi fela o ka mona ka Hamilton ka Bloemfontein ka mosebetsi fata papa kgaitsedi ya ka lefu wena o bitso ya kgaitsedi ya ka Mosia Gwathane ka petsana o go mametse tshebeletso ya lesedi o go boroko dololo ha ebe boroko bo gana o tsebe tshwanetse o bo gatsetse wa tseba ga o ka gatsela ke bo akgale o fetwa bosibo mphupho ga o re hepo ke sekisi use o tshwana le go eta ke yona se ka nna la tšhaka mari ya batho le tlo etsa batho ba shote dikobo re o tlhobolele ba le gona o tla fetho o ukwe ka kamogeng tsano
ba tshentsha di

0: re o tseba no batho ba no ba galile petle wena o ntse dikholo tsena o di fetola o tlisa ka ntle na o tsiya ka ntle o go bala ka mpa o shebe o di mo o go sa tsebe rona na bo sane o tswele ho tshaka magia o tlo baka tshidi ka moka sebokeng ka zone 12 ke le buile ha ho lontswa kana ke na le wena ke le ka mona ka botshabela Maseru Lesotho ke o shebile marangrang mona ngwanana o ke mametse ke shebile mona marangrang na ntswa ke o bolelang okay o ke a leboa ha ke bua bo so qele o lahlela mahlo majwana mabedi mabetsa hole Roika Tidumela o re hana bo ha ha tselempa hana bo so ntso itlhalosa ke mmata o ka brandfoto ba tlhobaetseng hi ba tlhobaetseng dumelang kante fela ne le tlogobala bang rona ba bantse re theoetse ko go ntho eo lebisang ke leng tlotlele jang Mahikeng hala
1: Mafikeng toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya bokone bophirima mamela lesedi FM le kubula 98.4 kaboka kena ho SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelwa
0: ke molelwa ile metsotso le shemele metsotso tsheletseng pele ho ka le shemele metsotso medi ka nnete ha e ba o robetse ka nnete ke ka ha ke tsebe Beyonce wa hlalosa dangerous in love

0: A Pebbles always ene ka ta hufitla pheletsong a King a the Music ya Brenton Zingalao Yahweh hole sedia family sedia family ke mollelwa wa ratwa wa llelwa e mashume a mabili metsotso ka mora hora ya le shebele metsimedi
1: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
0: Amerikile monate le kerang RQB le kana manta ya labohlano empa ponto ding manta labobedi laboraro ka jeno ke labobedi go di nala matsatsi a le shumele metsimene ke go di ya phupu se le monsa ke te pedi mashume a mabedi le metse tseletseng ke 2026 Afrika borwa bona ke radio na jo roto ke matinkela ke le rapo le mathang ka mpeng o pere dumela motho mo tle le bisela ka ke pitso solo for access man ratla ha empa mara wo ntjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa selo ha mame kamare ka Facebook ke ponto wa selo Instagram TikTok le ka bana ka X at le se dia fa mo ho hlo marang a dipuisa o ke tikala tsa sila tsalo ka jeno happy birthday to you real bontswa ke Roy gathe botlong na wo nkile ka monnati le naneo ane wole bitswang ka gore ke re mmogo tloa goreng ya borobedi go tla kone goreng ya leshomele metso emme bare ke a tshepa gantle go tlhomeleng roma metsena tshebeletso ore gona teng o tlo utlwa monate ka jeno o tlo utlwa mmino monate o teng mona o tlhophileng jalo ke itumeleng modibedi a ke maiza ke na re tlhophetse mmino ka jeno godina le matsatsi a le shomele metso e mene 87.7 le bajalo 106.6 ne se yampalela e thima mmanyene palo na ntse le na re bala mabitso a bana ba lona ke ke go zwana lo le bala bitso la re se ka ntsha phosa so kwa itoma mali le betse ngwane ila le yana le tsa dzile tsa dzimpa ja mo le bala matsatsi American tetse tsa kankano metso se mashume a mararo ka mara gora ya le shumele metso e medi ho 086-000-3084 au tabile wena tabile nna sebetsa monate ya ba mosebetsi le sa sile monate la pe mohle re ntse re bua taba tse thata mona le roigate mona tsena tsa lebollo tsena re ntse re di bua ga di tshotla ga ponto ha o sheba thagollo ke efeng bana ke bana ba ntse ba timela ke re ka ga botse o teng kwa ke re go ponto tharollo ke eng bothata ke bona bontse botlhano wa tseba bophelong ka nako e nngwe o ke ke wa tseba dintho ka ofela empa o ka sebetsa le batho ba bangwe ka kgona tseba dintho ka ofela ke wa tseba dintho ka ofela o le mong le kgana ke keng e etsala mamedi wa tshebeletso ya lesedi e mpotsa potso tse thata ntswa ke matsatsi yana o na thagollo ke efe ke mo bitse potso e le nngwe fela ke re ga itsedi yaka ha e ba neneng selemo le selemo go na le bana ba tlhokagalang mephatong ka lebaka la mephato e seng molaong selemo le selemo ha ke tsalo tse dintse di etsahala ke eng se etswang ke batho ka batho ba ba etsa mephato e seng melaong ke eng se etswang na ke tsiba ke so ka go utlwa go thuna mephato e kwetsweng e neng e seng melaong ho entswe eng ka bo ga mephato bano ho entswe eng gobane ke utlwisisa gore bothata bona bo ntse bo iphetha selemo le selemo gobane ka nako nngwe o sena kotlo tse bonagalang tse utlwagalang tse fumantshwang batho bana ba ntseng ba etsa mephato e seng molaong ne tshwanetse ba tsungiwa jalo ba tsungiwa jalo ka meutlwanyane le ga o ka batho ba baleile empane ba lokela gore ebe ba tsungiwa jalo ka meutlwanyane gobane e tlakile gore ke batho ba e leng gore ba ipatlela porofete ke batho ba ipatlelang porofete bano ke into e tsam pele re ka ba batlana le solution tla me a re tsebo rena ke into e tsang gore ho be le ho ipheta pheta wa bothata ba mephato e seng melaong ba ile mba etsa ketso tsa mofuto o bo a lo selemo le selemo ho etswa eng ka bona motlala ke o fengwe tswang ka bona Roygard motlala ke o fengwe tswang ka bona motlala ke o fengwe tswang ka bona Roygard number 2 basuwe ba bina lambana ba gethwa qalong basuwe ba bina lambana ba gethwa ka allegation ka pa hangaka ba gethwa qalong bashanyana ba banyane dilemong ba bantseng ba binela bana ba sa tsebeng mosebetsi o ba o etsang ba kgethwa ke mang ba kgethwa jwang e Roygard basuwe ba kgethwa qalong ba banyane makolwanyane a ntsa binela makolwanyane a ba kgethwa ke mang makolwanyane a ntsa a binela bana bo gauteng mo bo vale mo ntsona ditemalo le mephato e seng melaong bo botshabelo mo bo Bloemfontein mo ba suwe ba banyane ba makolwane a kgethwa ke tlaga ke makolwane a kgethwa ke boma ee ba ne motho a bolotseng le mo safety leng ke lokolwanya letsokule la lesoka letswa ka fela ka disebeke ba kgethwa ke boma makolwanyane a binelang a kgethwa ke bomang gobane basuwe ba kgethwa qalong mme a ke utlwisise kare qalong o ka fitlha ba kgethwa bashana ba ntse ba binela ba banyane ga kabo goba rona gale ntse re shebelela go tloa gale makolwane ge tseba o ne o tlameya o bone a boutileng tate ya mogolo a ba teng karolong ya bosue ba tlabe matichere a tla ba a rupelela bana fela bothata boqala mo e leng gore go e tswa eng ka batho ba ntse ba etsa mephato e seng molaong gore ponto o sane a tla ithuti a se ka etsa se tshwanang mme gape boikarabelelo ba babolli le dingaka ke bofeng bona go tla jwang e be ke bana ba ntse ba binela ba keng e bakang boemo bo go taba rona e ka setlhotlholo mamedi ke batla o kontetsetse re ke re bua ke bothata ona ba letsena go bona ka nnete go na le bana ba ntseng ba tlhokagala ka setlhoga kana-kana ke mang ya neng a bega molao wa gore komiti ya babolli kopanywe le ya batho ba sa bollang batho ba bollotseng ha e le komiti le batho ba sa bollang diqeto ba di fitlhelela jwang gobane ditaba tsa lebollong go thwe ke pinyane ba tlhalosa jwang boemo ba maemo ga o tlotlwa go tlotlwa go tlotlwa ke re batho ba bolotseng ba tseba gorena gobane metsi ya nwaneng ga o nwa metsi ke o e tsala jwang jale ga e se kopantse le batho ba sa tswe moo le taba di tlotlwa jwang bo ntate be e leng gorere le karolo ya komiti le karolo ya batho ba bommasepala batho ba sa tsweng moo go tshwatlhwa eng komiting ena kapa motlho o mo o na le komiti tse ngata ga ke re batla tharolo re batla utlwa gore na gantlentle ebe na boemo bona bo ka lwantshwa ka tsela mofuta ofeng ke ena batho ba mephato e seng melaong go e tswang ka bona ke ena ya makolwanyane ya binelang ke ena ya komiti ke ena ya komiti ke ena ya komiti ya bone pele motho a ka bolotsa gale gona batho ba balang dibuka ka thata ge a tseba gore ga mophato motho eno a ne a tlotla bolotsa ngaka e ne e tlotla bolotsa go tlotla go shejwa gore na o tšhaile go le o kae na o na le dijo tse e lekaneng go ka jaga bana ba rongwa ba bolotsa ga o sena dijo o kekebe wa dumelela o bolotse o sena dijo ee ya bana ba lapileng ngaka e tlabe boloditse a sena le ga e le letho o fitlheletse jwa motho yo o fumantshwa tumelelo wa bo bona boemo boola bo rereng ba komiti e leng gore tlabe sa bolola e nngwe e sa tsebeng gore kapa bontate ba bolotseng lona le bapala karolo e feng go ruta gona ba letsena ke bua ke ipapisitse agolo le lebollo la aforika borwa ba ke lona le e nang le komiti ya batho ba sa bololang ka gara yona ka gara lona motho ya sa bol ya motho ya bolotsang o fuwe matla jwang a go ga bolotse kapa o tlatsitse fomo fela wa tolokane bontate lona ka theletse ba ditaba di sebetsa jwa e mashume ba ra rometsotso ka mora go ra le shume le metsi me ditaba ena ke yona ile ngore ntse e qoqe ya mamedise le bana ba bangata ga holo ba o ile ngore ba se ba lahletswe ke bophelo maria tsena fela o tla ntetsetsa re ke re buwe ha re sheba taba tsi a mang setšhaba metsotsonyele somele metse metlhano pele go hora ya pele gona ba le tsena ke batla go utlwa rena o qhoba bosiru bo mang ba sa feteng ba bararo seng ba batlhano ba sa feteng ba bararo

0: 086-000-3084. 086-000-3084. I'm going to go to the city.
1: Ke le mo tshana ka tefo. Ke ne le ga tsebi ya ka mamaka. O lo ka. Ho ya maka ka. Ke ntse ke le tseleng ja, ke tseleng ke ma hla u la ke tseleng. O ruya ka he? Ke lo ka mo ka rosendala ka mona. O motho a mautse.

0: mathela ka mane ka ka ma respect ke re a leta fusi msolodi ke re tie tie masimo monana so niti ke re mami njabane ka mane ka Senegal iqetelle ka ba ayibuhle ba meqhileni ma plus ya mabapi ke re ba mamele bonto wa selebo
1: tsela e o utlwala ngwe le bonolo ka teng he e ka go nodula o etsele ditse gore ka tlase e
0: ayizwalo bon
1: e ka go nodula pedi a di jabetse fela o dula o thokwe
0: ne tso a se ba uthiya
1: o tso ba ipuelela
0: e a ja gona wa se ba ipuelela
1: puelela go utlwa ipuelela go utlwa di a o kena o tle ngwana nana
0: Hey, wabu kani ni shapo pon.
1: Ah, ni ona na tu bwene la yana wakwa.
0: Kana na tu la wamna ati me au.
1: Ni au kora. Kile se ni di bera se.
2: Mela pon tal kai.
1: Ibu alamang hukai.
2: Jine te sabatani kami lo bruku kamo na rense.
1: Eh.
2: Kitos kit wabusuli nani chiva kapotavir. Kere mampir la tu di ka odindala tetele kan tibin tibin ranya ki kasi jenia ke ale bua ponto
1: reale bua ba mesela se dia fa mutume
3: wa phela ponto
1: ke a phela wa phela
3: kanta ke kopa o kwang si wili stone ga man ka pos ke re morana ran tsiba
1: ke qetelle kan kai
3: kai
1: ke le buwa sepontho letsa sile mona thank
4: you mama tsela tsebele tsela sedi jume
1: re tenle ka
4: mama ti pontho ha ke re mali ka tsira dile ka mona ka meloding ke re squid qetelle ka ma kb bana bohle ba khoba busile mali rato pitso ka meloding virginia thank you pontho
5: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo. Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinehelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinehelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa
1: 086-000-3084 ya panyapanya mehala ka kwano o ponto dumela lesedi lesedi FM dume
2: ponto dumela mohapi
1: re tenle ka
2: ha monna tenle ka papa
1: ha monna dike mangai
2: ne me sino ma ka ramuli
1: e
2: a ye ke ma tsala tsane ka go skata ka ma patata ke pele ka ma bindeli ya potla sona ka ga moliki ke ba papa bo go di si thank you dad
1: letsa tsile mona
2: le mona ke mo
1: ba di jeng ka ba hlatlo ba o qatela ke le sedi dumela hle
6: dumela pieces money
1: le tele ka
6: se teng
1: mo re maga
6: ke mo le bonte mo ka tsmo le parkis
1: e
6: ke kwa go sile ntate ke se tete ke tsama ma plasing a me a tsene ke re mo rena wa ma go te ka ta u ke re o se kana mo se ka ru re poti ke le bo hanta pe na ka go sinda la ke o go le tsola ya ke tse ke ma bona he ma go le ponto ke le bo se tsa mo na
1: re le bo ma me se se di FM tume
7: ondo wa selelo
1: re tle
7: hanta le ka mo na ba da
1: ha mo na dike manga
7: Lucas Chute Beltranden wala mme.
1: Eh.
7: A wona ke botho ba le makhali ma wa le khosi. Ba ke bo khoba le thabang wa tadi. Ba ke katela ka Doyville hona mona Beltranden ba botho ba le Lucas Chute wala mme.
1: Sa sile mona.
7: Alright.
1: A metse ponto wa sala bodume.
8: Oh ponto.
1: Re tele.
8: A re tele kae papa?
1: Ha mona ti ke bua mang kae?
8: Ba o tshwere mofango ka mona ka botshabelo ka dikene.
1: Eh.
8: Ke re ke re tsendi. Ke ba busi bona le yena. Ke re tsikwana matati yena le yena ke ba busi bona le yena.

0: dilo di katella ka stone ko poche ko tanko
1: amerikeng ka ba ba raro ba o katela ba mesepontho wa sala bo halo dume ke nge motho teng kwa dume
2: ye na ponto
1: e retela
2: re teng a re tswana ka ke ponto
1: a mona teke mangai
2: le mkhono mahlatsi na le dimona
1: e
2: a ke tsobe bo shiwe na le ntate wa bana ba ka ntate mokwena ke emane dipolasing tsa ritsi a mporobela ke tsobe bo shiwe na le ntate na le setsana mokwena le mosadi wa matla le mokwena ke re a o bejwa lo ntate ponto se betsa ga monate
1: letsatsi le monate mamedi o teng go lesedi ya fa modume
3: tumela panto seleba
1: retele
3: ke teng o kae
1: mona
3: welcome le feka go di poto ke re ke le boa ke le wentse meng ka mo ga tsama o le Paris ke tlhwe bo sile a swa ga tshe Sophie Malepe go tswe tsa mona na Cliffy ke re khaitse di a ga ke le tsa ka mo le fe ka tele ka a us ekness mo tla kwa ne ka mana ka Constance ya Tloof ya le boa ponto tsa tle mana bo si bo monate
1: re nge wa qatela le seri
4: Oh ponto wa sele bibi go qetela.
1: Eh wa o qetela o ma.
4: Ke siena khatebe ka botabi di ka mo.
1: Eh sien.
4: Eh.
1: Japa
4: ke. A ke kena le tibello mogadi mogwadi wa business bone magodiwa thobantsho. Ke tshumi yaka. Ke kena le le katleo khatebe wa business bone ma. Ke kena le December December le dia. Ka mona ka botshabile ka mona ke a leboa.

0: Leshome le metso e mehlano metsotso pele re fitla horeng ya pele. Mametse mokgahlelo wa pele le monatirina na o ke la RQ o B le ke na mmanto ya la bohlano empa. Nna ke qetella tsatsing la boraro. Jwale mamedi ka jeno hle dingata tseo e leng hore re tlo shebana le tsona. Ha re ke re kene mo.
1: Ditaba tse amang setjhaba. O na le ponto wa selepo. Lenanong la RQ B. Ho lesedi FM fela.
0: Ho tsena tse amang setjhaba mo mamedi ka jeno o re sheba. Mephato ena e seng molaong. Eo bana ba ntseng ba timela mephato ena e melaong eo bana ba ntseng ba timela hey ke taba tse ngata haholo mamedi re batla utlwa hore na maikutlo a hao ke afeng he re ke re bua jolo ka ile hore ke taba e ka sehlohlolong ka taba e ka sehlohong he ge se ke ga o tima monyetla o kobe karolo ya taba ena ya rona e amang setšhaba bane ke taba e amang setšhaba nnete fela e tsalang ka roma keishini a rona ka o fapana ke shebile mane bo orange farm hona le mephato e seng molaong ya diplastiki e ntse kwalwa ka mane ka orange farm ka mane go tlwetharwa le kwa mane ke bothata bona bo aesale jwale ke dibaka tse ngata ka o fapana Eastern Cape jwalo ka mehla le matsatsi e sentse e itlhoma pele he ka ba shanyana ba ntseng ba tlhokagala mephatong ga re ke re bua ka taba ena mo mamedi re ke rutlwa gore na tharollo na e be bakwa ke eng ebile tharollo na e ka ba efeng gobane hei go botlhoko man go botlhoko go latlhegelwa ke ngwana a tlhokagale a ile mo wa re o rata ntho ba bang ditlalego tse e nang le o tlha ke gore ba kwetelwa gagolo ke bana bo ramephato ba semelaong ba sue bana ba banyane ntho tsena kaofe a ke re bua ka lebollo re ipapisitsa go rolo Aforika Borwa mona bontate Lesotho lo na le ka eletsa jwang a ke tsebe motlhomo e ka nna ba boetapele ebile bo mametse gona jwale ditabeng tsena tsa mofuta ona 086 0303 084 086 0303 084 mametse lesedi FM lesedi FM ke molelo o tlhotse ba ke tlo botsa dipotso mameditlhe o seka ba kgena ge tle ke bone fela gore na ke banka jwa ba teng kwano le ke ge ke re bua mamedi o go lesedi FM dumela
2: Yesomotho. Ponto akere pilisa gona ha o tsa tsora lo le pele le re tikisa ke tima fela go tsena metshwe la tela go le ka ho ya bana tsa bophelo bo botle ba tsena ngwana ha o hana ama ama hlogetse. Ke le hona le di foromo tso di tsatsang le hona le mtafu ba mopato o na le di tantiri tse ba mo di ka. Le ha o ya mo o tsa gona o mo ponto. Ile re how ka go rabo pate ka bomme mo pate go le ha ona pa ntire ke tsa ye ba mo ya boitsa mo pate mo la o mo itse tsa mo pompo
0: o ba pa ntire di ntse di ka tlatswa ke re ntate ga ntheba empa bo fumana hore lona mo le phelang teng motho yenwa ya phatsitse ngana le dijwa tsa o fepa bana empa ka molao ngaka e tlo bolotsa ga mo pate wa selo mo seo ke hopola hantle hore tshwantse boemo bo sha jwang pele e be ba gore na ke motho ya chaileng na ke motho e leng gore dijwa diteng na go ka hlokomela bana bapalo e ka bang teng jale ha re se ka ra e sheba tabeng ya difomo fela difomo ke tsena tlabe di tlatsuwe hantle dijwa di le seo
2: ponto a ke go tsaya difomo ante o latela melao e ba mohlomo o teng mo diforomo tseo gobane molao ono go na le molao e bana motlhomo e teng mo ona le mophato o tshwanetse ba bofuto o feng gobane o kese ke mophato mo e le ga ona dijo ga ona eng ona letho so wa bonala gone ga o isa ngwana mo e le gore tsena disebediswa tse ba mofeditseng ka gare mophato ga dio o bontsha fela mophato o ne ga o mo molaong
0: nape a ke isa ngwana ke re ke tlabe ke le motswadi
2: eya ponto
0: a ore ke le o netefatsa gore na ngaka ena le dijo kapa ena dijo a se mosebetsi wa kakere
2: Gwene ka wisa gwana mo ponte, ke mo tsentse wa ka dikarolo bona mo phato wo o bo ene bo lukile pele o ka tlhola gwana mono.
0: E ke le bo.
2: Ha o la tla gwana fela mo ponte wisa mo le ba mo mofrala. Empa wena o sa etsa di follow up tsa botsa le ka ba bo mo phato. Le ra le tsei ba mo tlhoko re tsei ka maanya o ya ka mola o pulo tlhola gwana.
0: Ke le bo ntate empa kana ko ngwana ka titimela ke re ke le bo wa empa.
2: Ka ke ponto.
0: E ho le se di FM dume.
3: E ponto.
0: Re tena ka Hamuna darbuwe
3: ai atlana na ba hope the recognition why was over now it's so now the fabric of ya
0: Etsa jwang ntate?
3: Ba ha o fule ba se ba le sutu. Ba ba se o tshona le go lola tsa mo tsa jwa.
0: Ee.
3: Ee, ba tlo etsa.
0: Empa mamela ntate o tswa le sutu.
3: Ae, nna ke tswa mo marekile ka bolela teng sutu.
0: Empa ke re ho wena ha o tsebe hore hona le ba bang ba bontate ba tswang Lesotho ba fihlang Afrika mo ba fihla ba phatse hona bo vale mo bo kae bo Bloemfontein mola ho etsebe taba eo
3: e ntse le ba lebele hore ba iketsa dingaka e se dingaka ke ntse e tse le mathata tse go batho ba kopana le ona ngaka e bile dingaka tsa sekolo o ntse o tlo iketsa dingaka e se dingaka
0: empa hape hape neneng la o ka iketsa ngaka empa se sarang ke o ga o bolotse wa tsebana le bollo le tsamaiso jwang.
3: Ee, wa tseba le tsamaiso jwang sena house ha o iketsa ngaka o se ngaka o tlo ba disebediswa tse e le goreng di a felela.
0: Ke a leboha ntate. Mametse Ponto wa Selabo, dumela.
4: Mogosi.
0: Ee, re le ka.
4: Ha monate le ka mogosi ke kgutlile sekwele.
0: A go utlwe he o tsena tse ya mang setšhaba wena o re?
4: Mogosi wa ka e re ke tle ke beya taba ke ena. Wa tseba lebollo ke ntho e leng gore e tlhomphiwa haholo. Ee, se e leng gore nna ke na le tsebo ya sone. Pele ga mophato kapo mobolotsi kapo ngaka e batlang e se ngaka ae ga mophato gobaneneng ya phatsang o tlo batla ngaka e e leng gore e tlo tla e mo emela o tshwanetse a kopane le komiti pele ya babolidi o shebagale gore na ga a batla go ba le bashimane a phatsa o na le dijo tse nepaetseng tsa go fepa bana bana ga a keta go ba le dijo tse nepaetseng tsa go fepa bana bana mme go ba go gotswa gape go ba shejwa ngwano e e leng gore bashimane ba tshwanetse go ba le o ema go yone go tloa moo yena ya phatitseng o tshwanetse gore a be le basuwe basuwe ba e leng gore ba tlo tlhokomela bana bana ebile a tseba go basuwe bana ba tlasa gae go tloa moo e le gape a tshwanetse gore a lo batla dingaka tse e leng gore di tshwanetse go di tlo mo thusa gore bana ba ithole ba le tlasa tlhokomelo e nepagetseng gore na kore meleko e ka tlhaya ka ntsena le ka ntsena
0: ga re etse tsena gore se ka ba telele ga re etse tsena se ka ba telele bothata ke bona bo teng tharololo e lokela e ba e feng tharololo e lokela re batla tharololo ona ba le tsena mathata ke ana tla
4: tharololo e tshwanetse gore e etsagale gana jwale ye mathatana e leng gore a ntse a tlhaa ka yone mephato enana e leng gore e a kena e e seng melaong ke na le tumelo ya gore ga golo gore ka ntse o bua ka borenke fa mo o bua ka bokae ga golo re bua ka taba ya Gauteng mona go bangwele ke tseba gore bolelo la Gauteng mona le kentse le maponisa ka go tshwanetse go thola le maponisa e leng gore e leng gore a tshwanetse a be le boikarabelo ba go mephato ena e seng melaong e kwalwe gobaneneng ga gona tharololo efe kapo efe e ka etsagalang ka ntle le gore mephato ena e
0: lemamela tasporo mephato e kwala selemo le selemo mephato e seng melaong ya ipheta go kwalwa e ntse kwalwa le ona ba le tsena e ntse kwalwa e seng melaong empa bothata bona bo a ipheta go kopa tharololo
4: tharollo mogotsi wa ka ga gona tharollo efeng kapo efeng ka ntle le ya gore e ntse ipheta jwalo go tlhokomele e le gore jwang kapo jwang tharollo kenena go e kwalo e ntse ipheta empa nna se ke se tlhokomelang se tshwanetse go se etsane ke se e leng gore go tshwanetse gore jwang kapo jwang mogotsi ha molao o lwane ka thata la ntse e kwalwa ipheta ga gona tsela efe kapo efe e leng re tshwatse e tsana gore molao o eme ka maoto go thola
0: a re leboa tate ne tlile ke batla ke tseba gore ga ore molao o eme ka maoto ba etse jwang go etswe jwang hobane ya ho kwala e sa lentse kwala selmo le selmo ke re bua re fe ba ba monyetla rutlo ba re
4: ora ke mogosi
0: ma metse ponto ba sala budume e
5: ra ponto flempe
0: e retele
5: ka ntse ponto
0: a monate tsi a manse
5: tharolo bua le pitse wa le khosi ponto tharolo ponto ntse ka mile pela e tala me patene kwala ponto tharolo ke a hore batho ba ka ofela misuwe le dingaka teo ponto ha ba tsamaya ba lo kena ka ratshangana ba lo arabella mephato ya bona gore na o tlajwa mophato wa gae o kwala o fitlwele o kumane gore mophato wa e ga o legale o kwala ka tlasa mabaka afe a lo arabelela dipotso tseo ka ofela ko molaong kwanana gore o tlajwang o fitlha o nke bana ba batho o re o ngaka kapo mosuwe ga o qeta bana mophato wa o fumane le gore ga o molaong and gape batho mesuwe e mengata ponto ke bana ba banyanyana borra dingaka ba kgetha bana ba banyanyana gore e be bona ba etelelang pele bana bana ba rona ga ba le bona ba le mesebetsing ba le siko ba fa batlankana bana ba banyanyana mephatong ore e be bona ba latelang ba sa sebe next jalo ka o tswa ponto motlhankana a qeta o tswa nokena ka yone o kena ga a qeta o tswa selemo jalo ka December ga bana ba kena kolo o eteletse bana pele mara a qeta o tswa noka ka kgwedi ena anantao yena ponto
0: mamele mona basu o mogaontse basua se ba kgethwa ke dingaka
5: ntate ponto dingaka tsena ke tsona tse di kgetha bana bana daswa mephato ena e sa laoleng ka ofela yona ponto
0: e be ke ntho e tsang gore ba kgethe matitšhere a manyane makolwanyane ke ntho e tsang gore ba etse jalo
5: ba tsamaya le bona makeišeneng ba kena le bona mana mo dithebeneng bo ka baduba ba kopane le bona ba ba fa ditšhelete ba ba etsa ntho tsana ka ofela tsona ponto
0: ba rekelana jala lekeišeneng
5: ba rekelana jala ga ba fitlha mane bana ba sotlhea ka ofela ga bana taolo ka ofela ponto ntho tse ntho tse ba tsona dingaka le mesuwe ene menyanyana tlamehile ba lo arabelela bana ba botho ba bankileng mono ba ba fitlha ba ba beya go sena dibaka tse lokileng go sena tlhokomelo ya gantle le tsone ya dijo go na le batlankana ba bangata ba tsamayang dikgaitseding tsa rona ga ntse re le siko ba batla ditšhelete ba re bana ba batla bo di-bb ba batla bo ding ntho tse ga di kene ka ofela mare batho ba sa tsebeng ba bantsha ditšhelete ba fa batlankana bana ba tsamaya ka tsona pone
0: batlabe ba lo ikarabelela magotleng a dinyewe o tsho jalo wena ke
5: ntate nna ke tsho jalo ga ba lo ikarabelela magotleng a dinyewe gore na mophato wa go kwala jwang o le ngaka kapo o le mosuo ya tsebang molao mophato wa go kwala jwang
0: ele bontate
5: thank you ponto
0: a re nke motho teng ke le sedi itumele
6: ntate dumela
0: monate ke ntate ma
6: ke ntate mosia kwakwa mona
0: ntate mosia kwakwa
6: ee bamo mona ke se bolo jaholo
0: e yanda
6: ntate wa ka tsiba monna ntho tse ding di ukisa bohloko nna ke se bolotsi and ga ke dumele ngwana a ka tlhokala mophatong ke santsa ke gana le gana kwa taba e kgolo wa tsona ke ga ke tsebe putso ena o e botsang ga ona motlholo wa gore ga ke tsebe na motlho mo go emetse ngwana mang kapo wa moporesidente ga ona motlholo wa gore bana go tho ngwana o tlhokaetse mophatong ene mophatso e kebetseng fela motlho mongwe e keneng tle le melao le montse le setsang le sela bana ba ntse ba tlhokala achindate e ya tshosa monna nna ga ke tsebe go na ke be ke re kapo ke democracy e leng ya etsang ntho tse goba ntho ena ntse re tloa le yona gole mmuso e be motho e le ga o sana motlhala wa go batho ba ba ka kwalwa bophelo ba bona kapo go ka etswang kore nna ke lla ka gore ntate ke a e bona tsena tsa gore go tla etsa wang go tla mara bothata kore motho batho bana ba ntse ba tlhokagala nako ena ka ofela
0: ntate mosi ne ke batla go utlwa mone nna re ka re ke democracy kapa motlhomong lona le eteleletswe pele ke batho ba sa kgone go nka diqeto tse nepaetseng
6: wa tseba ga ke re democracy ke e reng
0: ee
6: ga ore wa shebana mo dikomiting moo o fumana go na le batho ba tlhagang mona gana dikomiti mona go entse bana ba sa tseleng taba eno batho ba ka pelepele bana ba e leng bona ba fitlhang ba etsa dintlho tsena ba beya melao o tla fumana ke batho ba sa tsebeng tlho tsena batho ba tsebang melao beng ba ntho ena motlhomo se le utlwa fela sona le molao ko ona o tlakileng gantlentlentate batho ba re eteleletseng mono ba eteletseng tse ba bang ga ke batle go bua lesekalo ke ba sa tseleng nnetse ka lebollo empa jale le kone ba tsebang ka lebollo gape ga ke tlhokere go na le kone ba ntseng ba tseba ka lebollo ga ke utlwisise ke santa ke gana ga ke tumele ngwana ko ga ke utlwe go na go a le ngwana a ka tlhokala mophatong ke santa ke gana ntate ke na le mophato e ka bang twelve ke boloditseng bana ba batho mara ga ke utlwisise bothata ko gore na motho ena batho ba le ngwana a tlhokaetseng ba kositsweng ba felela kae ko gona ka utlwa gothe ke bane ba tshwere kae kae mara batho bana tla bona ntse ba tsamama ga ke tsebe kapo motlho mongwe go engwetse ngwana a tla tlhokala kapo a polstende motlho mongwe o tla engwa ka maoto nna ntate ke a gana man ke santsa ke lelatola ka nako a ga ke utlwisise dibaka le ntho tseno tsa gore he bana ba bannyanyana ba tla kgethwa kapo dingaka ke a e tsewa dintho tsena ke ge di etsiwa ua mo go na le batho go na le tsona dikomiti o na le mara batho bane bantse le le mong sena ntho e bua ntho e lengwe bana ba tlhokaetse le se tlhang tebe go swa selemo le selemo ntse otho bana ba tlhokaetse empa batho ba tlhokaetseng bana ba ba tlhokaetseng batho ge sa ukogo batho ba tshwerwe kapo batho ba kgentsele ba bona oa bona motho ena gothe bana ba ne ba tlhoka mophatongwa ke ene o ntse a matha ka ntle go engwetse ngwana mang ke nneng mmuso kapo o tla ema ka maoto mara ga ore wa sheba ditaba tseo ka go fela tlebe le le mone le le meeting batho ba tla ba baeta ke ba sa bollang
0: hai ntate mosia ke ipotsa dipotso tse ngata gagolo ke a leboa ntate e sekala ka tshwara jalo ka moo ka tlwatlwa ka moo
6: ntate waka
0: ke lesedi ba tatelela ba bararo ba okatela dibe
7: le kae poto
0: re tele ka
7: re te morena kama
0: gamonate
7: taba kore ga o latele metšho o ke lepeye a bua mona sebokeng zone 14 metšha ga e latele gantle ngwana monna bothata ke bonana motho a e tsang lebollo gona jwale ka nako nngwe ga na tsebo ya gaelela ke number one number two ngaka lo e batlang dikamano tsa bone o tlhotlhole ga di gantle ka nako nngwe number three ponto ga amana o ka senke motho a qetang go tswa lebollong ka January o bo re a tlo binela bana ba kara ntlo o ntse a na le letsoko ntse a nkga letsoko ntho e ntenang ya go qetela ke ya gore batho ba wa tseba aponta o lo binela bana ba batho o tlameile o ile go tloa lekeišene mo o tlwang teng ga wa tlameya o kopane le motho wa mme o boya mohe thute mo ha o fitla mo tse ding tsa dintho tse e tsalang ka gara mophato batho ba naga ba bee bana go ya ka diboko tsa bona go bo thola bana ba gatelelana jale keto ke enana batho ba bulang mephato ba sena ditokelo ngwana monna ga ba llelwe ke mamadi mana ga ba llelwe ke mamadi ke a utlwa ntho e buang ke phetapheto ya puo ya gore mephato e ntse e kwalwa jwale e ke sa e utlwisising gagolo-golo ke ya maponesa go tloa lekeišeneng go ya thuteng moo ba bangwe ga ba bolola moo ba kena ba bona ntho tseo jwale batho ba ne ga ba llelwe ke ditshepe ngwana monna ke yona fele ke buang ponto o na le potso
0: ga ke na potso ntate ke a leboa
7: ga re leboe ngwana monna dikgomo
0: papa ke jo bo motho ya tswa
7: ndade
0: motho ya tswa
7: ke motho ya tswa mo
0: eh
7: hantle jo wena ntate ka 1988 kwana
0: hai ne ke re ke le gale me go bana jwa le tlontlollwa ke bana ba bolona la bona
7: bo hulum ba ntwa tsa ke mponto bana ba se ba dinela na ke bana ba banyenya ena ntekse ra tingetsa la batho ba bulang mephato se ba etsa megatlho ka lebollo ke ka o utsiwang bana o thole go bana ba isa motho a ne na o shebile tšhelete
0: jale lona ape gautse moo bana ba ba tlabetse ba tsamaya makolwane a tla ba ntse a tsamaya ka pela bana ba tshwaredisa bone
7: ke e nngwe ya ntho e ke e buang eo ke ka o kereng bana bana go swetsiwa um mephato e ka re motlhomong ke ntho e mpe go batho ba bang ena le mphato ke meetlo fela mo o le o rutwang dintho jalo ka motho wa ntate
0: ke leboa ntate
7: a re leboa
0: o qetela ke le sedi dume
8: Pondo
0: eh kai
8: ah ntina o phela ha ifale e be le mogaleng so se ka tsopola mpete batho ba ba sa ba sa ba simile mpete e simile o phela ha ikwala ka o phela e be le mogale ka lampatso ka ona go le mpete e tla bona e tse di dum dum le ma botsi mpate a tsaba ka ba le mpate e tla ka mogomo mo le di ba mogale mo tsenne go hona go tla ba le tsela gore batho ba etse ditho ka tsela le paetse re ka ntse ke tla go lela re ba bang ba be bana ka o sala telane e ke ntse ke tsela ntse
0: ka pa ntate o tla tsela ka pa ho shejwa ho re na le ke shene le le kai e be ho tla dumellwa mohlomo me phato e megago ha ba le ke shene le le ke shene le nyenyana ho tseba le fela gore ke nga ka tsetha ro fela ha o ka wa tlela re na le me phato e feta nye meraro ngwa khato tse go
8: jolo mo me he wele o tla tsitsi tabe le di bua ha monna ke hampe o go le ka go swa ka letso
0: ya le bua ntate o ba jwala jutlwe ka ga ile mengata ha holo ke mona mo ile ngore jwale ena e mengi se tlo hlahela re sa tsebe na hlekele ka
8: e le le le ma bonsa jinga gona hore a tsa ma yone a ituto ga bona mpati e o kae ka o sera yo
0: re le bua ntate ka maikutlo
8: thank you
0: Mamedi re qetile he ne re fela ho ye a manse tshaba ka jeno ke re dumelle mo mamedi a ke a ntse maikutlo a ha ile yena ho bana jwa le bana ke bana ba ntse ba hlokahala ka bongata mephato mona ha holo ho yena e semela wo mpotso ko rena e ba teng jwang ha e ba ile a fumana selemo se fitileng ya kwalo ho etswa eng ka batho bana ba ile ba bula mephato e semela wo jwa le mamedi yo mong a ile nga kena ka ba ba ba ile ba kena ba fane ka ntlhatsa hore tshwantse go nke dikgato kgatlhanong le borame phato ba mofuta o jwalo le bona batho bana ba tlabe ba rupelela mo bao bana ba tlhokaetseng ba le go bona jwale he ke ditaba ke maikutlo a mo mamedi mamedi a tshebeletso ya lesedibane potswa ke gore na ngaka e fuwa maatla jwang a go bolotsa ngaka e fuwa maatla jwang a go bolotsa go shejwa eng bontate ba bolotsang ba etse ba taba eno rena ba sheba jwang kapa ba fa motho tumelelo jwang ba suwe ba khatwa jwang ke ntho ya go binela bana ba banyane o binela makolwanyane e tswa kae bana ba binelang bana ba bang ba khatwa jwang ke bomang di saboletsetse bona halang dikgatisong tsa di video tseo ma babuli ba bang batlabe ba mathale bana gore ba tshwere di sabole ba etsang metsang ha go re shebile ka mora ka bo orange farm re shebile ka mora ka bo khutlwa tharwa lekwa e etswa ke eng ntwa mofuto jwa ntate mo siona letsitsa re ke mongwa batho ba bolotsang a mane ka qwaqwa mme ha hona bothata ba mofuto jwa lo bo bona e le qwaqwa le kana kana ba kopanang le bona mathate ka ringana re bona nga ntsetsala hona le bana ba ile ngo rona ba tshena ba hlokaetse mamedi marie nga na fela mme ke tabatse bo hloko nete fela ho batswadi bemba bana bana dako ye ke bothata ka nete a se tabatse monate ho hang hang hang hang a se tabatse monate a se tabatse monate ho hang ha ho ho batswadi ba bana bana ho ba bang batswadi ba tla be ba sa dumela hore ba ya mo empa be ba bolotswa ho bana hutwe ba ile ba ya mo ba titimela go sotha bana gona ho lokollwa tlame o ntshe di gomotse ka eka tlame o ntsheng e be jwale motswadi o qatella sa dumetse go ngwana a mpaphatswa a sa phatswe monate o phatswe sebakeng se fosetse edinga tatabatse empa mamerika le bohe ka hore o ile wa tla wa hlaisa maikutlo a hao ke ne ke re ka jeno ke tle go kenye ho yena e amanse tshaba bane ka nnete e ba ka dipuo tse ngata tse hana ngo fela la ka mana ka Eastern Cape ke mathata na jwalo jwalo ka mehlala matsatsi ba ntse ba tlalewa ba oileng hore ho fihleletse hona jwalo tshela ba se ba hlokaetse le mephato entseng e kwalwa bo Gauteng mane ke bothata bona bo haisana ke le wa mamedi ile shumame sozo kamera hora ya pele ke mo gahlela wa etela RQ B le ponto wa selobolo seria fam le seria fam ke mo lelwa wa rato wa lelwa ha mamelo

Ponto wa selebo le rato la ha.

0: letsatsi le letsatsi. Mo hloka lebitso. Mme wa hae o ile a nyalwa le yena. Mme wa hae o ile a ya lenyalong le yena. Sena se bolela hore ntate ya ileng a nyala mme wa hae e ne e le stepfather ho mo hloka lebitso. E ne e le ntate wa hae e seng wa madi. Nakong eo mme wa hae a ntseng a phela, mo hloka lebitso, ntate eno eo e seng wa madi o ne a ntse a mo tshwere hantle e leng stepfather. Ho etsetse hore mme wa mo hloka lebitso a hlokahale. Ka mora hore a hlokahale, dintho di fetohile. Ha a sa tshwareile jwalo ka ha mme wa hae a ntse a phela. O re o phela tlasa tlhekefetso. Ebile o utlwa ekare a ka ipolaya. Ha ke tsebe hantle hore na ho etsahala jwang ka ha bo mme wa mo hloka lebitso. Ke hore mo mo hloka lebitso a ka tshabelang teng, a ka yang teng ha maemo a le tjena. Empa ho ya ka ditaba tsa hae e ka re ha ona ma a ka yang teng ntle le ho phela mo ma phelang teng tlasa tshwago eo e seng ntle. Ya e fuwang ke ntate enwa wa hae eo e seng wa madi. Eo hona jwale a seng ngana le mosadi e mong hape. Eo re ka reng e se le stepfather kapa e se le stepmother. Ho yena mo hloka lebitso. Re ke o phetela ditaba tsa mo hloka lebitso. Mo hloka lebitso, mme wa hae o ile a nyalwa ka yena. Kore la ba nthwane ya e hapellwa le namane. Jwale ha e se e hapelletswe le namane, ebe kgomo ena ya hlokahala. E siya namane ena. Namane ena, stepfather, kajeno, ha se mo tshwake hantle. 086-0003-084. O batla ho tseba hore na a etse jwang. Ke motho wa abuti. Eo a bontshang ho sena mo wa ka yang teng. 086-0003-084. 086-0003-084. O kopa dikeletso kapa o kopa letlele mothobe maikutlo ka ha a imetswe a phela ka kgatello ya maikutlo ke motho wa abuti eo e le mohloka lebitso wa rona kajeno. Eo mme wa hae ya hlokaetseng a ile a nyalwa ka ena. Sena se bolela hore ke sa pheta ntate enwa. Eo mme wa hae anang a monyetse e ne se ntate wa hae hantle. E ne le stepfather ho yena. E ne le ntate e seng wa madi. 086-0003-084. Mohloka lebitso hore ke etse jwang. Jwale ebile hore taba e se di le mpe haholo hobane jwale ebile o sa na le mosadi e mong hape. Ke a bona hore ha ke sa hlokeha ka ga lapa leno. Ke ja ha bohloko. Ke robala ha bohloko. Ke tsoha ha bohloko. Bo moepa bo a nyolosetsa kajeno. Ke hopola mme mabitleng. Ma me se re seri efe, ma dume.
1: Antle le ga go ne ponto.
0: Etle le ga.
1: Ha mona ke ke re nang ka mla ka mo khotla sa fala go. Ke ipola se se le she. Ha i tla go mo lenda to ka go se o. Ka o tsena ba thu a se na se. Tato yo. Ba go ne ponto ke tsi bula go nkuka. Na ene le nna, ne ke tla go mo. Ha hona mo sa mo sa di se a tshwana monate ka hohle hohle
0: ke batla ho utlwa hore ha o ra itlokomela a itlokomela jwa
1: ke ra a itlokomela e seng a itlokomela a itlokomela ka hohle hohle ne e seng tatu ha ha a ne e seng yo ha ho ba hona mo hlamo mo fadile e seng yo ha a tshwana
0: ke batla ho utlwisisa mona motloka lebitso o qadile o fumana tshwago empe ka moraro mme wa ya hlokale le pele mme enwa ya motšhaba teng jwale ke batla utlwa gore o mo eletsa jwang
1: ke ka o jereng a tlowe mo
0: wa tsaba
1: mohlomong a ye ditšhomeng ga se ka o fela batho ba tla o tshwaranga ntle go na le a le mo ka tamo
0: ya ditšhomeng o bolela jwang a lo dula le ditšhomi
1: ba tlo tshwere hantle
0: alright okay ke a leboa utlwa.
1: Thank you,
0: wonderful. Orang pa ikhethele medicha.
1: Hantle, ona motho, a nna mo hlamba tlo tlo la sanga ofe.
0: Yo taba, ha re nke mamedi u teng kwa re le sedi, tume.
2: Bon tolo ga.
0: Di bua le mangai.
2: Taro te ge ya tsala no to este, ponto o le modika e.
0: O hampa di le motsa hae hantle mpa ke a buti ya ka tlasa di le motse mashume a mabedi le metse robe.
2: Okay, ponto. Ha se letse.
0: Tsa go feletse. Eh. Utlwa ntenta to renga o yeletsa mohloka le.
2: No, a tsama e ponto, a yo ipatela mo adulante. Ke fa se be.
0: La a lo ipatela ma ka adulante.
2: Eh, a ka go le ntlo tse seletse ga o mo a o monate mo a o tshwenye mo ponto.
0: Bale o lo ipatela kae joang a sena tshelete o patala rente mo hlomong ha re ka re o na ka lo hira.
2: A ponto bo malome ba teng bo mamang kwa ba teng a se mo a gona ra ka tlhoka le sika
0: he la re ko sebele no mametse ditaba tsa mohloka le bitswa beke e fitileng mohloka le bitswa wa beke e fitileng o tswetswa le mong ha bo ke a u sia ile nga tswalwa le mong ba tswadi ba ile ba hlokahala a hudiswa ke nkgono nkgono a hlokahala ile hore di family di sentse di ntshitse o nalla seboko a re ha ona malelang teng wala are ska ra yetsa nye ka re ha rena le bo malome le bo rangwane ka pa le bo usiwa rona le bo abuti batho ba bang le bona bo phelong ba bona ho jwalo
2: ye ponto hai ne a tlo mo a tlo ponto
0: ke le bo utlwa
2: eh ke le bo ponto
0: o mametse mamedi ke a leboa o ntsa mametse empa ke ne ke batla go a tseba bophelong go na le ntho re tlamehang re ithute yona wa gopola mamedi motlhoka lebitso beke e fetileng ke ngwanangwanana ya tswetsweng a le mong habo batswadi ba ile ba tlhokagala a tlameha go hodiswa ke nkgono ye e neng a setse ka ena a le mong nkgono a tlhokagala o na le motho a senang malome a senang ga ngwane ona baletsene ya senang mangwe di relatives tsa setseng ka tsona maloko a setseng ka ona ke yane a hole e seng a bo mmai e seng a bo ntatai ke bana ba seng ba le hole wa hopola beke e fitileng ke laba ka re ke hopola polelo ya ntate Mofokeng mana hlalosa hore na hobaneng bona e le batho ba kgale bana ba etsa bana ba bangata a ha re nke mamedi dumela
3: mogotsi
0: e re tele
3: hai ke mametse ke tsaya ke mametse taba e bohloko ena mogotsi
0: re utlwe
3: kwa tsoba ke le tswa ka nna nne ka go mosho ka lebitso mogotsi
0: eh
3: mosho ka lebitso se a go di le gore a go melle ditaba tsena go wena o go di ke so a tsone tsa la fitse ha ka ikopanya le di social worker a ikopanya le di social worker a ka le tsa go bona gore na ebe ha sa a ga ikopanya le di social worker hore na ebe di ka mo fa thuso e feng go ba ke a tseba go ba tembele go gaula ka wa le ka go kopana le bona go ba hlalosetsa mathata hao le mosebetsi ha ba a sa sebetse ba ka leka gore ba leke go ba motholle mosebetsi go fihlelletse yena a tlo iphumana bophelong a itshirele a ntse a communicate le tsona di-social worker tseno gore a tla ithole bophelo ba gae bo ile tswelela pele ke yona tharollo le keletso se e leng gore nna nka molagelela tsona mogotsi ga gona efe kapo efeng ka ntle go di-social worker mogotsi ke a leboga
0: ke a leboga ke o taba re fete retse
4: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emelele sedi FM re thuse ba tlasa gatello ke molelo.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto ha mamele.
2: Mamele ke nka ba mamedi ba bahlano fela ke ya kwala. Ke lesedi dumela.
3: O se motho.
2: E se motho.
3: Mathata ha sike a ka ho ka tsitso se sa kelello. Ha mo tsoka le ditso a kwala ka hanong. A bule ka kelello. Ha le mo tsoma a tlo sekolo ana le mangolo nyana a ma IT. Ha ipatela sekopo sa go futa o se ka po ofe a hire a ikalle bo pholo fa ha ka ba tla ikutse ke ka mama zibi a le betse treatment e ntle ho mo futa o se ka po ofe wa motho as mother as father go tla tshita se ntse kelello ha kwa le ka hanu a bule kelello a makete a thutse tse tu mo futa o se ka po ofe mo sedi o ba ka go tsa fa sa ha lo hira a ikalle bo pholo fa se o ba le ke yona ke le ntse ka mutsa taba ya tlo la batho tsa lo tlo la batho ke tsa baba ke ntse o go pa go pa e se be ha di se bula ha o lo fa ha tsame ka o tshe ha ga wa matso ha ga wa matso o ndale ke le seletse ke le ba pondo
2: ya le wa ntad
3: ba le ba se pondo
2: re nge mamedi u ten dumela le seri
4: e pondo
2: ke manga
4: e ke mo vhangwa pe a pentad
2: mo vhangwa a etse jwa mo hloka le biso.
4: Watu ba nna ntatena katang obua yana ka taba tsa social worker. O bane ba bangata ba ntse ba sokola bo malume ba ntse ba le tima ntse ba sotle. Abatswadi ba se ba hloka etse. O malume ba ba leya. Mo hloka le bitso ke dimelana le ntato re a kopana le social worker. Di dita motho sa dira mo khalla matso. Batho ba ba botlhokwa se tshabeng ba.
2: O ba ngo ke a le bua ke rata mona mo reng ba bang ba ntse ba sokola bo malume ba ntse ba le tima.
4: Ntato o jwa.
2: Tsatsile mona tau.
4: Tangu.
2: Yo taba, ke le seri dumela.
5: Bantu dumela.
2: Re tele.
5: Mamse toka mona.
2: Ha mona tetse jwa motho ka lebiso.
5: Bantu a tsa bo me re sia bana hala mathata. Ke tama lo ka yo.
2: Ke tsa.
5: Ana ila. Bantu ana ndate.
2: Eh ke mamme.
5: Wahai wahai wa mali. Hai za le ka ntse a bona gona o tswa jang ba jwa le mbono wa ntse mo ah bo phula bo he bo mme ke tsiamela o ntse a mathata ka nnete na na se ya ntse tu i ha pelo nna man ba na ba se tla kana ka ai kho na ino le ka pond hai za me a bona gona o tswa jwa mo ka ntse pond
2: mamela mamela
5: eh
2: wa bona ntho e ya ho hapelwa le namane wa bona hore ho molemo hore lempe le dietsetse bo ha botsona ke mathata tse a hla
5: bantse se tsa mwana ha bo itlela o sha musiye ka antlo tsa ke ya hawe wa pele la mo ponta se menya tsa bana ba ponta ka bana di khutsa mo tsetso tya ponta di tsona mo le tangi ponta mo se ka ka tangi ponta
2: le bua mame se le se di FM ba ba bidi ba ho qatela khotso
6: le ka ponto
2: ha mona tele kae
6: eh wa tsuba ntate ka ba nkile mo fili ba ka di ndi munyana ne ke na ba go mhlomo ha ka a tso ponto mhlomo a tsebi tsebeletsa and then a ikirela eh ke na na re tiona ntate ka mo fili tsa ponto wa ne eh wa tsuba motho a se ntate wa o ba se mtswadi wa hao ke ba tla ile ba mathata o tsara mna ka mtswadi wa ntsa le ting ponto na ne ke re mhlomo a tso jolo ka monna wa ntsa a humile 28 dizele monna pelo a tso itsebeletse ponte and then a ikirele mo ka ikirela mponto a hona ka mogwaga etsang ka temponi
2: e ke le bo empa le kelelo nyo rena re ne re be taba ya tlhokeo ya mosebetsi gore hey ke mathata tshentle la ba le ga itsebetse
6: e ha ka le ka felo ka ke ponto a se mo bo itsirwa ba o le ka mosebetsi e se gore santalo sebeletsa motho mong a ka itsebetsa a etsa net fela ba ne le tsheltenyana gore a bona o patapata soka skeme ke maitebela ka mafatane ntile ntaki ponto
2: wa o qetela ka bokhutshwane dumela
7: dumela ntate
2: ya rotla ka bokhutshwane ke ntate manga
7: ke ba khobadi
2: eh
7: eh wa bona eh dewe se ema se tshele ka ke no man eh ha ne ka ba le motswalle le hore batho ba tsena kereke le bona e ke o iwana ka mopa ba dira na sana le e ka rena pa e tsa maya a tsena le mo a tsentse a tsene ka ba ne e di lo tsena pitse a o mona
2: re ya le boata
7: thank you
2: ke o taba ba be di ho phela mo date bo phelo e se ho phela o ra le chelete fela ka pa o ra le bogoko fela ei emotional support ma me re tsebeletsa le sene hona le batho ba mahlekefetse ile semo yena maikutlong ke fetse a se a otlwa fela e mefuta jwale na ke ke re ka mehlala matsatsi ma RQB kana go yengwa ga ntsha maikutlo ge ke re leke gore re ikenye dietentse batho ba bang ha hore motho a ye ho a usiwa hae o hopola ona le batho ba tswetseng ba sena bo usi ya bona ha hore a ye ho a butiae o go hopola hore na le batho ba sena bo a butiae bona ha hore di family tseletse o go hopola hore na ke di khutsana tse kae tse leng hore di family tsena ka pa di relative tsena ba ba hlobotse bana bana ba robala ba itshosa ka jenu ka mora hore ba hloke bomma bona le bontata bona ba robala ba itshosa di family tsena di ntse di lete jela ha go bobebe kana ko nngwe ha o kena o re fela ha ke re motho o ntse ana le bogangwane le bomalome le bogagadi hey ba banga jenu batho ba le buang ka bona bogangwane bogagadi bomang bomang ba fitla le le fungo seng ha batho ba hlaetswe ke mafu e be le hona ba fitla ngo seng a le tsatsi le tshaba e le hore ha e sa le ba le siyo ba hey hona le batho ba o ileng di shono ba ntse bana la ba ha ba bo bona e ka ga bana ba ha bo bona jwale na kwetla ngo re fela ke re ithute hore hei re ke re hopole mana gona le batho gona jwale tsena go gobetse a saja o ntsana le gangwana o ntsana le mmangwana o ntsana gobetse a saja gobetse ka tlhala tlo tswa itsosa tse ba le teng batho bano ba bangwe a the a bana mangwe na o na tlhoka le gangwana o na tlhoka le malome kapa e mofumane gore rane ba le babedi ga ba osia o na tlhoka le kapa mang mame dingata ntho tsena ga re kopane o sasa ke laboraro la baratani la ne la lerato dikamano le mealo ga di sekaseka dipina ke tsa lerato se ka ba feto a ke tswa bona temfe le moloi ditheo dikalaneng bomamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela a tshebeletso ya lesedi Aforika Borwa a good morning and a good night.